0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monwana le lenala ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnetse ya gorena ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mmona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jwang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: ya Saudi Arabia e monyetleng Cape Verde hore e sebetse ka natla e tle hlole naha ya Saudi Arabia. Mokwetlisi, re akaretsa papadi e le 2 Uruguay e le 2 Cabo Verde.
1: Mosebetsi o motle ngwana mme wa monghadi Bobista e leng yena mokwetlisi wa naha ena ya Cape Verde. Seo ke se ratileng papading ena Bothabiso, ha o ka sheba o fumana hore ha ona sebapadi se e leng hore ke sebapadi se tswelletseng se le seng kapa se bapallang yena a le mong. Re bona sehlopha sena sa Cape Verde ba bapala le sehlopha kaofela. Haholo seo ke se boneng kore ha ba sena bolo ba sebetsa kaofela, ba sebetsa ka thata, e leng taba e ntle haholo e bonang hore monghadi Bobista ehlile ke mosebetsi ya o entseng o motle haholo. Mme taba bohlokwa ke hore maemong a tjena ho ntse ho hlokahala hore sehlopha se sebetse ka thata ha se tshwere bolo le sa tshwara bolo. Mme re bona ho ba le momahano le kutlwana o e teng sehlopheng sena sa Cape Verde, jwale ka ho hlalositse Cabo Verde, ba sebetsa hantle haholo e le sehlopha, ba tshwere bolo ba sa tshwara bolo. Mme ebile hape ke rata sekgahla seo ba bapalang ka sona baneng ba entse hore ho be thata ho sehlopha sena sa Uruguay hore se ka fumana menyetla hore ba ka hlaba dintlha. Mela ya bona tshireletso e ne e kwaleile atumelane, mme le dibapadi mmoho o no fumana hore ha hona dikgeo tse kgolo pakeng tsa bona. Ke ka ho sehlopha sena kapa naha ena ya Uruguay ba ne ba sa kgone hore ba kene dikgeong tseo ba kgone hore ba hlabe dintlha. Mosebetsi motle tshireletsong sehlopheng sena sa Cabo Verde. Ha o ya sehlopheng sane sa Uruguay, le teng bonnete ba taba re ka hlalosa fela re le boholo ba nako bana ba tshwere bolo hantle, empa bolo eo ba neng ba e tshwere ho ne ho ba thata ho bona hore ba phunyeletse le bota le thata le e leng hore re bone sehlopha sena sa Cabo Verde ba le etsa. Mme he ra bona sebapadi sa bona e leng yena mokapteni Valverde a se a raha a le hole hobane o na sa kgone hore a fihle haufi le mekwallo ya hlopha sena sa Cabo Verde. Ke ka hoo ho ne ho le thata ho bona hore ba ka hlaba dintlha, mme qetellong ya ditetello re bone a raha a le hole. Mosebetsi o motle ebile ka ke hlalosa ngwana mme ka tshireletsong sehlopheng sena sa Cabo Verde. Mosebetsi o motle ha o sheba tlhaselong sehlopheng sena sa Uruguay, empa e le mosebetsi o motle ha ba kgona ho hlaba dintlha. Ke nnete ba ile ba hlaba dintlha tse pedi, empa he ya kgutla Cabo Verde hobaneng ha ka ba lahla tshepo le tumela hore papadi ena ba ka kgona ba lekalekanya dintlha. Mme re bone hape re ka ra fa mokwetlisi wa naha ena ya Cabo Verde malomo a hae ke monghadi Bobista, hobane phetho yana e entseng re bone sebapadi sa hae se kena, mme se kena jwalo se fitlha se hlaba ntlha. Ke bua jwalo ka ena Helio Verela, mme a fitlha hlaba ntlha e leng gore e entse gore dintlha di lekane papading ena.
0: Fela mokwetlisi, pele kolokolola he kapa pele re tlabetseya, a ke re shebe re ke re bue fela ka tshebetso nnete ya dibapadi tsena tsa Cape Verde. Ha o sheba ba matcha le dibapadi tsa ba metchitse le bapadi tsa Spain, ke bana ba matcha le bapadi tsa Uruguay. Ha ke tsebe o ka reng fela ka tshebetso ya bona jwalo ka ka hlalosa hore ke kgetho la pele ba tla bapadi tsa mohope wa lefatshe.
1: Ngwana mme, ere ke bue ka molao ka morao wa hlopha sena sa Cabo Verde, ke ntse ke kentse jwalo Steve Thibane sa bona Vozina ba bile le mosebetsi o motle tatsing la kajeno. Le nako e fetileng ha ne ba bapala le naha yane ya Spain, re bone ba sebetsa hantle haholo. Ke bua ka Moreira a bapalang ka hlakoreng le letona ka mona ka tshireletsong. Ke bue hape ka sebapadi se jereng jersey number 4 e leng yena Lopez a bapalang ka hlakoreng le letona moleng ona o mahareng tshireletsong. Ke bue jwalo ka yena Borges e leng hore o ile a sebetsa bolo e ne le kotsi haholo e hlaha jwalo ka yena Canabio. Yaba he Borges o kgona hore a tshireletse mekwallo ya hae. Ke bua jwalo ka sebapadi se jereng jersey number 13 e leng yena Cabral Lopez a ileng a bontshwa karete e tshehla metsotsong e mehlano fela papadi e qadile, empa ke yona o qetile papadi a sebetsa hantle haholo, tshireletso ya bona e le ntle haholo. O ile a sebetsa sebapadi sane e leng yena Kevin Pina, mme ra bona he ka morao hore a kgathale ho kena jwalo Lores Duarte. Mme he ke ka hoo ke buang ka dibapadi tsena tse tsheletseng tse e leng hore ke dumela hore di entse mosebetsi o motle tshireletsong, empa he ke ile ka hlalosa ngwana mme hape ka re sehlopha sena sa Cabo Verde ha ba sa tshwara bolo ba sebetsa ka thata kaofela. Ha ona sebapadi se o thweng eno a ke naledi ha a tshwanela hore a sebetse ka thata ha a sa tshwara bolo, e le ntho e ntle e ke ithutileng yona sehlopheng sena sa Cabo Verde.
0: Re lebohile he mokwetlisi momomedi ka mokgwa taba di tsamaileng ka teng kapa ka mokgwa papa di tsamaileng ka teng he e fela e le 2 Uruguay e le 2 naha ya Cape Verde. Mme ke itse Cape Verde le Uruguay ba le kana ka dintla ba le kana ka dipapadi empa papadi ya qetela ya Cape Verde ba tla kopana le naha ya Saudi Arabia me Saudi Arabia papadi ya bona pele ba bapetse ka lekana me pejana maobane he ka pa ha mamra maobane naha eno ya Saudi Arabia ile a hlolwa ke Spain ka dintla tse pedi noto me monyetla o teng ona ena ya Cape Verde hore mohlomong ba ka gona re ba hlole Saudi Arabia ke qetile mo lefintse ke thabiso ma Afrika ka mohelo mbele re kopana hape hena ka nyetlanga ka o tshojwa lo he ke a dumela hore e sentse le nako ya ne ya lenaneo la di

ho jwalo mo mabedi ile shebele mse bra ro mesotso ka mara hora ya bobedi nna le lo re kena ngolona kila di thewa dikalaneng le monga phofu ka jeno nna le wena re tla gona teng horeng ya bohlano e ke ona mona le ya bona bana ntotsa ka ibatla dinya metsi ka nkena empa he se re tla bona hore na re di kopa kopanya jwa mutlapele ke tleki ya ditabeng e tsa ka ka mona he mo mamedi e ga mokgwanyana o ne paitse ga mokgwanyana o ne paitse ngwana wa dikalaneng gore nyena ya bobedi re ketse tsena ba utlwa he ba utlwa he ke o taba ke le tala he le nana o lena nna ke tsholo le o ka o ke ke mga phofu ke mmanta o se bela ga tshwere na le diatsela re ya ho renya bohlano kana le diatsela

0: Mabele mesosu ke na yule hantle ho ya le shome le mesisi letseng botsekeng ka mora hora ya boraro le nana o kila di thewa di kalaneng se saletse morao ka nye hona jwale ke saletse morao jwale e gapeta ga mona tlaisa ga ntle bontate ba tla bona ho etsa lawa ma saletse ma e gapeta jwale morao jwale ba e hlaba ba qeto e hlaba ntla hona jwale ka hlo Mabele re tloba le sehloho metsotsong e mashome a mabedi a mosemehlano ka mora hora ena ya boraro mme sehloho se re na ho nepahetse kapa ho bohlokwa hore ha motho a hlokahetse ho ilo shebiwa setopo sa hae taba tsa kadimono ho itse ko fe taba tseno na ho bohlokwa na ho sheba setopo re bua taba tseo kajeno ke fuwe taba tseno ke tsona tseo re di otlang ka jeno he go bohlokwa gore ga lefu le le teng mono le tsamaye le ile o sheba setopo pele a bolokwa motho yo maikutlo ke a gago nomoro e tla ba ena ka nako eno
1: letsetsa lesedi FM gona jwale 086 000 3084
0: go jwalo fela mabedi metsotso ke leshome le metsosupileng botsekeng ka bra gora ya boraro Ringe ke late mona no city ifindo

0: Pine ne monati a holo mamiri monati bona bahisale eka neti ifindo ebino anga ke nosi adi mabere redula metsotsung e mashomi a mabedi a metso e medi kamara hora ya boraro ni kamara hora ya boraro rentse re duotla ha monati fela tsebeletsong ena ho sentjena ha ile manta ha le nana o kila di theoha dikalaneng tsona o theoha di a theoha ha o ga mokhomo ka nnete ruri ga o ka mokgomong tse ke shebile taba tse dingwe tsentse di etsala mona Aforika Borwa mona ntho di a etsala man ntho di a etsala ka nnete batho ba thabetse papadi ya Uruguay le Cabo Verde ya 2-2 se remetse Bafana Bafana re bona gore na e tla tsamaya jwang ka labone thata ha e shapua mona ao ke a dumela manta ba tla e ba lelapeng mona manta a bekeng e tlang ba tla tloa ka moqebelo ba fitlhe mona manta ke ka mokgwa o go leng ka teng hemo mamedi ke itsena go bohlokwa gore ha go na le motho ya tlhokaetseng ka bona batho ba tsamayang ba ile go sheba setopo sa hae na wena o reng ke batla utlwa maikutlo ao mo mamedi fela ntho ke tsena ka mona ntho ke tsena ka mona ntho ke tsena
1: diakgala mo sampeng e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Aforika Borwa mokete ke mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Kisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Mutsia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo San City.
0: Ke tsana di tsaba ha mabedi tsa San City ga mona. Beke nyene tla mafelong ana beke go tla ba moqebelo, go tla ba obe ya holo ka moqebelo ka di 27 e bile kolo di akwala ka labohlano. Ha bona motho a tla naga ya ngwana eng kae, ha ke tsebe bana ba tla sala kae. Kolo di akwala tseding sentse di kwetse. Bana ba sentse ba ya fela ba etsa ntho tse pedi tse tharo mana bo 12 o'clock o di yang hai. Ba isu hape o seng jwalo re ba late hape ka 12 o'clock jwalo. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ba jala ngwana a ka jua nako e telele a sa ye sekolo motlha sekolo se tlalang mona o tla o bakelang pipetsi tla o bakelang pipetsi ke batla utlwa gore na mo mabedi ena o nkarabile na ke batla utlwa gore na o nkarabile na gore ga re fitlha mona re tla ba le setlhogo e re ke utlwe gore na o di tshweretshwere jwang mo mabedi ena e re ke utlwe
2: otsonate o go hlokwa ho nna tetsholo ho sheba setopo ho go hlokwa ntate ho bana nana fona ga tshintse le tupo ho ngile se seng sona ho ngile se mo samotse mo mo ho se le se le tsona se tlame ho re ho ntse sa gone ho go hlokwa ho ke ntate mo go ja ka mana ka KZN ba le tsatsi mana tate tsong
0: ntate ka mona ka KZN kwa zulu ngata
3: o na fudumela o phetse ha le nna ke phetse o bua le mmemimi mo hlokwane mona Maukeng. Ao nna ke bona ho so se bohlokwa ba ho sheba motho la sa hlokahetse. Ke bona ho se bohlokwa hobane ba habo ba ile ke re bala mo sheba ba ha bona hala hore ke yena sa le moshari kwa. Ke bona ho se bohlokwa hobane hona jwale je batho ba se ba sheba motho ha ba qeta ho sheba motho. E se le o mmono na le jwang, o na le jwang, o na le tjena a le motle, a le tjena a le motho. Ha tshine ke bona ho se bohlokwa ke a le boha ntate tsholo
0: ke le tsaba sa mekhi a le boha hle
4: hello hello mntane nkosi
0: dadi
4: o philile
0: kamhawe
4: hay ndi mnandi tata Ai, lo nkonzo imandi kwabantu abayithandayo. Abayithandayo, abayivisisayo, bakhona abayivisisayo. Kodwa kwelam icala tata ai khona. Andisijongi mnisidumbu tata. Kodwa andibagxeki abayenzayo ngoba umntu nomntu yenza esisentliziyweni yakhe. Amen, ndiyabulela mntana nkosi. Amen.
0: Ndade kwakha, ndade kwakha.
5: Kodwa, kodwa ndade tsholo.
0: Ndade.
5: Ndade tsholo o botlhoka gore ke ilo shebella setopo ndade tsholo. Bitso la gore bana motho a tlhokofetse wa change ndade tsholo. Ene nako ngwe o tholele gore a se ene motho wa leloko wa bone. Ee. Botlhokwa gore ke se shebelele ntate tsholo ke malatsi ka sosolomona taki ntate tsholo
0: o se shebe
6: kgotsa ntate tsholo kgotsaaetsholonnaya ka nna ga ke bone o na le botlhokwa ai obane ntse le motho o ntse o motseba ke motho o ntse o mosheba nako e ka o fela jale a se a tlhokaetse le teng o mosheba ai nna tsona obane a ke motho o motsebang ke mndene ka mokapetsana ga itse ka mona
0: ke mdeni ye
7: khotso ntate tsholo khotso ntate
0: ntate
7: o bua le ntise tso ha te ke ten ntate o bo hlo kwa ntate o shaba setopo ntate ha o hlele fu o ba jwale o tla fola o bo hlo kwa hore re shebe setopo ba ne ga tlametse hore re bone hle ke nne dina ke motho wa bona re tsebe o fola jwale ha ga sa se shebe ha ga na fola ga tla ne re nane hore undzaphela gatiyana ha sa phela go bohlokwa ndate tsholo ke a leboga
0: ndate kwa
8: ndate tsholo dumela ndate mbidugu ntopo
0: ndate
8: ee we shaba motho go bohlokwa ntho dingata tse tsa motho a shesha gona le gore motho a tlhokaetse ba bang ha ba ba mo bona ha a tlhokaetse ba mo phofa e le gogo go batla ba moyone ba botele go ba mo bone go tlhokaetse ke go ba mo bone ba mo shebe ha a sa tlhokaetse ke a leboa ndale
0: ke maikutlwang tate a
2: ntate tsholo kgotso ka le mohapi ka phiri tuna helbron ntate tsholo nna ke bone botlhokwa ba gore no shejwe setopo a se ka se le hae go ka ne gwa bana ka nako o nngwe o thole gore motho yone go na le mafu a mang a ka kgonang gore a kene go lona hantse le mosheba lele monana hae mona ha fela a bone kwanana mosareng ke ba leloko ae ga gona phosowa next ntate o ka sa fitlha hae mona ga o sele hae monana ga o sa tlhokala gona le tlo shejwa ne o tlo bula mo ntate wa ka thank you
0: ntate mohapi
7: go tsona le tsholo go tsona le tsholo le kae ae kgona nna ke bona go le bohlokwa golo setopo se shejuwe gobane gale batho ba pata batho ba iseng ba fua bona
9: dumelang dumelang lerato o sopantsu
0: a na jale ntate ele o bile ka jwa ei a ke sa tseba jale ke mmatlela kae ntate o ntshwarele ka nnete a ke sa o bona ka banna o etsa etsa
2: ntate tsholo kgotso ka le mohapi ka phiri tuna
0: helpgroupapis ya manya wena ke tswa go wena hapisi wena ke tswa go wena re ke bone na o kae jale mothela
7: a motho a sa apatiwe ke bona o tlotsa go fungola motho emetse wa leloko kgotso na le tsholo kgotso na le tsholo le kae ae kgona nna ke bona go le bohlokwa golo setopo se shejuwe gobane e gale batho ba pata batho ba iseng ba fua bona ere ka moraya gore motho a patu bone a motho a sa apatiwe ke bona o tlotsa go fungola motho emetse wa leloko kobele motho ko na a lochepololo a sa apatiwe so ke bona go le botlhokwa gore a shejuwe ba kgone go bona ntle gore ke ena motho wa bona e motho gotlane ka face five kango
0: ndate mrenaka
10: kgotso ntate tsholo kgotso ke petsophetse sa bata thedisimong ya ke vessels brown e botlhokwa haholo taba ya gore pele go lo bolokwa setopo e be o shebuwa ga shebuwa gore na ke ntse e le ena kapa tšhe go na ka gutla setopo ka tlong se se le ka tlong ne ke le mono lefung leo ya ba wa fumantshela gae ga ba bula le ka seba gore ba sheba Ako, asilo asi asi mufuye lulu. Kiale bo atangi.
0: Kile wile se mthompe waka, kile wile kaneti.
11: Yo, tate tsholana ntheke tshabang jalo ka yeno ka tlokaetse. Ha sa le qetela o shaba stop sa motho tlokaetse ka 2003 ka ngwane so nnya la mo tsetharo mona.
0: Araba po.
11: Tate tshologa mantso mang, ha o ile mo shageng mana lo motho lo shaba stop. Mo no tla meje. O bana tabe bile ka bola bona mana bona bhlano lo mnukisa motho ra bo mubone. Fela na bona bhlano ngwana mme ka mqubelo o sengwe na mo tsantsho shoyo stop na ya ntlola. O bana ke di ya o tela ngwana mme. Mo sebetse re tshepisa tlo tata ke tate tsholo.
0: Kile wile hle mranaka kile wile ka nete re kutwe mrna o re mona
2: hela hela hela utshilo
0: ndade
2: ka nete lo tla mvetlo rona wa basotho wa botshwa ba rona ke bona ho ntse ho lo bohloka ona ka na ga lo nyarela ka man ra se ba rona mfu ntse e le yena lo re mona ka tla ka tela bona sa tla ka tlhola ga mmona le teng ho tla bona la ona e ka mabe e mo bae bojwang wa kana kontla fona kana ko motho o hlokana ke o le malakutse ko lui o fona kana ko ngone ha o hante se fa se mona tshe re ka dumelana re le lokwele e re ka ga mo sheba go bana e bo ba ba tshosa ka nnete bo hantle empa ha fela le hantle a le hantle go ka gona bona bo bonwa ke bona le bo hloka gore ka nnete ne ke re mmone khetla ka tela pele ka ile ngwana bo rona botsolo ke le bo ke bona na rantse ba ka mona ka kimba ke le bo botsolo
0: ba tla hula ngwana ka 52 seconds hey bana
12: ndate tsolo le kae ke mo khono scoutu za strone mona ndate tsolo nna ha ke bone ho le bohlokwa hore se buyele se shejwe hape ha ke re ha se lola tuela bohlano stopo sena ba le bontsha sona jwale ha se le ha ye mona le mo bontshwa ka tsatsi lena la moqebelo kore ke ke bone bana ba qala qalong kore ho ba le seboko se bohloko hona hona hona ha nna ha ke bone ho lo bohlokwa ka nnete ntate tsholo ho tsosa maqeba a seng a kare a kwetswe a ha ke bone ho le bohlokwa ntate tsholo thank you ke a leboha ntate tsholo bae
0: mme ke a leboha
13: kgotsa mongapho ke ntate mramagisa ka mona ka tebe
0: Ee
13: ho bohlokwa ha ho lo ntate ho kile ha etsahala ha mo aisano wa ka ha e kwana matatiele ha bolokwa motho eo e seng yena ha tla bona o so fihla batho le stop o bekeng e tlang le koloi ya mashare ho thwa ke le shebe motho ke enwa ho fumantsha la re ke enwe le yena monga motse ka nnete monna moholo ya na bolukwe mane ha ha na lo chekwa ka nnete a ntshuwa o bona na rachi ke ne le mga motseno empa antse a shejuwe batho ba ofela ba dumela hore ke ene no hanes tlolo sa mono sa ngwanana batho ba baholo ba na na rae ga ke ngwana o tshwile o qala o bona motho a hlwa ba etse ga rase yena ntate moholwe a tloela ngwaneno a bolo kwa mna moholwe ke jwa lo ntate
0: ntate kwa
14: khotso ntate tsholo ho bohlokwa ho lo ntate e le ho netefatsa le hona ho lebisa hlompho ho qetela ho yena ha ke bone e le bothata tabeno ke le bona ntate tsholo ke ska motho phofolo ke le ka mona ka Jimiston ntse go tshwara le khubula 88.4 tango
0: ke la re bua le ska motho ka pobetsa la mmana
15: mmela dumela tsholo hai ke khona ya mosata ka ho le ho bohlokwa ho mo sheba motho hobane hangata batho ba na le ditumelo
0: wena o re
15: ho ela ka paki beng a ke
0: wena o re
15: ba ba matle ba bolela hore
0: skanjwe tsa ka ba motswadi wena o re
15: ba le ba mo kile ha hona motho ka mono
0: mme ha gape potso ya ka potso e re na wena o re ho bohlokwa ka ba bohlokwa na skanjetsa ka batho
16: ntate tsholo ke nkotse maisela ka moka hotel Carltonville ntate tsholo ho bohlokwa ka nnete ho sheba stop ha ke batle bua maka ho bohlokwa haholo o ba ka nnete tla ka se le patile motho ga go gantsi ane ditopo di shintshane ntho ena ho sheba stop e bohlokwa haholo batho ba sebete ba gona ngo se bona ba gona ho se sheba nna ke bone phoso ya ho se sheba stop le ba bang go ba ikhotsofatse ba nene ha o sa ikhotsofatse ha ka morao mona ta bontso e ka re mona o sa amohile ntso motho yo ntse ka re o ntse a phela ho wena kanti nya na o la mo bona hape hape wa khotsofalo ga motho o ka nnete o ile o itse nna ke bona ho le bohlokwa tanking ntate tsholo
0: ke a le wa me wa ka
17: ntate lo ka o ke ka o nemisa
0: ntate
17: fitlwe masego ke ka bra pa nga mona a hle bo hlokwa ho lo ntho a o sheba stop ntate
0: eh
17: bo hlokwa ho lo ke a le bua
0: ntate ke le bile hle mohlomphe wa ka
7: e di mona ntate tsholo
0: ntate
7: re te ntate tsholo na ke bona ho lo botoka thata
0: eh
7: o sheba stop gore ke sone sa nyene a le ga 2020 tata ka tloga hetse re ha mo abatla mamsebile ba go tswa go mapesa ba buti abata mantsipo o seng tsontsere mapile wa bulo wa sebi ga se ene motho tsontse se topose se se boela morago ene yo covid na go yo go tloga thata ke a le bona tuso ke tla re tuso sore tete tsolo
0: ke a le bona tate Yale mamidian yale ke mahla ka mona yale ha yo kanqine ene o nantsa le hona ka mona eh uitsa le ba yena ke motsotso le motsotswana telele ha hulu e re ke tla e gaula
4: re tsho go tsonda di tsholo go le kaenda di keteng and di tsholo na ke bona eh go botlhokwa ka mabaka ona ona o shebana stupu ke sa gona na mara se se sheba le babedi se sa le mosha le nkwana mona hai ha hona daba ba ba tlang go se sheba ba se shebe empa mo ke no ya ndi mfela ke mona mo se shebi swa le bana ba masia ba sa tsebe le tho bona ba ile go hoisa ka le ke seng ka bo sa tsebe la
0: o tsiba se go tle taba go itse ho bohlokwa tlwela bana ba masia ntate ke nnete ho bohlokwa ho bane ho etsa la hore ditopo di tshintshane ke ma makeleme tibiri o ka mahale suku ka mona ka lesotho ke ena ya biang ditaba tseno re ke tle ke utlwe ka mona re na mamidina ena hore ke
18: kgotso ntate tsholo wona ntate tsholo ke bona sa hloka le ka nnete ke bona se bohlokwa ha fela a bone ke batho ba tswang molata mo shareng ha ke bone le botlhokwa go a ka bona o bua le power mantonto mona tangi
0: power
19: dumela ntate tsholo
0: mme
19: nna ke bona e le botlhokwa haholo le botlhokwa haholo ba ke re nako go yo mo shara bana ha ba yo fele ha o fihlwa ha e ka motho wa tlametse ba neng ba sa mo bona ba mo bone e bohlokwa haholo e bohlokwa ntate ba mofupu matela ka boxi ba kebole moselape mothabetse magoneng morene
0: ha re leboe
4: dumela monga phofu la o gaola batho so ka utlwa ona bareng ga go bohlokwa gobane ka letsatsi le lefueng mo shareng laya le lo motlapisa le a mmone gore ke ena le labohlano gape le a mo lata le a mo sheba pele a ye hae ee jale go nna ntse a bulo gape gape hae o kadisa batho fatshe ke a lebo
0: tse ke utlwa motho mme ga sa nepe taba ke a utlwa ka nete ke a utlwa gore o bua ke sa e bue
20: dumela ntate tsholo
0: mme
20: ae setupo sona sentse se shebua ntate wa ka gagolo ga se le mosharen mane go bohlokwa gore se shebue gobane ditopo di etlwe di tšhentšhane empa ga se se se le gae moo ae go batlaga le fela e be ba leloko fela ba leloko fela matsatsinyana ebile se se shebua ke ba leloko fela empa he ga e le batho ba ka ntle ae bona ga o tlhokagale ntate tsholo mme mamoloi ka mona ka dipelaneng op house tanke ntate tsholo
0: mamoloi ke lebile gagolotlhe ke tsebe le thwetho hampe mme mona ke utlwa motho a sa bue ntho e ke bua se ke re a buang ditho tse re sa di buing ka nnete ha hona ka mogomo mme re tla nne re sebetse ka ona mogono ona o mna djun ona out pinakia Alicia Keys una le Tony Tone una le Jermaine Paul Harper o Demono. Yes. Ke bone mme a ntse a ngwala a phumula ka taba ya tlamo. Hola.

0: Mama ni pina kia Alicia Keys una le Tony Tone le Jermaine Paul. Bin bin bin bin bin ke batla wa pala mo mabedi yana le monghle ke ya no ngotse mona 29 seconds ke se ga isi ya bona so se tsi ona ile ngwe fela ere ku jorna o di bea bea jwa
1: e re mena ntse tsholo na ke ma Paul ma go Pretoria ka mona
0: e andat
1: and ntse tsholo na ke bona o le botlhoka man kana go tse dingwa tse ba di fuya le monate a tsa ka ne ke ngwe o na lo go tlo sa dumeli o soka o dumela ntlo sa golo wa tsiba kana go tseding ha se le so se se topantle jena sa o qetela tate tsholo ai o go go tsofala ba ntlo go ya ile ke le wanda tate tsholo mo Paul ma go mo ke nna ka Pretoria
0: ntate ke le bila ho lo hle mohlomphe wa ka o ile a bina ho lo tsopeng sa ba yete nne nga ikemela le mong ke kete tso mona Charles Mopedi
2: Halloween
0: ke bua ka jabukanyile ha sa phela motho eno
2: Halloween
0: o bua ka motho ya motle mona bana Halloween
2: Halloween
0: o etsa jo
3: Halloween
0: o etsa jo
2: Halloween
0: uga
3: Wamuso
0: Kanedi
3: Wamuse ha Wamuso Wamuse ses

0: ba le stone ka pocho ke na simpiwe e nkelemba nkelemba ka poch man witse ke kelemba mona hore ke nkelemba mm wela re sa tsibana e ne pa itsingifing e re tla re nga net sa tsibana ke fing hlomo ke mongolo di
1: poso nda ke tsholo aba tswe ba nda ke tsholo ke kopa matela ka mane ka dilera se ke tsose mabana ba ka ene ke thandi misala le khaitse di ya ka no mo rabane o ka ona ka mono ka dilera se phane ke qetelle ka antswa ke mabana no ka mane ka fana bile ke la ba tswe ba phatsi me Bible letsatsi le monate la mantanda tsholo bona ba tswe ke di ya mo rabane mona fix back tango
0: ke le bile hle mhlomphe wa ka mnga phofu dumela hle ke tsosa a dlanga magoba yena o ka mafahleneng le mo tshana wa ka ke di eketseng Florence Munaune o ka betleme le lerato la pele ya ka ke nthabiseng vilagazi o ka mdene so wethu ke re babe le tsatsi le monate le wena mnga phofu ra se batli Ernest Munaune ka mafahleneng ke yena mnga ditaba tseno o di bebe ile jwalo ka nnete e mong ke yena motho
2: morning up ditsholo ke kopa go tsosa bana ba latelang ke tsosa ausi wa ka ke di gontsho ntakatsane o mane sa stone matlakeng ke tsose moradi wa hae ke ntaoleng le re ntakatsane yena o mane serese ke qetelle ka moradi wa ka ke tshepiso ntakatsane yena o mane Botterville ka tsosa ke di ketse mme mana Tafelkop ke ya le bua ditsholo
0: mme ke wa ka hlele se di dumela
3: nda re tsholo
0: morenaka
3: ntate ke morata o feta seno wa maphodi le godi nthwana mo lebogolocation wa lesanda bana ntate tsholo ke rata go lakaletsa ngwana ka kgotso nthwana mahlonono wa gola ka jeko e tsang 19 years ntate tsholo ke tsose bonolo nthwana kwa ngwanana monyanyana ntate tsholo ke itebuela ntse ke o rata ntate otlo
0: ntate ke utlwisa ya kwana le kwana
3: le lapa la hao ntate tsholo tangi ntate
0: ke le bile ntate ba dumedise lape mo
3: tangi ntate tsholo
0: ba be di metsoso ke le shomele msimi raro ka mrao rabo ne dumela hle
4: absolutely le kae
0: re phetse le kae
4: amunat
0: mm
4: e tsho go maka velo ka welcome
0: e ya hle
4: absolutely tsa tsine la ke urisa mo ga wa ka hle e leng ka vera ntlhapo ka mane ka Bloemfontein mo tsengata ngata ke o yena a hola bone tsengata ngata ntate modimo a mpolokile yena ka mehla le matsatsi a dula tsa hlompha tsela jalo ke a le kwahle ntate absolutely
0: mme ke le bule a holo hle ngwana a hlomphe jalo a o itshwere hantle ke sa thewela ka bona ka dithabeng tsa Lesotho ke a mo ke ratang ka nna ka thaba bosiu nka nna ka ya mogotlong nka nna ka hatetsane ka malawaneng ha sietsa ke a mo ke ratang ka nna ka ama lehlabeng sa thuathe mane ke a maseru ke a hafoso mono ka panele re ke e kana naledi o ntse o lokile dumelang hle ty mo tia tianeng ke a bodiodi mo ola ke tsere sangomota papa you waiting for your name to be called but you never worked for it

0: Sankomota tsebeletseng ya lesedi dikalaneng ei tse ke shebeletse Tumi Mokokstata mamedi ka mona icon e motho a bine enwa wa tseba ha ntse a tla bina tjena ne ke sa mo utlwa monate man ai mpa o mobe o mobe Tumi Mokokstata bana Tumi ai o na le pina nngwe ya binang tjena e bitswang El Shaddai El Shaddai Mona ke sangomota papa one ehapeta one new zealand Carlo ke abuelia papa Wika pele ma mere motleketleke poteka mona ka mashelishiling bana na go dia dumela mashelishile
1: Dumela na lady ke nalane kwetelele ke sa o bone
2: Dumela lerato a go mphantse hlompho se ke le queen na lady jwale
1: a ebo ho tloane ngwe le queen
2: matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jo le ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
1: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tshwanela ho petela loan ngene e ntseng ke fumane ebe ke tla e fumana ka royal finance
2: o nolo motswalle etele le ka la bona le haufinyana ka potobetse royalfinance.co.za
1: nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
3: royal finance ke mofane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng
0: Ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi mashumi a mabedi a motsomong a kamara hora ya bone entsele la dikalaneng re ke tsena

0: Re ke boele ke tsipa tsipe hanyane hle dumela.
1: Dumela hle tsholo.
0: Alala.
1: Ha mo lati zwang?
0: Monate.
1: Ke malta.
0: Mm.
1: Ala wa la dumike ma khata ba tuma ha ile wa nyithatha wa nyideka. Tso pina le nketsa ke tsuwe ke ka maoto.
0: Ngo mo be ampe tumi go lwetsa mo go start.
1: Bona. Ha o mo bi.
0: Ngwane.
1: Ke phahani.
0: Ngwane.
1: Tsholo ene ke tsaba tsho bona hle. Re ke mane blom fanteni. Ke tso senta tema shudu. Ke tso tsama le poni le busa na blom fanteni mo. Ketelle ka mogotsi wa ka mona ke a di editsholo ke re a tswe a no di pitisi. Ke mantla ha di tsholo. E ba le tsatsi le mona tshela go nesa.
0: Mabinda ne so ke le bula holo mabedi tumela hle.
2: Yela munye semana o tswile.
0: Ha shapo jam papa.
2: Ah ke mona ke mona so re kusi ba pakisa ka Boston Town. A kore ke batsuse. Ke tsosa bana ba ka ke Victory Mothawane ka mana ka T section. Le Juju Boy mara ka mona ka T section. Ke qetele jola ka double K. Nkai kai ka mana ka Carlton Vintage abtsulo.
0: Ntate ke wa ka le seri.
3: Nela ntate tsulo.
0: Le kai na.
3: Amo ha ule ka ntate wa ka.
0: Amo naati.
3: Ntate tsulo ke bana ba tsike ba tshwere. Ha ke ntate tshwe fela di ke loka mo ka Welcome mo atswe. Ke ntate selo mo khale ka clock lane atswe. E qetelle ka onti o dula mona zone 5 ba mika onti mape fana ke mo ro sele bana ka sele ba kotela ke na mamaga na maluka se mona zone 5 thabang tata ntate tsholo ka ka tahle
0: mme wa ka ke le wile a holo mabe di tumela
4: ho tsonda le tsholo ka
0: ndade
4: ba te ndade tsholo bua le mfuke ngal place ntsa mashang ke sina mona ndade tsholo ndade tsholo a go go di ba se ke tsusa ba sele tsimo le nna ba flash
0: Ndade. Ndade.
4: Ndade.
0: Re kopela batho ka mabitso.
4: O ke ndade tsholo go go ba tsuse. Ha, ke ndade tsholo yo.
0: E
4: ya go go ke tsuse o pa motoko o dula mo le sereleng fa mona mashai.
0: Mhm.
4: Ke tsuse mosebetsi mo le nna ke phola mo fukeng.
0: Eh.
4: Le phelo mo fukeng.
0: Ala.
4: Ke ya le bonga ndade tsholo.
0: Wena o ndade ma.
4: Ke ntate mo fukeng ka blessings tsa mashaeng ke sine mona.
0: Ke le bile se phoka dumela hle.
5: Ke tsholo ho tso.
0: Ngwaneso.
5: Ke pitso pitse.
0: Ka mohau.
5: Eh sa bata tshimi tshimi ya ke tsho ona ke ga o se zone di ye man strike ba go mo dire. Ntate si me si tati ba getha man fukeng ya ke tele ka ntate mo rana mo lapa man fukeng ya ke le bile ntate tsholo.
0: Ha ke le bo hle sa bata Terry C. Ke ngwana a mabusa ya. O bua ka mme. Ya motswala. Wa ngutlwa kere. O mama. O ngizalayo. Production.

0: mo mamedi ya ratang ja dumedise o seng haletsatsi lena o dumedise ke mo rutino mbula wa seboke ya o memelan lentsweng la thapelo ha re rapele mo mamedi mo dimontate ya matla o hle ya mosa ya mohau tlhono lo fatsa tshebeletso ya ha yo re kena ho yo re a khutla mesebetsing re a ke mesebetsing re a itukisa re o batla modimo ya matla ke mariha wa bata le ho di ho buima ka hohle qala e re wetse ho di re hlobotse tshotle papala ka rona rona bana ba ha rona bana ba ba tsona lo fa le ntse la mantswe ha re godise ka lona ho rona le rona ka yena re na nya busang ha moholo wena le moya wa ho halalela tswale le mhlesi na fela amen buka ke exoda mo mamedi kholo ke le shumele mitswe mine re bala teng temana nya mashuma mabedi a metswe robong exoda kholo le shumele mitswe mine temana mashuma mabedi a metswe robong yo ka tshutsa mrena re bala ha moho empa bana ba Israele bana ba tsamaile mo ho mile haralwa metsi aba etseditse le rako ka letsohong le letona le ka leqeleng le ke lentswe la morena morena o le hlonolofatse le dule dipelong tsa rona tswale le mehlesi na ofela amen mo mamedi ya ratehang ha modimo a bua ha gona ya ka halefang bakeng sa modimo ha modimo o dumetse ha gona ya ka tlosang se a se behileng ha modimo a ena le batho modimo ke modimo wa setšhaba sa ona ke sona selekane seo re se phelang seo re se phelelang gobane re setšhaba sa modimo le yona tlhao ya mamela ntumelele ke re go wena lewatle laetsa lerako letsogong le letona le leqeleng gobane go buile modimo modimo wena re o rapelang go seng ga letsatsi lena ke modimo ya fetolang tsietsi ya rona go bakatleo ya go rona jolo ka leeto la bana ba Iseraele re tsoa o seng gona o tadimane le gore o shebana le bophelo jwang o tadimane le gore o shebana le bophelo le ba o phelang le bona jwang go utlwisa botlhoko ka nako ngwe o tadime bana ba bone ba lapile gobane o sena dijo o sa tsebe o ka kokota kae o ka batlela go mama empa o teng ya laelang tlhao mme tlhao e arabele jalo ka Elia wa maobane ya ileng a romelwa manyoloi ka magwaba gore a mo nege dijo ka baka le o teng ya fetolang maemo a boima ba rona go ba maemo a katlego ya rona ka baka leo yeo ya fetolang le ga re bona maemo a sa dumelelane re sena tumelo le kgolo ya gore re tla feta dumelelana le ke nna ke re wena o kile a re go Sara o kile a re go Abrahama se tlhola motho ga seno tlhola modimo ka baka leo lerako le a etsagala le metsi a arabela a etsa ntho e re reng ka le a dingwang ke God of Honor mme Iseraele e fete mo omileng yena modimo ona ntse le modimo ye reng ya butseng metsi ya ka bulang tsela bakeng sa gago mme ke o rapelela ke gona a o bulele tsela leetong la bophelo bago ka Jesu Kreste morena wa rona mejwale mogau wa morena rona Jesu Kreste re a tola modimong tate kopane le matshediswa mo ya go galalela di be le rona botlhe ka Kreste morena amen
1: re lebile tle moruti nombula mabediko rabosana lenaneo jwale re yago rabosana roger madiehe ke makhumane a mona le mane.

Mamedi ha re di phethele di tabatsena tse qalang letsatsi ka tse amanang le boemo ba lohodimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mpumalanga letla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela ha ile province ya North West le di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate a holo ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Free State teng le di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate a holo ka mafafatsane a itjadileng a di aduma re lebe jwa province ya Northern Cape mo teno di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma dikarolo tsa ho file le bopo Western Cape le di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma a ka leboya le ka leboya botshabela karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le di mo letla hla ka ho phole ntle le mona Lodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka go futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma re phethele jwa ka province ya KwaZulu-Natal mo telo dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka go bate a holo ka pula e bobebe dibakeng tse ka bophirima mamedi di tabatsina tsa hora ya bohlano e leng tsona tse qalang letsatsi di fella mona ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ka bosana madiehe ha mo le moifo

reng ye botshelela go tatagatlha ba malotsana ka tsentseng di e tsala gotlong tse nne tsa lefatshe ke manta ka jeno bekeng kgwedi odimo ya phupšane e tlhola jala matsatsi a mašome a mabedi ya metsemmedi batlhagisi ba lenaneo senga ka jeno ke mantshewa Mofokeng mmogo le ntsane Rantwa Siamalaku ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang ba molomo wa moifa la ka lebitso ke Rabosana Madiehe ga ra tsedinge mamedi o senga ka jeno moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o go thabisitswe ke kgatlhego e e bontshitsweng ke bašwa bakeng sa boingwadisetso ba dikgetho tse tlang tsa magotla metse re ta boela gape re tlo buisana le komišene e ikemetseng ya dikgetho ka gare go naga ena ya aforika borwa o lekola gore na e be tsotlhe di tsamaile jang mafelong a na sa tswa feta peke e leng mo teng ba neng ba kgothaletsa baagi ba naga ena go ingwadisa bakeng sa o ba le seabo dikgethong kapo o lekola maemo a bona gore na e be ba ntse ba tlhalela mananeng re tla boela gape re tlo buisana le ramotse e motšha wa mmasepala wa Emfuleni tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona a di feletse go seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka go setse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: ke bomme ba emeng ka maoto ba reng go bontate re a bona letsang setšhabeng e tswe lona ba tlaeletseng ka maetla re batla le ke le rute ba bangwe ba bontsha gore na ga o to o ntate o tshwanetse o beye motho ya jwane ba ba bitsa he ba ba kopanye e nanalane ga se e tla felang ka shego re le masepala wa Mangaung re batla go ema bomme ba na nokeng gobane ntho ya GBV ga se ntho ya bomme fela e tshwanetse e lwantswe ke setšhaba gommeng bomme le bontate ba etsang setšhaba ba tshwanetse ba eme kao fela re sebetse gore GBV e leng gore e iponagala e iponagatsa le teng kara tšhaba sa rona re e bolae.
1: Tonagolo ya metlheng ya porofense ya Free State Sesinto Mbela o tlhalositse ga mokete o wa o tlotla banna e le se neng se lokela gore gale e be se ile sa etsagala o banna ba lokela go tataisa bašwanyana ba sa leng banyane dilemong ka e le bona banna le baetapele ba setšhaba ka moso.
2: I mean this was e ne le ntho e ne santse e le gale batla go bontate ba ke ba onaruwe le bona ba bontshe gore go na le karolo e ba e sebetsang. Ke ne ke lakaditse go ba kopa bontate ba ka mona because ke bone ke bontate ba bagolo ba nang le malapa gore they should support bana ba bašwanyana ba qetang go nyala gobane bana bao ba llela go rona gore bomme Mantomele o tlhola o re jwetsa ka bomme gore bomme ba etsiwa jwang ba etsiwa jwang o go jwetse bothata bo re botshwereng ge le bašwanyana ba banyanyana ba qetang go nyala teng teng ga re ka ra felelwa ke mesebetsi basadi ba bona ba re treate kare ga re batho so bontate ba ba tshwanetse ba le kopana le young boys especially ba qeta go nyala and advise them and ba ba bolelele gore lenyalo ga se baby lenyalo ga se suti ga se dali lenyalo ke commitment and ba tsebe bana bana ba rona le rona re le bomme re yo jotsa bana ba bananyana gore ga e be o sena tlhompho o sa tlhomphe monna wa gago ga e be o sa tsebe o support-a monna wa gago ka matsatsi a thata o mpo o dule o le sengeng because jwale ga go no loka o tla re tisetsa bana ba sa lokang.
1: Fili Moloto yo wa tsebalang gagolo ka gore ke Mr Moloto yo a nang le setsha se thusang bašwa bao e le magoba dithefatsi le ena ebile karolo ya mokete oo o tlalositse ga naga ena e tobane le phepetso e kgolo ya tlhekefetso ya bong e ka se na le tshebediso e mpe ya dithefatsi gagolo baneng ba bašwanyana.
3: Bašwanyana le banna out there ba leng busy ka GBV ba santse gore ba ithute one thing or go e kgopotsa yona karo already ba bangwe ba tseba gore as a man you are a reflection of God as a man so mmereko wa rena as banna or bašwanyana ke go protector basadi le batsadi ba rena ke go ba rata ke go ba leader not the other way around ya gore ba tlo ba abuser and then ba ile go protector ka bomang because ke responsibility ya bašwanyana ba le banna ba mo South Africa.
1: Madala Ntombela e leng setho sa metlheng sa palamente ya naga ebile e kile ba ramotse masepaleng wa Mafube ka nako e fetileng ebile e mong wa ba ileng ba fumantsha tlotlo ka seabo seo a bileng le sona setšhabeng.
4: Thabile gagolo fumana gago ena bontshang support le lerato le batho ba re fang lona ka mesebetsinyana ena re tsebeletsa ga se a ngata re fumanang dikgao tse tjena. Motho o sebeditse le setšhaba nako e telele mara a se a ngata re fumana tlotlo le gona ke ntho ya kgolo gagolo ke ntho e ratehang gagolo ebile ke tla kgothaletsa le batho ba bangwe gore ba ne ba etse mosebetsi go na le ba bangwe ba bonang go na le ba bangwe ba ke se ba bone ke nako e telele gagolo re sebetsa le setšhaba mara jwale ka majoro wa Mangaung a boletsa ga se a ngata mo re fuwang tlotlo e tsonaea so re lebile gagolo ka nnete ya kuthabisa.
1: Setho sa komiti ya ramotse wa masepala wa Mangaung Metro Theodora Mosala wa setšhaba le baagi ga ba lokela go sheba bontate ka leitlho le tshwanang ka lebaka la obane go ena le banna ba tlhekefetsang bana le basadi oo go ntse go ena le bontate ba molemo setšhabeng ba ka boelang ba tataisa le bašwa ba bašwanyana ka tsela e nepaetseng ke metsotso e lesome le metso e tsheletseng jwa le mamedi ka moraora ena ya botlhano o ntse mametse lenaneo la makumane a mona lemane tshebeletso ke ya lesedi FM a re boela tswela pele he mamedi ka tseding re manolola ditaba tsa moraorao tse emanang le batlhanka ba ka setong ba sepolisa sa naga SAPS le lekala le ikemetseng le sebetsanang le bobodu IDEC. IDEC e neelane ka mangolo a tshwaro. Go batlhanka ba kasetlong ba sepolesa, General Dumisane Khumalo, General Nosipho Madondo, mme a latola go ne go boetse go e na le lengolo la tshwago la mokomišinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi. Go tshwaga batlhanka bana ba sepolesa go buseditswe morao. Lebaka la sena ke gore ba sebetsana le ditaba tsa mohanto o reretsweng baka la 30 kgweding ena e odimo. Kamanolola sena ka buisana le setibi sa molao yena ke Professor Holonyane go tswa Yunibesithing yane ya Limpopo. Prof o amoetswe tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Prof sena kapo ona se bolelwang ke molao ka taba ena ya gore bahlanka ba IDEC ba laela bahlanka ba ka setlogong sepoleseng. Motlhala yena General Mkhwanazi le General Khumalo go ineela sepoleseng. E re ga ba fitlha taelo eo e be fetolwa gogologolo ka ga one se ntshitswe mangolo a tshwago, se gantlentle se tlhalosang go ya ka molao.
5: Ahebate ke a lebogang date a kore nkekile ka mokgwa ke one date kore IDEC se a gopola gore ke setsi se thewang ke molao, mme a se setsi sa gale gagolo, ke setsi seo molao o se theyang e leng wa dilemo tse 30 tse fetileng wa 2024. Mme molao ono wo o e leng setlhomathiso sa molao o theyang kapo setlhomathiso sa molao wa botšhotšhisi wa Aforika Borwa se batla se fa IDEC maatla a mangata golo gantsentse a dileng a sa tlwaelegang gore ka gare go botšhotšhisi go boetse go na le maatla a go fuputsa ditlolo tsa molao le go phethagatsa ditaelo tsa tshwago le go tshwara maatla ose a go sepolesa se nang le ona jale a ka gare ofisi ya botšhotšhisi. Empa henda dipotsong ya gago e o tlodileng ge lokela go beya gore a e leng ke bitswang warrant of arrest kapa lengolo la tshwago ka mokgwa o bolelang ka teng lona ke lengolo le ntshwang ke lekgotla, ga se lengolo la IDEC, ke lengolo le ntshwang ke lekgotla. Go e leng gwa IDEC ke bophethagatsi ba lengolo leo, mme IDEC yone jolo ka gage ne ntse re tsee baka sepolesa gobane jele disedi batla di na le maatla a tshwanang gona jang. Go e leng gwa IDEC ke gore e a kgetha gore na e kenya tshebetsong jwang ka mokgwa ofeng lengolo leo la tshwaro. Ke a golata ke taba ya gore na go tlileng go etsaetseng ka diofisiri tsena tse tharo tsa sepolesa tse phameng ke ofeng, ke tabe re tla bua ka yona gapuisano ya gona e ntse e tswela teng. Fela ntho ene ke batla go e otlololang date ke yona eno ya gore lengolo lona ntho e bitswang warrant of arrest ke ya lekgotla, ke ya mmaseterata.
1: Prof ke kopantsha ka lehanyane fela re fetise mabenkele re tlo tswela pele.
6: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlokisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden ka jeno, ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
7: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: E mašome ya mabedi a motsomong jalo mamedi metsotso ka morago ra e na botlhano tsa go buisana jalo le setsibi sa molao Professor Holonyane. Prof o ne o sa tswa tlhalosa he ka maatla ao IDEC e nang le one ka sena le ntlha ya botšhotšhisi. Re lekola ntlha ena ya manang le bahlanka bana ba gago ba ka setlhogong sepoleseng bao go neng go na le yona tlaleo le menyenyetsi ena mangolo a bona a tshwago.
5: Ee, ke ne ke otsolola fela ntate gore ntho e batlang e makaditse batho ke a gola ke eo ya ga IDEC e tšhetšhisa tshwago ya bahlanka bana ba babedi General Kumalo le General Matondo. Che ine ile ya utlolla gore General Mkhona ke yena ha ayo diphuputsong tsa yona e ka fitana le gona go warrant of arrest. Ke le ntse ne ke bolela ke go latela matla ao le police e tsenang le ona ba ka molao o tlwaelile mo diphuputso o tlwaelile mo police. Motho ya phethagatsang taelo ya tshwago yena o ntse a na le tokelo ya gore na a ka e phethagatsa jwang go latela maemo a tshwago nyeweng efe kapo efe. Gompa ke apola go makaditse batho nyeweng ena ya Monghadi Khumalo le Monghadi Matonto ke gore ke lebaka le fanwang ke IDEC la gore jwale bona ba tsebana le mothibitsi o batlang go ntse o ba tshwageletse ona o lebang mafelo a kgwedi. Taba eo e batla e makaditse batho gobane tshwago ka bo yona ke ntho e potlakileng e amang ditikelo tsa mantlha tse amang motho ditikelo tsa mantlha tsa botho. Mme ga e ba go se go na le lengolo la tshwago ga gona mabaka ao motho ya lokelang motshwago a lokelang go apana a gore nna ke na le mosebetsi nna ke na le kore tshwago ka bo yona ka lebaka la gobane jale ke ntho e amang motho ditikelo ke ntho e potlakileng. So ke a gola ke lona lebaka le batlang le makaditse batho empa ga e le gore na motho ya nang le maatla a go fuputa ditlolo tsa molao le go phethagatsa mangolo a tshwago o na le maatla a go tšhetšhisa tshwago yona IDEC e na le ona.
1: Jale ka letlhakore le leng ke gore na e be setšhaba se tla tseba jwang gagologolo papang pakeng tsa dinyeo tsa nnete tsa bobodu betswang ke bahlanka ba mmuso e ka sitana le bahlanka ba tšhetsweng leraba le e nang le tshutshumetso e itseng ya sepolotiki.
5: Ke yona potso e golo ntate e tobileng IDEC ditabeng tsena tsa go tshwarwa ga bahlanka bana gantlentle go tloa palong ga go qalwa ka General Khumalo go a dikela go General Masenola jale o so kenelela morago tsena gore menyenyetsi e re le General Mkhona tse teng empa he eno IDEC e se e ganne. Potso e golo eo bare IDEC e tlamehang go godisa setšhaba ka yona ke gore diphuputso tsa yona ga di na boswele kore ga di late batho ka mokgwa o nang le boswele ka gare. Potso eno ke potso ga re re le gore tshwaro kapo koso ya mookamedi wa sepolesa Monghadi Masemola bo Monghadi Khumalo bo Monghadi Matonto ke IDEC di na le boswele ka gare. Empa ntho eo re reng IDEC jale e se e na le ntho ka gareng ke reputational damage kapo le tsheba seriting sa yona jale eo se lokela go godisa batho gore dikoso le diphuputso tsa yona ga di na le tsuka la dipolotiki ka gare. Ke potso eo e leng kgolo eo yona IDEC jale e lokelang go godisa setšhaba gore diphuputso tsa yona ga di na le tsuka ga di amane le tshireletso ya batho ba itseng ga di amane le go leletisa batho ba itseng fela ka gare sepolesa.
1: Empa ga jale ana go na le gore maqwetha a bona General Khumalo le Matondo ka ba le mehato ya semolao e ba e nkang ntlheng e
5: kore ke a gola taba empang e sukusukudisa ka ntho ena e etsaetseng gona jale ke gore IDEC jalo ka motho ya phethagatsang di-warrant of arrest o na le tokelo e na le tokelo ya gore na e phethagatsa jwang e phethagatsa neng eo yona le sepolesa ga sedio phethagatsa warrant of arrest ke ntho eo tsenang le yona ya gore na go latela maemo a tshwago ene e ba sebetsanang le yona na ba kare ba e kenya tshedisong neng. Ntho eo ba senang yona ke go tlapola warrant of arrest gobane warrant of arrest yona ga se ya motho a etsang diphuputso kapo ya letshwara ke ya legotla empa go e leng wa motho ya letshwara kapo ya etsang diphuputso ke go ikenya tshedisong. So e le mo market a bona a ka thulathulana le bothata bono empa go boetse go ntse go na le letlhakoro le leng leo ba ka ba lesebang ka gona la gore na e file tshwago yena ya bona na e hile ke ya nnete na me yeno ke se ka ba ha jo bana le mapaki a mang jwa le a go tsena ngona a go bona ha ena tshusumetso ya ditaba tse dingwe go ba jalo gona ha bona mo go ileng teng ha rena ha rena mapaki a ka supa mo go tshwago yena ina le dikanyana la gore e ka re ina le tshusumetso ha e ba go ka ho fumantsa ya go go jwalo ke go bolela go tshwago yena ha ena lawo empa ha jwale ha rena bopaki bone go rena le hona ke gona go a ide ke ina le hona o latela molao a gore e ka fetsa go bona e tsenya tshwago tshebetso neng jwang e ka mogofi
1: a prof ire re le boe ga golo kana ko le motsotsotso ga kadimileng tsona o senga ka jeno
5: a thata ke
1: Yeah, my medical professor Holonyani and I can see Civita Benzamla also investing Yani Alimpopo, Emashime Amabedia Miserobe, Mamedimisoto, Camara Inaya Bosano, Erigisutela Zani Ranta, Horifana Ebe Murung, Kidifin Sensen Diazala.

0: sitse ho feta ka mo motho lo lebeletse ka tembo Ivory Coast bo Senegal bo Egypt bo Morocco motho ipotsa hore Africa bo rota etsa jalo bekeng etlang e monga ga ha hona mathata e sibekeng etlang wana batho kara ona bekeng ena ha re kopane jalo le Korea ke tla sebetsa Africa bo rora be mo fetela hore nga bro volume ga ke tsaya tharo ka ofela le ba holo hle mo ifoma kubana bana le mane sebetsa bo tla jalo ka mehla le mehla hore ga batselela ofela hore ga bro bomba ka hore ga ya bo hlanu ofela hore ga batselela ba sebeditse ka nete ba tla khutla se ba khutla hape go sana go na be mo lo reng ya le ya borobong ke dilo ga tsetharo ka ofela ka mantaha thwasa patukara jonito le chepati radio tumela hle
1: tumela hle mamira tsabeletso ya le CDF am ka monono Monday la ka le bitswa ke monono ke o sola khazang ke thwasa le nna ke sentse kwa moela ka diatla tse mofuthu ke re ke tshepa mafelo a beke a tsamaile hantle o bile le nakwa o phumola le wena e leng o re eh ne ke feletsa wa heso ka nnete ho le bohloko sentse ke tsho ke re matsidiso ha pehle e se kae ka re le sebeditse hantle le wena neng a keteka mohlomong le nyalo mafelo ngana beke a o bana e se kae ka re dintho tsa lona dikale tsamaela hantle la pella lona le letsha le wena a tshonga a thwasa le khada nane ke iketlile fela di tlhahlobo di ntlhile setha ke tshepa ka nnete o phomotse hantle ba mira tshebeletso ya le CDFM le nna ke tshojalo ke ra ao le lona ba neng ba keteka letsatsi la bontate maobane ao banna bontate re a leboa re a lerata happy Father's Day ya maobane ke tshepa ka nnete ba lefile ntho tse ngata ntle le dikausu ke a tseba gore le rekelwa dikausu le rekelwa di-vest le rekelwa di-pijama le rekelwa di-slipera le di-gown nna le ana lla hampe are banna le san leka ka mohala wa ne o sa lekelela ka ona wa diketsana tse utlwagalang fela he ne se re tshojalo re re ga re keneng ga monate ka monono Monday hallo
0: Africa brosonsele fela jalo leshoba le botsesupile kapetsoka hora ya botshelela ke mantaga ao mafelo a beke ebile ya monate e ke dipula dibakeng tse ngata tse fapaneng fela he se le nako ya teng e yena ya Maria wa bata wa bata tadi ba kentse ka tatse fa pane bana ba dikolong tse ba ngola ke a tseba di hlahlobo tsa bona ke a tsepa lo dubela hle di thole tse di tsama hantle a o le chapa tong tsa ntjwe tsa ga ei monna ke di shebile tsena tsa Africa bo Ivory Coast to ba tisi tse bona khala se bo Senegal le ha ba sa sebetse go ya ka mo ba lebeletse ka teng fela papadi ya bona ka nnete motho wa gotsofala go ya ka mo ba bapalang ka teng chapa tlo go dubedisa bo swa ka le kae
2: moro chairman moro ka mono DJ le wena comrade Jonito ka mahauli kae ka je
0: nate monate e di tisitse tsa
1: amon a di chepa
0: ka nete a ona motho a tlalla ka go
2: ka boma
0: a ona motho a tlalla ka tsa Africa chepa te ba
2: tseding dialwana ngwana me chebile Cape Verde
0: yeah
2: Cape Verde ha ja Saudi Arabia
0: eh
2: ya last 32
0: yeah
2: Cape Verde
0: e re yang ho yona ha re ka feta fela ho o Korea
2: boma
0: Africa bo.
2: Oh. Okay.
0: I ke ya ngo yona ha re ka feta fela la ho tukeneng ke laboraro la bone mesong.
2: Eh
0: ya chepat. Wa dumela thwa sa chepat ga.
1: Eh
0: wa mutlwa lo.
1: Ke tse ke o makahlolo le ka molomo ke a.
0: Thank you.
1: Ke tshenywa ke chepat.
0: Ha re feta fela mona le rona re mo.
1: Ke tshenywa ke le sisitheo la chepa.
0: Ke pa tongo potsa hona le moshimane lutho ke junior khane ai sale alla ka rangwane sale
2: ai kha
0: ye
1: no na rangwane o sebeditse bana beso
0: ho fitse mo
1: rangwane o sebeditse bana beso khale ba hirwa batho
0: le nna ke sa tsho
1: di ba pa di khale di leteng e sa fihli mo
0: ke dumelana lo wena
1: motho a sebeditse ha re mofeng bana beso ke dumelana lo wena
2: Na ke hane.
0: Re a feta la meso.
2: Na ke hane ka ga ngwana wa lo.
1: O dumela eng?
2: Bothata ba ka ke ditse ho bona bobo.
0: Eh.
2: Ke batla mo Africa bo.
0: He?
1: Ah, ya na tla no mo fumane ka mora mona. Ana jwa le sa ntse re sebetsana re le
2: tsa go ntse bana. Ga ngwana wa lona a defend and twist you.
0: Hey.
1: Ai ke amogata nna da mani chepa ke mogata ke amohela diphoso tsa hae mo a dietsa
2: e wa tswa la ha
1: fela dikatleo tsa hae di feta diphoso
0: hey tla ba bui ma chepa ke ne ka shebile bana ba bagutshwane ba tswang Korea kwa
2: e
0: ai
2: wa ga feta mo
0: re tlameile
2: e
0: a re tlameile chepa
2: okay
0: ho feta re tlameile
2: okay
0: e ya chepa Chapat agle bo.
2: Okay.
0: Eh, ke la ke ka. Ja okay. Are okay. Africa borra. Re mo. Are khutla fela. Re khwatha motho. Station sa ba chaotsa le mashopo mabedi ka morara ba tselela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dumelang thata le batho thata. Le bua le Manuye ka mona ka Fifas Park ka mosebetsi. Ke kopa le nkgwathele motho tle, ke kopa le nkgwathele mme mamo kana thobala ka mane ka ola dipelaneng Hope House. Ke mme ka ga bomme, ke mme ya tsebang aha bomme ba bang. O kileng aha ebile o ntsang aha le motsotsong onana. Ke tena ke ba mme ke tsebo itshwarela ka matswaka ka lebaka la mme mamorena. Ke batla go yena mme mamorena ke go rata ka pelo ya ka kaofela, mama wa tseba ke go rata. Ke leboha le ha ntse o ntlhokomeletse bana ba ka hae moo. Tate Modimo a le nketsetse wena ka mahao. Yena ke mokgwatha ka pina ya Minister Spooks. Ga o le thata re thiba ka Jesu. Ke a leboha.
1: Retsa jwang ka moletsetsa kgaitsedi ya ka kapa
2: a re mofumane. Kgaitsedi ya ka a re mofumane a re otle.

0: show go lesedi FM ke molelo
1: ai ya no mabedi ke na kwa hore ro Facebook taba kholo ke yona ena ya o phatlalatswa ente e thibelang tshwaetso ya HIV Dr. Ntabise Matla o lahla nama ka yona be ke fitile ga hlalosetsa le rena e sebetsa joan diphuputso di fumane eng me le hlonolo ke lona leno la hore ke ntho e leng hore se fumane ya kwa no Africa bro Dr. Matla dumela hlera o amoela o thakgwa breakfast show jwalo ka re amoela mmamedi tjena a tlo botsa dipotso ka taba ya antenna
2: ke le boha ke dumedise thata ba tukada me sele ba mmamedi ba thakgwa ha breakfast show
3: a re le bohle Dr. Matla mmamedi hlo re letsetse 086 300 3084 086 300 3084 re tle re ke mehala ha o rutlo hore potso tsona le tsona ka ditaba tsena tse buang ka tsona ka jeno ke feng Dr. Matla hangata jwalo ka ha ho so hlalositswe ka taba ente e dipotso ka papotso ya bohlokwa ha ho le nna lo ifumana jwalo ka dingaka ka ente e ke feng
2: ke khona ya bohlokwa ke ho rena ha motho anga ente ena ya lena ka pavir o hlo sireletse ha ka botlalo ba 100% hore re tlile ka hlagare ho yena re amo disetsa hore ha na thola tshwaetso ho hang mme ke kgona ka kabe ya teng ke hore hangata e tlile meriana kapa dipidisi o tla fumana hore ke keng ra hlaga fa motho hore e tlile e ka mo thusa ka botlalo ka hohle-hohle e nngwe ya dintho tse ka etsang hore mohlomong lena Capavir e seke ya sebetsa ho motho ke ha ebe mohlomong a e sebedisa a sa ntse a na le tshwaetso ka boemo ba hore motho e mong le mong pele a fuwa ente ena o tlameha hore ho netefatse hore ha a na tshwaetso empa ka dinako tse ding fumana hore motho ona e ka nna ba o tshwaeditse tsatsing la maobane o e nka kajeno tshwaetso ntse o so ka e hlahella mading mme ha nako ntse e ya gantsi motho enaona sa ntse a na le tshwaetso empa fela e tla hlahella ka mora nakonyana ya bobedi ha motho a sebedisa a eba gore o tsile ente ena ya lena Capavir empa a sebedisa dipidisi tse ding ho na le dipidisi tse ding tse re reng ho na le drug to drug interaction di ka etsa hore mohlomong lena Capavir e se ka sebetsa hantle mefuta e meng ya dipidisi ke mefuta e meng ya dipidisi tse sebediswang bakeng la lefuba mefuta e meng ya dipidisi tse bang di sebediswa ho batho ba akgeyang e leng batho ba nang le epilepsy le mefuta e itseng ya batho ba nang le mafu ya kelello ke ka hoo ha motho a ya tliliniking kapa a ya ngakeng motsotsong ona dintse di le tliliniking tsa mmuso lena Capavir a tlamehang hore ho nkuwe hore na ke motho a nang le dipidisi di feng di ka sebetsana jang le lena Capavir ho netefatsa hore ha tlotla e tla mo sebeletsa betere haholo e nngwe hape ke hore na ha e ba ile a e qala ho nka entena o tlameha hore a kgutlele ka nako a se ka tla e sele ka moraonyana a ile a e tlohelela ya bajale ntho re reng ho ba defaulter o tlameha hore a nke ka dinako tse nepahetseng
1: ai ya tabena butle re bona hore na re fumana mamedi ka putso ya hae tabentsena tse re buang ka tsona ka jeno mamedi e re retse tsena o moyeng dumela mamedi o moyeng dumela butle renkena mamedi o moyeng dumela
4: tswa ja dumela ga jeriya
1: ntate o phela hantle
4: Ke ra le ke ntate bishop a media sasa.
1: Ntate bishop o nga ka o mametse.
4: Eh, ha ja mwana me ke ba ka botana ka aka. E ke se mpa na ho lo ho rena. Ke tsena ente. E a ntse ke ba thoba di le mondi fin ona hape. Ente. Na i go tsa e ke pe ku ka pa e fokusa sikie na fela hobane a gere wona ke tseba ho ke sikie ha e pegule na MK ke pegula in chama di ho han ona e tsaja ka mogala go eta e ka le bo ga jile ga ke
1: thank you ntate bishop putso tsa bohlokwa putso tse ntle ngaka ke kopa ho hlokena yona nako e re beile merebele
2: ke le bo ha ntena ha se ente e e tlokolang tshwaetso ya HIV ente ena ke e tsang hore tshwaetso e ke a tloha ho motho ho ya ho motho e mong e le hore ke prevention ke manoreng ke a prep ha se e thusang hore motho a phekole e leng hore re a tseba hore jolo ka rele ga bua ka yona HIV ha se lefule ka phekolwang ha se kokwanatlhoko e phekolwang hore e tlowe mading empa motho ha a na le tshwaetso ena a ka kgona gore a ye tliliniking a ye ngakeng a tlole dipidisi e leng di-antiretroviral medication dipidisi tsena ke tsona tse tloetsa gore di robatse kokwanatlhoko ya HIV e leng gore mmeleng wa gae a kekeng a tswela pele a kodisa ke kokwanatlhoko ya HIV a kekeng a kgona go itshwaetsa go tloa go motho e mongwe motho e mongwe ga e be rere o virally suppress ga a na dipidisi tsa gae ka nepo e ya robala ka bokhutshwane kare ya robala ga e kgone gore ka tshwaetseya ena lenacapavir ente ena ga e phekole ya bobedi e nkuwa kgweding tse tsheletseng ka mora kgweding tse tsheletseng go a ntšhafatswa ente enana ya pele putso ke nkwe kare ke lebetse gore na o batho ba seng e fiwa batho ba e bang ba tsietseng ya gore ba ka fumana tshwaetso ya HIV gona jalo ke na seo shebiwe gore banana kapa basadi ba le mo di-13 go ya go 25 ke bona kgothaletso godimo gagologolo empa motho o mongwe le mongwe a tsietseng e ka nang ya ba go moimana kapa motho a ntshang kapa motho a bang o dikamanong yena a le mongwe a na le tshwaetso a le mongwe a sena tshwaetso go thusa go seka ba fetisetsana kapa batho bana ba e bangwe ba sebedisa ba gweba ka mmele kapa batho bana bao e bang gore ke banna ba nang dikamana tsa thobana le banna ba bangwe e nngwe ya potso e kileng ya tlhaa ko gorena batho ba e bangwe ba dikamanong tse kareng tsena tsa Jonas wa polygamisty bona le bona ehlile ba ka tabena e ka ba thusa gagolo gore ga e ba le kamanong tse e bangwe go na le go setšhapagale go teng di ka thusa molekane e nngwe le mongwe a senang yona gore a seke a tshwaetsega.
3: Dr. Matlatlhoko le boya golo tle ka nako ao se re peteditswe fela ke nako ya ditaba re lebuile a golo ka jeno. Mabedi ke tsona tseo ditaba tsa rona le Dr. Nthabise Matla a ntle le mahlohora ke a bosupa re balelwa ditaba.

Altipinena. Thank you, my Justo. Araba khatlelo kwa bobedi o wathe go breakfast show on the City of Fame ga tsojalo ba felo ka peke. Ne ke tsapa lona dubela hle a di tshotsa di tsamaile hantle ba felo ngana peke. Ei khaitsi ya ka o sona le ena ya. Che khalentse ile teng yona. Ke tla tlamaya re yemele ka maoto. Ba felo ngana peke ka mane ka beggars dale ga utlwa gona le

0: ditho tsa mogatlo wa MKP tse thuntsweng tsa bolawa ka mono e ka re tse pedi ka mono ka Burgersdale re utlwile hape go na le mong wa DA a thuntsweng ke le councilara la mogatlho ona wa DA ai jwale ke a ipotsa banna ke re ditaba tse tsa dipolano tse kana-kana haholo mekgatlhong e ya dipolotiki obane jwale ke mekgatlho e fapaneng go utlwa gotho bo mamang ba mekgatlho eno ba bolauwe ntho tse di tla ga o na le ntho tse kang bo dikgetho tje kapa ke dintho tse ntseng di etsagala Aforika Borwa motlhomong gana jwale re bua ka tsona tje gobane go ne o na le ntho ena ya go ingodisa bakeng sa dikgetho tsena tsa dimasepala tse e tlang motho wa ipotsa
1: ke mathata
0: ke mathata ga itse
1: ke mathata ke bone ena ya molegotla wa DA ga itse diaka e ya tshosa motho wa ipotsa gore jwale ke bomang ba tla emela dikgetho
0: hape motho wa ipotsa wena thwasa gore dintho tse tse ga di etsagala e re jwetsa gore motlhomong ga o na le nako e ya dikgetho dipolotiki mo re se re lwanela ditulo ka tsela eo e leng gore jwang kapa jwang banna o tshwanetse ke kene mono ga e ka re sipatu tla kena mono o tshwanetse re mo tlose gore nna ke kgone go fumana monyetla o kena moo kapa banna ke dintho tse tse e leng gore di a etsagala motlhomong ga di kenye tse tsa dipolotiki ke botsotsi bo ntseng bo etsagala bokweta bo ntseng bo etsagala Aforika Borwa mo
1: ga itse daka re tla e bona nna ke dumela gore jwalo ka ga re ntse re mametse bopaki bo Matlanga Commission jwalo ka ntse re mametse jena motlhomong re tla qalela go utlwisisa gore megopolo ya bana ba rongwang go bolaya kapa le gore tshebetso e jwang bane jwale re qaleletse utlwa dipaki tse buang ka taba tsa gore ga o ne o bolawa motho a na iketela wadi efeng kae-kae go ne go etsang motlhomong ke tsona ntho tse tla re thusa go bokeletsa lesedi la go fumana gore se susumetsang dipolao tsena tse kana keng empa Aforika Borwa e na le bothata bo e leng gore bo se bo keneletse ba dithunya tse fumanang ga bonolo batho ba hirwang go bolaya batho ba bang mme e se kae ka re ke ntho e tlwaeleileng bona waras
0: ga itsediyaka
1: o hirwe ngwana fela mono motšha fela a hirwa ke ntate eno le ena a tlhaelang le ena ngwana batho o shwele ka jeno o patuwe setlhogo ka setlhogo bona ke bana ba phela ba nyeweng empa ga re se kgone go utlwisisa gore ka nnete gore o bolaye motho gobane o na le ya o lefang sebete se se kana se tswa kae gaitsedi
0: ga re shebene ya sindiswa magaka wa mopola sindiswa ka mane ka KwaZulu-Natal a itse le magotleng a dinyewe gana jwale le yona re santsa le re batla go bona gore go etsala jwang ke dintho tse o tlwisang botlhoko gaitsedi yaka ka mane ka ntse re bua ka ena ya Burgersdale mme ntho e ntshosang ke yona eno ke megatlho ya dipolotiki e fapaneng sindiswa magaka go ne o bua ka mogatlho wa ANC ka jeno le ena re bua ka DA kamane ka Burgersdale o so bua ka ditho tsa MKP jwale go a bonagala gore a se ntho ya mogatlho o itseng fela e ka re ke megatlho e fapaneng ena ya dipolotiki mo re bonang ba bolayana ka setlhoga kang
1: ga itse reka re bone ka di-19 maoba mona re bone major general researcher senona a fana ka bopaki mme ka mona ka Pretoria tabakgolo le yona ena ya go sheba gore makulwana ana a thekiso ya dithetefatsi a keneletse ga kae tabeng tsa tshireletso le tsa seponisa ke tla mona motho ha a bolawa o ba setisa mang ketsong efeng kapa morerong o feng ka nako nngwe re tlang ka gore ke ntho ya polotiki kanti e thoko e amana le batho ba batlang go laola dibaka tse itseng mme ba utlwisisa gore ntho tse o dumelang go tsona kapa boetapele ba gago bo tlo setisa tshebetso ya bona ke ka go ke tshwang ke re ke dumela gore commission ena e tlo re senolela dintho tse leng gore motlhomong ga re tsoka ba re dinagana le dinagana re tlabe re naana gore ke ntho ya polotiki fela e le jalo kanti na le tshusumetso tse ding tse ka thoko batho ba na le ditabatabelo tse ding tse leng gore ebile ga ba yolo ba teng polotiking fela ba utlwisa gore motho a itseng ka lebaka la ntho tseo a di emelang tse a di lwantshang o tla re setisa
0: shobela botsa sebele botsa tsa fela tsora ya bo supa e rutlwa go spend pete se bejwang ai ntho tsentse di etsa la Afrika Borwa hai di a tshosa ka nnete di a tshosa letsatsi le letsatsi re dula go utlwa di thotse leng hore ka nnete ka nnete ka nnete di tshosa motho hore anna ha e seta batsa politiki o tlo fumana ho so na letse ding tse leng hore ditshosa motho ke yona taba e re buang ka yona hore neng neng jwa la re sa tseba ke politiki ka paela le dintho tse ding tse ipatileng tse re sa ditsebeng ha re tsebe ka nnete re rutlwa go spend better same jwa re batlhele jwalo a City of Joburg ka Osbo Sauteng a re fetsona o reng ena rutlwa go dieme jwang Osbo sa o reng e dieme jwang ga itse diaka
2: botkara ke dimedise hapo ba mamedi ba batle ba sedi FM re se bane le di Roberto tse sa sebetseng mane Pretoria Avenue ne Dover ka Mofente Main Road le Ackerman ka mo Newlands re na le tsa Karanda Avenue le Hornbill Road ka mo Mirrorhurst hape le Main Road le Car Street le Subway ka mo Pegasus Loop Extension 1 re na le kotsi ya koloi e ntse e le teng mane ho M1 North ha o qeta ho feta double decker section re ntse re kopa bagane hore ba be le tlhokomelo hle ba be le mamello re na le koloi e senyehileng ho N1 North Marisberg Road kanthi sepetepete sona se ntse sepetetsane ka mo Main Reef Road haufi le China Mall ho N1 South Braakfontein ho ya ho Samrand Winnie Mandela Drive le Republic Road ho N1 South Rivonia hape le ho N1 North mahareng a Malebongwe le Winnie Mandela Drive ho feta mo tshetso hle di tsamaya hantle re lebotse NPP le JRA
1: ga tla la ho ena re le bile hle bona ngwane so belele tsatsi le monate le shomela metso robo metso tso ka mara hora ya bo super mamedi butle re pote mona mabenkeleng a re khutla fela re tsebo kopana le kobedi mogeseng
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: How to fit an original packet for one year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonate le zinga wings tse pedi le di chips.
5: Ba, hai ba ba tla rotisa mathele ka nnete. E iphumanele dang bucket for one. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonate di dancing wings tse pedi le di chips.
6: Original bucket for one ya KFC. E tulana le dang. E khetsela size ho tloha ho 42.90. Etsa kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
1: Amara tsabaretso ya lesedi jolo ka metso tsidula tsena ya mashuma mabedi ana le motsolo mong ka mora hora ya busupa ke na kwa re kopane le kgaitsedi ka kobedi mogeseng ka bona ka ikurulene rutla hore se phalla jwang se phiripedi kobedi kgaitsedi ya ka re boela ruwa mo lehle o reng ena o re hoetsa lang ka mo ka ikurulene
7: ke le bua kgaitsedi ya ka mothati wa ba le taso e thuntse ke koloi mane se bakeng sa foslo ras mona ke tsedi nya pelsa pela se baka sa ba ipehile mo Somalia ka pa wolf Nikolai ditshulane mane se bakeng tsa Thembisa mona ke tsile le lebelo le phamen a le betina se sulu tsa koreng la R21 o ritle bo ro se mo khrelela Mpapsfontein a thi mane se bakeng tsa Boksburg di tshulane tseleng e golo N12 le le bophirima mona ke mmileng o khrelela Jet Park e leng Thembisa Clarence Lukele tsokomela moganni mo mabone a laolang sephetephetsa tsileng taolong e ba letshwalwa o MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlaleo ena
1: ao re a leboga wena kgaitsedi ya ka o bele letsatsi le monate mo meretshebele tswa lesedi metsotso e dula gantle go ya mashome a mabedi ka mora hora ya bosupa tabe na e kgada buang ka yona ka nnete ya dipolano tsena tse kana ya tshosa fela gape ya motho so o sheba tsentseng di tlhaelela jwalo go bo madlang a commission tabe ena ya dithetefatsi cocaine ya 200 million e leng gore ile ya fumanwa ka mona ka isipingo ka 2021 ya ba ya utswiwa ka ramo aho wa di-hawks ka mona ka Port Shepston ke bothata mamedi ha o tola o sheba re qeta bua ka bothata ba dithetefatsi gana jwale tjena le mme monna gotla re qeta bua ka gore beke ena ke beke ya o tlhokomedisa ka taba ya bothata ba bogoba ba botawa ke tla e beya jwalo gobane e hona le botawa ba dithetefatsi hona le botawa ba jwala hona le botawa ba dinthotse fapane mona mo eleng gore ka nnete motho ba fetola maikutlo a hae ka tsela ya o sebedisa di chemicale kapa ya hutsuba seitseng me re shebile nyewe ena ho bona gore ke bomang batho ba eleng gore ba na le gahleho ditabentsena ba na le letsoho ditabentsena me re le naha ka nnete re tshwanela gore re eme ka maoto go lwantsha bothata bona ba di betsatse matsong a batho dithunya tshena ya o rekwa ha batho bolaya batho ba bang bothata bona ba he ke mathata man khada
0: mathata bala khaitsedi yaka ile o bua ka nthwena di thetefatsi sa mopola DJ Mojava
1: ya
0: motho wa mogwanti wa pitori
1: ke mo hopola hantle
0: ha o bua ka di thetefatsi tsena khaitsedi yaka e ke ne ke shebile kae kae television mona ke mo mwa batho ba leng hore ka nnete o hloka dithapelo le thuso ya ma Afrika borwa ba ka gona ngo thusa ei talente ka lo khaitsedi yaka e se wetse ka mona ka nthonyene e sukudisang batho ba bangata ya dithetefatsi Pitori mane ba lla wa bona re bua ka mmino wa Pitori ana jwale re bua ka batho ba tshwana le mmino ona wa le kompo o ka se buika ka mmino o tshwanang le wa batho ba Pitori kapa ka mane ka Limpopo o sa buika motho a tshwanang le Mojaba e utlwisa botlhoko a re utlwa gore le ena ke mong wa batho ba e leng gore ka nnete se le legoba la dithetefatsi mme ka nnete se ke bua ka ena gobane ba motseba ntho ena ke bothata ke koboanela Aforika Borwa
1: ai gaitsedaka ke mathata ai kona ke mathata ka mogoise kae ka re ke tloae ka teng mme ha e tloa ho jwala ka nnete pele ho nene re tseba hore ke matekwane ne bitswa gateway drug no tse jwa hore ngwana o tloqala ka sikarete ha tloa o sikarete o tla leka matekwane ha tloa matekwane o tla fetela jwale ho tsena tse thata jwale mora o tsena ka re se tloa e sentse e tshisa mme go tshwanela re tlo bua gaitsedi ya ka le ka diphepetso tse banteng motho ha ile ka disebedisa dithetefatsi hobane batho ba bang la ile re o so ditloeletse gona letsela e di o siang o le ka yona me re tshwanela re ke re bue haholo ha o la disebedisa o sa le ngwana ha re sheba batho ba e ka reng bo Kabelo Mabalane ke batho ba e leng gore ba bile le hlonolo haholo gaitsedi yaka gore o la gona gore a itlhotlhore bophelo boo ahe bophelo ba hae botjha ka nnete ke lehlonolo o kgona etsa jalo wa bona gore ka nnete o latlha itshwageletsa o modimo a tshwara a tisa re tshwanela re ke re tlo bua batswadi ba bang ba tshwere mathata bana ba lemaditsweng ke dithetefatsi bane ba diqadile ba sa le banyane jwale a mmekelello go goleng ga motho jwale e se le bothata dintho tse e leng gore di tlwaeleile go motho e mong a mogolo yena di a mo imela
0: batlang ke re tlo buisana ka yona kgaitsedi yaka o bua nnete mmamedi ke manta ka jeno DJ Levi so teng metsotse kana bashoma mabedi pele gora yane ya borobedi re tla o fa monyetla o re letsetso 086-000-3085 ntse dipapala dipapadi mohopo wa lefatshe ntse o tswela pele dipapadi ka o fapana le tsona ntse di tswela pele re tla o fa monyetla go letsetse o 086-000-3084 086-000-3084 May I have your attention please DJ Levi's in the mix.

0: anka thaela ntate ba mo mathise ona o mashamplane mo ke DJ Levi's fela tsebangwetsa nthotse
1: mo wa di tshela khaitsedi ya
0: ke DJ Levi's fela
1: ke betsa ka ena khaitsedi ya ka wa di tshela DJ Levi's
0: ai ai khaitsedi ya ka wa tsama mabedi tsa tsela tsa FM ko mosala morao ke DJ Levi's o kotsi ba bangata ba motlwa ka mane ka Carnival City hanga tauletsa ka mo
1: ha ona pina sena nyona ha ona pina sa tsebengwetswa ka
0: ai wa di tswaka khaitsedi ya ka
1: ha ona pina a sena nyona khaitsedi ya ka o ka mokopa pina efe ka paefe o bo mokopa go kwetswa ke le eng o tla etsa fela jalo DJ Levi's
0: ai a re suthele chepat
1: o tenche pa tere tlo utlwa re ya mejwa ke tsa bobedi tsa dipapadi tsebeletse ka mantla le sedi FM re tlo fa monyetla go letsetse le wena o 086 3003084 dipapadi jalo kantse di etsa hala wena o di bona jwang 086 3003084 DJ Levi's wa tla bekeng etlang ka mantla
2: dipapadi le sedi FM le ba di tsia pa
3: o mme wa tsebela sa le se dia fa ma ke ba le kwa mo le hle me ke le bo ha holo ba le beso DJ go le bo le na karamene mo hole comrade my comrade comrade Jonito mme dia ke singe nako wa opela ile ka bo tsa ka papa dia rugby ka re tla ke rotlwe sheba le Renir ile ga bua mafelo na be ke ka la botlhano hore a di tlo bapala me re tla di botla ona di tsama jang Renir ha ke rutlwa papa di ena ya Leinster le Bulls we bone jo
4: e tota ne re kwata re le ma Afrika borra ba ke nna gore tota de Bulls ga ba ka khona le go thuntsa le ga ile se thunya se le sengwe tota Leicester ne ba ba pagame ka kodimo ene ka mokgone ba Leicester ba tshameka ka teng ne ba dominate mo tshameko ona ka o tlalo ba teng e re mo karolong ya bobedi de Bulls ne ba boa ene tota tsa ya ga Norkeng ke be ile gore e ne ya emela e se forward pass ne tlo fetola motshameko ona me tota bo mampudi ba URC ba e leng gore ke Leicester ba re rutile motshameko wa rugby mo letsatsing leo o kare setlhopha se sotlhe sa the Bulls ne ba se mo motshamekong
3: ga re mathe ka pele re ne re shebile nako re mathele ka papadinyana ya Springbok le Barbarians
4: e di Springbok di supeditse gore ba batla go dirang jara ena ka mokgwa ba tshamekileng majonko ka teng monna jaaka Riley Norton, monna jaaka Sadi, banna jaaka Paul de Villiers, banna ba ma jonko ba e leng gore wa bona gore banna bana rasi o tlo ba tsenya mo setlhopheng ga re kopana le England mo bekeng tse pedi tse di latelang ne ba supetsa gore ba dira eng mo setlhopheng and dipoo tsa kgale banna bane matlhole ba tshameka jaaka Sam Thandakodisi Peter Steve Du Toit banna bao tota ne ba supetsa gore ba santse ba na le maatla ao a re a tlhokang gore re tle re ye ko sejaneng sa lefatshe sa 2027 le go fenya rugby championship tota se ne se supa ka dintlha tse 80 go 31 tota o itse gore ke ntlha ka motsotso o mongwe le o mongwe wa Aforika Borwa re kgonne go tsenya ntlha me ne go supa gore re tshameka rugby e feng e tabogang ene lebelo le le leng teng mo backlining ya rona ke sengwe se se siametseng go ya ko pele so nna ke itumetse ka mokgwa rugby ne e tsamaya ka teng ga ne re the Barbarians ba kopane le di Springbok me gape re ke itumetse ka South Africa A ga ne bone ba tshameka le Zimbabwe ka mokgwa o majonko ao a kgonne go tshameka ka teng go fenya motshameko 40 go le fela ka go letlhakoreng la Zimbabwe tota ne go supa gore ba tshameka ka mokgontsheng jang
3: rene re gako le boya golo ngwane so re tlabaela ge di bona gape nakong ye tlhang
4: ke go leboga go menagane
3: ke o taba mamedi ke ela mosebetsing mo le rona rene re swart ga re lekola he maobane tse ne di bapala mona o FIFA World Cup e le group E ke mane Ecuador e la bapala jalo le Curaçao ya ba di bapala ka noto a group F Tunisia ya kopana le Japan ya ba ruta o fela le batho ya ba otla ka dintlha tse nne ka o fela ho noto papa dingwe ya group H ke mo Spain e la tla e iketsetsa mo mamedi le yona ya otla jalo Saudi Arabia ka tse nne ho noto athe ho group G ke mane mo Belgium ile ba pana jalo le Iran ya ba di bapala ka ho lekana ka noto ho noto papadi engwe kgolo e ne le ya West Indies le Sri Lanka ha utlwa o tsena tsa ICC T20 World Cup e le tsa basadi. Sri Lanka ile kopana le West Indies, mme West Indies ya hapa papa di eno ka di wikete tse hlano, ba saletswe ke bolo tse mashome a mabedi, ana le metso meraro gore ba qetele over tse mashome a mabedi. A ileng a itshupa he ile ba Hayley Matthews wa West Indies ile a re ha jikeletsa a nka wikete tse tharo over tse nne ka bolo tse leshome le na le metso e mehlano, mme ile ga ba mofabete a etsa leshome le na le metso e supileng ka leshome le na le metso e supileng la dibolo. O ne a tlhalosa fela bolo nngwe le nngwe o ne a etsa rane e le nngwe. Ka o shojalo ntumelele mamedi ke ikgutlela gape diphaposing tsa gaso Auckland Park.
5: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka phediswa magolo go wena. Ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double action cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ya no. Amara tsamara tswale se dia fame tsungena le shumela motsolo mong kamara ra ya buroberi pubjani hlala matsatsi a mashuma mabedi ana le metsi medi monongwa ke 2026 u dutse le twasa da ke tagwa breakfast show re ba paletse game time future tyler le fifa sound tsamela song ya le se dia fame na le mamedi a le hlonolo ya tla igapela na ka mangana kwe sa feri simpelo jolo ka re tlokena thulisa nong e leng hore ke tshepa ka nnete nontso kenela ho ya ka mo nontso o kupuwa ka teng atamela ho tlo utlwa hore kwa no thulisa nong ena e o tla simula hore na o kgetha ka 1 ka L ka I ka F ka ka E ebe o tla hapa bokae ka jeno ke matsebang mohlomong kwena mo tsheng

0: ajunge ga itse ri akage ke na tshela re sentse re tlokela jwalo o tlhulisano me ka tsheno ya le hlono lo tlatsa majolo ka matsebetsebe chelete chelete chelete chelete sinoko noko matsebetsebe ditaba kitsena bona mmamedi wa le Serie FM jolo kai le mantaha ha re fana ka chelete boss le re batla ntho tsa o di tsa my handle ro fe ditaba kitsena o lahlelwa ke motho o mo ratang ha ho mohlang ho leng bonolo empa ho ba le One Life Funeral Policy ho ka fetola ntho e nngwe le e nngwe le ho bebofatsa jwalo morwalo ho ba setseng bekeng ena ho le Serie FM re o fa monyetla wa ho bapala jwalo Winning at Life with the One Life etela le Serie FM .co.za kapa SMS-a jwalo One Life Funeral ho 38596 ke re ke 38596 me o be monyetleng wa ikgapela jwalo kabelo ya hao ya 50,000 ranta kaofela dula mabetsetha go wa breakfast show thwasa le batukada me re ka fetola bophelo ba hao eketsa moputso wa hao ka moputso wa bonase wa tšhelete e lekanang le 2,000 ranta kaofela ha eba o ikgethetse jwalo o fumana code ya mahala ya One Life Funeral Cover di-SMS di lefiswa fela 1.50 fela mme di-SMS tsa mahala a di sebetse One Life ke insurance ya bophelo ena le tumello le FSP melawana le dipehelo di fumaneya internet-eng One Life Changing Lives ke nako ya teng
1: ebile wa bona ana qetello mo momamedi One Life Changing Lives ha o ka etsa la re be re letsetsa wena ha o araba mohala o tshwanela o tshujwana re tsebe hore motho wa rona o tsebe ha o sa re One Life Changing Lives I rafeta mogotsi bantwa ha re tsebe hore o motho wa rona ka pa jwa
0: ntwe re ratanga e re batlanga pe ga itse ya ka jwang ka pa jwang ka batla mo mamedi a tsamae ka chelete hona le chelete kore ha re batlo botsa potso ka kwano thwasa mo mamedi a ba signepe a sa tsamae ka matsebetsebe One Life re re fane ka chelete le ha o ka fosa potso bonyane thwasa manu bo kupile khoutu
1: ai ga itse ya ka e bile o bo ifumane re ka thaba ho le bile o e kopa tsa khouti ke mahala ke
0: re o ka e kopa o bo ifumane
1: o bo ifumane jwale o kope khouti ha o qeta e be o fumane hore na ho ya ka ditlokotsa hao wena ka kgwedi o noka le fa bokae o fumana tsireletso e kana kana e One Life Funeral e o fanyo
0: me mo mamedi a utlwisisa ka itse ya ka ho kopa khouti ba o fe yona ha re re o bo sontso e se le ha o ka pa jwang e re batla o tsebe hore khoutu eo ya bona e sebetsa jwang
1: me o tsebe ha yo ha yo tsamaela hantle he ha o ka hlana ntho wa elokolla manane ntho tsa tsama
0: batle mo mamedi a tsama ya sa tswaka chelete ka jeno ntse sebetsa jwalo ka ba etse ba ka pa ba hopotse
1: butle ke mo hopotse mamedi fumana karolo ya hao ya 50,000 ha o bapala Winning at Life with One Life Selebale ho kena website ya rona le seriefm.co.za ka pa SMS a lentswe lena ke mantswe a mabedi hantlentle One Life Funeral we romela ho 38596 ha o qeta o dule o mametse lena le o rata ntha go breakfast show mo na le khada re tla etsa bonnete ba hore ya le hlonolo re amoletsetsa me mo mamedi re ka nna ra fetola bophelo ba hao di sms di lifiso 150 di sms sa mahala di sebetse One Life insurance ya bophelo e nan le tumelo fsp melawana le dipelo di fumana ya interneteng One Life Changing Lives
0: One Life a changing life hana ba itsa jwa chalete re patile kae
1: ha itse ya ka chalete pateile ka mora 1 ile nomoro e bopan lentse la One Life l I F kapa E
0: Bonolo bojwalo mabedi a tsajolo abageletsetse gaitsedi ya ka ke re sebetsa ka gore mo mamedi ke yena a rometseng SMS me a le hlono lo re tla moletsetsa
1: o jwalo gaitsedi ya ka ho jwalo a le hlono lo re tla moletsetsa mamedi a romelletseng One Life Funeral ho 38596 e leng re tla ra re fuduwa kwano le bitso la haebele a hlaella a o kena re moletsetsang gaitsedi ya ka ha araba ka nepa re One Life Changing Lives re kena tabeng wa kgetha mona re bona go tsamaya ka bokae
0: mamedi etsa fela jwalo romela mohlomong ha re qeta o rekisa ko wena re tla moletsetsa romela sms eno ya hao jwalo ka se re kopile bonolo sms ke 150 cent fela o romela lentswe ke mantswe a mabedi One Life Funeral o 38596 38596 tshwarella le bitso di nomoro tse 38596 romela fela wa la funeral media SMS tsa mahala di sebetse o khethe he o tla khetha ho one ka pao L ka pao I ka pao F ka pao E
1: aru
2: One life changing life.
1: Or me.
2: One life changing life.
1: Hey, who can say? Who can house of Ribua le man guy. Joyce, tsaka jwalo re re fitise fela mona ge tlo utlwa gona o tsama ka efe.
0: A re fitise fela Joyce. Thank you Joyce.
3: Na go ntsa tlhelo bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala. Ha Boxer.
0: Mabedi metso se ba shopa mabedi ba so mfela go fela tse ora ya borobedi. How Joyce ntse kana le wena?
2: Melang.
0: Ah, how Joyce, how Joyce.
1: Eh, o jabi tswa mang ha o ke mang? Tshwagale ka.
2: Ke mamo ha tele
1: ba.
0: Ha re le bua o kene tse tlhisa noneng.
2: Ela bo ne se ra tata bua ya se.
0: Oh itse o tla fela re bua ka yona wa re ke ya kene. Wa tseba ba pala jwang?
2: Eh nka tseba tikare.
0: Re ba pala jwang?
2: Ka di alphabet e bo ele bo e.
0: Ala ha o qetile thwasa ha re motho.
1: Eh o tsama ya ka tlhakwefe ka pa o tsama ka nomoro.
2: O tsama ka L.
1: Ke go botsa hape mama hao o tsama ka tlhakwefe ka pa o tsama ka nomoro.
2: Ke tsama ya ka. Ke a le tsapela.
1: Oh. Okay. Ke a le bua mane slo ka mpitsa house ba tukada ha o la buthata. Eh o tsama ka one. Batukada ke batlo mosengetsa nako na go se ile ke busiu ka pa go se
0: ha se mosengetsa nako
1: ere ke shebe hore na ka mora o no ka pa ke gotlela o 5 kada wa hana ere re bula kada ka pa re mo botsa botswa bohlokwa pele. O nana re sebetse.
0: Ke re motse potso wa bohlokwa pele.
1: Okay. House Joyce, o la kopa code ya One Life.
2: Ah,
1: anne. How I kopa?
0: Ah, ho baneng House Joyce.
2: Ha ba ile ka kopa.
1: Ha ba.
0: Ah, khona House Joyce, re go thabetse ha ka.
1: Ka manta o mokana kana ga ba tla o. Betsa kaka ka bo di 2000 fela.
0: Hey.
1: Fela he, ha re mo bulela ka mona ka one. Mmamedi o etse bonnete ba hore o kopa quotation, o bo we fuwe, o bo we shebe.
0: Hey.
1: O tlo bona ha re o etsetsa ntho tsentla. La House Joyce.
0: Wena thwasa ena ya o kopa quotation, ke 2000 ya mahala.
1: Mmamedi
0: a etsa maela mfela. Mmamedi a tse we kopa fela ba o fe yona. O tlo tsama ka 2000 ya mahala. House Joyce jwale, o tlo etse 2000 ya mahala.
1: Fela he ka mora one e o ikgethetseng yona ho bula beke ka monono Monday. Nkabe o la fumana 2000, nkabe o la fumana 5000. Jwale ba One Life le le sedi FM ba re rufe a re ya kada
0: 8000
2: rand. 8000 rand.
0: thousand rand ya fela jwalo wena Os Joyce. Bona, hoja wa ikopela quote e ka ba o fela he o tsama ka 8000 rand ya wena Os Joyce. Os Joyce, re le buile le gona re thabile ha ho loka nnete ha o thabile Os Joyce ba one life ba rose.
1: Ke ba o tshwere tena Os Joyce, ke ba o tshwere tena fela ha ona taba.
0: Ba ba yi. O Joyce o tsamaile jalo ka 8000 rand ka jeno. Mamedi, o etse bonnete ba gore o kopa quote eno ba o fe yona o tsebe gore ba sebetsa jwang bana ba one life 2000 ya mahala. Me ha o tlo kgetha ka mali o ka yeketsa tšhelete eno jalo ka Os Joyce ka jeno. Le a sa fumana 2000 rand dane ya quote o tsamaile jalo ka 8000 rand ka o fela. Le o sa nung solo fela jwalo e sa bolete ba go dula o buletse o dula o mametse hei bana ba one life e thwasa ba fana ka tšhelete
1: kgaitsadi yaka haholo mme mmamedi a tlhokomele gore ka mora ditlhako tsena tse bopang lentswe life le one ena e leng gore ga e kopane e re one life go ka nna etsagala gore ka mora tlhako eo e kgethang kapa nomoro e be go na le 2000 motlhomo mmamedi a o ele le gore 2000 ya ne o thusa jwang ha ba nyane go kuputsi ka mo go kopollotse ka mo wa fumana hona le 2000 ha o fumane quotation e gona o rebe 4000 ha ba nyane o butsi ka ho tlhakwe itseng ya ba hono ipatile 5000 2000 yena e gona ho enyolla e etse 7 jwale na hana fela ha o ka etsa la ru bule ka mo nan le 1000 e be jwale ha ona 2000 jwale o tsama ka 1000 e fela nkabe o ile wa kenya 2000 ya ba 3000 jwale ntwana ke mahala quotation nna ke tsebe go na ke letswalo la eng la go kopa quotation ha o bolela gore debit order e sentsetswa kopa quotation o shebe fela gore na gore o fumane tshireletso eno e batla ne ba ka o fa yona ka bokae fela

0: Some of the two Achilles said, yeah, no.
1: It was. Yeah, I'm going to get a rekisa, man. Lenano little itsy. Turning out. Turning out. It's a to long wait, wait, wait. It's a
2: Tshwasa, se ke la bua ka thata ngwe so go thwe re kgwa kgwa ka
0: peng yana ofe. Kgwa kgwa, o sa botsano wa o botsibisa. Kgwa phutsa. Kgwa phutsa. O sa tsano o thwe ke re kgwa kgwa.
2: Ai kona. Re ke le lebo ba re se ka jeno re tlo qoqa le ausi ya Khodileng me o tla re bolella go lwanyane ka tsa bophelo ba hae. Ntle le mone he re tla qoqa le motjha ya seng ya rim ke motjha ke ikemetse. Bophelo ba ka botsola pele ntle le bono he ho bophelo re tlo bua ka lero le tlase la bontate hore na le ama bophelo ba bona ka kakaretso jwang le kelelong le ba ama jwang re le bua he bana besa
0: a taba ya bohlokwa
1: a re kenye chalet
0: a taba ya bohlokwa
1: yes
0: Hey, mamela tsamela tso ya lesedi ha re hle re shebane letsena tse leng hore di tlaetsa hala thapama ka jeno lenane online la reatella le o le ratang le qalang hore nya boraro le fella hore nya botshelela sekhutlwane sa se ikokotlelo ka jeno le bomawela le thabo ba tla buisana le mongha di thabiso nombeu yena ke motheo wa Cyberprint IT Hub province ya kwa no Gauteng tabagolo ke ntsetso pele le ntlafatso ya dikgwebo tsa batjha ntla e bohlokwa ka tsela makatsang ibile ke bone jwalo ka ha ke o mema hore o tlo o mamele metsunga le shebela metsume hlano ka mora hora ya bone thapa makajeno ha re sheba tsene ndietsa hala ka nnete mafelonga na beke o tla tlokomela hore jwalo ka ho ntse o ketekwa batjha dikarolong tse fapanentsa naha batjha ba lana ba ketekwa me ka mogwa wa hore ha isa le taba fela ya ho hopola taba tsana lane e fitileng taba e sele hona hape ho thusa batho ba batjha ho matlafala tabeng ya tshebediso ya ditšhelete bona lona le matsholo a fapaneng a rutang taba tsa kgwebo taba ya ho aha le ruo la nnete le tla o jara bophelong le ho ba le kabelo e bonahalang moruong mme ke dumela gore ke ntho e bohlokwa haholo kada gore ha re qala o qala o tshwara mogolo wa gao wa pele o tsebe gore tšhelete e sebetsa jwang boholo ba rona re bone a sentse re e sebedisa gore ntse re thulana le mabota mona ga re tsebe na tšhelete e sebetsa jwang ba bang ba rona kgona ntse re phaphamagana jwale
3: I'm better, Gila.

0: bela bonnati khulitshana ka verse ya kineng e Jose said live Africa borobi ba bonnati ka chat metla go para pega yo go sane o reka botshelela o fitlhela o reka borobo ka the biggest for the drive betla go a breakfast show ka katela tsa silela tsa lo ka chat happy happy happy happy happy birthday o hole bona tse di ntse ngata dilemo o hole o le kana le thwasa le batho ka ba kopela ke mang ke mang ke mang re ke shebe ka pele ke na fela wa da crash kara se kopela khaseng ya ka libitso la ke sabelo sani ka blomo ke kabelo sani ka blomo ya mo kopela gela tsa la tsolo ke kabile busho are mo kopela khaitsi ya ka wa hola kabelo ka jeni
1: hola sabelo o nepile o kopelwa ke kabelo KB
0: yes
1: I a hole ka nete a keteke ha monate le Maryland Street Bible o molatedi wa ditshwantsho wetsa 77 ka jeno fela e kgolo ke yona ena ya mafelo a beke mo e leng gore ka di 20 e ne le sehopotso sa bo sabole kgolo le mashome a mabedi a na le metso e mehlano sa me Charlotte Maxeke a ke tsebe na wa le tseba le bitso lena la haela magomo fela ene le sehopotso sa hae mme bona le re motlatsi wa mo presidente Mongadi Mashatile ke na na fana ka puo ya sehloho mafelong ana beke ntho kgolo kore ka di 20 ka 1901 ibile motho e motho wa pele wa ho graduate ka degree ge di degree ka jeno ba nona le batho ba ileng ba bula ditsela me re ke ke be ra ile balata be jwa le mamela tsebele tswa SFM nna ke monono ke o sola khazang le nna ke tshujwa lo ke re fumana kwetliso e hlokang bakeng sa ro betle boka mo soba hao a re kopane o sane radio go bai
0: Africa borari bore go sane re ka botsela re tlo re ka borobo tsona mkaka all the way up Big Joe.

Mamedi re a tseba head papadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele mme Lesedi FM ke station ka hara di station tse ding tsa SABC mme ntse re o hasetsa tsona dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka dibohodi tsa rona tse hlwahlwa Thabokofa Thabiso Mafreka Puleleo hey hohobe Sololo ka o ke go bone le wena kgaitsedi ya gore o tla theoa le tsona man hohobe wena mo mamedi motlhe dula o ntse o mametse Lesedi FM me hopola he gore papadi e latelang ya Bafana Bafana ke mo batlabeng ba bapala kgatlhano le South Korea. Papadi ena e tla bapala mesong ka labone ka hora ya boraro hoseng. Jwale tsebeletseng ya Lesedi o tlo ske wa fetwa he a re tsweng hle bathong boroko ba qalo fitla ha re tsweng ha re tsweng ha re tsosaneng ha o gona o tsosa metswalle le baleloko ba tsosa hore hey selenako a re tsweng a re tsweng a re tsweng bana beso re shebelle papadi ena ya Bafana Bafana le South Korea me ke na le tshepo ya hore ka nnete ba tla re etsa motlotlo hobane ena papadi ke utlwile ha ditsebi tsa papadi ya bolo di ntse di qhaqholla dipapadi hore ena papadi ke e hlokolosi haholo sehlopheng sa rona sa naha sa Bafana Bafana ba tshwanetse jwang kapa jwang hore ba hlole papadi ena re ne re tswele pele ka dipapadi tsa mohope wa lefatshe re ka thaba ha re beng re ba tshehetseng ka hohle-hohle ha re tsweng bathong ha re tsweng ha re tsosaneng re a tseba ba bang ka nnete ba thango thata ho tsuwa ha motho a sa ile a botshwa ra boroko ba hae ha batle o sisima ha re tsitsinyaneng hle tsitsinya motho a o filwe na mono ka labone o hey monna selo ga bra go monna e qadile papadi ya bolo ha re ba tsietseng hle ha re ba tsietseng re ska ra fellwa ke tsepo man hey o sa le frugo ha o sa le frugo mo ba mete motle hore re ka fellwa ke tsepo re le ma Afrika borwa ha reng ha ne re yeng le bona hle ha ne re yeng le bona mesusu e mashima mabedi le mesu e tsile seng ka mara hora ena ya borobong sebele soke ha o ya le sedi re tlo fumana senolo sa timelo ke manta ka jeno ntate mo rusi re ima fojane ke ena ya re qallambeke me ka mara mono he re tla ke re tlo utlwa mabane ine le letsatsi le legolo la bontate re ke re ba fetse ba ka le bona hle ba ke ba ntetsetse mona go utlwa hore na ebe bona ba ketikile jwang letsatsi lena la bontate le reketsweng hle le thabisitswe ka tsela efeng le thabisitswe ka tsela efeng le tla ntetsetsa he ka mora senelo sa tumelo metswalle ya ka ya tshogang dumelang hle le bona ba teng ka jeno ke tla ba fa sebaka mo mamedi motle ha re ye mona senelong sa tumelo ka gift of notes ke tla opa ka diatla.

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha evangeli ke a Luka kgaolo ke a 15 mme re bala temana e le nngwe fela ya 20 mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena ya ba o a tloga a ya ho ntatae ya re a sa le hole ntatae a mmona a mo utlwela bohloko a matha a itiela molaleng wa hae a mo aka lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana hoseng ha letsatsi la maobane re keteka letsatsi la bontate re thabile go le monate jwale ka bontate empa seng ha letsatsi ke kgathatswa kgweding ena ya batjha ke ntate ya sileng mora ya lebetseng ka mora hae re kopana le Jesu a etsa setshwantsho sa nku e lahlehileng sa ngwana ya lehlaswa moo re badileng teng setshwantshong sena ya ba wa tloga a ya ho ntatae ha iphumana a qeta ho ja le dikolobe a tabohetswe a le marantha o hopola hae gore le a tsamaile o se monate empa le hae le teng leo a ka kgutlelang ho lona ke nakong ena moo a ntse a tabohetswe jwale lefatshe le bapetse ka ena le qetile ka ena a nka qeto a re o tla tloga o tla ya ho ntatae e momamedi ya ratehang ya re a sa le hole ntatae a mmona e momamedi ya ratehang re hloka bontate ba bonang bana ba bona le a ba le marantha ba tabohetswe ke dithetefatsi ba le ditshiba a mmona a mmona a mo utlwela bohloko ba mo utlwele bohloko fela o a matha o itiela molaleng wa hae a ntse a nkga a ntse a le ditshila jwale o itihela molaleng wa hae wa moaka tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le ntate ya lebetseng morao ya mo swabelang ha sa le marantha a tabohetswe batjha ba rona ba hloka bontate ba ba atamelang ba hloka bontate ba tlatlang go bona ba re la o ntse o le jwalo o mora wa ka ke a o rata tshebeletso ena epe bontate a re buleng mamati bakeng la bana ba rona bao lefatshe le ba tabotseng ba harotsweng ke dilalome tsa bophelo bona ha re ba matheleng re ba kgutlisetse gae jwale ka mminathoko a reng ga ke latlhegile o nkgutlisetsa gae morao emetse le ntse a tabogetse jwalo a re marantha ke wa gao mo amogele a mogau wa morena wa Jesu Kreste lerato kopano le matlamatshiso ya mogalelang dibe le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: Re le bahle ntate Moruti Sevrey Mafojane o badile bukeng ya Luka gaolo ka 15 o badile temana ya 20. Mabidi motlakitse ke na le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena jalo ka re tseba re ne re keteka letsatsi la bontate maobane. Jale ka nnete bontate ka nako nngwe ba e ba bone e ka ha ba ananelwe hantle. Ha ba ratwe hantle ha ba etsetse dintho hantle empa ke a tseba le ba bontshitse maobane hore ha ho jwalo le rona re bona mesebetsi ya lona e metle e o leetsang ke ka ho ba ileng ba lekete ka malapeng a lona a fapaneng a kontetsetse fela ntate nke kutlwa fela hore na ebe ba ile ba o thabisa jwang letsatsing la bontate maobane o leketekile jwang hle le lona reke re lefe moyanyana monyetla wa hore moyanyana monyetla wa hore le ke le bua ka letsatsi la lona baobane hore na ebile letsatsi le jwang o lahlawa ditlapa ntate wa o reriso re ntate tsatsi lena la ga o re tla lekete ka tjena bana ba o thabetse ba o fa dimpho e etsaetse jwang le tsamaile hantle e re keng ke mohala kwano le Lesedi FM dumelang
1: melame
0: ndate dumela le kae
1: ke ka mahau wena a thuli o jile ba
0: ke tswile ba tsama ntate ke tswile ntate wa ke ka le bo
1: ndate mo go du go K4 mona o denda ala kukano
0: eh
1: ya o peta bo nne na ba re kopantse bo ntate ba ba kuhu
0: eh
1: ba re bo ka ntse mane K9 ba sa ba sa street ba reetsa hantle na bontate ba re tsaka ba re ya kerekeng nix
0: annete
1: re shebe bona fela ka magong ba re tlhaba malempe a magobedi bona ba tlhaba bana ba bahlologadi ba ba tlhaba a masweu ba re bolelela taba tsa rona mono ba re nnelela ka sebohodi mono se tsebang go bua sa moruti se di jang maletsatsi mogadi ya mokodutlo ya nyetseng ga kose ga ja monnate wa ditaba tsa gore na ntate ke eng
0: ntate
1: ra ba ra tseba gore ntate ka nnete o entse ntho ya botlhokwa a tswala mosadi a le borokong a etswa operation ga tlaa mosadi kgopong ya gae
0: a etswa operation
1: ka nnete ruri ka e le gore go ntšhwa mosadi moo
0: ntate
1: jale ka nnete ba re tshene ka moo ra ja monnate bo ntate moo wa tseba re ba thabetse sebile re ba tshaba jalo botlwatse
0: ntate re a le botlhe
1: ka nnete nne re bokane kaofela leng le bo nnuku kaofela moo
0: ntate re lebohile gagolo ga le natefetse ke letsatsi la lona re a le bo
1: morena ba solong fatshe
0: kgotso ntate Lesedi FM dumela. Lesedi FM dumela.
2: Kuri.
0: Ndate.
2: O tla nka ha ke ntate.
0: Ke phetso phetsa ntle ntate.
2: Ke di mate bo kuba ke mo ke.
0: Eh ntate.
2: Ah nan ne manje ka tie di kobong ina le di kuku nne. Ha ka kreke ba re phela mona ke le teng ha ke khutla mme ke di present ke sa di aparo di kausi he me ga le nna tsa ntle.
0: Di kausi ne di keketsa sala.
2: Ha di ga sala ni. Ya le kina le kina le kina le mora kwa na ko sekolong ko Pretoria.
0: Eh ntate.
2: Yena sala mbotana a nrekele ha ke solo nna ke ba ka nrekele.
0: Mm.
2: Kana ke tambo ne se di fonda ke nna ke ba ka nrekele mme ka ne ke tlile ka ho le ka nne.
0: O sa inahana. Eh.
2: Ke sa inahana nne.
0: Ah o ntate.
2: Ha ba go mo bala ho le budgeting. O tsho di mana ne.
0: Ah ntate, a o re le vo ha hle. Wa tsama ke mo nate man ha bona bana ba o ananela jole ka ntate. Re le.
2: Ba tsantsa o phela thuli, sa tsantsa. Ba bolela montho wa mo nate ba ngole di message. Ba mbala di message nne gore ka le di bile tsela ba mo ba mbala di message nne.
0: Ah ntate ke le buile.
2: Thank you thuli.
0: Thank you ntate.
2: Thank you, bye-bye.
0: Asimo he. Mamidi re fete ka mabenkeleng me re a khutla ka maramane.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Fetole lingi le ling hao tepa kapa o swipe karate ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand leo ya udimo. Kali benke leng kapa online, kapa o amuhele 1,000 rand leo fita. Ili ditefelo ho FNB Speedpoint, uipumana la kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng tshepa swipe reka hapa ka FNB diteboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao hona le dipehelo le melao ya tlhodisano
5: Re malise di FM le o tlisetsa dikeletso mino le mananeo a re retseng ntshetsopele le sedi FM le ke tika di le motse ba sheme a tsheletseng le metse tsheletseng le le te ke mole
0: Mamedi ke metsotso e le shumele metse robedi ya pele hora ya le shume bontate ke ntse ke qoqa le lona hle ke utlwa hore le kitikile jwang le tsatsi la lona la bontate mo bana le sadi ya family man
1: Mama
0: Hello ntate
1: Ke tlile ka mo
0: Ke teng o ka ntate
1: Mama je ke go fa o se te PPC
0: tsala Ntate o butla pele ntate wa ke mahanyane o kete ka tsatsi la haola tsolo ka jeno Hello
1: Because
0: one of it. I do wish you a happy birthday. I saw you now. I was like, I got past 11 o'clock. It's so good. Thank you, Dad. Let's say your family, Mela.
6: What's your mela, guys?
0: Written again, Dad.
6: I'm on a demark.
0: Dad. Uli kitikile jwa.
6: Ke batla gore ke o wetse ke kitikile letsatsi la ka la bontate hantle ka ka tsela e makatsang ha ke tswa o seng. Mofuma hadi le bana ba ntlisetsa dimpho. Ha ke fika kerekeng ka mora kereke rona re le bontate ba kereke ra tlisetswa dimpho ke bomme ba kereke. Ba reketse dikuku tse kgolo ba re fa kuku. Ba re balla le letsu le monate lengolo le monate mane go luka 11 verse 11 le reng ana. Ke ntate o fe ka reng ha morawa hae a mo kopa tlhapi a mo fa nowa ka pa mo kopa bogobe a mo fa lejwe gore bane ba re tshwere hantle bonne maobane ka tsela e gabane
0: e ntate
6: ka mohau fela wa modimo
0: ke ka mohau ntate wa ka re a le bohle le lona ha lile la ipona le le batho ra batho maobane
6: ka le bohle ke doctor modiro wa buang botshabelo mo
0: ke le bile doctor thank you ntate Asimo hem. Mami di dumela. Hello. Hello ntate dumela le kae?
7: Josepha mtiki ke le ditlaka.
0: Ntate.
7: Gona re ne re le mona di junior kirekeng ya rona ya Alexa.
0: Eh.
7: Mo ding re le tsa maisa ntate ha ga bontate. Ntate enwa o dula mane Thabatse ka Lesotho na sebetsa morafong ona wa Harmon. Re ne re re kutubayo go yena ntate Tankiso Tsiu. Go le monate kore re ne re moketeka ntate a ileng a sebetsa ka gare ho South Africa a kgutlela hae a ba kata bomme ba re phehela mono. Ga ja ga ba monate. Re ne re le batho maobane.
0: Ke tla
7: re tsimolana. Ha le mona le lona le gapile motsotsong yona wa gore re ntsha maikutlo.
0: Re le bohle ntate re le buile. le se di FM bo ba beti tibele. Hello. Dumela ntate le kae?
8: Metlwana.
0: Ei.
8: Ndi mo tsare bolitile.
0: Ei ntate.
8: O tsengwe ha le tsatsi tsenga ka go bolelang ka ngwetsi ya ka. Ya nye tsinki muraka muhulu. Mora wa mulapi. O la nye tsa ntlhongwe excited ding. O ntate. Re so tsuwe. Ke re nne ke tsuwe. Magin tse ke le ka dikobo magin tse ke sheding. Are o tsena le account ya ya hao ke re ha ke tsatsa iba ka pa ntse sebetsa mare.
0: Mm.
8: Ya nante ke na le yo.
0: Mm.
8: A ruwetse o ke o ise be ha mo ga o we thekela tsa futhumala.
0: Mm.
8: Are ai bana ba rena na go ngwa ba nyala. Banyala manapi nga ne pahiti ne kile buile ka ngwetse ya hamola pienge ntjengwalo
0: eh ya hlentate
8: kile bua ho mna hane metlwana
0: ai ntate re le bua wa tsiba ke go tlotla batse monate sa lose man
8: wa tsiba sa lose ya le ne go ngugu sheba bana ba botse mbagadi eng ha ona le mohala mare bona ngwetse ena e nye di mona hamola Mm. Mara o ruka bona morao nga tsike ka ba hopotsa.
0: Eh, ntate. Eh.
8: Mme ke le buile tsa tsile monate ho wena.
0: Ho le buile nna ntate a ke buile le wena tsa tsile monate.
8: Thank you mme.
0: Thank you papa. Bye bye.
8: Bye.
0: Bye. Ile shume le metse meraro metse sepele hora ya le shume o batung re le bua hle bontate wa utlwahala ka nete boholo ba lona le kitikile letsatsi la lona ha monati maobane re ya le bua hle re tlo sithela ragadi ipulane maselwa le metso le ha ya tsohang ba sentse ba leteng ka jeno ba bua ka phiri e hlokang teboho ha re ke re ba fese ba ka ke bana ba sentse ba leteng.

0: ene le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathepa.
0: Ke boetse ke a le amohela mona le naneong la rona la bana. Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng le hona teng. Nna ka lebitso ke mme Mathepa. Athi ka mona ka phaposing ya gaso ke na le hloni moho le kananelo. Ke thabetse ho boela ke ba le lona hape bana ba ka. Ke a kgona hore bohle le se le tseba hore hang ha le utlwa selelekela sena. Le tseba hantle hore nako e se e le yona ya pale.
1: Dumela metswalle, nna ka lebitso ke hloni, mme ke rata dipale haholo.
2: Dumela metswalle, ke thabetse ho ba le lona mona naneong la kajeno.
0: Ho lokile bana ba ka, pale ya rona ya kajeno e bitswa Phiri e hlokang teboho. Ha re natefelweng ke pale ena he metswalle. Kgale kgale, ho ne ho ena le phiri e neng e phela morung o montjena. Haufi le ntlo ya yona ho ne ho ena le letangwana. Diphoofolo tse ngata di ne di tla mona letangwaneng ho tla nwa metsi. Phiri e ne e dula e tsomana le seo e ka se jang. Tsatsi le leng e ne e dutse haufi le letangwana lena. Ka kgopolo ya hore e tla fumana seo e ka se jang. Hang ke ha e bona poho e shwileng. Phiri ile ya bua ka thabo ya re.
3: Ke le hlonong le lekaka. Jwale ke mmona ke tla ja ka moo ke batlang ka teng.
0: E ne e bua tjena e ntse e dutla mathe. Ya ba e qalella ho ja poho ena. Ya tlelwa ke mohopolo o itseng.
3: Ha o ka ba le selalome se tlang ka tsela ena, se tlo nkopa ho ja. Ke lokela ho ja ka potlako.
0: Ile ya hlafuna hampe fela. Le ona o kwenya ka potlako ka moo e ka kgonang. Ka baka la ho ja ka potlako, lesapo le ile la hanella qoqothong. Phiri ya leka ho ntsha lesapo lena qoqothong ya yona. Empa ya hloka katleho. Ya ba e nka qeto ya ho lekwenya. Empa le teng ke ha e hloleha.
1: Ke sona ka phiri ena mme Mathepa.
2: Hloni, ena ke mesebetsi ya meharo.
0: Ho lokile bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale phiri ke ha e hweletsa e re.
4: Oh, lesapo le lona kokothong le nkutlwisa bohloko. E nka etsa jwang hore le tsebe ho tswa.
0: Ka ho panya ha leihlo ke ha phiri e hopola hore ho na le mamolangwane ya phelang haufi le lebopo lena la noka. Ya ba phiri e potlakela ho mamolangwane ho kopa thuso. Phiri ha e fihla ho mamolangwane e ile ya re.
4: Mamolangwane, re a ratehang.
5: O reng phiri?
4: Ho na le lesapo le haleletse mona qokothong ya ka. Ke tla o fa mpho, tla o fa mpho. Ha o ka le hula ka bolomo. O molelele.
5: Ho tla mphang
4: mpho.
0: Mamolangwane o ne o qenehetse phiri haholo ka sena se etsahalang. Ya ba o kopa phiri hore e shebele hodimo. Mme a hlame. Ya ba mamolangwane o kenya hlooho ya yona ka hara molomo wa phiri. Wa ntsha lesapo. Jwale phiri ke ha ikutlwa e moloile.
4: Ka ba ke ikutlwa ke phomotse.
0: Phiri ne e bua jwalo e kgamo ya holo. Mamolangwane o ile a botsa o latella wa re.
5: Jwale mpho ya kae kae?
0: Phiri ile a arabela ka bokgopo bohle. E etsa e ka ha e tsebe seo mamolangwane o buang ka sona ya re.
4: He? Mpho ya eng?
5: Hei! O ska iketsa ka ga o tsebe. O itse o tla mpha mpho ha ka ntsha le sapo.
3: O ska batla ntjalla mona mamolangwane.
5: Mpho ya ka. Mphe.
0: Phiri ile a arabela ka o phoqa ya re.
3: O nahana hore ha se mpho e lekaneng hore ebe o ile wa kenya hlo ya gago ka gara lehano la ka. Mme wa tswa o ntse o phela. Nkabe ke ile ka o tshotla hlonjana ena ka o keta.
5: Ha ke ne ke tsebile nkabe ke sa o phusa.
0: Phiri ile ya bua jwalo e se bile e tsamaya. Mamolangwane o ile wa ikutlwa o fellwa ke maatla. Mme wa ipolella hore o keke wa hlola o thusa sebopuwa sefe kapa sefe mona lefatsheng se hlokang teboho. Ke ka moo re fitlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono. Phofolo e honeng ho bua ka yona mo paleng ka jeno kefe.
2: Ke phiri mmemathele.
0: Nonyana e ile nya thusa phiri libitso la yona ke mang?
1: Ke mmamlangwana mmemathele.
0: Bothata ba phiri ene e le bofe.
2: Ene e dutswe ke le sapo le neng le hana o qoqothong mmemathele.
0: Mmamlangwana o ile wa thusa phiri jwa.
1: Ka hobane molelo wa mmamlangwana o molelele. O ile wa kenya hlola ya yona ka ga le yona la phiri mme wa hula le sapo le neng le dutse qoqothong ya yona mmemathele.
0: Na phiri o ile a phetisa tshepiso ya yona.
2: Tjhe mmemathele.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
6: Tsamaya hantle mme Matshepi.
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Mamedi e supile metsotso ka mora hora ena ya leshome tshebeletso ke ya hao ya lesedi. Mamedi re ntse re thewa ha monate le tsona ke tshepa re o ntse mametse hantle lenano lena la itlabolle pina e ne le ya Kimpa yo hold on. Re bone mafelongana beke ka nnete baahi ba Afrika Borwa ba tswa dibakeng tse fapaneng ba ilo ingodisa bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla metse. Me re bone ka nnete sepolesa sa Afrika Borwa mona profensing ya Freistata ba tlaleya gore ka nnete ba lata go leboga setšhaba mega e fapaneng ya dipolotiki mekgatlo yotlhe ka nnete ka tshebedisano mo eo ba e bontshitseng mafelongana beke mo ba boneng ka nnete beke ena ya boingodiso e le beke e nang le khutso le kgotso. Ba le buile gagolo ka nnete sepolesa sa Afrika Borwa sa profensi ya Freistata ba re ka nnete mosebetsi o motle dintho di tsamaile hantle mme ke bone ka nnete mokomisionara wa sepolesa wa profensi ena ya Freistata Lieutenant General Thabang Lesea a tlhalosa ka nnete gore o motlotlo ka profensi ena le tshebetso ya sepolesa ka kakaretso le makala ohle ao ba neng ba tshwere ka thata ba sebedisana mmogo mafelongwana a beke go etsa bonnete ba gore dintho di tsamaya hantle boingodiso bo tsamaya hantle ka

0: hantle ka mehla re fete mabenkeleng re a gutla
1: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promino. Marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promino e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di se ka pa marotori a Promune.
3: Hao di pampiri seng a tshwere ka kensa mang? Ha setsa hao. Ha di tswe caffeine. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro a mela fela hanyane ka so kristalline a seng ntseng.
4: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tseng ata.
3: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Caffeine ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: Warra, warra, tua, tua, tua.

0: Ove ubuluke. Disulumse joloka 900 gram ya di laisa cheese ya cheddar kapa ya kauda tak kamalat. Ka 119.99 ilung. Ureke di 400 gram divi kapa divi cafe di ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet roll sa 1 ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Di fumane ufitela ka di 12 sa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re go le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tshupe gore ka ra batjha ba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
2: Ke le bohle mamedi mohle rentse re bua le Neo ke fentse motsumi me o no hlalosa Neo hore kana kongwe le iphumana le kopana le phepetso ya hore ha le kenyeletse le le batho ba kgwadileng dinthontse itseng me o no bua hape ka ntlha bohlokwa hore batswadi ba qetella ba pata bana ba bona ba kgwadileng ba sabatle ba tswele ka ntle ka lebaka la tsona diphepetso tsena o ka tswela pele he
3: ya ne jele ka nthe se ke shulo hore batswadi tshetse baithuti gore ba amogele bana go na le di-organization tse dingata tse e leng gore di ka ba thusa ga se ntho empe gore motho o na le disability empa se tlhoka kamogelo le o ba included dinthong tsa setšhaba
2: Jalo ka so o bontsitse diphepetso tse mmalwa tseo le teanang le tsona ebe mohlomong o na le ntlha ya bohlokwa e o ka e supang mo o ileng wa iphumana o le motlotlo ka go kenyeletswa jalo ka gore le lwanela gore le kenyeletswe dinthong nna mohlomong go na le ntho e ka e supang e o leng wa ikutlwa o le motlotlo gore ebe le wena o kenyeleditswe nthong eno mme o ile wa bona e batla e tlisa phapang ya mofuta o feng bophelong ba gao jalo ka motho ya kgodileng
3: jalo ka ke tswa sekolong sa batho ba kgodileng mo e leng gore ke la thola comfort ke ikemela ene ntho eo e tswa from botsibong ba pelo ya ka le ke la ka ba proud ka nna gore ke le jenana ke tshwabile le nna ke kgona gore ke ithuse le ba bangwe gore ba ikamogele eyame gagologolo gona jale I'm proud to say gore ke excited gore ke coordinator ya casual day event mona APD mo leng gore ke be re ruta batho ka awareness e mana ya batho ba kgadileng it's very exciting
2: jale mosebetsi wa hao ke eng ha holoholo ntlheng ena ha o le coordinator o shebana le eng
3: re ya dikolong le di organization hore ba re support ka ho reka di sticker le di merchandise e le hore fundraiser enana e thusa batho ba tshwadileng ka ditlhoko tsa bone
2: jale ha re bua ka taba ke utlwile o bua ka mogatlo wa APD batho ba bangata ba kgwadileng mohlomong mo ba phelang teng e mong wa re ga gona mogatlo o jalo wa batho ba kgwadileng o nkileng ka utlwela gore o teng motseng wa heso jale ha re ke re bue ka yona megatlo ena gore e thusa jwang batho ba rona ba kgwadileng le gore ba tseba jwang ba kena kae mohlomong go fumana gore okay nna ke dula Odindale ebe Odindale mona mogatlo o shebanang le ditabatabelo tsa batho ba kgwadileng nka o fumana kae gaufi le nna lesedi la mofuta ono ba le fumana kae bohlokwa ba gore o be ka gara mogatlo mohlomong ke bofeng
3: Okay, me APD ke le ke a batho ba tshwadileng ba dula monana ba e leng gore ga ba kgone go tlhokomelwa magaeng
2: ke mametsengwaneso
3: ee ona le dikera tse le mo ba ba tlokomela ba ba thusa ile hore ba ikamohele ha o ja ona motho a ba jaja jalo jalo
2: ke khutlela hape mane letsatsing le o re le bitsang la casual day mo o reng hona ra le tjena o sontse o qalelletse ka mosebetsi wa hao wa o lukisetsa letsholo lena le leholo le tla tlisa tsebo le ho ruta batho haholwanyane ho ba hlokomedisa ka ditaba tsa batho ba qhadileng. Jwale ntle le hore re a tseba ke di-stickara tseo le kgothaletsang hore batho ba direke ba le tshehetse le hore ka nako nngwe le batla ba apare ka tsela e itseng. Ke dipuisano tsa mofuta ofeng hape tse ka tlisang tshepo tseo e leng hore letsatsi lena le kgothaletsa batho hore e tlong le tlo fumana gore na hantlentle jalo ka batho ba qhwadileng re batho ba mofuta ofeng re ratang re lakatsa eng ke eng hape mohlomong tseo batho ba ka di lebelelang ka letsatsi le.
3: Okay, mme ka le letsatsi lena la casual day, which is like the 4th of September. It's se re qadile ho redisa di-stika jalo jalo. Re batla hore ho bonuwa letsatsi leo ke visibility hore re boniwe as batho ba sa itekanelang ba qhwadileng le bohlokwa haholo ebile re batla kamohelo setšhabeng. Yes.
2: Ba le ananele ba le amohele
3: ba le amohele.
2: Ha re qetela fela ngwaneso o kare o bona hona le kgatelo pele mohlomong ntlheng ya ho leka ho ntlafatsa bophelo ba batho ba qhwadileng.
3: Ne?
2: O ka bona hona le progress, o bona e kare hona le progress ntlheng ya ho ntlafatsa bophelo ba batho ba rona ba qhwadileng.
3: Go ba mamedi ba rona re le batho ba disability ga re batle sympathy re batla di-equal rights and equal opportunities respect ka gobane disability e ka etsagala mang kapa mang ga ena time e ka etsagala mang kapa mang ka mojalo ke yone e re fokang haholo with equal rights gore na le mosebetsing re amogelwe.
2: Ngwaneso, re ko lebohe ka ditaba tsa bohlokwa tseo re buileng ka tsona ka jeno, mme letsholo lena le o keneng ka hara lona o sentse o qadile mosebetsi wa lona e ka re le ka tsamaya hantle re mane ka letsatsi lona lena ko o tshware hape kutlwa gore ena nne o re ile ra qoqa le wena o re o ntse o etsa ditlhophiso e be mohlomong jwa le ka re fitlhile letsatsing lena ditlhophiso tsa gago di ile tsa tsamaya jwang re ka thaba ha re ka bua le wena gape ha nako eo e se e atametse. Re lebohile haholotlhe Neo Motsumi, re lebohile ngwaneso. A se mohe, re a leboha. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshome o ntse mametse Lesedi FM lenaneo ke lehao la Itlhabolle, mme re nka pina he e tla ka Jezel Brothers Promise.

0: diakhala mo sanfeng e gotlile e tshisa go feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Koldet Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
1: Hey, babedi batho ba yang Sun City ha ba tshwarehe, ha ba tshwarehe bekenyen. Leskela ba makal. Ah, leskela ba makal la hle ha batswa ba kena, ba tswa ba kena, ba itukisa. Motholo reka sena le sane he a tsebe ba motle Sun City kwana. Ha ba tshwarehe next ke ba shebile le mona mosebetsi mona. Ba seng ba hlawe hore ke bona ba yang kwa, ha ba tshwarehe. Ha ba tshwarehe next next. Ba tswa ba kena ha hore he ke ne ke re ha khale motho a betsile ho hotle ka date ha di bona jale re serre Rebekeng ya Ziyakhala ho tla hle o be monate wena mo mamedi motle me re motlotlo hore ebe bathuli yena ka nete o hara ba tla beng ba tsamaisa mosebetsi hopola hore ke di radio tsohle tsa SABC tse tla beng di kopane ka mana ka Sun City. Jwale bathuli yena e tla be le e mong wa ba tla beng ba tsamaisa mosebetsi mono ka Moqebelo ke lona letsatsi le leholo la Ziyakhala. Jwale ke taba tse monate ka nnete, ke taba tse monate. Jwale ke ba shebile ha tshware man le yena ha tshware ho se mona itse fela ha re 9 o'clock ke a bitse a ke ga batho ba itatisa re Ziyakhala. Ho bona te bo ba bidu botle ka dite ke be ke ateng jwale he o ske wa ba makalla ba ya di moletla se tla ba monate tla ba monate ka nete ha ibe so o entse bonete ba hore o beletsa maroko ibile o so fumane sebaka ke taba tse monate ka tsela e makatsang jwale o so sallane le hore fela o tlo tshele petrol he ibe o le bateng mafelong ana a beke ha re fete mabenkeleng re ya gutla rena le motjha e o re tla qoqa le yena ka moramona.
2: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, a changing lives.
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe. Ha re tla o ditshu tsa mzanzi ha o sopo e etsang dishebe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr. Hobane Knorr ke sopo e thomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale seka pheha fela, pheha sechu se nqo ka Knorr.
1: Mamiti e le shume le metso robong, metso sepe le hora ya le shume le motso mong. Ke le ka fa pina tse pedi, Jezil Brothers a promise, rauneletsa Tazan, pina ya Say No, Say No Mnene Kasi, yes. Say No Mnikazi ke yone e batla ke seke ka data tsetšhela di batla o seka data o ye le tsona stardag o ye le tsona stardag mabidi botlhe ga re kopane le moetsi o rona le bitso la gae ke Boitumelo Tsikwe mme o santsa le teng mogaleng kwano tumi tumela ngwanese ke phetso-phetse hantle ke a tseba bo Boitumelo bo itumeleng ke bo tumi Eh, ha ke tsebe ngone se mahala wa hawo tsa mahu ya u dimole tlase, ha ke tsebe sebaka se o yeme mo sona, iriketse tsena ke o fe monyetla wa hore o yeme handle nthotsa ha o diloke.
4: Re kete ka kgwedi ya batjha. Mire re go le tlobole letsha, emang ka maoto. Le tsupe gore ka ra machaba a lefatshe le teng mmele na le bokgoni le sedi FM le ketika dilemo tse masheme a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
1: eke ke a kgola ntho tsa rona di lokile jwale Tumi.
5: Na ke le dikinelo tsepe ke sebetsa in a financial institution and I ke motlhaga tambo ha holo public speaking ke rata ke bona ke na le batsha ha holo especially the teenagers which are all the teen ho ela hore ke motho a ile a tsita ka hara two pregnancy so ke le ka bona hore hangata batho ba fetana ba fetang ka gago ke go CMSA re iphumana e le gore re face some kind of rejection around community. So on a later stage ke iphumana le gore ke dutse sort of a girls club mo e le goreng ke kopana le batjha mo e le goreng ke kgona go re bue ka borona mo e le goreng re ba free teng. Ke tsame ke nene bo dikolong jalo ke tse di girls talk o ha bo di radio tsa rona tsa community bo motho FM jalo. So ke yo tsena de ke iphumana le hore ka 2023 ke le ka iphumana le hore le sebetse o nlahlela inana ka province ka Northern Cape ka kwana ka one of the institution ena. So whereby le ka bona hore ke ne ke tsene ka mosebetsi ke tsene ka di-studies ha ke tsena ka di-studies ke ha e le gore ke iphumana ke bona geto mosebetsing wa rona mo le goreng ke bona go na le geto ya gore there's a course e nka e etsang e le gore in return e tlo thusa boemo ba rona re le basebetsi mo disebetsang teng. Remember go sebetsa financial institutioneng wena o thulana re kopana le le bo di tshepe ka reng maloe tse bo di pheni ka theke bo di ingo di ingo. So ke re ke bona hore man sometime last year ke ke register for what we call industrial psychology whereby ke go tsisa hore yes re na le di psychology tse ka yang ho tsona ka ha ho mosebetsi but how ho ka ba jang ha le go bona le motho le hore wa itse ba ntse no fitile ho bona a khone ho atse ba sebetsi ba hae ka kelelo e le hore e hlakile ka kelelo e le hore ya bona hore na motho ena na ke go go kgile ka ntho ya fitile ho yona o gona gore o hlalosetse motho ka le ka bo ananelo ba hore a gone ho iphumana hore okay ke gona gore ke lokollo ho ke be free ke bua le motho ena na because o tseba mo nna ke ne ke tsa teng o tseba o hlalohanya le mo nna ke bile teng mo le hore ha re tlo gona ho nna ka nna ka kwala maikutlo a gona ga itsang ga itsang jalo ke mo nna ke le teng ke ka tsiemo le o sia mocha a tsinile ana le bana ba haeba ba bendi so tsina that briefly ke na yo he
1: jale ha re ke re shebe hore o sale mocha dilemong o mme wa bana ba babedi jalo ka o qeta o hlalosa o ntse o sna motho wa lokotseha jale ha re ke re shebe hore da o etsa jwang hore ntho tsena tse pedi di sketsa sitisana bophelo ba hao ba ho ba mme ka tlung le bophelo ba hore ka mona o leka ho aha lekala la hao la tshebetso o etsa jwang dintho tse pedi tseo di sketsa sitise
5: ke nahana hangata o tsela ha o sebetsa ntho tsena ka nako e one. Le iphumana nakong o lokotse ha o le motho o iphumana o le kwana le kwana go di otletse ka tsebaka fela empa how channel a hore ya tsebo hore ka letsatsi laka ke na le ntse kana ke tla make di etse and ke go pula hape hore mo tsebeng wa ka ke na le bana ba le hore ke ba leader ka tlase ho nna so le bone ke ntse ke tlame hore ke ba de pele hore letsatsi laka le bone le ka le tsame hantle ka mona ke bana ba ka ka mona ke di family ka mona ke re there's an all rounder ya di ntho tsa no be le tsona mhareng a hao so ntse ke etsa ke hore I think ntse ke tsitsa ha ho le go qala le tsela ka thatelo ke ke handle ke tlo mo di nna tla ke bone hore se ke sa se etsa today wa di bana go nne ke ka bona ga le hore o ipe pressure o tsho o batla ho bona o tso o ntse di ditho ka ofeng ka letsatsi le leng ene na go ha o gona ha ke ipa breaki we jo te ho ka na go ke yena na ke go nne go ka letsatsi le ke na le tshudi list ya ntho tse mo mo tse 5 ha ke go nne go ke tse tharo tse di tse di ditlatla di yena ha ke ho tsane di tlhumane ho ke ka nne ka di tse ha ke ho tsane so ke yona ha o ke ke ka re ke thekela na kwa ka le letsatsi la ka tsatsi le leng le leng
1: Ha nya ne fela ngwaneso ha re fete mabenkeleng re ya khutla.
6: E bang o nahana hore ke ka wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tembisa. Oh yeah. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus app. Le sedi FM ke molelwa.
1: Buitumelo hona le ntho e o buileng ha o ntse o itlhalosa mona o bua taba ya hore o ilebe wa qala mo e leng hore o kgona go kopanya batho ba batjha le ke le bue ka ditaba tse ba amang jalo ka batho ba batjha hobane o ile wa hlokomela hore ha o ne o ima o sa le monyane dilemong le fumana e kare leqhelelwa ka thoko mohlomong re ke re gutlele ntlheng eno gore o nagana gore mohlomong bothata bona ba go ima batjha ba sa le manyane dilemong o nagana mohlomong ke bothata bo o ka reng re ka leka go bolwantsha jwang re ka leka go ruta batjha eng gore qetellong ba tla ba utlwisisa gore ke ntho e ka nnang ya setisa ditoro tsa gago ka nako e tlang
5: e ke tla tsalang ka yone ke gore ha o le motho a motjha e ba le sebaka sa gore o kgone gore o lekomoge ga ke tsho jalo
1: gannyane fela wena boitumelwa ke fete tabeng ya botlhokwa ke ena gannyane fela ngwaneso gannyane fela ntshwarele bamamedi re le kgothaletsa go reka botlolo ya tabola mafaisa herbal e thusa go beya tsukere taolong high blood arthritis diphio tlhagala ya matswele selumi dinako tsa bomme e thusa le bontate mafung ka ofela le bahlolohadi e fedisa mahlaba mmeleng ho motho e hlasela mo bohloko bo leng teng le bomme ha ba sa fumane bana ao seo e ba manolo fela e ya ba thusa e fumane ha Bloemfontein batho batsho Matatiele famous shop BB cash and carry Qwaqwa Bethlehem Begum Johannesburg le Africa Cash and Carry if fumane ya di chemisins tsohle di nomoro ke 078 663 5590 063 ke nomoro engwe 1886554.
4: Tshebeletso ha radi tshebeletso lesedi FM.
1: E yonganis uno hlalo santla ya bohloko.
5: Eh ke leboha tshinana. Eh ke ne ke hlalosa hore ha o le motho motho. E ba le sebaka mo tsebang hore o lokolile. Ha ke tshwa jalo ha ke bolele hore o ipone o le motho a lokolileng a tletsetletseng. And ha ke tshwa jalo ha ke re rona batho ba re fetileng boemong bo mohlomong ne re le batho ba e le hore re tletsetletseng. Aa. Hape o iphumane ka tsela hore o itsebe na ha o le motho a motho ditoro tsa hao o di phehisitse kae le batho ba o iphumanang o phela le bona. Hangata ke dire ha se mogotsi a ka nkang a re etsa tsena kapa ha se mogotsi a ka reng ho wena o kenya ka hara sekoti sena ka empa o ka iphumana wena o na le dipete tse di nkang e se motho tse tla ligang hore na bophelo ba hao ho tsane di iphumana bo ile kae. So ha o le motho a motjha ho na le Renali le kore ha ke tsebe batla ho beya tsebe ka sekgwa empa ho tla sekgwa pele ba tike ka le ka hore ke go ka se tsotse. Renali ntse re di tsang hore Renali bo 3 way generation go re Renali mo leko wa pele wa bobedi wa bagago. A re ka khutlela mo ga ho sheba mo leko wa pele e le di grandparents tsa rona bonkgono le bontate mogolo re shebe ho lona batswadi ba rona ke ba rona mohlomong ha o sheba generation eng le e tla ka kantho e ntsha e le hore ba phela ka tlasa yona. So re na le mo le hore ha re kena generation eng ya bobedi ho na le mane le hore re le bana re ne re bona le ntse re tsabang ho di bua le batswadi ka mogho o yena ka hore na kamano ya ho le motswadi e jwang ka ho yena ka hore kamano ya ho mohlomong le o tswa ha o ka pale batho ba go lana le bona e jwang. So o iphumana e le hore nako nngwe wena o mothelo le hore o batla go bua ntho tse itseng empa ga o kgone nako nngwe o end up e le gore bua bathong ba sa lokane le gore o tla bona tse o kene ka gara motse because nako nngwe ga o le ngwana batho ba bangwe ba kgona go bona tswelopele ya gago wena pele o e bona and e tla bona ke motho e le gore ga a nepagala bophelong ba gago. So ga ke tla mo le gore nna batšha ba ikamana jwang gore ba iphumane ba se boemong bo ke tla nthong ya gore monana ke kopa gore ke lebitsetse go batswadi hanyane those lekola ngwana gago o mokate mo o bonang gore light ya gaena e okae lesedi la ngwana gago le pate so that a seka iphumana a wetse ka matsong a le gore ga se ona bophelong ga ke tse lena ke tlhalosa
1: gantle.
5: So mo le gore o seka iphumana lona o le motsadi gosane ebe o tshwere matsogotlhong a gore na ngwana ona ke nentse ke re ketlo ga re ke ra phelela ketlo ga re phelele gona jalo gore re tle re tsebe gore batšha bano re ba kenya ka gare go lesedi le repagetseng wa tseba o tshulane ne re bua lasere ditseng kaekae le fonne di-after tas mona re ituela re ikotlela gore rona generation ya rona ya bo di kore like di-80s 90s jalo ke tlatlhola ke ntsha dilemo tsaka generation yone re le batho bane ba bapalang gagolo bo strateng batswadi ba tseba ga bapala ka le bana ba banana bana ba bashimane you know re bapale bo black man patile bo maganda se bo skipping bo e empa ga o sheba bana ba rona re nang le bone le ba re ba tsetseng ke bana ba thekenoloji gagolo ga ba experience
1: di papadi tseo tsa
5: kanye ha ba bone ha ba bapane ha ba tsitse ka tsha bone ha ntse ha ba ipone ha ba itse. So re end up re bilana le bana ba le hore ha holo ke bana ba technology wa na khona re le dile tsena ka tlhile a be tsala di tsifono laptop
1: go nna le sedi wa
5: go tsena le ke ene go tsang go
1: tsena le go le tsi go nya ha ya
5: a tsala go le tsi go nya ha ka phone ka di ka di airpods a ke re ba ne ba tsitse di airpods ha ba re di headset go di headphone. So re iphumana le gore seemong se tsa gore re tlo end upa o dulana le ngwana a ntse a ithuta dintho ka founu ba rutana dintho ka founu le bagotsi mo e leng gore o iphumana yena a sa setse ka hara threat and wa tseba ntho e botlhoko ke eng ngwana gangata a dihelwang ka hara dintho wena o thulana sala yena a le momo a sala future ha itse itse ha sala ba kamoso empa ba ne ba le ba modijela ba khona go bona ba khutle ba bona gore o re bone ka yane e le rere a yetse ha ya nne tahala bona ba ba khutle so ba bona e tla le mane mo ke buang gore di kamahana le batho ba jwang botswalle ba ha o bojwang so nna ke ke re botswalle ha bo tsane ka thuo le phelang teng le motswadi le dikgaitsedi le batho ba ba sa fandileng hona hona le ho tsona le di community tse le hore ke di gona go di ahe bana ba ba
1: ha ntse fela fela wena ngwane suka ka lebaka la nako wena tumi ha re ka tla fela o ka re mohlomong nthong ena e o no o bua ka yona ya hore o ile wa ba motswadi o sa le monyane dilemong o motswadi wa bana ba babedi ka mona o ile wa tswala pele ka dithuto tsa gago o bona o ithutileng ka seo ka ho etsa mohlomong o iphumane ka mona o tshwere ena ka mona o tshwere ena o ithutileng ka boemo ba mofuta o
5: boemo ba mofuta o bo nthutile hore o ska lebala toro ya hao mo ne diteng ho lora ha hao ha re tla re hola rena le ditoro a mang le mang o na le maiponang a le teng ba re o ska dumela hore kore siame se iwane fela ha o ka wagiwa ho tsona o bo iphumana e le gore o se itiretse gore na ke ne ke na le toro ya gore ha ke le mokana tla be ke na le eng tlwela time frame tlogela go inyefatsa tlogela go ipona sa gone fitlhela toro tsa gago nna ke iphumane se le gore ke kgona go bona gore ga o se o le gore go perfecte gakalo ka sena ka ona motsetsi empa ke a bona gore na mo ke yang teng ke batla go fitlhelela kae ebile ke fitlhelela kae ka setsebaka so enka e buang fela ke gore ka gautsa toro ya gago pele modimo ka ra yone a e gautsang wena tswelela ka ditoro tsa gago o iphumane e le ka gara seemo tsa gore o ntse tswelela o ikaga o ikaga le batho ba bangwe o tla iphumane o le ka gare ga mo wena o ne batla gore o be teng ditorong tsa gago ebile o tla bo se bona o se fetelela because bophelong o kopana le batho ba e le goreng ba ntse batla o aga le wena ga ntse le wena o aga ba bangwe
1: ha re le bohle bo itumela ngwane so ka taba tsena tsa bohlokwa tseo o re fileng tsona ebile e le karolo ya go fana ka dikeletso batho ba batjha re le buile gagolo tlhe letsatsi le monate pele ya pele tlhe ka bophelo ba gago o tswele pele ditoro tsa gago jalo ka o tsho ga di tswele pele di atlee re a leboa
5: thank you.
1: Hasemohe ke le buile gagolo mme re tlo balwa ditaba tsa hora ya leshome le motsimong ka moratsona re tla be re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo lena la itlhabolehe wa bata batho ba lela ka segamedi bake e mafelo ana beke ntate ho no bata gagolo ho ntse ho bata le ka jeno lena ho ntse ho bata ka tsela e le nngwe fela jale ike e tsa bonnete ba gore wa itlhokomela ngwaneso o apare diaparo tse futhumetseng batho ba bangata ba tshwerwe ke sefuba ba tshwerwe ke sefuba horra ke a leshome le motsimong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisa.

0: wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM, ke molelo.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke Molelwa.
2: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di-12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
4: Mamedi rentse re le ho bontate maobane ne le letsatsi la bona la bontate le ka jeno kwane ho itlhabolle re ntse re re ha re tsweleng pele ka ditaba tse le amang jwalo ka bontate, mme ka jeno he re tla ke re bue ka lero lena la bontate le tlase testosterone. Re bua le Dr. Lehlohonolo Motingwe, yena ke ngaka ya mafu a bontate. O santsa le teng mohaleng kwano. Dr. Motingwe, dumela ntate.
5: Okay, dear guy.
4: Ke a phela, doctor, o phela hantle?
5: Ya, ke hantle.
4: Ah, ke lebohile haholo jwale ke re bontate ba sa le moyeng wa ho keteka maobane. Ba ntse ba bua le nna mona hore hei ba ketekile ha monate, ba bone ba tlotlwa ka nnete ka tsela eo ba tshwanetseng ba tlotlwe ka yona le ho ananelwa ka yona. Jwale ke re re ngaka e be teng hape ka jeno re ke re bue ditaba tse ba amang jwalo ka bontate. Jale ha re ke re shebe re bue taba ena ya bohlokwa, doctor, o ko re hlalosetse hore na ha re bua ka lero la bontate le tlase re bua ka
5: ha se taba ya lero la bontate e fatshe low testosterone ha ena ntho e re ka e bitsang hore ke tlhaloso e leng kore re re definition e leng ha ena ntho lebakabaka e le hore o bale tlhaloso na low testosterone ke eng ha o le ngwana, go na le tlhaloso gona ke eng ha e le gore santse o kene dilemong tsa gore o beng tate jalo ere ke re pubert, go na le tlhaloso rona low testosterone ke eng le rona lefatshe ke eng ha o se le motho wa mogolo jalo ka bodimo ke batho ba matlhano ya godimo kapa ha e baneng o kile wa ba le ntho e bitswang gore ke prostate cancer. Jale ditlhaloso tseo di le tharo jalo ntho e leng gore e common gore ya di akaretsa kao fela ga tsone ke gore mmele wa ntate ga o sebetse ka tsela eo o tlamehileng gore o sebetse ka yone. Ke ntho nka tsota gore ke gore ke lero la bontate lefatshe testosterone fatshe mme ho ya ka dilemo ka baka la gore lero leo lefatshe jwale mmele ga o sebetse ka tsela eo o tlamehileng gore o sebetse ka yona ha o le ntate. Ke yona ntho nka tsota gore yona tlhaloso ya teng eo.
4: Ee, jale ha bothata bona bo se bo fihletse jwalo ka ntate, na ho na le matshwao a ka bontshang hore o so na le bothata?
5: ke ga di mokao fela ka pa no re re di le ka batho ba holo fela ka pa re di tlhike ka le baneng le ke batho ba
4: holo mo hlamong ko e ka le baneng mona ba ne ke a bona hona jwa le mafua re sa re ke a batho ba ba holo fela doctor le ba ne mona se re bona mathata
5: ha o le ntwe ba ntseng ba ne ke ka le ka bana e re ke le ka tiyane re ke le ka tiyane ho ba di phetho tse ba ntseng ha o le ngwana ha o ya o hola eme ya bo ya bo tsa go tsena ke hore ya pele ke hore o tlhaga ba le dipedi ke di ya sha hanya nyana mona ya bo be di ya bo tsa go ke hore ndali tunya santa di ga tsalo tsa tsala jwa ke a dilo re se hole go bontsha hore hore o banta ya le ha o le ngwana e be le hore le rola ha o la bontsha ke le fatshe ke pele re bonang ka yona ya pele ke taba ya gore ha o sa di pedi le hore le thunya sa wasi ha se kgone gore se gole ntho ya boraro ke gore le ka mokgwa o buang ka teng ha o keke wa bua gore motho a ntse a bua ka kamorenyane ka mane gore ma ebe ke mme kapa ke ntate na ore ke ntse ke tsang gore pitch ya voice e ba fatshe ya ha ha ha ha ka mme hore ke ho hola yena e mo hape ya bo tsoka ke hore house e di le jwa e ke nka di le pedi house ho le ntate ba ntse ya hore ha holo holo ho mo ntate ho le hore ya tlatso ya ho ba le mme ha e di teng so ya tlatso ya ho ba le mme se e se teng ke bela o na le low testosterone o ba hatse o ba le internet tsotsi rectal dysfunction le bela hore ha o kopane le mme iba mme ha thabi kapa wena ka bo wena ha o thabi kapa ha o kgone ho etsa mosebetsi ha o jwale ka bo jwale ka ntate ha o na le mme jwale ke matshwao a manga pele a re bontsha hore bothata bo ka nna ba ba teng bo e nngwe hape o na le ntho e re ratang hore bontate re batla ba etse ga ke ntse ke re ke e ke se ntate ai la ka bona ngaka hanwe ka selimo ba ke tsara re motho ka mong ke ngaka ya hae ene ya hore fumane hore jwale ha o ntse o hola di taput hadi ho u go ntse dilinya nyana ka pana ke mong ke hore ha o wa sheba u bona hore e mo i teng e nwe ha iyo ke bona e kana ba matswa wa pili a o le mo re o ka bona hore e da ikamile botata bo ba tinta le
4: ye ya doctor jale mohlomong lena le diteko tse o le dietsang ho bontsha hore le kapa ho netefatsa hore e fela hona le botata ho ntate mohlomong ha le selentse diteko tseno ke thuso ya mofuta ofeng e o ba ifua
5: okay re ke tsalo se re ita ka ke nka ma re ke di sa ke botse tsaro kapa tseno yap pele ho ba le ntho e re di tsang hore ke hore ha re etsa dipiko mading re sheba rona di level tsa testosterone ne a di kae mading ke fumana hore di level tse re di tshwanang di fatshe di kana di level tse re ka e ka ke di level tsa bo mme hore a ke tshwanetse ke testosterone ha e thole ho ntate fela le ho mmente ba tempaneng ke ba di level tse tlase haholo hobane ke fetse mo hobane ha botsa gore ho mme ha ka ba teng testosterone mme o ke bo tsama a se bo ka ntle le dinga jwa ka pana di pedi jwalo ntho ya bo tsoka re tsamela shebe re shebang tona ke ba re sheba rona ya ba pele gore na mahi ke di tapole ka botsona ke ka medie tsamela sebitsi wa teng wa ho ntsha le rolo la testosterone ke hore re shala madini ya bo bedi na ile na ya hore re di tsa hore ke bo MRI le bo CT scan ke di tsatsa ba tsela tse di etsang ho shaba ka hore na e be ka bokong ka mona boko mo ntse bo le hantle na bo na ntse ga bo di thari blend jwalo ka hara bo hore na di sebetsa hantle ka ba di sebetsa hantle ka bona mo ruileng ka bona mo o sa ruwang teng ya boraro ya botlhokwa ke ena ya madi ho rona re shebe rona ebe Hello?
4: Eh, Doctor, fite mabenkeleng re a
5: khutla. Thank you.
4: Thank you, Doctor.
6: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Yakala Mosambiki e gotlile e tshisa go feta pele. Bona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Re ketika mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 na le metso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.

0: Amedi ke ntse ke bua le Dr. Motiwe. Dr. wa tsama ke bona mohala o ka opanya panya. Ha re ke reng ke mohla mong ke ntate ya tsang hore mothusa ha re ntse re bua ka taba ena ya bohlokwa tjena. 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano le Dr. Lehlohonolo Motiwe. Jale potso ya ka fela Dr. ke hore ha e ba mohla mong ntate a sa fumane thuso nthwena ka morana kwe telele e ka baka kotsi fe.
1: Ni taba ke na theory ha ntate le rola le le tlase ha sa tholi thuso bolela tla dilo mo tsela hore ke yena a sa yeng na ding hore alo gona o thola thuso bothata bo ba ntse la ke taba ya hore ha o tsena thuso o thola o teke wa yeta mosebetsi o ntate a tlamelang ra o yetsa la ba nngwe ntse ya o hola dilemo tsa o hola o sa khone o bulela ntse mo tlhaba tsa dika ke nore ntwa ha di ha di tlhola ho tsheba o bo tsheba le a le di PS tsa ho di tsaka tsa ha hore o bona o etela jena ma empa ho nna ha o etela le ntwe jena na e kana ba phoso e teng se le teng ke hore ha re tlhike ke ra tsheba hore na botlhata thata bo le ntse na e kana ba botlhata bo feng ntse mo ha pele ya botlhokwa nyana mo ke hore ye nngwe ya mabaka a etsang gore lero la bontate le ye fatshe ke taba ya gore mahi a ka ba le kankere ke nngwe ya mabaka ao yona ga ena taba gore na ke motho wa ntate a gola kapa seleng tate kapa seleng tate mogolo e ba bo kankere jale taba ya lero la ntate le yang fatshe le re bontsha dintho tse ngata obane ntho re etsang te ka tlhalositse ye ke tsaka ba teng a tare khono tsiba rona se susa taba taba na ki iba se se ke pina re ha o sa yi monu a dire ke tsa hore le hatla ho le ntate lo ska ba le o ntse ke depression ba ba hatela bo mai ntlo lo alo o ya le how di rola ha o sa le control o sa ina ding hore di levels tsa ha di be hantle o katelo ba le mafu mmeleng a sa tlameng gore a be teng gare a otloa qalong.
0: Dr. Motiwe, ebe ha re qetela fela ntlha ya bohlokwa eo ka lakatsang gore bontate ba dule ba itekola gafetsa gobane ke yona ntho e leng gore ga ngata le le dingaka la e kgothaletsa gore bontate ba dule ba itekola e le gore ga gona le ntho eo a sa e tlwaelang a potlakele dokteng a fumane thuso e sa le nako o ka fana ka keletso e feng mabapi le ntlha eo.
1: Ya botlhokwa ke ne ke le ditlhalosa gore gantlentle motho ka mong bangaka ya gago ya pele sheba gore dintho mmeleng di gola gantle jaaka bo ditapole jalo di gola gantle orena o seka bamona meaning e nngwe mele nyane e se godile gagolo kapa e ne godile jala ga e tlhakola e godile e se kgutisetse le gore ntho tlamehile di etale mmeleng jale ka takatso ya go ba le mme le gore ga o na le mme wa kgotsofala le mme wa kgotsofala e ntse e le teng mmeleng wa gago ga o le ngwana o ntse o tla o gola jale ga o kena dilemong tsa bontate ntho tse o shebe ke taba ene ya gore na yone e kgutlela tabenyane ya gore na ga o ba le moriri wa tlhaa o tlhaa ka mokgwa o tshwanetse o tshwane o tlhaa ka teng le o gola o gola ka tsela e ore o tlameye o gole ka teng le gore le lentse le ona ka bolona ga e be a peace voice gore na ga yo makatse le gore na ke nye etsang gore go bana e botlhokwa gagolo bana gore kakatso ya gore o ka ba le motswalle wa the opposite sex e ke re ga le mosanyana o be le motswalle wa ngwanana e normal ntho e tlamehile mmeleng yetse ko teste tse one tsone etsang gore o be ntho e be teng mmeleng mpane ga e le gore ntho tseo ga di le teng le wena ga o le motsadi ka tlong o tlamehile o shebe gore na ngwana ka gola gantle nthona setse e etsagale ga e sa etsagale ba tlhe ba e potlakele ba ithuse re kgone go thusa ngwana ka tsela eo.
0: Dr. Motiwe, atšhe nna ke bona taba tsena ka nnete di le bohlokwa bontate ba letsa mona empa fela se re peteditse ke nako ga re tswele pele ka tsona bekeng e tlang ba tlo araba dipotso tsa bona o tlo arabe dipotso tsa bona tle Dr. ke sentse ke ikopela nako go wena mono bekeng e tlang ka manta
1: ke a leboga
0: Dr. Dr. Moting o tla bateng e be lona le botsa dipotso wa le araba mabapi le bothata bona ba bontate bo reneng re bua ka bona ka jeno ke tlhulana moletsane maletsa se jake DJ Lovers reale bo hahle mo mamedi motlhe me horra ke a le shumele mesimedi re fetela mo ifongwa ditaba wa imatlafatse
2: le nana o ke le imatlafatse ka dimmakatso folofi.

0: Famedi harile kula se re tla bana le tsona ho lena la imatafase e ka tseno re fumana hore Mike van Wyk mo hlanka e moholo wa petahazo wa Medicare 24 a ke ke a teka bopaki ka tseno ka pele ho komishini ya madanga. Kona le sabo tikudihong ya Rustenburg ka mo ga ditlaleo sa batho ba nyamelang le ho fumana ha ditupotsa batho di bakeng se fapaneng. Atitse edi nkitse bonsanga harakwebo wa Northwest Brown Mokhotsi abu yese yesa kupo ya hulukulwa kabeili. Letuna latimo John Steenhuisen litabiswa ki ufitla ha milioni tse pedi sa ente ya Dolovet e amuhetu ngebu ya mafofane mba machaba ba uartambo. Sena letse edi ngehulena la imatlafaze ekajeno mpapili humo harifitise mabengele.
1: Ndia buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hadile topo e be le kunutula o ke le fi le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
2: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
1: ha e sa re prosiding
3: Na kwanza tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re wela gabong ka ditaba tseo re di tlhophisitseng mo re qalang ka tse reng go na le tshabo tikologong ya Rustenburg e kamora ditlaleo tsa batho ba nyamelang le ho fumanwa ha ditopo tsa batho dibakeng tse fapaneng baahi ba na le pelaelo ya hore e ka ba go na le sehlopha kapa dikulwana le teng le bolayang batho tikologong ya bona ho utlwa golanyane ka tsena re buisana le mokolisi wa rona wa ditaba sebakeng seno provinceng ya Northwest ke Lebogang Pebe. Lebo haro amoilo le CDFM.
4: Ke lebo ga di baka tlo mo retse kula pele.
0: Ha ile hantle ke sefe setsa lang mo Rustenburg ke batho ba bakai ba hotla

0: nna ko dumetse le metsotso dumetse tsohle di dumetse hore re be le wena mo le thaba morobane o fihlela mane hore nya boraro ka jeno le hodimo la ikhantsa motho motle le ikhantsa hona le bupile marama na lona na le bupile marama me ha le rata pula e ka nna yana ha le rata ha pa o ka nna ha batla haholo ke a o kopa hlokomela nkgono la pemmo o hlokomela ntate mholo la pemmo o hlokomele le bana bana ba na le mbothata ba sefuba o ba hlokomele haholo bana bana ba na leng asthma kana kwena tshwantse o ba hlokomele le wena ya na le ntshwaetso kana kwena tshwantse o itlhokomele hape le motho yo o tsebang gore le motsaedi se di le hodimo haholo o tlo o mo hlokomele ke a o kopa tle o mo hlokomele metsotso ke mashoma mabedi le metso mena ona jwale he motaung o reng jwale le metso mehlano o leba goreng e ya pele goreng ya pele o tla balelwa ditaba ke kgolwa o ile wa tsamaya gantle maobane meketeng le meketšaneng ya gago le ka jeno seng ga o ya mosebetsing ke kgolwa o palame gantle industry ke ya ditekesi ke mante a bekeng industry ke ya ditekesi re kena go yona re kokota go yona metseng le metsaneng go tloa tlase motse kapamane mo o dumang dithunya di dumang industry-ng ya ditekesi go fitlha tlase Limpopo go tloa ona teng Limpopo wa kena KwaZulu-Natal go tloa KwaZulu-Natal o ya kena Mpeng ya Aforika Borwa e leng porofenseng ya Freistata nka sia jwang Northern Cape nka sia jwang ka bona ka bokone bophirima khotso mothemotle wena mo mamedi ka jone ke tlo bua le wena ke utlwe rona o ile wa palapala majwang o tsamaile jwang mafelong a beke go bile jwang kotsi di bile ngata go na le batho ga golo ditaso tse tlhokaetseng go na le ditaso tse tlhokaetseng ka baka la dikotsi tsa mebileng khotso mothemotle metsotso e mashoma mabedi le metso e mehlano gantle fela pele go gora ya pele e rana kwa ka eme tsenage ke tle ke etse tsenage ke tse mosebetsi wa ka o motle ke tse mosebetsi wa ka o be bonolo ke epineng ke emetse wena o tlo ntitsetse ye re a vaya mona Gauteng go na le mathata re a vaya mona go na le mathata ke tlameha gore ke mofumane gape Kenny Kunene go lokiswe bothata bona ba re a vaya ga ona gore batho ba ka kenya koloi tsa bona ya ba ba a sokola ga kana ga ona gore ga iyo ntho o ke a e hana motho e motle ke a e hana ke tlo kena gore re a vaya e be le gore batho ba sebetsang moo re a vaya ga ba fumane meputso ya bona ke ditlhong mane wa swabisa mane poa wa swabisa o ya swabisa mme ga re fue monyetla wa gore re tshware dicompany tse golo ke a kopa ngwana Rantsho ke a kopa ngwana Mankgaodise Motshwana a kwetse mosebetsi o motle mosebetsi o babatseyang a kwetse mosebetsi ka bokgetseke re a kgona batho ba ba tswetsa ntho tse ntle re a kgona gantle tse re a iketsisa gore re etse dintho tseo e seng tsone re a iketsisa re a kgona gantle tse re a kgona re a iketsisa gore re etse ntho tseo e seng tsona Maafrikaner a re a kwetse mosebetsi wa o be ordentlek o be motle re a iketsisa ga ona gore company ya dibese e ka tlhole ya go patala batho ba e sebeletsang gona jwale ke ditlhong tse kakang ka mona re na le ba shebaneng le yona re na le ba etapele ba shebaneng le gore company ena e tsamaye gantle ba etsang re fuwa diplasi mona go thwe diplasi ke tseo tsamang di le o sebetsa diplasi ke tseo le tsebe o fepa setšhaba go tloa mo o tsona plase tseo di fumana gape se di le matsong a makgowa motho a fuwe mobu plase gadi ga o phapamosa e hirisitse gape re a kgona go etsa mosebetsi re a iketsisa re phela mo o leng ditshila makeišeneng mo nkgang makeišeneng empa e le rona ba sebetsang di-kitcheneng bo toropong mona e le rona ba sebetsang ditoning bo toropong mona e le rona ba fielang kaekae empa mo rona re phelang teng makeišeneng o ditshila re a iketsisa re ka kgona gore ka letsatsi re tlhwekise makeišene ana rona kaofela re tswe kaofela makeišene a rona a tlhweke bana ba bapala mo nkhang bana ba bapala mo leng ditsila teng kubani kubani dumela mo mami du mo metsela nane o le matla holo jwale ke nako ke tlo bapalla pina zama jobe ndawo yame fela pele ke ho ndawo yame ke tla ya mabenkeleng ke tla kokota ka mabenkeleng a re a iketsisa ka nnete shaba sesetso nga re a iketsa nga re a iketsisa re phela mo leng ditsila jwalo mo nkhang jwalo mo batho ba lahlelang le dintsa tse shwileng le pela di creche tsa bana le pela dikolo tsa bana bana ba rona e re mehleba ya sekolong ba fete mo ho nkhang ha ba khutla sekolong ba fete mo ho nkhang a re a iketsisa re iketsisa re a gona hantle tsena re ka wetsa motsebitso no ra hlwekisa hantle tsena re ka wetsa ha re gona ho hlapa re apara hantle re skin ke ntwe re sitisa ngore re hlwekise mo re dulang teng mabenkele
1: How to fit an original packet for 1 year KFC. Le kala nama ya kohole le sotwana. Le crispy hamon nut. Le zinga winsi tepedi. Le di chips.
2: Impa. Haeba o batla rotisa mathele ka nnete. Iphumanele dang packet for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana. Le crispy hamon nut. Di dang zinga winsi tepedi. Le di chips.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked e khetsele site ho tloa ho 4290 etsela kfc.co.za backing salise di lebati KFC it's finger looking good
4: Now o malala la otswe ho ihapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete melawana di dipehelo di teng online one life changing lives
0: taba metsotso le shumane metsoro bong hantle fela pelo ra ya pele o mametse le Lesedi FM yay mothemothe ke bua le wena o le locationing ke bua le wena o le locationing o le strateng sa hawa ke bua le wena ka kore ga ke bua le wena tjena ke bua le wena tjena o seka re tau ya lwana o seka re ntsha e kgolo ya lwana ke beya ditaba re o di utlwe ke beya ditaba re o di utlwe Ha re ya tlameha ho phela mo leng ditshila. Re ya tlameha ho phela mo leng ditshila. Ha re ya tlameha ho phela mo ho leng ditshila. Ha re ya tlameha. Bana ba rona ba tlameha ho bapalla mo ho leng ditshila. Ha wa tlameha ho be jwalo. Ho hang ke beo di matafule le jwalo. Ho hang. Go hang go na le mo ke neng ke tsa mateng jwalo ka pula ile yana tseno fumana go tshabeha hle batong go tshabeha go le ditshila tshila ka tsela e makatsang re ka khona go iketsetsa mme bile re ya khona go iketsetsa re ka khona o palame joang ka tseno senga o ya mosebetsing o palame joang maobane Hey, nomoro mohala ke 086-000-3084. Mokikitse wena ke industry ya ditekesi. Ke industry ya ditekesi. O paname jwam. O tsamaile dibese, le bana ba dibese. Lona ba tsamang ka dibese, le tsamaile jwam. Nomoro mohala 086-000-3084. Ke tla thaba haholo. Tla thaba haholo ha le ka ntetsetsa ke utlwa rona le tsamaile jwang le fitlhile hantle mosebetsing mokganni o ile a le kgannela jwang ho na le mokgatlho mongwe wa di-taxi ke utlwile gore ha e le bo manta tjena ba betsa disutu tla fumana ba le ba tlebile ba tlamme dithai mpoleleng lona he ba palamang di-taxi tseno nomoro 086-000-3084 dumela Hey, yeah. Zama Chobe.

0: Kato re kene tabeng ya batho bana ba sterilizeang mme ba sterilizewa ba sa tsebe jalo ka mo buileng ka teng hape o fumana gore ba etswa operation ena o tlwa mo se ba kwabola gote a e lona le sa tlamehile gore le be le bana kapa wena manyeo se o na le bana ba bangata jale o reng go batho bana ka jeno jalo ka o bua le bona
1: ba ba sterilizeditseng ka ntle ga tumelelano ya bona ba na le tokelo ya go kopa ya go batla justice ya gore ya kopa thego ya molao kapa advice ka thuso re ba kopa ba kgone gore go fitlhelela mo WhatsApp ya rena ya 0661849187 re bo mme batle for thuso ya molao
0: ema pele a go e bitsa pe o se ke wa data
1: 0661849187
0: a go e pita pe nomoro eo a go solo rato
1: 0661849187
0: ke lebo aus o lerato jwale batho bana ba o le buang ka bona bana ba ileng ba sterilizewa ba sa tsebe kapa e mong gona jwale re bua motlhomong le e mong gona jwale le ena ba mo entse jwalo a ga tsebe ba kgona go tseba jwang gore ba sterilizetswe ntho e etsang gore ba tsebe ke eng
1: sterilization ha e tshwane le malwetse a mangwe ga ena di-symptoms fela re kopa bomme gore ge ba ile ko sepetlela ba tshwere di-medical records tsa bona kapa difaele tsa bona ba check-e ka mo fileng ya bona gore go na le form e re bitsang ke consent form or ba check-e discharge summary ya bona ka mogare ga file or their theater notes di-notes tsa bona tsa ko theater mo go ba check-a ka mogare ga form eo ba lebelele mafoko a tshwanang le BTL or TL e le gore tubal ligation ba lebelele gape lefoko le le tshwanang le sterilization ba lebelele le lefoko le le tshwanang le hysteric nome so ke yona e re kopang bomme gore bomme ge ba fitlha ko sepetelela ba tshwere di-medical record tsa bona ba check-e mafoko a ntseng jalo le ba sa tlhaloganye tsale ya ba bona mafoko a ntseng jalo mo di-medical recordseng tsa bona ba ka nna ba re whatsappela re ko kgone ba advisa gore e raya goreng
0: mpolelele mona ausi o lerato batho bana ba o le buang ka bona ba sterilizewang na ke bana ba HIV kapa ke mosadi e mong le mong yo o thweng a butle pele mosadi jwale bana ba tsheba le bangata gagolo
1: bomme ba ba sterilizewang tate thuso ke bomme gantsi ke bomme ba mmala o montsho ka re ke bona ba re reng their most vulnerable group le bomme ba HIV ke bona ba dirisa HIV ya bona ba dirisa kokwanatlhoko e gore ba thibele go belega le bomme fela ba ba senang kokwanatlhoko le bona ba botsiwa gore ba tshwanetse go sterilizewa ba botsiwa mafoko a tshwanang le gore bomme la sokola le na le bana ba le bantsi o tlo ba tlhokomela jang
0: jwale bomme bana bao re buang ka bona ka jeno bo ausi bana bao re buang ka bona ka jeno pheta nomoro gore ga e le gore o ya belaela gore ba mo sterilizetse a sa tsebe ga ba ka ba mmolelela gore ba tla mo sterilize a letsetse nomorong e feng
1: 0661849187
0: re kofe nomoro ke 0661849187 nomoro ena ke WhatsApp ena le WhatsApp o ka ba ngwalla he bo ausi o le rato wa bua le bona go ba nomoro ya bona ena le WhatsApp hona le ausi mongwe batlang gore a ka re feditaba a ko re fena wena o le rato ruto gore ausi no ha phefumolwa a re fa ditaba o reng
1: all right ausi mpumi o ka le botsa ditaba ntate Thuso
0: e ya Mpumi
1: nna taba ya ka e tsama jena ke ile Coronation Hospital ka 1997 ke ile o pepa mme ke na le lemoto e masome a mabedi fa ya masome a motho o le mo 18 years

0: Dolly Parton. Dolly Parton, my mistakes are more worse than yours just because I'm a woman. Ah! Abinamanati mebana, binamanati mkhunwaba na. Binena ileatuma, leka jeno batho bantse ba rata. Ha o qala o e bapala fela batho ba yema, ba bina le yona, ba bamba. Ba dantsa mono, o tla bona ba otla walls mono. Ba otla di-cha-cha-cha, ba otla ntho tsa teng. Mehlenyane ya kgale, mehle kgale, kgale kwana di-garage mona. Bontate le bomme ba ne ba ena le mekgatlo ya batho ba dantsang. Bona ona le mekgatlo ya batho ba dantsang. Ke a gopola le high sumane moo ke theowang teng. Ah, ba ne ba dantsa bo ausi. Go be go tle mane ga ntate mararatha mane. Ka godimo ka mane o dantshwa mono. Ba dantshe mono re ba shebelele. Ga na le o kae gape banna mo ba neng ba ya ba dantsha teng. Ke a gopola fela garageng eno mono ga re feta moo re le bana re lo reka di-lucky pakete. No tla fumana go tantshwa mono bo ausi ba le batle le bo abuti. Ka nakwane ba santsane ba stretcha meriri. Ga o sa stretcha meriri fumane ba stretcha moruo na ka lejwe. Ya, ke nakong tsa gale gagolo bo ausi ba sa tshasa melomena ya bona o fumane ba itse roilepe mona ba itse tla. E re bona jwale ga nako emetsena le metsotso masoa mararo ka morago re ya pele ke kopane le ntate Mafaisa. Ngaka Mafaisa, dumela ntate.
1: Dumela ntate Mokaung le bamamedi ba lesedi yotsene kao fela ntate.
0: Ke a leboga ntate Mafaisa. Ntate Mafaisa, ga ke re utlwa, ga ke re utlwa ore na ka jeno o re tsholelang
1: ntate. Botsolo ke buang ka ena ntate Mokaung ke botsolo ya Tabola Mafaisa heba
0: ntate.
1: Ke moriana o motle gagolo o maatla. Ke kopa go bolelela bamamedi ka ditshebetso tsa botlolo ena gore na e sebetsa jwang le gore na e tlo fumana dibakedifeng le yona gore na ke botlolo e jwang. Bamamedi, botlolo ya Tabola Mafaisa hebale e thusa batho ba nnang le high blood, tswekere, arthritis, e be se tlina madi, e phamisa sole sa mmele. Ga o na le bothata ba diphio o sebedisa botlolo ya Tabola Mafaisa hebale e ntle gagolo bakeng sa go phekola bothata ba diphio le o ditlilina. Bakeng sa mathopa, go na le batho ba tswang mathopa ke madi a fenge, botlolo eno ya kgona go thusa bakeng sa mathopa. Batho ba sa bone dinako e leng batho ba bomme, mme ga o sa bone dinako tsa gago o sebedise botlolo ya Tabola Mafaisa hebale e tlo bula dinako tsa gago motho wa mme. Le ga e le gore o ya dinakong o sa emise, sebedisa botlolo ya Tabola Mafaisa ga ba le tla jedisa o ye gantle dinakong ka mokgwa o tshwanetseng. Bomme ba sa fumaneng bana lapeng mono le bontate ga ba sebedise botlolo ya Tabola Mafaisa ga ba le e tlo kgona go thusa motho wa mme ka siki ya selumi, e be se tlina popelo e bula ditshutu, e be nne o tla tseba go thola bana. Bontate ba senang ditakatso e tlo ba thusa, e phamisa ditakatso tsa motho wa ntate, e tlo tlina senya motho wa ntate, e fane ka madi ntate a tseba go ba hantle.
0: Ema gona teng mo
1: eya ntate
0: ka Tabola Mafaisa jwale batho ba e sebedisa jwang, o ko tlhalosa gore na motho o enwa jwang?
1: Eya ntate Mokaung, ha re qala ka ngwana a bogareng ba selemo a qatang go hlaya go ya selemong, o tla sebedisa gaba. Empa ha e ba ke ngwana a sa na le lemo tse pedi go ya godimo, mohlomong ditsa tse pedi tse tharo dilemo, o tla sebedisa gaba o seng mantsiboa. A sa le dilemong tse ka godimo tse tharo go ya lemong tse hlano, o tla e sebedisa o ka sebedisa dikgaba tse lekanetse ga ke re tse hlano jalo ka motho wa mogolo, tse hlano goseng motsheare mantsiboa ka mora dijo. Ba seka ba o lwa pele ba ja gobane jalo o matla gagolo o na le o batla go tsokotsa motho ga le gore o sebedisa soje.
0: Ke o taba mo mamedi ka gola o utlwile jwale ntate nako e ne e setseng ka gore o re bolelela gore na Tabola Mafaisa re e fumana kae?
1: Ee, hey, ntate wa ka, botlolo ena e fumaneya Bloemfontein batho batsho, e fumane Matatiele shopong tsa Famous, e fumane kwa BB shop BB ka ofela Frankfurt TFS that's the naked bags then kwa mo mini city lucky boy next stop ya fumane African motor shop Juan Sleje mo na fumane wholesale ya Juan ya Bekamo le Africa Cash and Carry Kronstadt le teng ya fumane African motor shop taxi to pharmacy e Frenegeng jwale botolo ena bamanedi ke botolo e tshweu e printweng ka kgala e tala e na le phoofolo ena e bitswang mosha ke jega sa teng ga se tlowe ke pente ga o thola setlowang o tsebe gore a se yona ebe lona le bamanedi ga le batla go bua le nna molemong wa go istokela ba batla go qala di-business le ka nthola nomogong tsena 078 663 5590 ke a dipheta 078 663 5590 ka WhatsApp ke 063 188 6554 063 188 6554 tse dingwe gape ke +26 56 888 530 +26 56 888 530 and that they will tell about them on how I get a wall of a
0: ntate ke leboga go menagane jwalo ka sobile o file mo mamedi e motle wa lesedi FM dinomoro tsa mohala ebile o ba fale dibaka mo ba ka fumanang a tabola mafaisa teng ga ba pota ba kena mona ba kena mabenkelana a rekisang meriana ba tsebe go iphumanela a tabola mafaisa mme ebile o e tlhalositse gore lebotlolo la teng leno ga wa le phuthela ka pampiri ore ke pente a kere gore ke pente ga e tlowe pente eo
1: ga e tloe le ake ntaung ga ka ba thola e tlowang e le pampiri sekera sa pampiri eno ke ene re rega se yona re tlaberere ke fake
0: ke le bon date
1: tanke date mtaung ke lebile date
0: ayateayateayate ngaka mafaisa re ga tso jalo gentate mafaisa ke late mošhana e monyane dilemong fela o sa bodile gona jwale banna man ka nako yona qala o bina o ne e le ngwana Tevin Campbell ne e le ngwana o na jwale se e le monna se e le monna se e le monna ke batla go fa pina ya gae gona jwale Can We Talk.

0: Ke nnete time eo.
1: Monna ke bone leferalela le mpho Moqebelo le Sontaga. Ka baka re yane e ne re ba tsho ka nnete ba re go tswala ke go ikotlolola. Bona fela gore na dipalopalo tsa batho ba ingodisitseng di reng. They are very high and I'm definitely sure gore bogolo ba palopalo tseo di re funny for mayor. No, I'm happy, my son.
0: Oh, Foster, na jo a mara le new ibuanteng.
1: Ya tsiba. Oh God, na ke thato hatsi mona surprise video. Go ba di ke sebeletsa setshaba. Service delivery, my boy.
0: Na ke u tere new ibuanteng. Mara jo lo batla ntshela gore tading ya tikela modi e yo na next next a we bone next. Go lo ke ka se meri taba nyane fela.
1: Ah, not at all. Ha ya senya di taba ebile ha no senya di taba. O wa bona go rona di politicians. Every publicity is good publicity, Thabiso. Positive or negative, ke o rute vale. Yes.
0: Negative le positive.
1: Amen. Wa bona ha modiei a ne a thotse fela. Go sena journalist e ngolang ka nna. Setšhaba se nna sa surprise vele, se ne se tla rana gore motlhomong nna ke batla go ba meyara motlhomong empa ke sa sebetse. Kapa ebile ba bangwe ka tloa banana gore ga ke sa batla go ba meyara. Wa bona he. Wena we bona jwang? I'm telling you.
0: Time ke a lutlwa hle kurela ola ditaba bona. Fela ha ke bona dintho ka tsela e nngwe time man. Time o sompela hore taba ye ya hore modie ya ka tswa butsi batho ba setjhaba mahlo ka tsela e wena o leng ka teng. Ha e mathare le yona.
1: Hey wena monna, a ntle da complain o ka hla kureng lefe la campaign ye. O hla kureng la ma
0: wa tsiba thema
1: Thabiso ye bona se ka iketsa ntsha tse mona tse o tweng diloma letso le di fepang wa utlwa ka jeno o motho ha ra thakatsa hao ha o tshaisa o tshaisetsa ha hao ka baka laka wa utlwa empa o se bete gore o tlo bua go nna o tlo ntswetsa gore modie o butsi batho matlho a ba bula matlho a eng ka mantswe a mang go na le dintho tseo nna ga bofane tatao ke di etsang ka segogo ke ntho o e bolelang eo.
0: Taima ke buiwa.
1: O bua jwang? Blend.
0: Taima. Fela na wena o di badile taba tse ngotsweng ke modie ka ofela.
1: Ee mona. Ke batho ba bakae ba balang dikoranta. A surprise le mona. Ke batho ba bakae. Ba bang ba bona le segowa tsena se pala motho wa teng ga o itlwe. O ntse o thwe.
0: As far as Taima.
1: Ba bang motho wa teng o nka koranta fela e be ba o ya ka morao fela ka kwana lo sheba taba tsa dibolo ka moo. Ke tsona fela ntho tseo batho ba di tsebang. Go feta moo ba bang bona e tla ba.
0: Taima, Taima, Taima. Khona tema fela lona di bale tema laka bo ikutlwa lona mpa fela no uifidisa betere tema wa ikomforta tema tema
1: skomforta Thabiso o batla goreng ha le hantle mohlomong wa tseba ke nako ya gore ke kope dinotlolo tsa ntlo yaka because ke a bona gore o ka tla goreng la maga o ka tla goreng laka
0: sori tema sori
1: o tlhola fela ko o batla goreng laka motsotso le mong fela
0: sori tema
1: ere ke o bolelele he ke a bona gore taba ya article ya modie ya o gathatsa. I have sorted it out. So wena ka mantso mang ke re phola relax go utlwa modie ya ke ka hlola mona letho.

0: identifikang hantle surprise news e tla tsamaisa molaetsa o bontshang baahi ka moo ha bofaneranteng a lokiseditseng e surprise ville ditsela ka teng a ileng a aha marogo wa bona le
1: kamaaoadiletimearetima dintsang e lentle
0: e mon biketle pele a ko dule fatshe re ke re bue mamela he ditsebi di re ha o lwana o kgethe dinako tsa go futua le mabotho a futuelwang o kgethe hantle autlwae ya o lwane ntwa tse molemo go wena tseo ha o se o di tlotse o tla una molemo le ha melao ya ntwa e behilwe monna bahlodi ba go funa le masimo wa utlwa ba lo iphumanela ditlhwela gobane mara ga a sena ditlhwela a wela wankutlwa
1: time fela
0: e bolela gore nna ga bofanwe ke entse homework le groundwork yaka ka bogabane ka biso mme ke entse bonnete ba gore mpolokeng o laela modiei re o tlaisa ntho tse right fela ka nna setšhabeng
1: ane wa mo tseba ngwane o seta bone jwang tima so o dumetse
0: gana boikgethelo
1: motho o ntse o bona le fleteng ne mo reketse yona tima
0: a o ntse a tle gotlela a yena o ntse a tlo gotlela mo se ka tshwenyeng
1: a tse gore ne ke le wa retika modieng ba fela ne ke le wa retika ngwana tim smallo tim ore o nagane a modi a ntse a odimo le tlase ka ngwana so tima
0: ya thabiso le nna ke wa retika ngwana ke nnete
1: so ore tima ga o nagane mare motlhomo o ka babetega ba katla ba tlo tshwila le nna da sopondong ga dula kao fela so long maemo a ntse a sa dumele so
0: re tla bua ka yone
1: naanela ngwana
0: tlabua

0: Sylvia, o ntse re ngwe nna hle. Ah man, ntse o se ke galeile.
1: O swa ka tshega wa galela letho o nkutwa. Hantle.
0: O re auto
1: wa gasa.
0: Ah, e sentse ya man ke maketse.
1: Wa o gasa ye. Yena yena hantle. O tla ka mo atelang ka teng. O se. O ne a itlisitse ke re personal kana.
0: Jwale auto o fihla jwang ha ga masiu ha hawe wena sentse.
1: O a ka fihla jwang? Ha se mollo ko ntse di kokobane la re ntse mo hau.
0: Se nna mo hau we. Mo hau o tlisa monne e mong ile gale amengwa. Ha hona hano re monne wa kula wena.
1: O se. Tume mo no teng ke dimena na le wena. Mo hau ke gola daya daya e se e mo gahletse tsantsana le monyenya. Ngwane no o gatsa tshelte. Hona ho wa ka etsang le ha e ka ba keng ko joetse.
0: Hai, hai wena sentse. Okay, a fihla auto. O go batla mete.
1: Eh, Tintia, Tintia, I'm sorry. I saw I made a mistake. I saw I made a mistake.
0: What's that? Yena ke mihlolo. Ke mihlolo ke di noa mesene ne ke batho. Oh, le gale. O tsa ke eng wena?
1: I'll see. O bua ntho ke sa e tsebeng gore ke segoa kapa ke se hahabo. I told you, I forgive me. Oh, what's that? Oh, what? I'm good. Ha, ya ba ke melted, I'll see. Ya ba ke qhibidile.
0: Ah, e wena. Jwale la fella kae?
1: Kosi, ene ke batla fela re etse kontraka ya rona ke mo patela jwang tshelete ya hae. Ene ya banana yona we hana. We hana hona re nga ka bya hlo ya hae sporong tri ni mohate.
0: Hai, o le shanu wena.
1: O jwetsa nete. Ho teng o ntshepisa. Ha re eng?
0: Sylvia,
1: mabi a ga ke tsamaele o dimkwa. Ke nne ka tsama fase mona ke iphelela ke diene.
0: Hey, so nna we, jwale o batla ife mo gela.
1: Nna ke batla ndrisi pepa ngwana.
0: He?
1: SUV. Ke batla ntho e tlang e pepile bidile yona ka mora ga ke batle sephebodi se dulang ka gara koloi
0: kegale
1: re thunthetswa ka marwele le gona bo sentia ke re ikutlwise gorena go jwang ga qeta go dumedisa ke qeta gore popup be ko reka
0: dilamong maona jale ga o mmotse ka ditaba tse tsentse di fofa motseng mo ore
1: o nana ke bapela nna ke mmotsitse
0: a reng
1: le mpipile magele a re leng shano le leng kgang
0: Jale wa mogolo wena.
1: Ha? That's none of my business, my love.
0: Ah, it's okay.
1: Ho ho ho ho ho ho. Na. Na o swa ka ke sela pelo ka monate. Ha o kwa tse thabisang pelo.
0: Ke
1: sa ngkhatlisitse sa chinchin bank balance ya ka tsone. Ha ke di mamela di mamela. E bile tlo go jwetsa ndandeng nna ke re ke se kuranta. Ke sebetsa na le mmeli. So tse tsela ndi kuranta o ska nna mpotsa ka tsone mpotsa ka mmeli. O mpumana sa lumu.
0: Simpe o batla ho mplalela gore monne eno ena o sa tlatswa a kene jalo ka ha rata ha ha mo ka po jwa mogotsi.
1: Kosi
0: sa tlo fukitla. Ah, o batla re, jole mohau yena.
1: Ah eh. Helang. O go tsa mohau.
0: Mohau.
1: O ska ba tlempela ka yeo. Mohau sa le ke o mme o sikile le ho tata. Ho sina ntwe ka banka yetsa. Ke go sina le kamere ya ho fukitla metsi.
0: Di kgwedi kgwedi tse ka o fela o ntso tswa tlasa.
1: Mohau. Mohau. Amphilisa le ho tateng.
0: Eh?
1: Amphilisa le ho tateng. E le ngwana manganga o. Ka bona ntlo ga yona manganga ke ngwana manganga. Re ke mo hlahlamise o twa fika a o se bona le blow yak
0: mana ba
1: tsamo ka ngoro o tlo o tswa mo
0: wa tswa ke mo go ho bile mo ba ba o ba pale black my party le mo le o twa fisa
1: le mang ha tsa
0: jo sia
1: hey ntlwele ke selapelo ka mnate a o se ntlwele
0: jo le khale bo phelo
1: he

0: live you smile, like ba khone go phela go sona le batho ba bangwe, because whatever they have is not normal. Yeah.
1: Dr. Ephraim Khwete, ke leboa ba o bitsa a doctor ya batho. Ke leboa monna, ke leboa moshaneso. Ha ile mona o ina le pilo yena entle ha kana kana. Hore senteng engwe le engwe o yetsang ka o rekisa dikota monetseng wa enka we bear ka thoko, o thusa batho ka di operation, o thusa batho ba mafua mo o fumanang gore batho ba na le ba ile dipetlele ba khutliswa jwalo jwalo. O etsa mosebetsi o motle, o etsa ntho e ntle a olo jwalo ka motho e motjha. Re rata batho ba batjha ba etsa ntho tse ka reng tsena. Modimo a o etse hantle, Modimo a o etse hantle. Realeboa, Dr. Ephraim Khwete.
0: Kialeboa.
1: Realeboa. Momamedi ke o mshane mo na thabang o sebeditse. Kialeboa boy. Momamedi mshimane nwa ke a medical doctor. O rekisa dikota. Me tjhelete a etsang ka dikota o ya eng ka tjhelete eno a thuse batho ba sa kgoneng le ho ipatalla di operation. Abanke. Ka yona tjhelete eno a patala hore a kgone ba etsa operation ba fumanele ntho tseo ba di batlang. O re nako nngwe o kopana le batho ba futsaneileng gona gona gona gona mo motho a tlholang gore a ka kgona gore a ye ngakeng. E be ka tjhelete eno ya ga eno e wa etsang ya dikota eno o thusa motho eno gape tsona dikota tsena tsa di rekisang ebile di hirile batho ba bang. O le mo di 34 ke motjha 34 ha tso fitu 35 Dr. Khwete ba mmitsa doctor ya batho mo batho ba bang ba bile ba be bang ngole le social media ge rena le motho a itse mona ha ha re tsebe re ka etsa ho ho be ha holo a tsamaye a fihle a mopopole mabengele
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Pele mabone stadium wa khantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e travel voucher ya 200,000 rand feto le lindileng ha o thepa ka bo swipe karte ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand le ya udimo ka le banking kapa online kapa o amohele 1000 rand le ufita ile ditefelo ho FNB Speedpoint o iphumana la kenelo Hobani tsela e libisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, hona le dipehelo le melao ya tlhodisano.
1: Etsa ntho e ntle moshaneso thabang kgweding ena ya batjha. Hore re bue le motjha 34 years e ile ngaka ye o kgwebo ya hae a sebedisang ho thusa batho ba bang ore ba bang ba fitla ba se ba felletswe ke tshepo motho a tsare jwa le ke a hlokala ho fedile ka nna o tla mo thusa a mo operate a ba patale yona operation eno ha a bitsitse dingaka tse ding a bitsitse di specialist tse ding a di patale ka tjhelete ya hae ya ho rekisa borotho bona dikota tsena gore dikota tsena di kgutlela hape setjhabeng di kgutlela hape setjhabeng mosharona o tshwana le sefate sa diperekisi sefate sa diperekisi ha seje diperekisi empa diperekisi di jwa ke batho se fana ka tsona hore batho ba je ha seje diperekisi tse tsa sona o jwa lo mshimane ke se fate ha o tumuntu ke se fate bona mosebitsa o tsang ke motho re bua ka batho kgodinyena ya batsha khoding ena ya June ya botsietsi machineng ya bo khotso se ya tlholo ya bo den muntsitsi khodi ya batsha ya na lady ha ya bo morisaisection o nka di bitsa ka bakakwana re bua ka motsha kra le bo Dr. Ephraim hona le motsha e mongwe motsuseng hona jwale ya re mbanna we kore batho ba bang ba khona ho etsa jwang thweo kore batho ba bang ba khona but ba hona le batho ba khonang na le batho ba khonang a re kore bone pelo ya hore e thuse batho kra le bo a monna re le bo a holo maobane ke ne ke shebile Kanu e nana ba palla Arsenal wa Nigeria o ba peleletse bo Arsenal ba palla bo Italy ba palla bo Ajax ba palla kae yena ona le foundation yena ya o thusa bana ba tshwereng ke pelo yena bo tsa di operation tseno gore o ba patalla o ba isa bo England o ba isa bo America o bitsa dingaka tsetswang ka ba South Africa e ka ba kae a patale batlo tsa di operation bakeng o sa thuse bana ba fetang 500 me operation ya pelo e le nngwe fela operation ya pelong e go tla bo 250,000 wa ipatala ka nwana ba pala bolo a mtelele yona a ba pala bo Arsenal a rauna mo le more yena ro phela ha monate hona le batho ba sotlang ke dipe le yena o ile a tshwara ke lifula pelo hana hana ba pala Italy man ha ba qeta o mosheba ba re mona ona le bothata bo boholo ba pelo tshwantsoetsa operation ya pelo mane America ha tlo America a batlo ba pala go Arsenal sebeditse mshimano wa ka ke rata motho a sebetsa a itse ntwe ka go khurwetse motsebitso o be ordentlek ibe motsebitso mo tlo bona halang ska itsa fela tlatla fete mosebitsi a botsetswe makhete ke ona ntwe ke buang kana go tsohle hore etsa mosebitsi ba ikao sana o ke kwa o etsa mosebitsi o waga waga waga waga star chalale

0: ine le sasa Kaizer Chiefs mushanino a ya hummae abatla o tseba ntata ye bana abotsa mmaya ra go njwetse ntati ke mang mari ye wena o batla o motse are u ska ntshwarisa hlo ska ntshwarisa hlo ntata o ne le stase na sena sena sena sena sa Kaizer Chiefs waga waga dikwebe pere ya Freestata ai ne le sima padi muthiwe ai ne le sima padi mo waga waga ene le o ntsa hantle mona o bine ka ntatao o ntsa ntlo re o qoqe pali ya ntatao le metswalle ya ntatao bona bo malombo jasmine dichaba ba rata hampi ba rata hampi pine na bona bo teenage mkabateni dlatla mushibana na thewa ka mona ka springs ene re ha ba mobitsa ba tseba mobitsa le bana ba mazolo le bana ba mazolo o ne o tla utlwa ha ba moheletsa teenage dlatla ba re ho dlatla lo umkabateng ira ba bitsa a sentswelong a sa hula a ya kwana ba re mapega pants njenge tsambane go bane mshimane o na dula a shebile fatse ha tshwere bolo ina ira ba fitla ho ntatao he go ba no soka o shebella ntatao wa bapala bolo waga waga ba re pere ya Freestata ba re pere ya Freestata ba re waga waga waga waga ena munna o sa tsebine ile pere ene matha July handicap ene hapa mijao ene hapa mijao kwala ho botsa mma o potswe na mo botsa ka no motlisa bohloko a re ngwana ka o ka ntjwetsa ka hey o mputsa ka waka waka e bane ba mmitsa jwalo ula itsetsa lusitano mohlolo waka waka dikwebe a itsetsa mohlolo Rand Stadium e di puputile tlapa tsena tsa batho ba batho e di shapile motho a shebile o di itsa fitla ntata o di bapala mona Rand Stadium mona tsa malbo malombo di chaba jwala tsa ma jwala ntata wa tsa ma mona ha ikena pere ya Freestata ile a itsetsa lusitano ntwe sa itsebe le ka jeno banna ba neng ba bapala lusitano ba ntse ba phela mane Durban ha ba munahana ba kwala mahlo ne le pere ya Freestata waga waga athe wa Lady Brand manyatseng bright side Matsotso mashoma mabedi le metsoro pong hantle fela le ba go reng ya boraro ke botle mashoma pine ne tla dula ile teng go ya huile waga waga ha ona mthatla le bala le bitso le o landatao ere ke tle ke fete monohem me ha ke feta hona le ngwana renga ntate motaung re tsa ka ntlo la pemane jwale ha le tse ka he ngwana sona le monne ke tla mofa gore a ke a le bitse ke gola ke RDP ra etse ka re setse re le ba ne la pena ke fitisitse he wena a u sita be nwa ha ho re ba ke ba le ke go le thusa ba le letsetse o tlo tshwara fono hle ho re ba le letsetse ke le boa ke fita he ka mono me ha ke fita ke bela ke fumana molaetsa o mong hape kwa no mona he ke dula thabantshu a la la la la ha ke na ntlo ke hlaile 1927 a 1927 ha ke na ntlo ke gale ke ikopa ke dula thabantshu idea ka ke 271004 ibe bana motho le modikai tshwantse ba potlake tshwantse ba potlakele modimo o bulukile bulukile ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai butle ke tla fitisa molaetsa o no ha o ka potla go hle wena wena ntate mohulo o re le bitso ke mang ke mang aba ipulela o itse fela dumela ntate thuso o ke mke mme ke motho wa mme nkgono ke tla fitisa molaetsa o no ha e bile ke ba go sinyetsa nako ha ke ba tlo o sinyetsa nako ka o tsamaisa molatsona ke sentse ko rometse go bašana beso lefapheng mane tlatlhe ke fe doctor maesen doctor ke tla o fetisetsa go advocate phatlho molatsona ke tla nka ko fetisetse go advocate phatlho ke tla fa phatlho mono ke re phatlho potlaka ka pele monna thusa nkgono potlaka o thuse mo 1927 kancane ho 90 years re be ke ngolo ba potlake re ke bile ke ngotse ba potlakele ke ngotse hore ba potlakele wa tseba wena nkgono ba sebeletsi bana ba mmuso ba ka uetsa mosebetsi o potlakileng fela ho tswa mothong hore na ha le mosebetsi ga tsa mosebetsi o rata mosebetsi wa hakakang re ka khona tshaba se setswe iketsetsa dintho tse ntle tse smart ke fititse ka le bongwe 1927 modimo wa urata modimo wa urata ha holo senganyana wa urata so mmamedi a go di bale dilemo tseno a go di bale o nane hore batho ba bang ha ba fihli le montseo ere ke fete mono ke bile ke tshware molaetsa o mong hape ke se ke qetile ka melaetsa e mmedi e meraro o ka nna wa nthomelela le molaetsa wa hao wa re batiseng ndate thuso ke o ngolla e re ke bone he ke na le bothata 1911 ao munna wena bothata ba hao ke ba bothata ba hao ke ba lapeng man bothata ba hao ke ba lapeng ke bona bile le bothata ngwaneno o la nka phofolo tsa hao tse pedi tshwanetse o ile maponiseng moshane so e maponiseng o raya maponise ngwaneso o fitlhile a kena sakeng mona a nka diphoofolo tsa ka tse pedi ntate thuso mona ha no o kena mo wa utlwa ngwana mme ke a leboa tankitlhe ngwaneso ke na le bothata ke ntshwa ka tlong gobaneng ga wa re ngolola gore gobaneng ba o ntsha ka tlong o ngotse fela gore ba o ntsha ka tlong mono mo o dulang teng ga wa re fa rona bothata keng mme ntlo eno ke RDP kapa jwang ke kopa rona ko e tlantle ga o re ngolola wena ausi Thandi o re fe ditaba ka botlalo e re ke fete mono mo mamedi ke ya kae jwale ntate wi ntlo e rekiswang ke di-agent go etsaetseng ngwaneso ei batho bana ba ipitsang di-agente bana mmane banke ngotse mona ntlo ya rona tlasemane o ngotse title deeda pene ya gago e ne e sa ngole gantle wena ntate ya ngoleletseng mona mme ID ya o ya ngwala gore o hlaile 1978 ke ya bona jwale go tloa mono se o re ngoleletse ka RAF Road Accident Fund le gona teng mono ID na o ngotse fela 780828 ya ba o qetile ga wa re fa ID o ka botlalo ke a o kopa ngola ID ya gago o re fe ID ya gago ka botlalo ke a leboa re saletswe ke motsotso pele re fitlha metsotsong a mashome a mabedi pele gora ya boraro jwale ke tla le nka le megala kwano he mme ke tla bua le lona bane jwale ke nako yona ena ya ditshebeletso o bona gore ka jeno batho ba ne ba rekile mme ne re tshwere le taba ya botlhokwa ya Dr Gwete ka Ephraim theoa ka mona ka a Limpopo bona ntho e ntle wa etsang molaetsa renale feedback re fumane karabo ya di-emeng ke a leboa moshaneso ke tla sheba ke jale se ke shebile le ditaba tsa tsena tsa batho ba baholo ba tlhokang matlo ka mane ka Thabantsho ke shebile tsona re tla ke re utlwe rona molaetsa o reng
1: motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara, jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
0: Ora fumana karabo me re tla fana ka yona go ka mo ileng a sebetswa ka teng le ra bua le ntate Mahlatsi re lla ka clinic ya di emeng me re batla utla hore na e be bo ntate Mahlatsi ba ile ba sebetsa jwa ntabeno bothata bono ba clinic ya di emeng go ba kana go tsohle re lakatsa hore ha re le ra etsa kopo mabenkele
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut le zinga wins it's a pedi le di chips.
5: Ba, hai ba ba tla rotisa mathele ka nnete. Ke iphumanele dang bucket for one. Le kala na maya kholo le sotwana le crispy hamon nut di dinga wins it's a pedi le di chips.
6: Original bucket for one ya KFC itulana le dang. E khetele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
0: Kabela ka fumana ape ngolo le lengkwano mona ndate motaunhle ke rui rui le mane ga le botata ba ngwane so ha fitla yena wa hlaba aje urata nama ya nku itabang antwitso rena ndate motaung o tlaetsa jwang ha ke tlaetsa jwang ha ngwane ino ha katle wa fihla ho wena o ina le dinku o utlwa thaba katle wa fihla a hlabe nku mono a re a wa slaga o batla nama o utlwa a batla nthweletswa inyana nna ke tla etsa jwang a kwa gore mpolelle mramo robane re nna ntate thutswa itse jwa ja o rngwana bo fihla ke motho a rata ntho tseletswa inyana ha a fitla wa hlaba o slaga nku wa hlaba o ya bua ka mono o besa ntho tsebete o ya ja ke bana ba motho ke mong hape eno ke mong a se ya no pele yana e ke mong hape eno hora jwale a hle mo ma medike ya hana tabena ke ya hana ngwana no ha rata tsebete a tlaba tlaba ke tla itsa jwa ntaba ke tla itsa mona ha ka tla wa fihla hlaba nkutsa ha mono o ituletse le bo bonolo mono a kena sa ke nla wa hlaba a ja nama nna ke tla itsa go bana ke itholo e thola nama eo motho mo tla re a metsotsong e le shome le metso e supileng hona jwa le pele ho ra ya boraro a ya ntshitse mo mona ke tse jwang tshitse ka mo ka mpumalanga ke tse jwang mona ha bana ba motho e mong a hlaba nkutsa ha a itsella ha la katsana. Jwale o ka fumana gore eno o tla re nkutse na ne e le tsa ntate kapa tsa ntate mogolo ne mawena so o di tshwere o fumana e le ntho jwalo jwale le nna ke a hlaba ke a ja ee ba ro rata sebete e re ke fete mono ngwana mme re tle re kene etabeng ena ya botshabi.
7: Doctor wa ka ke rata fela gore ke re ke a leboga ka thuso e le re tseditseng yona ka nnete wena le ntate thuso. Tsatsi lena re ne re le bangata go latela tsela e ne re fokoditswe a ke re go tloa la boraro la bone go ntse tho re fuwa date ya manta so ka nnete ga re fitlha re kopana le ba mantana ga le bangata ga botlhoko empane re sebeditswe ngwaneso ya gola no jena na ke qeta o fihla ntlo ya gola ha re 3 ho tla bo hlekile ka kliniking ho sna batho re thusitswe hantle ka nnete jole ke re go sekega reporta tsempe fela le tsentle tse tsaetseng re di reporte le hore hape tsatsi lena re tliseditswe manager-a mona kliniking ya rona re na le ntate re mo tliseditsweng ka nnete re le boha haholo gobane ke nagana gore ga ne le sa kena dipakeng ka be re sa e fuwa thuso eo
0: ke o taba ke ka moo re sebetsang ka teng re a leboa ke maatla a le sedi FM re leboa gagolo mme ga le thuswa tliniking eo ya di emeng le nna ke le tsena ke tla feta ka moo ka di emeng ke tlo bona tliniki eno ya lona ke tla feta ka mono e tla re gara bekena ke tlo feta mono gobane ke amane ga elisa ke amane ga ausi elisa ona a nthusa lapeng mane empa gobane lefu ke ngwetsi ya malapa otlhe ao o sa ithoballetse o iketse elisa a sia lefatlha la gae ke ile ka feta mono o ne a dula le ngwetsi ya gae mofumagadi wa timi kwenyana ei ei ba mpolelela gore ngwetsi ne e tshwere elisa gantle jwang ba re ngwetsi na ne e rata elisa jo athe le yona lebitso ke elisa ona rata elisa elisa ebile jwale o mo rutile le go pheya o betsa pitsa le yena mono o betsa pitsa banna matimi mono a mo rutile le go ritela motona ao elisa o ditse bashimane ba ka manrobala ka kgotso elisa eli ne ke mmitsa jwalo ke re eli a betsa pitsa thabang o ne a betsa pitsa a tlhwekisa ka tlong ga a pake ya paro o ne a pakela are ga a re hempe mona a e bitsitsa a ena ga o fitlha mantsi wa o fumana pheile gonga a monate dijo tsena di le monate a dibetsa ao ga a phomole ele e ne e le lefatlha e ne e le lefatlha jwa lefatlha la e le leng le ntse le le teng moo e ne e le lefatlha ne e le lefatlha elisa nkwenyama ga a phomola mai ele mai elisa elisa robala ka kgotso o ke neile ona morata jwa ona morata ka pelo ya kao fela ona rata ke neilwe hampe ya golo ona morata gona phomola ka kgotso e re ke fete monoge momamedi ke tle ke nke molaetso monkwano di mmo ke atla tliniking le nna ke tlo feta ke batla o bona ntate mahlatsi re a leboa mora mahlatsi ka gore ga re o kopa o boetsa mosebetsi o motle jwalo re a leboa moramatlatsi re leboa gagolo ke fetile mane go ya ratang sebete ke beile ka thoko ntate ke sebeditse 30 years mme ke tswile ke sena le ga e le sente ga bampha le ga e le sente nna go tlameya gore go be jwalo na ntate wa ka ke tsebo nna ntate o ne a sebetsa kae wa tsa gore nakong yane ya gale mo batho ba neng ba sebetsa teng ga golo batho ba batsho ba ne ba sena le dipenšene go ne go sena le di-provident fund tsena go sena di-medical aid o sena eng ka jeno ntate ke dutse gae empa ke sebeditse 30 years ke tswa ke le matsogo fela nna batho ntho e jalo e teng ge ba bangata ba bangwe ba sebeditse 40 years ba bangwe ba sebeditse bo 45 years ba tswa ba le matsogo jalo ka o tsho ntate wa ka mme ntate ke ne ke sebetsa gantle jwang ke sa utswe le utswa ga ke seoka ke ba utswetsa ke re le hai le teaspoon ke tswile jwalo fela ke sebeditse gantle mono ke sebetsa ka botshepei le ka jeno ke ntse ke le jwalo fela ke mpa ko o tlhalosetse ke tswile tlo thaba ntate ore o le a sebetsa mono mme a re ke sa utswe dintho tsa bona o ya bona ongotse ngao ke sono tle 30 years opone nakong yane ga le thabang kgethollo thabang ne e le bohloko lona le bana morao tsena ga le tsebe kgethollo wa tswa gore ntate wa ka e ne e le principal JJ Motaung wa tseba mme o ile a re bontsha salary ya ntate ke a hopola e ne e le go na le mo momo ala re bontsha teng e le bo 7 rand kapa 17 rand ha ka ba botsa batho ba galo rena ba ne ba fumana bokae a badile a watla slatin he mona kgethollo ne le bohloko kgethollo e bapetse ka batho ba batsho thabang apartheid e bapetse ka batho ba batho ba sa golo apartheid e ntse batho ba batsho ke ba utlwa bohloko a shebe fela habo a shebe fela o tlo ho ntate mulo wa hae hore na go baneng le ile yena ka jeno a sebetsang ka thata kana ho sna le nthwane bitswang generational wealth e makgweng ke di plastiking ka ofela o tswe ka 1913 ka June ka makgwang ka lefatshe ka June 1913 ka re fetwa ba lilire ha bo rona ka ba leng ka lefatshe apartheid ntate yentse nthutse bohloko ampe ya ne le bohloko ha hulu ntate ha le fela
8: la pella rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng pali o e batlile tswekere ka lebisele lengata lerato o e batlile loyile e tshisa thabo o iphuka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag nna he ke inwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse ho sagatha le ho roinwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela nna te felwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa e fumane ha di supermarket tsengata le ho kaminti.co.za Kamin Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Na ID number ya hao ke eng wa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
0: Watswa Thabang, Lesedi FM, re strong boy. Ska bapalla station se. Bona Home Affairs bile e reka dipapatso ka di-blocked ID. Tse sale re bua ka tsona re lokollang di ID tsena tsa batho tse blocked ke mona ka jeno papatso ya matha le nane o nlena ke mona ka jeno papatso ya di ID ya matha tshaba re strong sane re strong to ana blind yeah strong nane o lena le matla mothemothe ntshwarele ka o kenya score matla a hole Milo na ba di ID tse blocked ke mo iyang di kantoro ntsena tsa Home Affairs. Ho bana ka di 10 tsa July ba kwala iyang le lo lukisa di ID tsa lona. Rona o tsore la ba ra le bona le gotleng. Ya ba mane le gotleng ba hlolwa ke nyewe. Ne re le demo. Nane o le. Skal ba palla. Lena lo skal le ka o le ba palla le matla. Ha hulu kimo ka di blocked ID me hona jwale ke ntse ke matha mono ke ba kopa hore thusa mbana bana ba le ndikolong ka ofela ba sinang di ID ya ndikolong le tle mona le sedi FM re tsamae mmo le lona le lo thusa bana bana ka ofela ba di ID ba sokolang dikolong ba sa tseng rona ba itsa jwa ha ba khone ngola ha ID ya ile blocked tsamaya Tsamaya. Ke a feta moo. Thabang. Hona le moshimane kopane le yena wa Kronye. Moshimane no tswa Kronstadt. Muso o ile wa moisa sekolong mane Russia. Ke nga ka diphofolo. Tshwere na dala mane. Kwa Kronye. Ke nga ka diphofolo o specialize ka diphofolo ka ka difulena mokaka le mafu a fapaneng a diphofolo Kronye. Ona dula le mmae ba dula phapusinga nengenyane tsena nkuwa a le bohlale sekolong o tswa Kronstadt kwa Kronye ke kopane le yena o tshwere na tala hona jwale ndate tushi kire munise tushi ndate tuso no ndi ya ndate tuso ndate tushi iri ke fete mono wa ndate na taba tsa wena tsa nkhono website taba uri fitisitse hle ngwana mme ri fitisitse batlatla ka mono ba shebe buthata ba nkhono batlatla mono ba shebe buthata ba nkhono utlwa re a leboa ka mono ka obstata me mo mamedi mamela ha ufinyana re tlo ba le road accident fund batla ba teng kwano ha ufinyana me ba arabe a le ba letsetsa le botsa ka di chalete tsa lona tsa RAF batla ba teng kwano batla ba teng ke a leboa le ske la khathatse Zurich re ke bone he ke ba fe ba Zurich ke o ka mo Zurich le ngata teng re kopa Forisberg, kwe tala jwa Forisberg, kwe tala kanselara ka botata ba Zurich. Isedele mo tsenga ata, isa lukishu, ntate mte un, hulu kile he, ketla botza majoro. Ntate tseki tseki, kena atswering kamonu. Koko pa obatli swa, mewa hae, irekebone he, khotso ntate thuso ke kopa ba tliswa papi ke pita matatiela o batlwa ke mme wa hai papiki pita ba o hloka lapeng ba o hloka monna pita ya lapeng ba o batla ka mane ka matatiela ba o batla ka matatiela o batlwa ke mme wa hai o ka mane ka matatiela ere ke bona khotso ntate motau TB clinic mona tladi so etu isa le ho sena motlakase ka labone ho fihlela ka jeno ha re khone ho fumana dithuso tsa rona cliniking ho le fifi ha o sebetse tladi TB clinic bara bana mtsakase mo ako founele mshanane mangena mo ako litsetse mangena mo ke tabe ke fe ke tla efa le aus ba ke ke kholor ke eskomo me mpa ke city ke bana ba gauteng ba masipala o ka mangena mo na mang ba tsebo sheba ro ba ning clinic ya tladi isna ba ning tin ke na tladi

a go check ka pelenyana le bo Amanda TB clinic ya tladi ha ina mabone batho ba gutla mono ke sono ka batho ba tswa bo na lady ba tswa ka ya ba fitla clinic no lights mathae mshaneso matha matha o ka ntsontse ya tjena wena o still too much o ntswa lukisa tabe ya clinic ya tladi hore ba tla mabone da e tsa jwa lo tlhongwane hona ka jeno ba thole mabone kliniking eo babae sapoda momamedi ke mongwe ke ba fumane ke buile le ena go tla kena lebo mawela o tla ba teng thabo mokone o teng le moratšhabalala le ena o tla ba teng e bana ba ka ntate motaung sa lebitsa ka pele ditaba di tshwere sebata kwano mona ke thuso le thaba morobane ba reng go sane ke letsatsi nako ke hora ya boraro o mametsele sedi FM ena ke nao ka robalwe ditaba mme he hona jwale ditaba tsa o raboraro tla di ballwa ke tsietsi mohaladi.

0: a shebedi le motsero mo mfela metsotso ka mara hora ya boraro ke manta ha ka jeno dumela mamidi mo tle mamidi ya ratwang ke tshabo mokone mamidi ya ratwang ke station sena se seholo hashtag 66 ke molera re ntse re ketika re le tsedi FM le tsatsi la tswalo ke kgwedi ka ofela ke selemo ka ofela re jamanati di le mo di mashuma tseletseng le metsotso tseletseng mamidi ka dumela mafela ba ka bile manati ntho di tsamaya le hantle o teng top number 7 to ka kwano hello ke le mafela ba ka bile jwang ngwana
1: hi tibla
0: hello ke le
1: mafela ba ke
0: ya weekend
1: hi ne ke go betse mo ne no bata gauteng ho no bata ke tsi mo no
0: teng
1: ha no bata gauteng no bata hona ha hore o ska wa ntsha letsebe
0: ho thuli mina le ne le a e
1: ah ntate mo
0: ho ba fe
1: di sna gona bana ba fela ke na le jang
0: oh ska mputa ma fela beke ba bana uti weekend teng kulo ke tswa weekend teng enkulo a ke ba tlo bua le tsano ga itse ya ka ntate musi Tsidiso Musi little life a ba ne ba ntshore ha monate a ke ba tlo bua le
1: tsane topo motse
0: a ja phomo
1: ke o bona
0: a ja phomo la khaitsedi a ka isale isale ho le monate isale ho le monate a ja phomo la ho hang fela ai wa bona ye ke tswang ona weekend a ngwaniso la bhlana o kwala lena ne o fela ke a re sentse re kala ho ya kwa re bile re thiwa maobane ke se fofane tse re tsantse le ha
1: ke la tsaka go go bona no dong mbe
0: that's quick great
1: okay
0: a fela ke le bua ga ka sini demen ke le bua ho re fela demen o bile bona tsa holo le mo ke fitletseng teng SABC Durban ka nnete bana ba sumolo ba o khosi ya famba sabetse mo le rona ha ba ne ba tshwere ha monate o pandlile o pandlile o le sedi o yelo mme ke le ka bona chekolo ye ke ne ke tsamaya ka yona e ke latuweng ka yona ke ibone e letsa lesedi FM gobane e ne e latile nnae ka bona le koloi tse pedi di letsa lesedi FM ka re banna lesedi FM le ya mamelwa Durban yes lesedi le ya mamelwa Durban
1: ga golo ga itsedi yaka mme o ka gopola le ebile re setse re lona tabeng eo wa gopola ke ne re interview mambe ke fetileng DJ Val.
0: Oh, Detroit. Yes.
1: Me wa hopola wila tshware he lena le bomamedi bo bongata hampe Durban. La le mabedi bo bongata hampe Eastern Cape. Wa hopola.
0: Yes,
1: la ba. Ka nnete hon ho wa paka hatsa hore he wa lo da.
0: No, le mamelo le sedi Durban ke ba tlhubua makagatsi da ka le mamelo le sedi. And wa bona batho bana ke ba bua isiZulu. Fela wa bona ba mametse le sedi. Mera le boa ho Durban ka kasini wa bona dibaka tse jwa logatsira ka dibatla fela re keretse mohlolo ka letsatsi le leng fela re ke re ha se ka kotlolo market re ke re ha se ka kotlolo mabenkela di molong tsena tse kgolo tsa Durban go bane batho ba mo ba letse ba letse di fela ha ba so le bone ka mahlo pela bona ba tla re ke re fitle mo retse mohlolo jalo ka re bona tshebeletsetse di gona o tla Bloemfontein tse leng ra setsa pu ya Setswana ka pasetso re ke re hlae Durban ka kasini re ke re tlise tau fela re na ngo thuso mtau re memo go tlo mona mohlolo re rena ngo pandle a o tlo bona mohlolo
1: ah
0: a nya kutela go tla hi a ke so bona ntwe jwalo
1: a o tlo ntwela ka yona o tla go tsebetsa o mo me dikhe manta ha me wa tsuba he ho re go tshwaretse boithabiso le tutorial tla iso le seding kwa no ra tella afternoon drive me me tsuya le shwe le metsi tlhano pele re fitla horeng ya bona ga o mema 086 0003084 kapa 079 758 5066
0: #friendship monday

0: A Friendship Monday, Mashama Pedi, Limits of Salamito, Ferralito, or Raya Boraru, Kiratella Afternoon Drive, Holy City FM. Ki Friendship Monday, Miratiba Bugari Shorts, Fapaning, Sasa Friendship Monday. When I live by the Mutual Rebuleka, Sitole, Mutual to Sam, Mutual Mo, Hounal Matata, Rebuleka Mutole, Felaka General Keribuka, Mutual Lutz Bang or Munitina Utua, Buyemo Bosim Munati Babu Pelo, me. Boemo bo bo mo amme mothunge leng yena ka jeno menna jalo ka motswalla ke lokela gore ke dilo ke le mo gore a ne a phele a tswele pele a ba ya ba fole qetelong ha ile o tla qeteletsa fodile empa ntho tse tla o lokelang gore o di emele jalo ka motswalla di thata motho mong a ka o botsa gore ha mona wa emela ntho e ka ha mona wa o sa o istwaleng sa o le motho o bana wa mona motho ha fole
1: Hona le motho e leng hore o ile a hlokallwa ke boyfriend kapa girlfriend mme ke motswalle wa hao mme half only ha o ka ba le ho hunyana ho mo hopotsang o tile wa pere kepisi e tshwana le motho ha o gotse kepisi motho ha a na a pere kapa e rata kapa mmala o tshwana le o
0: walla
1: mme o se tshwanela gore o utlwisise gore ei go na le ntho e ke entseng e leng gore e moetsa a ikutlwa ka tsela ena e be wa mo atametsa wa mo thudisa
0: batho ba bangata ba dula ba tsho gore motho a dulang a le triggered ka nako e kgololenyane nna ke kgone go bapela gae empa gobane ke motswalle wa o lokela gore o mamelela o dula ye mongwe o tswa boemong ba tlhekefetso abusive relationship o bone ntate wa ya tlhekefetsa mme wa e nako e telele nako e kgololenyane o ne o mabifi ne neng o keteletsa batla lo nka lona ka dimpama lona bagotsi ba gae gobane o ba triggered ka pelenyana fela a bona nthonyana fela o tswelwa ke maatla ei o batla o lwana mme ba bangwe ba batho ba re re ipatle pela motho ga re batle motho pela rona fela wena o tlhokometse rwa tse bakeng ke tshwanetse ke beteng mothong ona ke mo sireletse gobane ga nka motlwelela o tlo keteletsa a o tlwele o lematswa ke batho ba bangwe ka lebaka la gore o tlhothowa pelo ka pele ka lebaka la trauma ya tswang yone
1: ga golo ga itsena e ba momedi ga o mamelana ne o le nagantle o ka nana ntho tse re di etsang mona ke re dula re thabelane rona re se rene go bileng re tsheyanang ka ntho tse re etsalang bophelong ja go na le motho a ka reng ga o nka boemo ba gae bo mo etsagalang o etsa motlae ka bone kapo le a se bona fela o etsa motlae o batlang o tshwana le ntho e mo etsalang e be o senka ka
0: mabiya
1: gobane nna ke sa tswelela pelele jwang ke ntshwane ona ba jwang ya ha o le motho a jwalo go na le batho bo o sa kgone go o be le gaufi le bona le ga e ba ntho e ne sa etswe ka wena fela ka baka la boemo ba gago se o utlwa botlhoko
0: ke nnete top number 7 ntho o e buang ga re ne go ka thomo tlho mong ka beke re kapa ka kgwedi re nke bamamedi ba batlhano e mongwe a ka sebetse le wena a o tsebe personal leveleng momamedi a ka se kgone go sebetsa le wena gano gona go tlo nka nako gore a tlwaela le nna jalo momamedi a o ka thoa tlo sebetsa le nna motho a kala a ka nka nako a ka se kgone go sebetsa le nna gobane re se re fitlhe boemong bo ba gore ga o nkena ka ntho e ke leng yone kapa ke fitlhileng yone ke se ke tseba netaba le

0: ba malala a la o tso loka e bakeng sa sehla sena mme dipapadi tse ding tse sebeditseng antle haholo ke dipapadi tse matla mamadi wa tshebeletso ya lesedi tse kang Andre Esterhazen ka sana jalo le Zach ke tsene tsa dipapadi JJ Kotsie Jesse Grill le bona ba ile ba ngodisa mabitso a bona di-trying tsa sehlopha sa naha le ho thusa sehlopha ho hapa papadi eno ka dintlha tse 28 ho tse 30 a motsomong dibile hakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tse ding hape tse kenyeletsang tlhodisano ya FIFA mohopo wa lefatshe ha re sofe ke metsetsong ya leshome pele re fitlha ho reng ya bone bana beso ke tseo
1: re lokela ho hlola kore
0: re lokela ho hlola kore ya ngwaneso bekeng ena
1: hore re kgone ho phunyeletsa
0: ke
1: mme ntse ke bua le thuso motaung hana jwale mohaleng taba ya ho se be teng ha Teboho Mokoena ha e hle ha e ntse se di theohelang papading ena ke mong wa dipapadi tse bohlokwa haholo sehlopheng haholoholo ka nako e re batlang ho hlola ka yona re ya mo hloka labone lena Teboho jwale bosiko ba hae tje bana beso na monyetla o teng ke sa nyatse tse ding tse teng
2: monyetla o teng monyetla o teng ke ne ke mametse ba bang ba bahlophole ba papadi ya bolo ha ba ntse ba bua hore Mbokase a ka nka karolo ya e bapalwang ke ena Mokoena ebe Adams o ba lehlakoreng lane le leng hore hangata bapala Mbokase jwale ho tla tswa fela hore na ba skimiwa ka tsele jwang empa ke nana ha o ka tiswa moo ho ka kgoneka ka nnete
0: ke dumela la lwana le beza monyetla o ntse o le teng watse ha re ske ra shapang fanane man o entse phoso e ga utlwisisa yaya ke nagana gore o ntse a tla kgona go abe le maikarabelelo jwale wa tseba gore jwale mona sosojue nna banna ke lokela motlhomo ga ba ka mopana le motho e mong he go thusa letlhakore leno gobane wa gotla kere papading e ka moraga red card ya papading ya pele ha re ske ra mootlang banna ha re ske ra bang jwalo re bone che o entse phoso empa ha re monyetla
1: I'm going to go to the house.
0: Okay,
1: I'm a family. Can I really bomb? How about this? All right, bongs, fella, kill la man, kill la gatibu. Look at our papa, papa.
0: You tell look at our rebuke on a corre. Hotla mona ho ya pele tebo re a tsiba se le kiss papa le yena wa tsiba mo le ntiki kiss papa le se bohlokwa le sundowns mo a tsiba empa taba ena ya hai bana beso ya di karate re sika sika jwa ho bana se khotla pele o pele ile na ke nya mathatela na go ye fitile taba ya di karate ya tebo re sika mapalo wa hai go sika sika
1: ke bone posting ba
2: ga
1: tsere to
2: mokeng tsere to mokeng ya le tsi le kita ene ke
0: ele le lona le mo mani stopeng sa so se ratang sa hao le ntse le lela kana kongwe re mothino gra morate mpa ga bone ka gene nneng
2: fela wa tseba ke ratile puisano ha yentse ka morao papadi gore ke a itseba ke mothwala le bothata I'm an aggressive player a re fela ke a leka wa tseba ke a leka gore ke se etse diphoso a teteletsa se bile a itsheya le yena gore ke motho a jwalo ka ntse ba iketse halla a sa nahana gore ka etsa ha
0: a go bona jela kgetla ga mohloka o loka
1: na ko ngwe ke passion bongane ya gore ke batla nthona ke a rata ke batla ntho di etsa jo le se ka o ka etsa ntho ngwe le ngwe kana ko ile ngwe na ko ngwe ke passion a se taba hore ke motho a se te bona le discipline a se hangata o tla fumana ka lebaka ha di fumane ka lebaka na discipline empa passion
0: te bo ke motswalle ne re buang ka yena go lokela nne ba
1: hai bo te bo ka ha ya ka ba
0: bo ka se bua le yena go bua le yena
1: a we tswe re bong tswe tswe sha bongs
0: bona ho he re tla ka se pitipi
2: a go le botshibla molo na bong zito mo mere kena ka mebileng ka kwano re thagola jolo ka N1 southbound ka manaka no road le pholele tshehari la mila le kwetso ka mo ganna ga ke lo hloko mo medi hona le a koloi e parakileng ka haru mila ke re go tshwagetse yona na fela tlale wa tsapa hona ga ho reng yena empa e ba ngwana le tso di bonang ka sa di bona ga tshwaga ke tibos_mokoni @limawela1x #ratella traffic

0: bua le ka yena ka ke a ikona a tsena bana ba se kile bula le tsena a se ma ke se le sto se mo latse ka ola bula le batho ba na le botlhata bo serious bo serious ke bula bo sane la go go shebe ka tsela tseng so a ke tsene ga motho la thuso ga ga mpathe se ke ga onke ke comedy show mo somo sa mari a gona le da u tlise motho
1: o tsere comedy show nga ka tla sa sa buise bana ba ka tlo ba bua ka yena ba wena bja di tsing ka pele yo yo yo
0: ai ke bla yo thata go re
1: thank you eh la wa mara mo tshega mo ga tlaelo eh la wa thank you dadeli thank you yo nana mo sebetsa go hlalosa ke o tsebele mothasa ona le mothasa o tlisile jo go ka pele
2: mm
1: yena o ifumana sa bibile le tsile o yona ke ona ifumana utlo sa pasolo
2: Le ne mo kwatisi. Tsana mo kwatisi.
1: Tsantsu hlalose. Mm. Ha se ya jwala sa yutse o tsasa le mong le fitse.

0: FM ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego fumana riatella afternoon drive show ho hashtag riatella kapa hashtag ke molelwa
2: Is it the case? Ke khotso ya Jesu e fetang le ka araba ka re le kutlo ya motho ka ho araba nna ke le mong ka ga kae monna ka ona nshato ka ga fihla hae abanhla ba ka screw driver ke tsile ka ga le lapa till now anshapa aro wa ga bana le moruti ka ga kereke o tsebana le moruti wena ke se hlosa lona ke setseba antle thabo le lewe ke a setseba wana munaka as ana bo ulela nthwe ngwe excitement ibi unaka u shapa le ha ga strata hey

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Atsadi papadi ho riatella le Bongani Tshabalala.
2: All of us all in kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport. E bohe ho SABC 3 o imamele dialemoeng tsa SABC o be o streame ho SABC Plus. Dumela mamadi wa sebeletso ya lesedi ke sa bobedi tseo ko neletsang tsona ha jwale tsa dipapadi lenano la Riatella re tsaleka tsa papadi ya rugby. Dintho di a tsamaya hantle bekeng e fetileng ka labohlano mane Dublin ho makgaolakgang a United Rugby Championship bakeng sa hlopha sa kwano lapeng sa Bulls jwalo ka ha se kgakgathuwe ke sa Leinster ka dintlha tse 30 a na le metso e tsheletseng ho tse supileng. Dikokonono tsena a tsamaya ne naheng ya Ireland di qadile papadi ka sekgahla sena sa esale le ho sebedisa menyetla ho tswa diphosong tse entsweng ke hlopha sa Bulls tse kenyelletsang ho bontshwa dikarete tse tshehla hwa Kenan Moody ka sena jwalo le Willy LaRue karolong ya pele ya papadi ya ba di phethela karolo eo di etelletse pele papadi ka dintlha tse 20 a na le metso e mmedi ho noto. Di-try tsa hlopha sa Leinster tse keneng ka Tommy O'Brien, Rico Loane ka sena le Jack Conan le Sam Prendergast di ile tsa qeta ditoro tsa sehlopha sa Bulls. Le hoja Moody a ile a hlabela hlopha sa Bulls try karolong ya bobedi ya papadi, Leinster ba ile ba arabela ka sebapadi e leng Harry Benn. Ke lekgetlo la bone hemmamedi nakong ya dihla tse hlano kaofela sehlopha sa Bulls se iphumana sebapala ho makgaolakgang a United Rugby Championship empa se sa e hape. Ho tsa papadi ya netball, CEO Netball South Africa e leng Adam Brooke o fane ka dipehelo le sewa ka thabelang hore sehlopha sa naha sa Spa Proteas se se fihlelle dipapading tsa Commonwealth tsa selemong sena. Ha bua ka pele ho Sascock pele ho phatlalatso ya sehlopha e tloetswa ka monaka Olympic House Johannesburg ka laboraro lena le o reyang ho lona, Brooke o boletse ha bonyane sehlopha se lokela ho phunyeletsa bakeng sa mokgahlelo wa di-semifinale. Di papadi tsa Commonwealth tsa selemo sena he di tlabe di le mane Glasgow mme tsona di tlotha go wa ka la 23 kgweding ya Phupu e be di fihla pheletsong ka la 2 Phato. Brooke o re ntle le ho kenya sehlopha tlasa kgatello sena sa netball sa kwano Afrika Borwa o dumela ha sena le talente e ntle haholo ho ka phunyeletsa bakeng sa dihlopha tse nne tse ka hodimo dipapading tseo. O boetse o ipileditse ho balatedi ba netball kwano Afrika Borwa ho ba le mamello le ho dula ba tsietsa hlopha sena sa naha jwalo ka ha se ntse se betlwa ka nnete bakeng sa bokamoso bo botle. Ha re utlwe hore o di beile jwang ke Adam Brooke eo e leng CEO ya Netball South Africa.
3: Anything from semi-finals onwards will be seen as a success. But again, it's a work in progress. It's going to take time. It's going to take financial support to provide the players with further training camps and more opportunities. So yeah, it's a work in progress. I think that point is very vital to get through in the articles that you write. It's not overnight.
2: Ha re di kwala ka tsa 2026 FIFA World Cup, Cody Gakpo o sebeditse ka bokgabane le ho hlaba dintlha tse pedi ho thusa sehlopha sa naha ya Netherlands ho kgakgatha sa Sweden ka dintlha tse hlano ho e le nngwe papading e bapaletsweng mane Houston mafelong a fetileng a beke. Gakpo he o ile a thusa ho neletsa Brian Broby bolo le ho hlaba ntlha metsotsong e mehlano fela ya papadi eno. Athe Broby papadi le kgefutsweng a hlahlabile dintlha tse pedi, mme mokapitene wa sehlopha sa naha ya Netherlands e leng Van Dijk o boletse ha Gakpo e le sebapadi se matla haholo haholo le ho ya ka mokgwa sebeditseng ka teng ha ba ne ba bapala ka 2-2 le sehlopha sa Japan papading ya pele. Tlholo ena ya sehlopha sa Netherlands e ba beile ka botleng jwalo ka e le hore ba ka nna ba phunyeletsa ka nnete ha o sheba ka mokgwa ba seng ba bapetse ka teng ho fihlela kana bakeng sa mokgahlelo wa tse 30 a na le metso medi tsa ho qetela tlhodisanong eo. Ho sa le jwalo he mokwetlisi wa sehlopha sa naha ya Iran e leng Amir Galinoy o tholeditse sehlopha sa hae ka mokgwa se bapetseng ka teng jwalo ka e le hore ho fihlela kana ha se so hlolwe ho latela ho bapala ka sona ho bapala ha sona ka noto ho noto kgahlano le sehlopha sa Belgium mane Los Angeles mafelong a fetileng a beke. Ha jwale sehlopha seno mamedi se hloka fela ntlha e le nngwe hore se ka phunyeletsa bakeng sa mokgahlelo latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Mme mokwetlisi o re le hoja ba bile le diphepetso tse mmalwa pele ho papadi eo e leng hore ba ikwetlisitse fela bakeng sa yona dihora tse ka tlase ho tse 16 o thabile wa ka mokgwa sehlopha se bapetseng ka teng. Ka labohlano lena leo re yang ho lona ba shebile ho fumana ntlha e le nngwe fela e tla etsa ba phunyeletse bakeng sa mokgahlelo latelang ha ba thulana le sehlopha sa Egepeta mane Seattle. Mme se re tla bona he gore ba tla sebetsa jwang ebile mapalahare wa sehlopha seno e leng Alireza Jahanbakhsh o boletse ha e le hore kannete o thabile wa ka mokgwa ba ntseng ba sebetsa ka teng mme o re moya o banang le ona wa ntwa ke ona o tla ba thusa hore ba phunyeletse bakeng sa mokgahlelo latelang wa FIFA World Cup. Re shebe he hore be di bapetse jwang tse ding ka labohlano USA hlotse Australia ka ntlha tse pedi ho noto ya re ka moqebelo sehlopha sa Morocco sa hlola Scotland ka ntlha e leng ho noto. Brazil ba gagatha Haiti ka tse tharo noto ha Paraguay ba hlotse sehlopha sa Turkey se sentse se tswile ka ntlha e lengwe ho noto. Netherlands papading e nngwe ba hlotse Sweden ka ntlha tse hlano ho e lengwe ha Germany ba hlotse Cote d'Ivoire ka ntlha tse pedi ho e lengwe. Ya re ka Sontaha Ecuador le Curaçao tsa bapala ka noto ho noto ha Japan ba hlotse Tunisia ka tse nne ho noto. Ya re Spain le bona ba hlola Saudi Arabia ka tse nne ho noto. Papading e nngwe ba petse maobane Belgium ba petse ka noto ho noto le sehlopha sa Islamic Republic of Iran ha mesonyana Uruguay ba bapetse ka 2-2 le Cabo Verde. Athe papading e nngwe hona mesonyana Egepeta se hlotse sa New Zealand ka dintlha tse tharo ho e le nngwe. Ke tla oneletsa hore be mekgahlelo ka ho fapana se eme jwang le hore be ke difeng tseo re ka di lebellang ka jeno ho kenelela mesonyane tlhodisanong e tjhesang e monate ya mohopo wa lefatshe bapalelwa mane North America. Bana beso ke tseo mamadi ha re kopana metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano.
4: Lebelo ho lefela bongzito?
2: Tota.
4: O motho a latelang matlanga commission?
2: Ya wa tsiba ke hona le mo kileng ga isi ya teng tseleng ha o se ke tsepa misa maikutlo a holo bo itukisetsong ba dipapadi tsa mabo
4: alfa. Okay, okay. Eh top number 7
5: wa ile ke ke la tla ka ho. Ke
4: bona re emetswe ka bujete ke hona le memo advocate Mahlapisello. Ke mo unketsa ke be motlotlo. Unketsa ke be mosuthu ya motlotlo. Bo hlale level ya me o e hudimo ha ho.
5: Ah o ke ke be wa motswa ka mona aba sa o tshwara ka mane ke motho a o qhautsang ha holo ka puo tsa hao.
4: Me Mahlapisello. Advocate
5: Sim. Ai ai ai. Tsa mosebetsi tshile matso.
4: Ho a tlhokeya hore nenneng ka laboraro ha re ka fumana nako a le teng a sina mosebetsi. A ka to dula le rona fatshe mo.
5: Eh. Eh yena wa tlhokala ka nnete ke hape ho ba commissioning yeno ka mantso mang ho bolela ke boemo bo phameng ho khotshwe batho ba tsejwang hore mona wa mamedisisa mme ho mamedisise nga ha o le wena o sontso wentse dipatlisiso ke bona le mathateng a ga mo
4: hai
2: ya lorre bile wa nge mme bana
4: a khona
2: a ka tlo khothatsa
4: mo mosuthu monna
2: wa mosuthu ba suthu ba ba le ba usi bantse ba hola hore le bona ba ka fihla boemong bo bo phameng
5: sho ha bone ke be wemo
2: oh

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pitswa maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bafana Bafana ba ile ka na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a Amerika, Canada le

0: ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala, mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa mohlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho, o tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko, tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena leng tlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie, hana ho ema feela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SBC.
1: Hei, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
2: O etsahalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, ebe o tswa ka founu ya hao letsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya!
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP set.
2: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane-hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
1: Hehe, le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha PEP fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Chiso wena jarara, chisa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: 1,000 people ke andile hey maybe yana bo tle jalo TK how do you feel o dole Prince K ba tsamala Audrey ba rebet ka day simomedi ene ile jalo mogodu Monday ya rona ka jena
1: mirale bo ka nete re bone mala tsa re fumane mala tsene ngata go le batho ba iratile mogodu Monday ya ke utlile o mametse mo eketse pule mo kone ke mega ka mona ka small farm ara ke jela ka tsebe le lebsa le top la ma 7 ke mametse go tlile ntate musile antsa re kokala na re ke mametse ba fetwe wa utlwa motho a mametse utlwa ka mulaetsa ka morao ka mane ke le sedi gore le tobulela o di
0: a monate jwang
1: nati jwang
0: nati jwang o di ire metse tsa mashaba le metse go be di pele re fitla go nya botshelela ha jo le ke na kwa dipapadi le bongzito
2: atsa dipapadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: ke le bile ha ho le bana beso all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di ya moyeng sa SABC e be we streame ho SABC Plus mamedi re go fetsa ho qetela tsa dipapadi re qale ka tsona tsa 2026 FIFA World Cup sehlopha sa naha ya Ghana se ke ne ka thata boikwetliso bakeng sa papadi e matla ya Group L e tlo bapala ho sane mane Boston kgahlano le sehlopha sa naha ya England mme forose e bile le kgalala ya sehlopha the Black Stars eleng Brandon Thomas Asante o boletsa ile hore ba ntse ba phea se itseng mme ba tlo makatsa lefatshe ha ba hlola hlopha sa England o sane ka bobedi hlopha sa England le sana ha ya Ghana ha o sheba dina le ntlatse tharo mono ho group L ka morao re sena sa ne simamole sa Croatia papadi nya pele ha sa Ghana simamotse sa Panama papadi nya sona ya pele Thomas Asante o dumela ha wa le hore bana le se hlopha se matla se ka nna sa itsa na lane ho sane a se thulana le sana ha ya England ha re utlo hore o di
4: It was a balance between recovering from the last game and the travel and everything and also preparing for the next game. So we started to have a look and put our minds to the different challenges that we're going to face and how we're going to use our resources and our team and everything to the best ability. It's very much a case of, you know, we back ourselves, we believe in ourselves. You know, whether people on the outside, they doubt us, they believe or anything. That's not what we think about. We think about why we're here, we're on a mission and yeah. That's them. It means that there's no pressure. Well, it's even less pressure for us in the sense of we like that a lot of people, even we know that our fans believe, but we know that some people, they might want to overlook us. And we use that to our advantage of preparing properly and believing that we can go and do something.
3: Go tsepisitse hore ke tla oneletsa tse ba palang ka jeno tlhodisano ya mopo alfa si horeng ya bo super thapa machena antina tla botsana dipotso le Austria athi horeng ya le shomela motsumo mbusi ho hlopa sa France se tla botsana dipotso le sa Iraq mesong ho sane horeng ya bobedi hlopa sa Norway se tla isana dumela tla se le sana ha ya Senegal ha sa Jordan se tla botsana dipotso le sa Algeria horeng ya bohlano ho sane Hussein go le tla tla sheba he sepheto sa dipapaditseno ha re khutla ho sane re sheba fela rona be mkhahlelo nya fapaneng ho fela ha kana mo seng o papetse di papadi tsa bobedi e be yeme jwa mkhahlelong wa A re fumana hore hlopa sa Mexico se maemong a pele maemong a bobedi ke sana ha ya South Korea mkhahlelong wa B se hlopa sa Canada se maemong a pele ha maemong a bobedi le se hlopa sa Switzerland mkhahlelong wa C sa Brazil se maemong a pele maemong a bobedi ke sa Morocco mkhahlelong wa D sa USA se sentse se phunyeleditse se maemong a pele ha sa bobedi e le sana ha ya Australia mkhahlelong wa E sa Germany se maemong a pele ka tsa tsiletse le sona o sheba ka sentse se phunyeleditse ha maemong a bobedi e le se hlopa sa Cote d'Ivoire mogahlelong wa F ke se hlopa sa Netherlands maemong a pele maemong a bobedi ke se hlopa sa Japan mogahlelong wa G se hlopa sa Egypt se maemong a pele ha maemong a bobedi le se hlopa sa Islamic Republic of Iran me mogahlelong wa H se hlopa sa Spain se maemong a pele ha maemong a bobedi le se hlopa sa naha ya Uruguay re tla bona mogahlelong wa I J K L e be di ntlo di tla se jwa jwang lo ka ile yona e setseng le ho petola di papa bobedi mme a o sheba loko yane ya dihlopha tse batlang di le ka botleng tse maemong a boraro maemong a pele ke sehlopha sa Sweden maemong a bobedi ke sehlopha sa Scotland maemong a boraro ke sehlopha sa Paraguay ka bo maemong a bone maemong a bahlano ke sa Belgium a bo tshelela ke sa Portugal Czech ya maemong a bosupa a thi maemong a bobedi ke sehlopha sa Ecuador ka bona hore be loko eno ha e petelwa ha o qeta ho bapala di papa di tsohle tsa megahlelo e tla be e eme jwang ha re tla kwano lapeng sehlopha sa Marumo Galan ntse setse ba ditse ha phuthi mahafe se le mokotlisi wa sona ya motjha me se na setla ka mara hore mokotlisi yena a tsama e shopping sa city ha o ne o sa lebellwa pele se hla sa 2026-2027 sa Betway Premiership se thagwa simuso mahafe o tla se shopping sena sa marumo tjena a tle ana biphihlelo bo matla ka mara o sebetse hantle lo wetsa hlopa sa polokwane be se seng sa tse matla ha golo fela me o tla tshwere biphihlelo bo boholo le bo ya pele ka re so hlopa me botsamaisi ba sehlopha bo tshepisitse ha botlo motshietsa ka gotlhe gotlhe e le gore a tla thuse sehlopha sa marumo go sebetsa hantle sehleng se tlang a re dikwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Bulls ka nnete se fumana re fumana gore se na le mathatanyana pele sehla se setšha se qala jalo ka e le go dibapadi tsa sona tse bapetseng ka bogabane sehleng sena di tlotloa mme mokwetlisi Johan Ackerman o tlhalositse ha ba tlolokela gore jwang kapa jwang ba fumane dibapadi tse maatla pele ba kena jalo sehleng se setšha le boitukisetsa tlhodisano e latelang ya United Rugby Championship ka morago gore tlhopha seo he se tlholo ke ile ka o bolelela mafelong a fetileng a beke papading ya magaolakgang ke sa Leinster se arwana jalo le dibapadi tse kang Rowan Norche Will Colow Kartley and Sir David Krill le tse ding tsa dibapadi mme mokotlisi o dumela ga dibapadi tse ntšha e leng Calvin Bosch Takir Abrams e ka tsena jalo le Hanro Liebenberg ba tlo kgona gore ba thuse setlhopha le dibapadi tse ding tse ba tla nne ba sebetse le tsona go leka go di godisa gore di kgone gore di tle di emelane le maemo a feng kapa feng ba tlo teana le ona setlheng se tlang mme o beetse go na le dibapadi tse ka bantse leshome le motsomedi kaofela tse tlo le ba setlhopheng sa naga jale ka nnete go tlo ba thata gore ba itukisetse ka o feleletseng bakeng sa setlha se tlang jalo ka e le gore ba tlo ba lokela ba bapale ntle le tse ding tsa dibapadi tsa bona tse tlabeng di le setlhopheng sa naga sa mokwetlisi Rassie Erasmus se e leng gore dipapadi tsa sona di se di thagoile ka nnete tsa matšhaba mme ebile se itukisetsa jalo papadi e kgolo e tlo bapalwa ka la 15 kgweding ya phato kgatlhano le setlhopha sa All Blacks ebile pele mono se tla nne se bapala jalo papadi tse ding tse maatla kgatlhano le ditlhopha tse kang sa naga ya England jalo ke tla bona gore nabe ba tla sebe sebetsa taba tsa bona jwang setlheng se tlang jalo ka e le gore ba rwana le dibapadi tse maatla tlhopha sena se tlhotseng papading ya magaolakgang a URC sa ka monaka Tshwane e leng sa Bulls di bile gakalo tseo ke neng ke o tshwaresi tsona tsa dipapadi natefelwa ke nano la dipapadi pakeng tsa gore ya bosupa le gora ya borobedi hosane o se malaxen o tla ba le wena ka dintlhakgolo tsa dipapadi o thagoa nna le wena re kopana kwano re ya thelela metsotsong ye 30 ka morago ra ya boraro hosane bana ba e suketseng
1: lebele golo fela Bongzito go na le ngangisano ya gale top number 7 le Bongzito ya Lionel Messi kapa Ronaldo
0: Messi.
1: Bongs?
3: Ah, Messi ngwaneso.
1: Lwena Messi.
3: Messi.
1: Okay. No e fedile ta.
0: Fedile.
3: Wena o zwana.
1: Ka jeno Messi. Ka jeno. Ha ka ba le assist. Assist. O tla ba sebapadi 7 nang le di assist tse ngata history ya World Cup. Le fast ka bophara. Ka jeno Messi ha ka hlaba ntla. E tla ba sebapadi sena le dintla tse ngata history ya World Cup e sa
0: Nasa hlabile 3 ya ke.

0: Yes.
1: Gore ka jeno hona le gona le hore a ka tswela pele ho ngola history a korang ka pasa kore ka assist fela.
0: Ya ba jwa le kana le Miroslav.
1: Yes.
0: Ka dintlha ka gola tsela shobana motse seletsa o ke ne te fatse mona.
1: Fela nna ne ke emile yena ho tloa gale he.
2: Ne nna gale.
0: Eh yana ka ne
2: tikile. Ha se. Siar sebe di e de ai.
1: Ya, no bana be swa hetse u hlakile hore me sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe sebe. Feletse mo.
2: Yona ke bona matha fela ka ga lebala.
1: A usa di fosa, usa di fosa le tsaila
0: le bo dia di hanana le.
2: A una fosa.
0: Ba le ka lo monele tsa
1: di.
0: Ke bo re ke fitleng a kena ka gara ne.
3: Ha ho supermarket e cheap o feta you save. Ho bo le lang hore o tla boloka haholo di hlahisweng tseo di ratang. Di tlokontsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint super maize meal ka $69.99 fela. Di solo di fumana o fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete, mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ebe mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae? Ho tloha ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le monyetla ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi. E ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA, moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tla ba etapele, ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka 29 Phupjane 2020. South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Ha kule bo he tibla mohol wena bongzi jo momedi sontso le fela jo lo herkena ka mebileng ka bana ka Johannesburg re tha khola ka N1 southbound ka mara ofela ho Harsfontein Road mele medi kwetso ka moganna ga kelo hloko hona le kotsi e amang makulu a mapedi ra fetera ka bana ka N1 northbound ka mara ho Rigel Avenue mola bo hareng kwetso ka mo lebella tiehiso e matla momedi ho ba ke kotsi dipakeng tsa lori moho jalo le vene jwale lebella tiehiso ba ngo sebedisa milao N12 is bound pelo fitla jalo Xavier Street molo bo harengwe kwetso gana ga kelo hlokona le koloi e emeng ka hare ho mila ka mora feta N1 northbound kamane ka Botha Avenue le pio le letshehadi ka pale hetlala le pio le tsheri momedi ke lona le amehileng ka mo gana ga kelo hloko le belle le tiehiso jalo ka ha hona le kotsi me out in one southbound kamara ho Babsfontein mele medi ro e kwetso ka mo ka le pio le letshehadi le belle tiehiso e matla ka bakala kotsi ke ne go tshwaretse ha ka ke bona ke kotsi a manjwalo lori mohole ke logitse pedi mona momedi ke logitse pedi tseleng hore dikotsing ke ne go tshogetsa kana ka jeno kwa na ho ratela traffic me ha re di fumana o sane ha metsotso ile ya mashwa ba di metso mihlano pele ga fitla wa genyane ya bone #ratela traffic.

0: Bona na nako mo re ileng ra thaba teng ke a bona ke ile mo sepedi se fetileng re bone ka re liquid dip ba gotlela ba sebetsa mmogo ko setseng
1: ba ntse ba sebetsa mmogo
0: ba sebetsa
1: mme ba itse kona ba dutseng fatshe ba etsa dipina tse ntšha ba re gatese ke ntho ya gore ga ntse re ya menateng mona re ntse re pinapina tsa gale jale re sa dusi re a tlhophisa re a
0: phega re tsamaye kele re sebeditse
1: mamele re sebeditsetlhe ke ne le mantaga ka nnete mme wa tseba ga re tsamaya mo re chaise o tsebe gore beke e fedile o sa ne tlabelela bobedi mme tefelo a ke manano o tlatlang ho latela kwa ha re tswa matsohlo a tla ba le teng me ngwane so ke di bone matshela ba hoisa hore nyane ya bosupa le moifo e be o fumana jwalo sibili mo le fatsa ma le DK me o tsama le hlonolo ga jwa o tsama le thabiso thabiso motlong ba ya lwana hore nyane bo robedi hore nge bo robedi e be hem o kena jwalo roy roy ke roy gat e ona le pina lantetsa zana be ke fitileng duela lena la mo alis ke ga tswa bo
0: roy
1: e mo sebetsi lantetsa sa yona go ke tla bona lena he mo medi ya go nyana le shebele metsi medi hore nyane le shebele metsi medi uteng ha mamelwe
0: ponto ha mamelwe ke ponto ponto
1: wa selete
0: ba re ho tswa uthi be tabo bongane le lebu re a tsama re boela re khutla posano re nge bra re fitlela re nge botshelela na tefela ke manane o hla tla latela sebeletsong ya le Serie FM ke monlelo hashtag le Serie FM birthday 66 re a kitika le bo re tsama re sebeditse ngone
1: re sebeditse ga bona sana sana ke mjolo Tuesday 30 and the 30 hustlers
0: ke mjolo sana
1: ke mjolo
0: mjolo Tuesday
1: mjolo Tuesday

0: MK Productions zingumalo le family ya ba tsamela dlala tshutseni ba ra shintsha magia ke tsene re kwalang khaolo ya ka jena ra tshela afternoon drive show ho le se dia fam re bela go tlapa sa ndre hashtag ra tshela 326 ga tsira ka ke di bone matshela sa ntse meme mo le moifo wa ba hlopitsi ba matla ba tlo fa lenane le matla la ditaba la matshohlo bana beso re le lakaletsa tshebetso e monate by Dubai Dubai
1: o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

Di tabatsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sa o sane re kala ka province ya Gauteng. Le ho di mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole. Mpumalanga a thiba ka mohodi hoseng Highveld ntle le mo letla hla ka o phole. Impotla futhumala Lowveld. Northwest o tla thiba ka mohodi hoseng ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le ka lebo ya botshabela. Profense ya Free State o tla thiba ka mohodi hoseng ntle le mo le hodimo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le ka lebo ya botshabela. Ho tla bata dikarolong tse ikgutlileng le diboho la Lesotho. Northern Cape o tla thiba ka mohodi hoseng ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya botshabela. Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka bophirima. Karolong e ka botshabela ya Eastern Cape o tla bata ka leboya ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Kwa Zulu Natala le tla kwela ka o kgetha dibaka ka mohodi hoseng dikarolong tse bohareng ntle le mo le hodimo le tla hla ka o phole empa ho tla futhumala ka botshabela. Di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jone ke la ditaba matshohlo.

0: something amazing.
1: Ke metsotso e le shomela motsomong ka morao ho hora ya botshelela ho pala hore lena no lentse le kena jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le City FM ha ratela pele ka ditaba tsa rona tsa tsinela ka jenwa re fumana hore commission e ikemetseng ya dikgetho e re itemoetse palo e nyolohileng ya bagethi ba ipona haditseng ho tla ingodisetsa dikgetho tse tlang tsa magotlametse. Komishini e thagotse letsholo la yona la pele la boingodiso mafelong a sa tswa feta beke. Re lekola tshebetso ya komishini profensing ya Free State ka ho buisana le motlatsa motsamaisi wa komishini ena e leng Mankai Ntshetshe. Monghadi Ntshetshe kgotso wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Re ke tle ko dumeditse ge di ba ka kidumetse ba mamedi bohle ba Lesedi FM.
1: Mhlomphehi. Na ebe o ka refa hore tshebetso ya lona e bile jwang mafelong ana a sa tswa feta beke?
2: Jolo ka ile wa hlalosa gone se tsebe jwa bona ibile entle a holo ha re lekola ntlheng ya ba kgethi ba rona ba ile ba fihlela dibakeng tsa rona tsa ho kgethela mme boemo ba batho ba ileng batla dibakeng tsa rona re ile ra fumana tholelo e kana ka 2.9 million ya batho ba tlileng dibakeng tsa rona tsa ho kgethela na ka bophara mme hona he ho ile wa fita ditsholelo e re ileng ra ba le yona ka nako re ne re etsa boingodiso ba pele ka dikgetho tse ne re di lebele tsa bomasepala tsa 2021. Mme tsona he di le tsa 1.7 million mme hona go tlisa nyolelo e ka bang ho 1.2 million ya batho ba e leng hore ba ile ba fitlhelela dibakeng tsa rona mme porofenseng ya rona ya Free State he re ile ra fumana palo e ka bang e lekana le 145,000 ya batho ba ileng ba fitlhelela dibakeng tsa rona tsa go kgethela tse lekana le 1,614 mme ho tsona he re ile ra fumana hore palo ena e se re fumane ke batho ba ka bang 19,896 ba ileng ba ingodisa botjha dibakeng tsa rona tsa ho kgethela hore mabitso a bona a tla tsebe ho kenela lenaneng la bakgethi mme e nngwe ena e laba he batho ba ileng batla ka ho tla ho tlo ntjhafatsa dintlha tsana lenaneng la rona la bakgethi le bao ba beng hore ba ile ba fetolwa maemo a bona a bodulo hore ba tle ba tsebe hore ba hlahelle dibakeng tse lokileng tsa ho kgetha.
1: Ebe lile la tobana le phepetso tsa mofuta ofeng tshebetsong ya lona?
2: Mane so di phepetso tse re leng ra tobana le tsona di ile ya ba tse mmalwa fela mme e nngwe e kgolo ho di feta ho tse ho tsona tseo e laba ya dibaka tseo be leng hore e ne e le dibaka tsa mapolasi mo beng hore he borapolasi ba ile ba re thibela ho kena dibakeng tsa bona tseo re neng re di hlwaile le tsona ya dibaka tsa ho kgethela ka lebaka la sewa sena se setsiwetse na ya rona kapa bona borapolasi sa lefu la tlhako le molomo mme he komishini ya dikgetho ka ha re ile ra elellwa tsena tsohle pele re ile ra leka ka hohle hore re tle re theohele moo mme ra hloma ditente haufinyana le dibaka tseo tsa ho kgethela hore re tle re tsebe ho thusa bakgethi ba dulang dibakeng tseo.

0: re ba le ba lekanang le 1004 ba ileng ba fitlha dibakeng tsa rona, mme ba dilemong tse lesomeleng tse gore bedi fitlha dilemong tse masome a mabedi a motso o mong ile ya ba bašwa ba ka bang 12,017, mme gona go bontsha gore ka nnete matsholo a gore a ntseng ranka gore re rute bašwa le ba kgothaletsa gore banke karolo dikgethong tsa rona a batla sebetsa fela, re tla tlameya gore re tise ka ga re tla ya dikgethong boingwadisong bo bongwe ba bobedi gona sedimong sena.
1: Naibe le kare le bona tshebediso ena ya marangrang a technology e be bofatsa mosebetsi wa lona ka tsela itseng.
0: E tlile tshebetso ena ya marangrang a rona ya boingwadiso ba marangrang e batla e bofatsa mosebetsi wa rona ka ha e thusa bakgethi ba beng gore ga ba batle gore go ema meleng ya rona gore ba tle ba tsebe gore ba ingodise ba dutse dibakeng tsa bona kapa maaheng a bona, mme komišene ya dikgetho e bile nkile mohato wa go etsa bonnete ba gore boingodiso bonana ba marangrang e ba boingodiso bo beng gore he bo tla ba bo beng gore he bo botswa ka mahala ntle le data efe kapa efeng, mme bakgetsi ba rona ba kgothaletsa gore ba sebedise monyetla ona ka ga gona jalo sa so tlhole o sebedisa data kapa o sa tlhole o tlo ja tšhelete efeng kapa efeng dinomorong tsa bona kapa difonofonong tsa bona. Be o re thusa gagolo ka ga o tlisa boingwadiso bo beng gore he bo batla bo phaphane gagolo ga re tla ka ntlheng ya bašwa gore batle ba tsebe gore banke karolo le bona dikgethong tsena.
1: Re boetse gape re sa lentlheng eno e emanang le boingwadiso ba marangrang, go bonetse ka re go bile le mathata itseng a setegeniki mo batho ba neng ba tlhalosa ba fumana melaetsa e mengata e neng e tlhaisa boingwadiso ba bona, le ga e le gore dintlha tse neng di tlhalela ka gare go melaetsa eo ba e fumaneng e ne e sa tlhaise mabitso a bona, ka fela wa tlhalosa taba eo.
0: Ee ngwaneso, re ile ra ba le tlaleo eo e reng jalo, empa he komišene ya dikgetho e ile etsa bonnete ba gore ba phalela go lekola le go lokisa tsena tsotlhe, mme ka morago fela go nakonyana melaetsa ile ya fitlha gore bakgetsi ba rona ba se ba kgona gore ba ka ingodisa ka ga go ne go na le bothata ba gore tshebediso nana ya OTP number, mme he ba ile ba leka go lokisa gore go se ka ba le tshubutlhelelano e beng gore ne re e bona, mme dintho di tletse ba o tsamaya ka thelelo, mme he ke ka go re ileng ra fumana le dipalopalo tsena tse phahameng go bašwa ba beng gore ba ile ba ingodisa ka yona mogona wa marangrang ntle le go fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethela.
1: Ga re phetela puisano ya rona, e be ke mehato efe eo bakgethi ba ka tswang ba tlotswe ke monyetla ona wa mafelo a beke ba lokelang go enka go feta moo?
0: Ngwaneso, ba ka kena gona marangrang a rona mane gore batle ba tsebe go ingodisa bao ba e leng gore ba ingodisa kgetho la pele, mme ba ka kenya fela le go kaganye lena le reng register to vote .elections.org.za e leng yona register to vote.elections.org.za, mme he ba tla latela ditaelo tse tla bang teng mo gore batle ba tsebe ingodisa, mme bao ba beng gore he ga ba kgone go sedisa marangrang komišene ya dikgetho e beile letsatsi le letšha kapa mafelo a beke a matšha a beng gore ke la pele le la bobedi kgweding ena ya August gona selemong se godimo gore ba tla bula dibaka tsa go kgethela gape e leng yona boingwadiso ba bobedi ebile e le ba oketela bo tla etswa ba mafelo a beke, mme re kgothaletsa bakgethi ba rona botlhe gore ba tle ba ikitlaetse go fitlha dibakeng tsa bona tsa go kgethela ba ntšhafatse dintlha tsa bona kapa ba tle ba ingodise gore ba nke karolo dikgetho tsena tse re yang di le dingwe.
1: Ntate Ntšhetše, re leboetse nako ya gago ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
0: Ke a leboa ngwaneso, ke leboe le bamamedi botlhe ba Lesedi FM.
1: Mamedi yono re buisana le ena ke motlatsa motsamaisi wa komišene ena ya dikgetho porofenseng ya Free State e leng Mankai Ntšhetše, mme puisano ena re beya gantle metsotsong e gabangwe ba 19 ka morago go hora ya botshelela. Gopola gore lenaneo le ntseng le ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go Lesedi FM. E re nako ya rona ga emimona re fetele mabenkeleng, re tla boela gape re tswela pele.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prostidin 4-in-1. A na o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlamelo wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prostidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prostidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prostidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prostidin ha se Prostidin.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshehetso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. kapa romela email re tla khutlela ho wena.

0: ke metsotso e mashoma mabedi re ya re lebile hore nya busupa ho pala hore hore nya nya busupa o tla fumana ditaba tsa yakaretsang tsa lefatshe me ka mora ho mo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le CBD molefe ho tla hore ke difeng tso ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana le nakwa no ha ile ba
1: Kiri irregular bona lava le muifo mekiri me isama bidi motle wa sebetsa o 3 FM mabedi tsaba he o re bo suba ka jeno hola sa dipapadi ho tla dubeya re tshwere ntate re ne re swagete ho lekola tsa etsa etseng papadi nya rugby re shebile di hlophatsa Africa Borwa ntle le mono he re tshwere coach Pena Motsuane yena o tlo lekola le gona ho lwanyane sebetso ya di Proteas tsa basadi dipapadi nge tsa mohope wa le France hlopeng sa marumo yo marumo gallants se londona o hlakisa ditaba papadi nya bolo re shebile papadi tsa mohope wa le France Benjamin le shogona le gona re tlo lekola hape tsedintsa diphatlalatso tsentseng di etswa ho tsedintsa dihlopa ho Betway Premiership Atlas City FM Facebook le X #sefitwe ka ngano ga busupa hle ke tlabe ke nyola le madigidigi litsiri ke lo vila ho le lava kitse waneso
0: ke lo vila ho lo lava ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore na kwa nyena yo Africa Borwa iketeka letsatsi la machaba la SMME khoding ena ya Phupjane Mahlo le biswa ho bohlokwa ba dikgwebo tsenyane tse mahareng le tsenyane haholo moruong wa naha. Dikgwebo tsena di bapala karolo e kgolo ho hodise moruo, ho theheng mesebetsi le ho tshehetsa maphelo a batho ba bangata Afrika Borwa. Ditshebeletso tsa lekgetho Afrika Borwa e leng SARS le sebedisa monyetla ona ho atamela ho dikgwebo tsena tlasa mokotaba o reng ho matlafatsa kgolo ho kgothaletsa boikobelo ba lekgetho. Le ho haha bokamoso ba DSMME. Maikemisetso ke ho thusa beng ba dikgwebo ho utlwisisa le ho latela melao ya lekgetho ha ba ntse ba hodisa dikgwebo tsa bona. Re ntshetsa pele taba ena ka ho buisana le moeletsi wa SARS ya sebetsanang le ho atolosa lekgetho le thuto yena ke Ntate Ntwa Mthijwa. Ntate Mthijwa, kgotso wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Ausi ke di bone ha ke o dumedise ka tsela ya ka ke ba ke dumedise le ba mamedi ba hao ba Lesedi FM.
0: O ka hlalosa bohlokwa ba letsatsi la machaba la SMME le hore na ho baneng SARS eng ka karolo diketsahalong tsena.
2: Ha ke le bua ka tsela ka jalo ka ona ona hlawa na makata ba yena hore SARS e tle eng le maikarabelo a hore ho bane re a tseba hore na le bo ragwebo le bo makgwebo ba ntse ba tla ba thuthua mme tlhokometse hore ba bang ba bona ketlo nya le ba ba itetela e le hore ha ha nka nka lentse la management la ha ba complaint e seng ho bane mohlomong ba sa batle empa ka nako ngwe le ho bane ba fokollwa ke tsebo ke ka ho rona re le fa re lokala fa pala rona la tax based broadening re ntse bo nete ba hore le tsa tsinde la machaba la di SMN e se re tlo re tlo atamela ho bona re be re di bakeng tse fapaneng ho ba fa tsebo le ba bontsha bohlokwa ba di SMN ka ho mruwa rona wana
0: Mokotaba wa selemo sena o bua ka ho kgothaletsa kgolo le ho ikobela melao. SARS e leka jwang ho lekalekanya pakeng tsa ho tisa melao le ho tshehetsa dikgwebo tsenyane?
2: Gantse di yaka ka hare ho naha ena rona re re dibakeng tse fapaneng mo e leng gore ga rena dikantoro tsa SARS mme lebaka baka la leholo la o ya moo ke gore re ba thuse re be re ba bontshe gore na le mekgwanyana e mengata e re e sebedisang jalo ka ho ka sheba gore na le di-SARS digital channels. Pe le mongwe motho a ka di sebedisa ntle le gore a tle dikantorong tsa rona mme re ya go bona re tle re ba thuse mme ebile re ya ga o bona gape re etse di-update tsa dikgwebo tsa bona ka mantswe a mang ga e ba le dintlha tse e leng ntse di changile ba roka gore ba atamele gore na re ba bontshe gore na keng seo ba ka se etsa a the ba bang ba bona o ka thola e le gore motlhomong ba ntse ba saleletse morago ka di-retene tsa bona seo ba sa di kenyang mme re ya re ba thuse gore ba ka di kenya kapa motho ga e le gore kgwebo ya gae ga e sa sebetsa ebe re ya mo thusa gore na a ka e di-registera tswang ka tsedi yaka
0: Beng ba dikgwebo tsenyane hangata ba tshoa ditshebeletso tsa lekgetho sa se fana ka thuso efe ho nolofatsa taba ena.
2: Ga ntse di yaka boholo ba nako re re dibakeng tse fapaneng mo re etsang di-workshopo teng nka o teela motlhala fela jalo ka la di-24 kgweding yona ena edimo re tlabe re le mane kadisanong golo go tlwa ka gore ya borobong go phela ka gore ya boraro mme re be re re Kimberley gape ga lesewe recreational hall mo le teng re tlabe ntse re le go fana ka dithuto gore na ke eng se lebeletseng go bona athe o na le ba bang ba e leng gore ka nako nngwe o thole gore motho o qetelela a ena le dikotlo tse di fumaneng empa e le gore o na satse gore o leka gore ke tse di-retene tsa bona go rona ke ka gore dibakeng tse di fapaneng mo re ba thusang teng mo submita mme re be re ba thusa gore na ga ba na le di-penalty ke eng se ba ka se etsang motlhomong ga ba motho a na sa tsebe kapa a na fitetse rona o lokela o etsang bakeng sa di-retene tsa e gantse jaka
0: ke metsotso e le shomele metso mihlano re ya re libile hore nya busupa mo mamedi ya nang le kgwebo ensenye thutuwa re ofa monyetla wa go botsa dipotso tsa hao malebana le ditabatse a manang le SARS nomoro ya rona ya mohala ke 0863003084 impapel humo tlokomediso ke ena
3: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Re letsetse nomoro ya rona ya mohala ke 0863003084 re ntse re buisana le ntate. Re na le ntate Spute ho tswa ka manika mo yamaneng. Kgotso ntate.
2: Le kae mme?
0: Re teleng kae ntate?
2: Re pete. Ne ke motsa ntate mo re ke re jalo ka ga dilwa bo ke dilwa makwati o tlhola sometimes ke ya di officing tsa SARS ha ke fika di officing tsa SARS ba bang hutisa ba re ke etse appointment a ke ha ne ke appointment ke ka yeta mara ke kwa makwati SARS e hole ke very cool ka pa Bethlehem ya ho finyana lene mara ha o fika mona ba ha ho thusi o ka mele ho etse appointment ka ne daba ha ba ba ga huela sometimes o ha se ride ne te bua ke la bo hone ba mo re nang lo go re ding ho bona na ba ga se ha ra ha huela ka nnete ke a leboa mme
0: re lebuile ha ho lo ntate Spute o ka rabela ntate ntwa
2: ke lebuile ha tsela ka ntate Spute ka nako engwe mo ka ka tsola hore di appointment re nang le tsona di kantorong tsa rona di tletse le tshiare ka ofela jalo kana ka motho re beya batho dikantorong tsa rona ebe qetelong ya letsatsi ya re kgone go ba thusa empa ntho ke tsebang fela gore ba etsa ba o etsetsa appointment ga nga o fitlha mo e le gore ga o etsa appointment mme go sena sebaka se o ba ka kgonang go kenya go sone ba o etsetsa appointment engwe mme o ka kopa fela dikantorong tsa rona ba jalo ka go ba fekele teng ke go ba kelen etsetsa appointment ga ba gona gore ke ta kgona ore nka kgona go kena mono mongaka
0: re leba ka maneka Thabantsho re na le ntate Tshepo go tswa ntate
4: kgotsa Skidibone
0: re teng le kae
4: ke teme mo di bontsha mpole ke tsema ha go
0: ntate
4: ne go bobotsa ntate wa SARS rena SARS e go thusa ka tshelete go tsa SARS se pia sa yona ke hore re tle re le batho ho yona jalo ka bora kgwebo e tsebo tla re texana ke le bona
0: re fitela ka Vessels Brown re na le sabata ntate sabata
5: me khotso
0: ntate
5: hey ke le ke botsa ntate mo lo le ka ile go tsebala mang le mang la ke na le business gore ke tla re go theletso ya hae go ba o ile go tsebo ha re na kutlwisisa gore na se ka re kopana le bo mang ka banka ya dikantoro gore go re go tsama hantle go na le re tshangane ke a lebo
0: ke le bula holo ntate Mthishwa ka arabela dipotso tse seng di hlaile
2: nka tla ka mmamedi wa bobedi ngwana mme e leng gore ntho rena re etsang jalo ka kantoro ya lekgetho re etsa bonnete ba gore re fana ka thuto gore motho kapa mmakgwebo kapa rakgwebo ya kgwebong a tsebe gore ke eng le eng ya lokelang go etsa gobane ka nako nngwe gadi tse di yaka o ka tshola motho o na le kgwebo e rengwe se godile golo mara ka lebaka la go tlhoka tsebo o qetelela qetelong ya letsatsi le gore go na le dintho tse e leng goreng ga di etsa gantle go teya mosala e fela ntse a thola business empa a ba sa kgone go ja ditokomane tsa kantorong ya gone ya lekgetho ebile re ba ruta le gore motho le a ba a na le di-accountant ka empa a be le tsebo gobane mane kantorong tsa rona go na le ntho tsentse ke di bitsang ka gore ke di-in-house workshop ke mo gore ba ditsang teng mme re fitlhe re ba ruta gore na ke eng le eng e lebeletsweng go bona gantsi jang gobane ka nako ngwe ka tlhola motho e mong a ya a sa tsebe le gore go na le ntho e tsentse e-filing jalo ka ntate a bua gore ba re bangwe ba tla ba tloa bo mmakgwate ba ya officing tse Bethlehem empa a fitlha mo ba sa kgone go thusega empa a sala kata a attenda di-in-house workshop tsa rona ke mo go ba rutang gore na mo di-app e sebetsa jwang e-filing e sebetsa jwang mefuta ya lekgetho ke eme kae le gore o feng wa nahana gore kono o lokileng bakeng sa kgwebo ya gage a ke ha e leng tate sabata tenkeng ka re fela go yena motho a batafa o na ntlha batlang go ntsema ka SARS wa ya mono fitlhe o kope gore o kopa SARS dibakeng tsa lona mo batla le go ruta teng gore na ditaba tsa lekgetho di sebetsa jwang
0: mtlhomphe ke kopa fela go tshwarelanyane re fetele mabenkeleng re tla boela pea re tswela pele
6: clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: metsotso e ha bang ba e robong re ya re lebile hore nyane bosupa hopolo re lenano le ntse le kena jwale ke lenano la ditaba la masohlo ho Lesedi FM re ntse re nka mehala ya hao mo mamedu ka re letsetsa nomoro tsa rona ke 086 000 3084 rena le ntate ha bofane o ka mane ka machabeng ho tsonta te
1: haitedi
0: ntate
1: mafane ke le bitjaka
0: ntate mafane
1: mafane
0: Maofane e yantate o ka botsapotso ya hao?
1: Re metile the annual returns ka 50 le mo 50 day. Ba ska rafa that. Le mo sena ba dinyollotse ke 120 still re ntse re meta mara go fumana that ke botlhata ene ke ne ke botsa ntate mono re na ga kwa kwa tekae.
0: Ke le bula holo ntate Maofane. Re le ba ka manika madigetla re na le ntate Madoda gotso ntate.
2: Ne bona go tsomphile mo tswadi ma Afrika borwa matla dumela. Maro a ke se le ntate ka pola ihlakisa hantle o mela ke ke ke bona ke ba se tsa o le fa le khetho she jwe ha holo ma Afrika borwa le ke ba kana ba ikelwa le tshepa ya bona. Empa go mela a ke ke utlwa ka ba ke bona re ba apata di tsare khetho le teng le khetho le ba tamlo mpata le le kana la rona ma Afrika borwa ka pa bona le mina hana ha di di bane ke mila ke di batho ba tswa 1930 ya le bua mme wa
0: ke le buile ha holo re le ba ka mane ka petsana re tsi rena le ntate Mofokeng gotso ntate ntate Mofokeng o bona la gaule ntate Mothijwa o ka arabela dipotso tsa ba mameditse seng dihlaile
3: ke le bo khedi da ka ntate mo fane ka taba ya vet mme nka salo sa fela re bana ka nako nke ke be ka tseba hore na ke eng eng tsong re ba tsapela mo hlomba di decline vet ya hai a ka sala ka ntorong e a le nna ho finyana le yona ya ya SARS mme a fitla ke ne mona aba tshise fela hore na ke eng se tsang hore vet ya hai e decline ba le khedi da ka a ke ntse ngolo mina di requirement mme ha hona ka mogoleng hore a ke ke a fuwa vet number ka pa ke a ska register wa vet e le hore o mita di ntla ka ofela Neng ka rafa a yeno mur se ba jinsa o pinyana mo ba o pinyana le bo betleme a ga fela betle o fitinye mo no betleme e ba ta khona mo thusa ga dibe ya ka me ha ba no so jalo jalo ka o tiba o tla le ka o batla di nomoro tsa ka o lana le tsa mo fa tsona ke tla ke tla fela mo ra o tabiwa a ile ntate ma dona ba jinsa me la da rona me o tanga sa lo sa fela hore ha ke bua le wena tena le tsa la botsano ni tsa la mokobelo ene ke le di buka sebetsana le boga gwebo ka o fela o sa gethe hore ke molata ka pe ke motho wa Afrika borwa go pula rona go ka kantoro wa lefeto re sebana le batho ba nang le dikgwebo kwa mo Afrika borwa ha re se borna ke a melata e tekisiwa jwang ha ntse la ona le kgwebo ka re wa Afrika borwa re fala mo romere tsa bonnete ba hore ba le fala kgetho ka tle tshwanetseng e ba tshwanetseng ka yona ga dibidi yaka
0: re ka tlokolana rena le ntate sekolanyane gotso ntate
4: gotso le ka se tsiga
0: re tele ka ntate
4: gotso e ne ke batla o botsa ga itse ka ka o ge ke a bona la re na le go lenyana tsenyane mara bo hulu ba batho ba le go betse tengata ke batho ba hlang ka ntle e le melata le go tla tswa le go taxi le go ba e patala bona ka patshe ke free ke mahala fela ka go tsona le bona ba batho ba ngata ba ke ne ke go go ngwa hulu ka mo ke le bo
0: ke le buile ha hulu ntate re le ba ka mane re na le ntate Tshoma go tsonta ntate
5: Tshoma ha o ke le bo wa sense ya ke
0: ntate
5: ke ne ke kopa go botsa ntate mo hore na jole ka mo SARS ke na le NPO so ba di lavang khutisa mo le ha ke applyela for exemption ya NPO yeo ya ya ka nna yana ke ne ke ka tedi form mo for exemption eo ke ke bile ke di shebi ba ng khutisa ba ng kisa di mone fatshe ba batla sena ba batla sena ene ke tedi ke filemo ke tsapa go ntse ke ba ng kisa di mone fatshe jale ne ke kopa go tsana na ke tedi yang ha le jena
0: ke le bula ho lo ntate Tshoma re le ba ka mane ka tweleng re na le ntate ke me ke me khotso ntate
6: le ka me ke mo
0: re tle ka ntate
6: ke te man ke sebo ba bo ntate ba bo ntate ke ba tle nne mhlombo ma kitcheneng a manyane jalo ka bo tiele ngo o tla re ruta ka taba ena ya la kgetho bana ke hlokomela hore e bolo ba rona ba tla tshaba o bula dikgweba a bua ka SARS fela e motho sana na fela ka taxi hore e ke to taxi ya ke to taxi ya khante a ke dikeng tlhentle bona le kgwebo le ka manya le SARS jwa le ke ba tle bo makeshini ya manyane jwalo jwalo mme wa ka ke ya le ba be go tswa tshe budisa
0: ke le buila ho lo ntate ntate Mthijwa o ka rabela dipotso tse sendihlaileng
3: ntate sekolanyane jalo ka ke la ka falosa gantse di yaka gore dikgwetho ka o fela gore nna ke a melata kapa ke a maAforika Borwa re etsa bonnete ba gore re a kena re fitlha mo re thoa gore go bea epata le tax re nka mehato ka kgwebo tsa mofuta o jalo jalo ka ketsa kgwebo e nngwe le e nngwe e sa ikamaganyeng le melao ya lekgetho re sala morago gantse di yaka a ke gane ntate wa a na bua ka NPO a batla exemption certificate ena ke kopa go e tlhalosa gantle gantse di yaka go na le mo re fanang ka tokomane e listang dintho ka o fela tse tlhokagalang gore o qetele o thotse exemption mme ga e bane go na le meding kapa ke pedi tse o sa di kenyang mo ke temetla ga ebile exam unit e be ba e gotlhetsa morago mme nka ba gothale jalo ka tlhola ke dileshopong kere e tsa bonnete ba gore ga re o file listeo a ko ithike ka o fela gore ditokomane ka o fela tse batlayang di teng gobane ga o tsala gore e le nngwe ga oye motho o tla ba gutla ge maara ke ena e le nngwe fela fela ga e le siko e le nngwe eo ke yone e tlo qetelele ye ka gore taba ya o seka ya approvewa gantse di yaka a ke ntate skeme ke na ka mane ka tuelen ebile tueleng teng go ne o ile nna ke le go ruta ka ditaba tsona tsene tsa lekgetho gantse di yaka mme re ya dibakeng tse fapane jalo ke baka tlhalofa tsena tse tharo fela nka o tisetsa gore ya dibakeng tse nnyane bogolo ba batho ba tseba ga e kala ga ke na le New York shop batho ba mpa fela ba tshoa gore fa re se jale e teng a ke kanako re tlo fana ka lesedi go batho ba be le tsebe gorena ke mehato e feng e tshwanetseng ba eng ke ga e bane e le gore ga ba ingwekeng sa lekgetho bane bogolo ba mosebetsi wa rona o ba tataisa gore ba kgone go utlwisa ditaba tsa lekgetho gantse di yaka
0: a re lekola taba e amanang le dikgwebo tse seng di sa sebetse ke go baneng ga o le botlhokwa gore di tlhakolwe mme tshebetso eo le etsa ka tsela jwang
3: gantse diaka ga e le gore motho o ntse a registerile kgwebo a tla utlwisisa gore rona jalo ka kantoro ya lekgetho ga re tlo tseba ga e le gore kgwebo ya gae ga e sa sebetsa mme gore re tsebe o lokela gore a emane CIPC ba mo fe tokomane e bontshang gore kgwebo ena ga e sa sebetsa e be e fitlha gona mona ka e di registera gobane ga o se jalo re tlo qetelela ke mo fa dikotlo tsa di 250 empa e le gore kgwebo e ne se e sa sebetse ke gore reng le ga e ba e ntse e le teng sebetsa empa e se o ka e thola mosebetsi o lokela go tsa go rona o submite return re dira ka gore ke 0 return ka mantswana e bontshang gore nna ntse ke le boikemisetsong ba go tswela pele ka kgwebo empa ke se o ka ke e thola go tla go nna ga ntse diaka
0: ga re phethela beng ba dikgwebo ba ka fumana thuso ena kae mme ba tshwanetse go tla ba nkile eng ga ba etela ditsi tsa lona tsa SARS
3: motho a tata fela mo re leng teng a ka tshwere IDI le ditokomane tsa gae tsa kgwebo ka mantswe a mang CIPC document ba etse ba re bitsa 14.3 ga a tlile ka tsone di le pedi kgona mo thusa re kgona go bona gore ga e ba e le gore motho motlho mong tshwanetse re mo ngodise jalo ka public representative ke mono a ka tsa le ID copy yae a tsa le proof of address a tsa le certified copy a tsa le yona CK document ya gae le bank statement mme re atema le retla re kgona mo thusa ngwana ne ora registere re mo thusa le ora ka kenye di-return tsa tse saletseng morago
0: a ntate Mthijwa re lebotse nako ya gago ga o loka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang
3: ke lebile o menane gantse diaka
0: mamedi yo ne re buisana le ena ke moeletsi wa SARS ya sebetsanang le watolosa lekgetho le thuto yena ke Ntwa Mthijwa mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhophisi ya ka setlhong ebile morapedi Sekgwane motlhaisi ya eba diengwane moeti ra laololwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile kgoma matodi ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamedi kampo ya bafana bafana e luksetsa papadi e matla gahlanong le South Korea. Ke tse ke tla nne ke utsipetsipele tse dintsa dintlhagolo ba ye ba re ke di-fun facts ba ye ba re nenneneneng go nneletse dipotso tse mona tse ikgethileng tse o gopotsang nalane tsatsing le nage ke o nneletsa tse dintsa dintho tseo lego motlho mone o sa di tsebe mpa pele o moore ke utsebise papadi ya Argentina le Australia e ntse e tswela pele. Messi health sa tlhabile ntlha e lengwe mamedi 1 Argentina not Australia. Madigidigi a gae monate ka maanong tsa ntswe tsa re ebile o fositse le pena le metsotsong e megago papadi sa tswa thago ke ntwa ya lwana mamedi ke semphete ke o fete papading tsena tsa mogopo wa lefatshe. Ke tabeng ena ya South Korea mamedi na o ne o tseba gore pele go June 2023 South Korea ba ne ba sebedisa tsela e ikgethileng e fapaneng le eo rona re balang dilemo ka teng. Ngwana ha ile a hlaha tswalo Austria a ntabola Argentina le Austria ona le Austria ona le Australia mamedi nngwe ke a tseba gore e batla e le dithabe mane e nngwe ba re e monana ba re e at sea level ha ba e hlalosa mphire phanyeditse mfa e mamedi ke yona babadi e paketse tsa Argentina le Austria 1 Argentina not Austria e re ke kgutlele ntlheng ena ya South Korea he mamedi jwale tsela e neng e sebediswa go bala dilemo re shebile tlhakore la ngwana e motjha ha sa tswa belegwa ngwana ha na hla tsatsing le go ne o sa tshwane le rona mo e leng go tlameile a phele dikgwedi tse leshome le metso mmedi ebile mo se latelang ke teng mothong selemo banane ba go selemo se le se ga o tlaa tsatsing le na a santse ba go you are 1 year old ya fetwa he mo mamedi e fetwa ka tsela ore morago tsena he se ba sebedisa tsela e e tshwanang le lefatshe ka bophara. Jale ne re ngwana ha hlaya o no thu ngwana ona le moseletseng ho sa gatha le go hlaile kgweding efeng ha ebe ngwana ana hla kgweding ya December ha e kala fela e re di 1 tsa January ba ne ba ngwana e o na le motsepedi ba tloella ntho gore ne ne ba reng ka mantswe mang di 1 tsa January selemo se seng se seng ho ne o thwe ngwana wa hola. Fela e khutlela le ntlenyane le gona ntse gena le yona ba so thwa ke go atse ba gore le mo sa ba so thwa ntlentle seqalane ke atse ba le bona ke batho ba bo di dragon di eng le mo sa bona ha di tshwane letsa gona o tla utlwa ntse ba bua ka bo letsatsi ba bua ka eng ha ke batlo o kena o tsona mamedi empa ke dumela gore ke ka ho mo hlo mong ho sebediswa tsela e o ba neng ba e sebedisa pele ba imatahanya le tsela e tlwaeleileng ya lefatshe ka bo phara ya hore ho balwe dilemo tsa motho ebile re shebile hlako reng la bana ba sa tswa belewa
1: a di papa di ho le sedia fela.

0: Mamadi e re kopana le gaitsedi ka Benjamin le shugo sa ntse le teng kwano. Hello Benji, ke re mo isa lo mana tlhangwana se sebele sengwe le sedile kae?
1: Sebedi ke a dumedisa go wena le ba mamadi ka ofela lapeng.
0: Di o tshwere jwang tsa mahopo a lefatshe?
1: Hey, di re tshwere a monate go na batho ba bolo ebile batlile ke sa yona jwale nte ke shebile mese.
0: Fela ke a o tseba o ne o keke wa re phoqa e seng ka tshebeletso ya lesedi. Gaitsedi ya motho sentse kwa moetse tlhe ena ngwane se bile ke batla getlhege dithagole ka ena ya Durban City. Re bone ka nnete phetogo ke ena e seng e tsebisitswe e leng phetogo e leng ore e batla e makaditse batho ba bangata. Potso ko ore na ebe re santsane re tlo bona digolo so tlhaeletse taba ya Golden Arrows ona moo. Jale re a ipotsa ngwane sore ga e le mona mokwetlisi Pitso Dladla a rwane le setlhopha ka tshebetso rileng ga e bona ya mogopo wa Nedbank. Sena se tlo beya setlhopha kae re shebile le monse e tlang sa dipapadi e o makaditse o le o kae ena taba?
1: Nkare ke ne ke maketse, ke ne ke sa makala sebidi gobane go makala ga ka go ne go le go seng ga ka jeno ke latlha ka nna ka utlwa pele ba itsebisa semmuso setlhopha ke nne se ke utlwile go seng ga ka jeno gore go na le taba e tshwanang le e tlo etsagalang. Ke ne ke sa tsebe gore e tla tsebisa gona ka jeno empa ke ne ke tsebe gore e tlo etsagala. Jwale ga se ba itsebisa gona jwale ke sure ke ka tlase go dihora tse pedi ba se ba ntshitse statement seo sa gore mokwetlisi Pitso Dladla wa tsamaya. Empa go a makatsa gagolo ga o sheba tshebetso ya gae setlheng se e fetileng le mogope o a o tlotseng wa Nedbank. Motho o ne o nagana gore motlhomong ke mokwetlisi a tla fuang sebaka sa gore a sebetele setlhopha o sa batla ba tlwaetlwaetse o sana le nako a le setlhopheng o ba nna a ba teng ga setlhopha se nyololwa se tlisiwa ka mona ka go betwe premiership. A nna sebetsa ka tlase go mokwetlisi Kevin Hunty a fua setlhopha ga mokwetlisi a tsamaya. Jale ke nagana gore ke nngwe ya ntho tse etsang gore mokwetlisi Dladla a batle go tsamaya gore ga o banna le ga se ke tlotse mogope go santaneng go na le menyenyetsi ya gore go na le mokwetlisi e mongwe a tlang setlhopheng. Nna ke gotlela maane mo e leng gore ke le ba mothusi wa mokwetlisi empa ke sebedi ke gakana ke la e amogela ya mokwetlisi Kevin Hunty gobane o mongwe le mokwetlisi e leng gore o batla phapagane ka mosebetsi wa gae empa e le gore o mphumana setlhopheng. Empa jalo ga o sena le menyenyetsi ya mokwetlisi e mongwe a tlang e le gore ke se ke apile mogope e batla e se monatenyana ke nana jale itse ga monyetlo o mongwe o tla ka mona ka baaisaneng ba bona
0: ga itsera motho ke kopa fela o tshwara jole ge ke re mabenkele a ke gutla mona a re tlo tswela pele ngwaneso. Halakasha moya ke wa diski ka hotlhotlhe keteka menyako ya tonanagadi ya bolwa maoto ya lefatshe ka setaele le Hollywood Bets o ka hapa karong ya 2 million le dikoloi betšha fela ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le e nngwe ya bolwa maoto online kapa lekaleng le haufinyana le wena. Betšha fela ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le e nngwe ya bolwa maoto online kapa lekaleng le haufinyana le wena. Betšha gona jwale mme o gape o koreha golo fela. Hollywood Sports Book ke motsamaiso wa o betšha a nang le laesense ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sadi papadi. Holisedi FM.
0: Mamadi ntse ke nyola le khaitsi ya ka hle Benjamin Leshogo mme he re sheba tsentseng di etsa hala. Re shebile Betway Premiership, re shebile papadi ntse mhopo le fatshe. Khaitsi le motho a kompena na ya Babizo Twa. Yena le yena le bitso la ha sentse le matangwa le sopa sa Sekhukhune United e ka o tla lo thusa Cedric Kaze o so ile wa iutlwela ke netolo kae wa gona go netefaletsa yona
1: ha ke so khone netefatsa a jwa le sibili ke nne ya ntse le ngore motho ha ntse o tebetobetsa mohala wa ha o jalo ja ile se hlasetse se dile motho tla bontso o founa ka mona o le ka go utlwa gore mang o ya kae go etsalang ke nngwe ya taba tse ntseng re di utlwa empa ke nna go ya ka nna ke ne ke nanne gore Babizo Tshwane a ka batla gore e be mokwetlisi ya ikemetseng gagologolo bane o sa a sebeditse e le mothusi wa mokwetlisi tlhopheng tse pedi tse tharo empa ke nagana gore ga e baneng a kaya e le nnete I come on a set and go this Cedric Kaze e tla rentla go le go Sekhukhune United but this was challenge mo tsa ba mpapa di abolo ha holo e mongwa ba tswa ke ba hlompang ha holo ke ile ba padise hlwa hlwa ke nana le mokotlisi ntle le motheo ya nan le kelello e chatse ya holo ya papa di abolo ke nana hore a ka e ka ba thuso ha holo go mokotlisi Cedric Kaze ha ya go Sekhukhune United empa ha jwale ha ke so ba ke re nka ba hlo ya ka tare nnete o tike nne o sa ile ka mo
0: mhm ga itse ra motho ke nete o so di beile nang ngwana tswa ke re shebe fela ka hlakong la papadi tsa mohopo wa lefatshe ho fitlela ka na ge bone ke ntwa ya lwana nentse ke metsa mo America taba yena monneno wa Tunisia o re o sa bila kupile tshwarelo mpa ke ipotsa gore na e botla hlola khutletse sehlopheng sa nana ge bone Haiti take ye le ona Tunisia se ditswile ho ya ka wena tshabo ya hao ho fitlela ka na ge bone ka nete ge peta ntse le thabo fela ge shebile bo Cape Verde ke tsedintsa di tlhopa tse hleng di shejua ho le senganyane kiena Argentina le yona sentse phamisitse hlo maikutlo a hao ka papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe le dintsa dinatse o ka re mohlomong ho fitlela kana ihlile di batla di hapa pelo ya hao ntleng ya tshebe
1: wa tsaba ke nana mohopo wa lefatshe sibidi o bontshitse hore se kgeo se pakeng tsa sopa tse kgolo kapa sopa tse neng re tseba e le sopa tse kgolo le sopa tse nyane sentse se a se batla se kwaleya ebile papadi ya bone ba palelwa ka lebaleng ga e bapalwe dinomorong ga e bapalelwe pampiring re bona ka sopa sona sa Cape Verde mo e leng gore ba sebeditse gantle ya golo go fitlhela ga jale ba fumane ntlha go naga ya Spain ba fumane ntlha go naga ya Uruguay naga tse e leng gore ba se ba tswa go gapa mogopo wa lefatshe ebile ka mogopo wa bona wa lefatshe wa pele e ka ba se seng sa tlhopha tse e leng gore kapa naga tse e leng gore di fetele mogatlhelong o ka pele o e leng gore kwa mantshano jale ba sebeditse gantle ya golo Tunisia ba na le mathata a e kona sebidi Tunisia mathata a bona a e sa la qala mogopeng wane wa dinaga tsa Aforika ba fetola mokwetlisi ebile o ntshitse bapadi tse ngata golo tse dingwe tsa rona bo kapteni wa sehlopha ba banke dibapadi tse e leng gore ba na le boitebelo le boiphitlhelo sehlopheng a bantsha nna ke makaditso ke ena ya gore ba fetole mokwetlisi ka gare o mogopo ya lefatshe go ya ka nna eneke ke a ba sebeletsa go gang empa ke nagana gore tlhopha se e leng gore nna ga jalo se gapile pelo ya ka jalo ka ga o bua tlhopha sa Germany mogopeng wa lefatshe ba bontsitse gore ga ba kopana le tlhopha se kang ga sa putsa gantle jalo ka ga ne ba otla naga ya Curaçao ba batla ka ntlha tse supileng kao fela ga ba kopana le tlhopha se senyane se jalo se kang ga sa putsa ba se gotlha ba se belela ka thoko go seka ga bana le eng kapa eng kaqeo ya gore na ke tlhopha se feng se segolo empa ba kgone go kopana le gore e be tlhopha tse e leng gore go batla go le thatanyana papading le teng ba kgone gore ba lwane ba gotle ba gape papadi go ya ka nna tlhopha se e tsang jalo kapa tlhako se e tsang jalo tonameteng e tshwanang le ya mogopo wa lefatshe ke se e le goreng sa ipontsha gore papadi gore na ke ya mofuta o feng ba ka kgona go e gapa
0: ga itse la motho ne ntse ke tsa ba bang ba batho re na ba bone tsela eo South Korea ikwetlisang ka yone maikutlo gao ke afe motlhomong ko e otla o tle fela ditlogong re lebeletse papadi e jwang go ya ka wena ga bafana bafana e teana le South Korea
1: kona
0: nda ke re ke bana ba ba ikwetlisa ka ba lo bapala rugby
1: kona a re ska tsosa ke go ke nne ke ba ba ikwetlisa ja lo ka matla go bontsha gore ba ba ikwetlisa papadi e leng gore ha go le ke papadi ya mmele ba papadi tsa rona mohlomong le mokwetlisi Hugo Bros ba hlokomela taba ya gore South Korea ba tsama papadi e leng gore e physical ha go jwale re se ke ra leka gore re batle gore re bapale papadi eo le South Korea obane ba tlo re hlola papadi tsa bona di batla di le ka mmele ba ne ba golongyana go ba gone ga re bapaleng papadi ya rona re bee bolo fatshe ga e baneng o tlama o tla shibobo o tsamaye ka bolo ga re bapaleng papadi ya rona obane ga re bapala ya bone ba lo re hlola papading ya bone empa re tlo tshoswa ke batho mona ba ntse ba otla dieng ka mahetla mona ba etsang ba etsang ga re tlo tshoswa ke ntho eo papadi ya bona e bapale jalo
0: ga itsena motho re lo buile gagolo wena ngwane so mme re tla buisana wena he nakong e tlang ke lebuile Benji
1: ke lebuile sebidi le DK Funaneng
0: Mamedi Benji a re go sa kgathalle gore South Korea e lebelo go lokae go sa kgathalle gore tshebagalo ya bona seemo sa bona se kgatla seo ba tlang ka sona re tlamehile gore re tsepamise maikutlo tshebetsong ya rona ga e be re nyoloa ka shibobo ya rona ditsamaya tsa rona ga re tlwelele ntho tse ngata re tsepamise maikutlo tshebetsong eo re tsebang re le Aforika Borwa Mamedi o fitlhela kana wena o ntse o di shebeletse papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe di o tshwere jwang le jwale nna ke bona e tlile ka ge dina tseo yeng otho a ke tsona tse nyenyane wa bona e gotlela ntlhenyane ya leke gore o tla bo o thotlhopha tse kgolo ke tsena di amakatsa tse dintsi tsa tsona re tsebo etsala empa nna ke a tseba nako di fetuile re rata re sa rate mamedi re ketse tsena e ke nke mogala wa gago
3: tsa dipapadi Holisedi FM
4: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
3: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
0: Ya, ga itsira ka setšhaba motshwane. A re bona, ha o kgathalle gore naga e nyane o le o kae. Ka ba setleketlekenyana se o thweng ke batho ba 1 million. Ha re kopanang ka lebaleng ke 11-11. 11-11 o ntshana bothaka. Awe, ha re nke maikutlo a Mamedi dumela tle. Mamedi dumela? Mamedi kgotsa?
1: Let's be in a good home till I'm not going to work.
0: It's still in that.
1: What's some killing when you want a mother that you want a mother to say, Tamaro, now, when I live up by the guy, Shabala, Malbania, India, Lee, Iraq, or America, Korekileka, is the Kiba Sheba. In our baptist, Gaulika, the one named Sigi Sheba. Is the Sheba Papadi to the Iran, Kilgauka, Hugua, Hulu. Ke ratile mo palfatse pa itse fika ke shebela bona ka u ka tu ka go go go ba ba pala America ka re ke tsela tsena ka ba tshwa ba pala nange kang ai ba rati ke putse mo matshilo na a re strate mo tswa mo papa dingwe o tswa go tsela pe Mexico ke ka u ka go go go ke ba shebele ka u ka go go go ka re hai ba ne ire ba tswelela ba fitlela final mo go ba tsone wa ke mang go tabe mo presentwana ka potlo e mo tlo tsela trata ba shebela le ba le kwana aba tsa ba tlo ba sheba lo ba sheba ke re tedi
0: ntate bo ile ntate ke maikutlo a wena ngwanese
1: ba rona re tsama ya le Argentina ne
0: ke le buile ha lo khaitse dia motho ha ba latlaga e tsho di satswa le kwana mamedi re mo president Donald Trump o itse ho hang ba ska ba kempa ka go America dumela hle
1: dumela sibili
0: ele re swile le ka ntate
1: umna this video u bua le totiso ka blue fountain
0: abdi totiso
1: na aka na nkare ke gotsofetse ape nkare aka gotsofana gobane player tsa rona ke bua ka bafana bafana player tsa rona ha e tla le ke bulela batho ba bangata ke re player tsa rona tsantse re be le someone le reng it's very quick o kena ka di 18 lo raya tlo ka maseko maseko yentse something ene re tswile ka lesubana la nnale re phunyile ka lesubana la nnale so ne ke tsepetse bo a policy bo mofuteng gore mo ba kenye pressure because ke World Cup
5: So re kana ka fumana pene le ka fumana deflection le ka fumana something. So tantu be le prayer e ke nanga di dikeng e maka ka lebelo go sa gataletse go ha ba mothatsa fela rete o tengwe tsa something there. And serious kuka ke kuka ba flat footed man the way nna ke ba bona ka teng. And tantu ba be quick ba go be le prayer e ke nanga di dikeng e ka di e ka re thusa ntwe jwalo maro o ya so far.
0: A but ha re jwe re so ka re kena ka lebaleng hle fela he ke ba ikutla go re sekele buile utla
5: e mari all right ke re buile se di batse ke ma ikutla ka ke bua nnete ke bua nnete nnete ke ya batla hala ke rata player e kena ka lebaleng ne ke se petse a police ke bona a le flat footed ka ntse be le a mo ka tsena ka lebelo a tatile ka lebelo ha mo thata anya le fela bona ke ne ke yetsa dipotso tse di
0: ka a e ska tswenye a thola maikutlo ga thola ka thola maikutlo o lukile
5: ba ta player tse quick ba se be di player tsa pele pele kwa nona ne ba dala kwang tsena tsa no yena e ka re ba fumana chelte fela le di jo ya fela ba ha khono re fatire ba tla
0: theola maikutlo gaitsedi a motho re le buila ho le hlabu ditlotliso ba medu sa re tla ho fa se ba ka o kene he e ke a dumela ho re le belo ke engwe ya nthotse leng re le bona ba dutse fatshe ba e sheba ho bane re bone South Korea e hle ba pala ka sekgahla mamedi ba matha empa he bafana ha ba ya World Cup ho re ba lo tumpuwa e a ke no bua ho ba tshwanela na ha dife empa he ba etse lolwana le bona mamedi ha re be le tshepohle re se be bo Thomas na ke ha mamedi be ke fitileng ho na le ba mamedi ba neng ba letsitse mona ba itse bafana le o shapua ka bo 3-0 re lo tlua wa tseba ya ba re tshwere tshepo ye re tla rapela hore ntate ma ba fe bohlale le matla ba hore ha ba kena ka lebaleng talente tseno tsa bona ba etse makgabane ka tsona ke a dumela ho bona ntho e tsalang papading tsena tsa mohopo wa lefatshe mamedi dibapadi tsena ha ba kena ha ba wa ka lengwele weso ba tseba hore ha re atla fela mona re jerwe ke lehodimo le naga tsa bona ntse di eme le bona ka tumelo le thapelo le tsebo le talente tsa bona le rona re beng le tumelo ya hore ho tla etsala ho ho re ntse le ka nehle le dikeledi ha be khotso
6: Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya bokone bophiri mamela le se di FM le khubula 98.4 kapena ho SABC Plus app ho mamela le se di FM ke molelo
0: neso
7: we
0: a ge lwana nnake
7: What's up, Uvet?
0: How is it being Thomas? Rebatle ho kgolwa ka ho bona.
7: Ausi wa ka o tsebe se ke soswa le ka mogho ke bona mako ya jima ka teng ke ga nthe ke ntwe ba nyama ka mafumedi ya maka. E ka re ya
0: mo. Ah, ke tsotse nyane ha mpitse, ke tsotse nyane ha mpitse.
7: Ke bona ka ba ya ntwe ya bosole, go ya lefatshe.
0: Ausi e, ha go hopotsa neng? Dina ha tsohletse World Cup ong, ke dina ha. Tse phunyeleditseng ka mora hore di kene dipapading tsa o phunyetse hore di fitle mona di ile tsa lwana ka mantswe a mana ha engwe le engwe fitlileng boemong bona ho tsho re ha se nanyana fela ke naha ka hohle hohle bana bafana nna ke re ke tla itsheetsa ke sa tswa itsheetsa ebile ntse ke kgothatsa le mamedi hore re nne re tswele pele ho itsheetsa re be le tumelo ha hona hore ba papading tsa mohopo wa lefatshe ka mohopolo wa hore re lo tlua le gane
7: a o so mpeile hantle le kini o go mo beile hantle nna ke la ka tshoswa ke makogi ke ga hawa
0: go
7: lo mo nna na batho ba ka jima ka tseletse
0: ntse tse ke ara mpitse o nes mane ha ke di a re ne re wenka lengwele bana le talente bana le tsebo le boiphihlelo ba tla re etsetsa mosebetsi
7: amen o iketile
0: ke le buile bagatu ya bese
7: a simo he hey butle ke ke itlwele yeno ke la ka ipotsa ke ntse ke le bolonga pa ke ntwa matso ha ka ukwa bana ke ga e mana ha u jingwe ka tsileje ba me di ke go kopa na le mifo wa munyaka ba ke ntsa tshwantsiso ya gaola dikete tse thago magolo a tsiletse mashume a supileng a le metse supileng

0: wa bona go rona di politicians. Every publicity is good publicity, Thabiso. Positive or negative, you rude vale. Yes.
1: Negative le positive ya.
0: Na wa bona ha modi ye a ne a thotse fela. Go sena journalist ye mo lang kana. Se tshaba se na sa surprise vile, se ne se tla rana gore mo hlomong nna he ke batla go ba meyara mo hlomong impaki sa sebetse. Ka ba ibile ba bang ba ka tlo ba nana gore ha ke sa batla go ba meyara. Wa bona he. Wena we bona jwang? I'm telling you.
1: Tama ke a lutlwa hle kgorela ola ditaba wa bona. Fela ha ke bona dintho ka tsela e nngwe tema man. Tama o sompela hore taba ye ya hore modie ya ka tswa butsi batho ba setjhaba mahlo ka tsela wena o leng ka teng ha e matter le yona.
0: Ey wena monna a ke nda complain o ka tla koreng lefe la campaign ye. O tla koreng lama.
1: Eh? Wa tsiba tema.
0: Thabiso ye bona se ka iketsa ntja tse mona tse o tweng diloma letso le di fepang. Wa utlwa ka jeno o motho ha ra thakatsa hao. Ha o tshaisa o tshaisetsa ha hao ka bakalaka. Wa utlwa empa o se bete gore o tlo bua go nna o tlo ntwetsa gore modie o butsi batho mahlo a ba bula mahlo a eng. Ka mantswe a mang go na le dintho tse o nna ha bofane ntatao. Ke di etsang ka segogo. Ke ntho e bolelang eo.
1: Tema ke buiwa.
0: O bua jwang? Blend.
1: Tema. Fela na wena o di badile taba tse motsweng ke modie ka ofela.
0: Ee mona. Ke batho ba bakae ba balang dikoranta. A surprise le mo. Ke batho ba bakae. Ba bang ba bona le segowa tsena se pala motho wa teng ga o itlwe. O ntse o thwe. Hm?
1: As far as tema.
0: Ba bang motho wa teng o nka koranta fela e be ba o ya ka morao fela ka kwana lo sheba taba tsa dibolo ka moo. Ke tsona fela ntho tseo batho ba di tsebang. Go feta moo ba bang bona e tla ba.
1: Tema. Khona tema fela lona di bale tema laka tama wa ikutlwa lona mpa fela no o ifidisa betere tema wa ikonforta tema
0: skonfortatwa Thabiso o batla goreng ga le gantle mohlomong wa tseba ke nako ya gore ke kope dinotlolo tsa ntlo yaka because ke a bona gore o ka tlhakoreng lamaga o ka
1: tlhakoreng
0: o tlhola fela ko o batlhakoreng laka motsotso le mong fela e re ke o bolelele he ke a bona gore taba ya article ya modie ya o kgathatsa. I have sorted it out. So when I come and so man ke repola, rile go tlwa. Modie ya ke ka hlola ngona letho le negative ka nna. And then surprise news. E tla tsa me sa molaetsa o bontlhang ba a hi ka bo ha bo fana ranting a lokiseditseng e surprise bill di tsela ka ding a ile nga ha marogo wa bona le ka
1: ma o ka dile ha the time o ka dile o ka dile time tema mara na o tla tema dintsang e lentle
0: e mon a biketle pele a go dule fatshe re ke re bue mamela he di tsibi dire ha o lwana o kgethe dinako tsa go futuwa le mabotho a futuelwang o kgethe hantle wa utlwa he ya o lwane ntwa tse molemo go wena tseo ga o se o di tlotse o tla una molemo le ha melao ya ntwa e behilwe monna bahlodi ba go funa le masimo wa utlwa ba lo iphumanela ditlhwela gobane mara ga a sena ditlhwela a wela wa nkutlwa
1: tima fela dire lesene e bolela
0: e bolela gore nna ha bo fane ke entse homework le groundwork ya ga ka bogabane ka biso me ke entse bonnete ba gore mpolokeng o laela modie re o hlaitsa nthotse right fela ka nna se tshabeng o tla he
1: ene wa motseba wa no sta bona jo antema so u dumetse
0: mang ha na bo ikgethelo
1: tema
0: ha na bo ikgethelo
1: tema ya ne motho ntse o bona go tsule le flat yone mo reketse yona tema
0: da o ntse tlo khutlela mo
1: oh
0: ha yena ntse tlo khutlela mo se ka tshwenye yo
1: a tsuru ne ke le wa re tika mo di imba fela ne ke le wa re tika ngwana thema small o thema o na ne a mo di ntse o di mo le class ka ngwana so thema
0: ya Thabiso le nna ke wa re tika ngwana ke nnete
1: so a re thema ona ani mara mhlomo ka ba bitira ba katla ba tshila le nna da so pondong ga dula ka ofela so long my man tsa dumele so
0: butete ya no re tla bua ka yona yo butle
1: na ne la ngwana
0: tlo ha ha butle re tla bua

0: bile ba lo taba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka metsotso e dula hantle ho ye le shumele metso e robedi ka mora hore ena ya bokobedi tsa monyaka ho sasa ke letsatsi ho ka fumana kgaolo e latelang ena dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashome a supileng a na le metso e robedi ya monyaka e re ke etse tjena fela.
1: Lenaneo lena la re mmoho o le tlisetswa ke BB Funeral Parlour. Re ipeile setlhotlholong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Parlour ha se phala fela. Ke lelapa.
0: Ha se moo he ke tseo he ditaba le tsheeditswe lena lenaneo. Mamedi e re ke tlo fetisa kgwebo metsotsong ena e mashome a mabedi ka morao rena ya borobedi. Ke bone na ntho tsa ka ha ke tloa mona. Di tlompeya ho kae bakeng sa tshebetso. E re ke se ke be ka tlhola ke senyana kwa letho hobane sentse le nanagela la motsagapane ho dula metsotsong ya mashome a mabedi ka morao ho hora ya borobedi. Re ke le tipatipe he ke potele ka mane ka semousung le nna ke tsebe ho kgutla bakeng sa kgwebo.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 3477 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: E fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072 736 2756.

0: 072-736-2756. Simunye Tombstone, it's
1: Sirele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala go bomme be bang hangata ba dula ba ya di chipeng ke sho di operation nka baka la hlahala e thusa le bomme na go nya ha ba ile matsatsing ba mona ba khathatswang ke silumi ka bona muriana ona o hlatswa madi o thusa le ka phalo hedimo ya madi ha moholo be ya tsukege le high blood taolong le bakeng sa majwana a dipio le di kidney stones since as so le nyoko lu thusa ka serame sa masapo le manongeletswa wa pang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmelo wa hao ha o kula bana le segeletsana le muriana wa bana wa bomososo bo busunki o ntshantshilana ha ngwana a qeta o hlaha le nako nye ngwana a khuswang a tlosang letsweleng ntsha lebese ho ngwana le ngwana nan le leta le lengata le ngwana sa ho leng te go khathatswa ke manyuwa le ngwana a dula nga kula na go kgololenyane ka bakala go khathatswa ke letswe jane o hlatswa pele ya ngwana ngwana a je hantle a ska a helwa ke phepo ebe ngwana na di tshobotsisa masea o ka difumana ho hla Afrika bo ga le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le ho +26 62120662 +26 62120662 kapa 072-0202-371 serele di super healthcare le serele tsana go tswa go bane ba di gabane herbalist le sedie fa a ke mo le

Hi Chona, ke le ka wela le bona tripping yino no ntshina ntso batla mosebetsi. He ba tle mosebetsi. And then wa founela ke mothala ha ke sebetsa ka mono no. O ba o bulela le go tlogola bokana. Batho bana ba sweet ba. O tlogola bokana. Go tlofa bokana, o tla mo tshe eno, o tla ta uniform, ba sentse ba batla le di size. O fana ka di size tsa magogwetsa di e o ntsheletsa di eta. O tlo saena kontraka ya bokana na shop o tla nna neneng jaanong gore ke tsebo o processa ntho contract ya hao yo re ka voucher 200 ha e kala ebile e kalanyana re ka voucher 20 rand.

0: o e reke voucher eng. And then ka mo gana go hape o kire tlatsitse form ha tlamele re etse jene go mela voucher 50 rand. Ha o papa o metse voucher bona 900. Ntse voucher voucher voucher voucher. Ha pe ke tlo go tlamele go mela voucher o ngape ya 50 rand go ga tse bo fa email e tlo ga o fitla mo no batle. Jo. Ai. Go love.
1: Hai a che. Hai aski sa o swa ka ke tshe. Fela ke batla go utlwisisa gore mosebetsi ha o batla. Ba go fumane mosebetsi ba o sha ganthe ha se ya dipapadi tsetsa interneteng tse re be chance di re ja letsona re zama bophelo ha ke utlwisise rona voucher le o fumana mosebetsi hape mara ke a tshoma me di ko hloka mosebetsi ko ferekana le bona ba gona mapala ka kelelo ya ha o so utlwa bo uniform o so utlwa bo di form ba batla bo di tax number mo so ferekana go ntate modimo ke a le bo mosebetsi ko na ko fuma go re ha o gone lo hlokomela ntho tsenyane tse o so bona o so gometse voucher yona eo ya 900 go habe ka gomela voucher a tshefela skisa o so ka mpa he ere ke utlwe mong hape mamedi rona e bena o reng ka tabeng
2: dumela ke ni de girl sithathe se batle magetla ka mona ka melodi vision nna nkile ka nkelwa 3000 motho ha ke tsebe linki ho nwe tsalang linking ka kena linking ha ke kera mo motho no ke motho a ke sang diaparo ke rana ona ene le ona ke rana ya jubek so wa se se ya pa tse smart mono tsa bana ka go di nkhatlile ka net sa ke kenye chalete anga ke le tsona then o tla di romela ka ntho ka pixeke a ke kenya 3000 ba mpela itse ha ke la number ha no phaka number a ke di kenye ka account ke transfer chalete ke lo kenya pep store yo net fela ka to kenya chalete ba o thutse motho na se ke mo phonele blocked yo ke di tsaba hampe ntho tsena
1: yo hai aski si mewa ka fela he wa tsaba mosebetsi wa di rana ona ba teng di rana tse dintsentse di letsa nnete di teng ba teng empa fela go ile bona bobodi bo hohle wena fela o tshwanetse ha ebe o batla o tseba gore rana yena ka nnete ke yona ebe o botsa batho ba gona bo social media mo gona o botsa gore ke ne ilwe ke yona o re ke rana batho ba modimo ke kopa motho a kileng a sebetsa le yena ha pake ka mora batho ba pake ke hona hetshe o ka reng a ere ke bone ke tsa jwang mamedi metsotso empe ile mona ere ke tla fela ka mona go feta ba ke gutla
3: Services ke tshebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 ranta o ka fumana cover o fitlhela o 50,000 o ka lefelela policy ya gago ka pay ad kapa diofising tsa BB Funeral Parlour Qwaqwa Bethlehem Ritz Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa
1: ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa ke metsotso e le15 pele re fitlhoreng ya borobong re ntse re bua ka yona taba ena mamedihle ya gore na wena ba kile ba o scema kae na motlhomong ba ile ba o heka ba kadima tšhelete tsa batho ka lebitso la gago o ile wa e sebetsa jwang le beng ba ditšhelete ba ile ba entsha re sebetsa jwang ha ile tje ke mang a lokelang ho lefa ka pa se re tloella fela wa bona vele mara ya qabanya hape ke ni o ka di metshelete ho nna empa wena ha wa hlokomela ke ng ho ga senna ke tla sebella kae wa utlwa na ke ntho tse jwang o fumane ka nako tse di motho o file bo ma 3000 eo mamedi ke ha ya society na tswa di ma ko re tshe jo
4: me mane ile wa phela ke a phela e la na ne ke hani a ile ba batla mpa data ke re batla mpa data ba re e ba ke tsho connect le man ka re na o ka re e ho ke ba mpotsa gore na ha ba ndumela na ka re e ke sebetsi ka bolela ba ka se ke leng sona ba re e ke sena ga se bona mona ka re o ke tla ka ba nya jing ke ka ba se ya sa batla ID ha sa batla ID ka re che ID yona ha ngebe ke fane ka nomoro tsa teng le gale ka re ke sa o tsebe ebile le nomoro tsa o di nne fela tsena tseo founetseng ka tsona ka re le letho lo leka ka re ho hang ka swela ka thoko ka re che mona ke scan mo ha sa le yona ba se ba batla dinomoro tsa ID.

0: ka re tshe mo nung teng ke hana
1: mme ntate ke dumelana le wena ntate wa ka ke dumelana le wena ba kana go tseding ba tswadi ba gona balla ha ho le maqheku ba bua ba re jo ke need the gele wa tseba di insurance tsena hona le tseding tsa nnete di teng wa medi ba ba gona gana le tsone empa hona le tsena tse sentsa nnete tsena ba tla o tshepiso insurance ena gana le eng gana le eng ID number o so fumana go tshelton so ihulela kgwedi le kgwedi ha iyo lo ba 1012 bohloko ke ba ha so ya office tsa 10 tso no ditse botho ha batho bana ba ile ba tsama mona office tsena ha di salwe batho ba bang jole ka ntwe bua nete fela botsotsi bohohle empa fela wona tshwanetse o netefatse gore batho bana ke bona ene ntwe nngwe hape re lokelang ho yetsa mo mamedi ska ithuta ngo ntsha di ID number tsa lona le sena bonnete batswadi ba rona toroponhle le rata ho ntsha di ID di copy tsa teng le fa batho bana ba di insurance be le satsebeng hore ke nnete kapa se nnete na di teng di insurance tsa nnete di teng tsona ga di tseba empa bothata gore hona le bana ba ipeyang dibakeng tse itseng a fitla hire sebakeng sena fihle a hire batle batho ba hae ale kenyeng thontsena tsa ha se le ya officing ha se le yo ka nako tse ding fumana go ke lefu ho hlaile lefu ngone o nantsa patala policy a iyo lo ba tentwe ha se le ya officing tseo a iyo re tloetsa jwang ka mofio jwale ha ho le je a fela he a re ithuta mamedi re ithuta
2: hi skin mana hai le nak le ka kopana le ona ntwena ya batho bana ba skema ba mfounela ke se vedi signal le katla time bank ba re hote motho a qetang ho ntsha 500 kana go be ke itse ba re ha ke na yona fund rate ho account ye nene ke bona so ke na message re le katla ka le kwetse ba re ne se qetala ho bua le bona phone ne ke ikwale fela nna re tpa ke ba fe di details tsa ka ba bona motho ke eno o te motho ke mo gomme ba kwala ba kwatla kwala le khathe eng ka kwala phone ya ka ka ona se ke na message re le khathe ka ba le cancer sentonto yo a ke ntse bo hlokotsena tse ha tsalang ka bophe
1: a she bua ne tau shwa ka ho ba le nengwe hape mamedi engwe ya Facebook mona marangrang mona ya dikoloi ra di batla dikoloi re batla di reka di ya hlaha mona dintle chelta tsona e ile ke chelte e utlwa halang go jo kolo ntle ha kana kana kana te nka e fumana ga e ka chelete e ya bela hetsa kolo e ha o qeta o ba jwetse gore e ke batla kolo ene batla o bulela gore fe 10000 na kolo ene re tlosa Pretoria re tlisa Bloemfontein ke yona petrol eng o so bona ka mora o qeta go ma 10000 ha e kolo e yeo e bila swena fela motho e re se ditsweng le bangata kolo ene bile ke ya kwana bo West kwana ha se ya batho ba wa yutla mamedi jwale ke sona ntho tse leng go kopana le tsona che engwe hape ke boneng etsela marangrang mona mamedi ke ya gore ba tla o romella molaetsa he batho ba gona wa tseba o etsa ntwa bona ai re go tlo ke tla go kopela ka morao re ke tla fela ka mona tla ke tlo o jwetsa ka yona ka morao
3: ha o sgini that it be do re ntlo go bona na yela go para bana ba masela mo se bana ba mpontsa che ding a ta ka lo ke ngata ha ka lo itse ntla ganga go le ba re nna tshire do ke milioni ke ya ka ke fane ka 24000 go batala talo la tau go le ga tsebo ke go itse ka mo ke ana tshire do di tsho down lagi ka ha ke khore tshire dina ga ke tshire de ba ganga handa randa o lo ga ile ngata itletse tanganda randa ya khale nyana ka fika ka mahlimi ha ke re taka ka ga hai mphe ntina joga bo itse ka mofa change ya tshiriteng hey batho ba tlokomela ba tfona ke tshutsi ka ntle ka mona that the bitu bo tlo bo ntse ya le bo
1: a she ke utlwa ntate re tla tlokomela engwe hape ke bona ba se bakene ho yona ka ina mamedi e bohlale gore e bile lwene ka ofirikanye ke ena hore batle ba ngwala molaetsa wa bona melaetsa e reng ha re keta ho fumana chalete ke ho keta ho fumana chalete e tla hlahisa mona na ha e bo sebedisa banka yeno hore plus 5000 e tla bo tla bo kena molaetsa wo no hlahisa mona reference number eng e bile ho hlahisa le di date o kila bona ba gona ho copy ya molaetsa wo ha ba keta ho copy ya molaetsa wo wa plus 5000 ka pa chalete ba ba fitla ba o rumella wona ba o rumella wona molaetsa o lwana ka ntotla bo bona he e ka re chalete qeta o kene ga nthe ke molaetsa wa sms chalete ha iso kene ba o founele ba o jotsa go jo aski se hla au se hle ke nna mama mamang ha ke tsebile ba ho wena mo o hlokometse ke ntse phoso ke ka ta go romela plus 5000 lwena o se bona e ke yena ne go kopa fela hlo bo transfere mo mamedi pele o transfere kena accountong ya ha o etse bonete ba go chelete eno ka nete e kene go ba kana go tseding nomoro tsena ha se tsona ha se tsona nomoro e hlang bankeng nomoro ateng ya bona hala ona nomoro e hlang bankeng ka ba re 078 kapa 065 ayo ya hana kampa ya plus 27 e leng code ya South Africa e be re 838 mama nomoro tsa teng ha di le 10 di feta le 10 dingata di kae 2 4 6 8 10 14 bo 14 bo 16 wa e bona eh jole ka nti huwa nti fela ai batho bana ba bohlale ba e batho ba bohlale ba ai
2: askini dumela ngwaneso a ka nti na ntu ya la haiso enketsa le fela e ke bo le maganga mona ba be ile ntate motaung ba be ile go ruza ga ba batho ba ntse di 800 ba tla fumana go ruza ga go di le go di ke o kena wa ka mo ke bo sa gona wa o ba pala motho a moholo ha ka le o mo senya le bitso ha ona mahlam ta u a ke ding a ga batho ba ntse di 800 ba tla thola go ruza ga go di le go di wa sa motho le a kena ka inbox nya ka u lampisa a ba mpisela ka motswadi ke la ka ukwa bohloko bona bona bona bo oba ha ke mo tsebe mara o ipitsa ntate motau ka fumana le motho a telletseng a senya mabitso a batho ke ba ke mo bloka mo ha se ke re ke khutlela ka leqepheng la hae ke ha se a nkwese ka mo ke se ke sa gone
1: sho aski se me wa ka hle aski se mami e fela e ke rata ha o hlokometse a me wa ka ha iyo ntwe o ya gore rona re le lesedi mona re le dibuhudi le bomong a rona re ka fana ka mesebetsi motho iketse ke nna ntswa ke motlong e lesedi mana ho ntswa di post e a jo na le magila naro e maspale e motho e ka ba ke thabu ka yo notho o ntswa mesebetsi Ah, emwa me di ha hona le mohlang, ha hona le mohlang ke tla batlang di chalete o lona ka botsotsi. Ha hona le mohlang, ha iyo, ha hona le mohlang ka baka ka WhatsAppela mo mamedi ka paka mo Facebookela. Ka jose mo mamedi o re ke tsebana le bontate mamma department ba fanang ka mosebetsi. Ka seka kgathela bana beso. Eh, ba gotsi ba ka re be monate ha re be sharp. Wa yuka mentswa ke ka pa. Eh, ka nne sontse pela re be. Ne ke hlolo ke bona batho ba atla mona we. Ke batlwe di chelete ha iyo ntho mo mamedi a yetsa ha le ka nnete tlhephephi
4: ina nkini lo go qoqele he ka bogutshwane nna he go di kgwedi ine music and bom 1.6 ke yetla nna jo di tlo tsoga ke tlo fumana bom 1.8 hela e hla ere ke romeletswe company if anything company if anything ke se buika le bitso ntho eno ne ke sa le puma Kodi se 80 ka ofela. Kodi se 18 tse nne le balance ke sha funo mwana nje ke batho. Eno ena ya ke hack. Ka botsa khole ke aka he wa tswa tswa tsa 30 IT. Ka go thusa mwana ho tsala jwa mwana na. Ga e mo nta te hleki hacking mo thelo no ga e tsa ntwe wa o tseba. Wa tswa ke. Sintse ke ele tsa batho. Ke re please be aware. Ke tumele se tumetsa mwana ga tle spirit so wetu. Thank you.
1: Ai aski sintato wa ka hlaya ke utlwa ka nnete mamedi vele ga kwala he ra kwala lana no lena ke batla fela go hatila go hatela fela tabenyana hore ke kopa tabenyana ya batho ba hekuang di phone akere batho ba hekuang di phone di tsotsena tla be di whatsappela batho ba di phone mo ne ba batla chelete ha iba o tseba gore o tloelane le nna ke tsa mohlala fela ri a qoqa ka ba re qoqe ke se ke hlaha fela jikijiki se ke tlo batla chelete ke ngwala molaetsa mona chomisha po joang ene ka ga batho ba ka ba bala melaetsa ba study ya ke bona gore o bua joang le batho ke bitsa o skananelo mang ke bitsa mentswa ke e meroi watsa o ile watsa ga ke meroi me go tla e romela ka pelenyana joale tsa kopa hle ha re hlokomeleng lesetsa motheno wa moletsetsa motho ka tlo go ke kopa 500 wa mo founele wa mo oh kwena batla mfaifa ka lebaka la o bane re kopa le ntho tse tjena re tlo tlamea re netefatse pele gore ka nnete ke ena motho ona batla ntshele to bane e ya qabanya ntwe ne batho ba e buang di phone motho ha ka phone ya ka o batla di chelete ho lona nna ha ke tsebe le tlo di batla ho mantshele ho nna ke batla ho nna go re mamedi ya ke tsebe ha ke tsebe ka nnete fela ya qabanya ntwe e ya qabanya ho ba jwale monga chelete re ke ne ilo ha se wena yo ke bentse go ka di machelete a magatlone na mma ya se nna ge jwale ge tlo e sebetsa jwa hm a fela mamedi ke a leboa hle ke a dumela ka metla le ka metla ge tla dilwa ge ntse re shebile ntho tsena re ntse re dilwa re hlokomela hle ya ID number butle butlo fana ka ID number butle go signa ntho e o sa etsebeng batswadi ba gona ga kopa skela signa hle ska signa bana ba ga ba so e bone tokomane ena ba so tsebe gona tokomo bana ha o qala o signa o dumela ntho engwe le engwe ka mantso mang le ha ba formo ena iri ntlo ena mamedi ga eng ka ho wena ke ne ngone o dumetsa re ntlo ena ga tlo eng ka ngone o signe o sa ina ngona ga ntho re tlo yetsa jwale ke ne ke re fela ke a kopa mamedi wa kahle ha re hlokomela taba tsa mofuta o tjena ke lebohile haholo lena lenane o ke la youth ke yona o ne o le tlisediso ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kanane lo motlo e ke yena mohlophisi SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Mamedi metsotso e le shume le motso le mong ka mora hora ya le shume ke nako ya manollo ya dibuka re bua ka book review re na le moeti wa rona ka kwano ka diphaposing tsa gaso fela he ke rate go lotomanya dintho hantle nye wentle ha ina le bopaki ke hate jena
1: re manolla dibuka le ntswa ke Roikat Motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona le nane ngwe la re mmoho go lesedi FM
0: Ke mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba ke amohele moituwa ka o teng ka kwano hle ka diphaposing tsa gaso ke ntse ke botsa ke ga bona ntwe ntabisa ba lo ka ho ribe re shebana mahlong ha re kokwa ba boholo ba dintho o thole re yetsa ka fono malema rangang a tsamae a re phoqa ha o sa ukwa hala hantle he tsama ka tlunga mono o thole le ntwe ngwe ngata fela jwale monate ke hore ho thwele re jale ka baitiwa tseba le ha e kwana o tla thola ho ntshiwa bo enle how to baitiwa te wetswa di casted no tla thola ke sa thabe ya ona le baitiga tsa le go itlo hlabwa mohla mo jwale he o tsebe ke jaka baiti monghadi mdluli be ke sizwe o tenga kwana ndate mdluli dumela o wa mohetse sebeletsong ya lesedi
2: ke a leboa mmentso a ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM ho hle mo bo mabe metseng ba le teng
0: o ntso phetse ba mongaka
2: ke iphelela ka mogau wa ntate modimo ke tse ke ya pele ke ka hona ke le ntense sebakeng sena ka jeno
0: ke a leboa qhanolla o wa mohetse sebeletsong ya sedi nano lena la re mmoho jwalo ka ba itifela ba ntseng ba tla le wena go wananetse o phuthulwe ke lapeng
2: ke lebohile kumenana
0: ndluli be ke sizwe ke mang motho eno na ha ona motho a tseba motho eno o feta wena ke rata ha motho a itlhalosa o feta gona ge motolo ke hona le ntho e re ka nnang ga isi ya morago ntate mdluli be ke sizwe ke mang
2: ke a leboa mme ka monyetla o mphang ona lebitso la ka ke be ke sizwe mdluli jwale be ke sizwe e bolela sheba ditšhaba
0: o sheba ditšhaba
2: ke lebitso leo ke ileng ka lefuwa ke ntate ga ke qeta go ba teng lefatsheng ya seng a le siko moya wa hae o phomole ka kgotso ka bokhutshwanyane ke hlahela ka hara motse wa Morojaneng
0: Diversdorp
2: okay. Ke mo ke hlahetseng teng ke kene sekolo ke holetse mono kore ke phetse bophelo ba ka bohle sebakeng seo mme ha ona sebaka se seng se ke sebang ntle le sona fela ke kene sekolo hona mono ka hola ke hodiswa ke bomme le bontate ba fapafapaneng ka tlasa maemo a o hola ha ngwana moshanyana moo o tla thuswa ke mmeno wa ka lapeng lena o thuswe ke mme wa ka lapeng lane jwale ke hotse jwalo ke na le metswalle ke hotse jwalo ke kena sekolo ebile ha e tla ba ke teng jwalo ka ngwana moshanyana ye molemo a holang ke na le ditabatabelo mme ditabatabelo tsena e ne le tse ding tsa tsona e ne se ho ngola buka e ne le ho kena sekolo ke be abuti ya hlaeletseng ka mahetla ya tla etsa dintho ho etsetsa yena lelapa labo sechaba ka kakaretso ho bona hore mo letso le tla kena teng kgona go thusa mme ke kene jwalo sekolong sa Nkgodise primary school se sa bitswa Morojaneng public school ka baka ya sekolong sa Metsimaphodi e leng secondary ka lebaka la maemo a lapeng ha ke a ka kgona ho ya university maikemisetso wa ka le tabatabelo ene le hore ke be moruti ka nako eo ke neng ke qeta sekolo ke qeta matric ne ke lakaditse go ba moruti kereke ya lapeng ya mmele ntate e leng ya NG kereke na Afrika ya fora ile ya mpha monyetla wa hore ke kene University ya Freistata ke etsa dithuto tsa thuto ya modimo e leng theology empa he ha nako e ntse ya wa bonagala gore di chalet tswarelo ke tsona tse haelang ka lehlakogolla lapeng le ka lehlakogolla kereke mme ka be ke khutlela morao ke ya hae ke sa ka qeta dithuto jwale hona ho ile ho haetsa hore mo ke ditseng ke le mong ke tle ke nke qeto ya hore ach ha menye tla emeng e hlaya ya bophelo ke tla khutlela morao ke tle ke lo qetela dithuto tsaka ke ka mo ke leng ka le ka ho fumana bophelo ka tenjelo ka ngwana moshanyana me ke phetse ka ha morojaneng bo mme le bontate ba mpona ba neng ba re a empa bogoni nyana bo teng mona bo ka re tswela molemo ka ha re motse me ba ka ka thuthua ka romatso wa bona ba nruta hona le hwane e neng ka batla ho ibua e bile ke toboketsa haholo ke o holela ka ha re mo kgatlo busa ngona jwale wa African National Congress ke bona ba ile mbantjara ke bona ba ile mbanthuta ba mpula mahlo re tshwanetse re sebeletse setšhaba mme ke mo di ntho di leng tsa fetoa teng ga ke qeta go kena ka go mokgatlho wa batšha wa African National Congress mme dintho tsa fetoa mesebetsi ya buleya mamati ya buleya ga ba gantle ya ba ga ke sa shebile morago ke qadile o ikenya sekolo ke sentse ke itshebeletsa ke se ke ba le kgatlheo dinthong tse dingwe jalo ka lekala la molao fela ke tadimane gagolo-golo le tsa basebetsi e leng leibalo ke ile ka etsa le yona ka rata gobane ke ne ka sebetsa kantorong ya mme o neng go thwe ke mme poloko setla

0: Lesedi ke mollelwa ile metsotso e mashuma mabedi metsi meji ka mora hora ya leshume ha ba ke hona bulelang sia le moya sa hao ke na le Dr. Mdluli Bekisizwe ka kwano ka dipapusing tsa gaso ka sengolwa sa hae. Dr. ke boetse go amohetse hape.
1: Ke itebola.
0: Eh genere ha re tla fetela mabenkeleng mane ine le ha uno o bontsha go qeteletse u latetse wentse political science ka bakala gore ka letla go rena no no so tletse fela he wa bontsha go tsohletse o nontso ona le gahle ho tsona ne di sa ho sina mo ditloema di ibe di aparaka ka le kankane e o no ka tswela pele ho hlalosa tabatse ho ya pele ntate
1: ke ya le bua me jolo ka ha ke ile ka fumana ho tletse ka letla go rena la government and business ethics ke ile ka fuwa monyetla wa hore ka ha re se re one mo university e selo ho roka tswela pele ka topic ya hao e tlo sebetsana ha holo holo le leano la tsamaiso la masipala leng IDP le budget le performance management ke tsona tse ke ileng ka taba le gahleo ha golo ho tsona hantle ntle IDP le budget le performance management ke mokokotlo wa local government ke mokokotlo wa masipala mme ka ho otloloha ha tse ha motheo ona o le teng ebile o tsitsitse o tlo bona masipala o sebetsa hantle o sebetsa ha bobebe ka lebaka leo ke ne ke iphumana ke tlameha ke be le tsebo e tibileng e keneletseng ka hore le nna ke hlekeng ke peke ke tshike haholo hore ke tle ke be le tsebo e keneletseng ya IDP le budget le performance management
0: motho a mametseng a ka ipotsa taba tsena ka ofela bo IDP bo performance management taba tseo ka ofela dintho tseo o ntso di etsa sekolong kapa hona le nako e o tla ba o ya ka hara masipala ka hagetse o lo shebana le tsona letsatsi le tshabane le dikelang kapa o di se se fani
1: me wa ka ha o sebetsa o etsa research hona le nako ye o tloela mbuka o tlamea o kene ka hare o mosebetsi mme ke le ka fuwa monyetla o jwalo wa hore ke lo etsa nthebitswang face to face interview le ba sebeletsi le ba tsamaisi ba ka sehlohong ba masipala le ba sebetsang ka wotloloa le performance management le IDP le budget mme le nna ka lehlohonolo ebile e meng ya mesebetsi e ke e ratang gobane ha masipala o sengwe le siko wa na le di municipality ha o no ntse o le teng ke ile ka sebetsa ka tsona ka wotloloa mme ke ile ka ba le lerato la tsona ke ka hoo ke ileng ka kgetha gore ke sebetsane le tsena tseo ke di etsang sekolong me ntwe e monate he neteng ka hare ho masipala wo ke seng ke sebetsa ho ona hona jwale neteng fela ke hore ke sebetsa le tsona nako nyana e khutshwane ke be ke fuwa boikarabelo bo botsa fela ha botlose ho sebetsana le tsona o ntso sebetsana le tsona letsatsi le letsatsi mosebetsing ka pa responsibility nge we fuweng e ya le
0: ha ke shebe Monghadi Mdluli ge shebe na kwena ntsa o sa le bona tala o sa le kae o sa le di masipaleng o sa se bane le tabatse na kofela tsa di budget go bona le di management o perform avant tso go kofela ge shebe meno sizwe Mdluli ke watsa ke ipotse dipotso ke gola go wena o tla o tlo tlosa potso tse ke ipotsa ntse ka ge Bekisizwe a ke go bela o tsena ke tla bitsa ka sotho sizwe ke sheba no sizwe ke raemane na ibe ka ba mafahla ka pa mona ke motho le molekano ha le ntswile nana bo so ite wa hlalosa hore Bekisizwe ke sheba di tshaba mma mo sadi ke mma
1: ke mma di tshaba
0: yes ke a ithola vale oho fela na wetse go ke utlwe ke sa kwisi na wetse le ibe ka nnete nka isa mohlala ibe ka mohatsa ka ibe ke ntate motlo se se ke uthuke mme ma motlo ke batla go tla monana o bane ke gola ke ka nna ba lebiso la Libisola lena ke libisola ha wena ha Mdluli ke sene imi ho
1: tswele
0: ka ipo ka ipotsa hore na mme u kwa ntwe mfiri ka ntse nna ke a mofuta o botse
1: ke nne
0: ke ke so teletse ha ho lore ke a uka nako ena ka ofela o no le motho a swereng ka thatho ba tla o ho phunyeletse togong ya hao ke tlo tla tabeng ena ya hore qetellong ya dintho ka ofela re bona sengolo sa taba tso fitileng ho tsona o no go bana ka ha le madam
1: hey
0: ke di rata bantse o he
1: ke a utlwisisa
0: kore ke na le tsotello gore ke ipotsa a ke re ba le ho thwe le batho ba dulang ba le busy haholo ebe o so ka ipotsa nako ya mosebetsi bana yena fela ke a utlwisa e sale le motho a dutseng a na le wena o tsheditse di ka nako tsohle ne le kopane kae
1: kopane sekolo ka sa le bana
0: he
1: e jwale sekolong kwa na ha re kopana kana kongwe ke motho a neng a bina ha go sekolong
0: o bina ya tswa mo
1: ha ho ha ho jwale ne le yona ntwe ba mohlomong ne ka ba atametsa
0: e
1: fela ka ha ga 20 re ena yohle
0: ke ya na ha
1: ya ba ya ba ke bona yena
0: ke ya u
1: jwale le yena o na le nakong ho potsa ka dina go tsedinga ga tshe ke ne ke bona le motho ya sega se fela e be nna
0: ba tswana ba mogagile motho o mmatanela ba mona le batho ba ba
1: la TTC tse ka mahlong ha ke tsebe le ho dumedisa ha dumedisa wa feta ke ra ke ne ke sa gate hore letlele le nkatamele ha ho e ke mosebetsi wa ka ene le ho pheta thumo ya ya nthumile ka ha re sekolo ke rute ke tso ke tsa mine ke sa lo shebana le lo empa ha se re hodile ga kopana hape ka ga motho wa modimo ha ke re lokise tabeng tloela fahle o sane se ne se tile ka nako ya
0: sekolo
1: hona jwale re ke leke ho nka leeto lena e ya ba ka nnete atch ke mme ya matla ke mme ya ntseditseng haholo ke mme ya senang tletlebo ka nako ngwe tsebe le ho ngola buka ho nka busubuhle o shebane le computer o shebane le pampiri ngola ka letsoho ho tlosa ka mona o tlisa ka mona fela abantsatsi wa kana kongwa re ebe o batla kofi wena o qedane ne eke kana go ehe jwale ibe ho ba bubebe ho nna ha o ba le tshietso e jwalo re o tise dinthontse ding kana go ngwa se di buka tsena fela mme ho ba ke se ke yena ke ya bobedi
0: okay
1: ya pele he mesha me ni o qetella ho ho nka yona empa ho bohlokwa ke hore ke mme ya ntsheditseng ha holo leto lo hlelaka mosebetsing o ka ba le mathata o ka ba le moipa o ka ba le motheo ha ba monate o dula le teng mongolong ona wa dibuka kana go leketsa le research o ntsa le teng are e seng ko feletse ha o ya Dromsberg e seng ko feletse le ha ne ke ya Natala ke ya sekolong ba sekolo le se kena ka matsatsi a mangotlang ka lefi ho ba tsena ke mosuetsana le yena a kope re tsa maye ebe e ba e ho re fela tshietso yeo ebe teng ya mmeke ke me ya matla
0: ke tla ntlheng yenana ha di ntho tse ding go dibe bobebe ke ha ebe letsa maisana le na le mmono le mong le na le tumelo e le nngwe ke tla taba ya hore o tshaba modimo ka tsela e kgethileng o bone o bile le tswalo ya bobedi wena e bona o le bona ke ina ha ke mo shebile tjene re shebile mme hae o fumana o sontso le motho a ratang ntate modimo a ke re fela le motho le a kgetha wa bona gore a yena ke ona mofuta wa ka mona ke kopile yena gore a kene le tsamaetumelo ya lona e be ganang mmono ko ona o mong bane o qeteletse o fumana tshetso go motho wa mofuta wa bona ga e ne le motho e mong a ga nna taba tsa kerekekore gore na o dumela kae ga ke tlo dikena nna ke ikela kone fela ke bona ka mogotlha lo sang mme ka teng aa ntho dingata ka ena taba ya tumelo ke ntho engwe e bima golo go batho ba bang ba nana e bima gobane ke dumela le me bang le ya lengwe le mmogo le rapela mmogo na ntho tse le di rapelelang pele le ka la dietsa o mo fumane sentse le motho wa mofuta wa kereke le yena a santse a bone tswalo ya bobedi kapa tšhe o ile a e bona ka morago ga bone gore nna ke na le molekane wa mofuta o balo
1: ke utlwisisa gantle phapang ke ena mofumadi wa ka o tswalwa ha setlae
0: okay
1: e jwale ke ngwana ya tswalwa le lapeng le tletseng ka pholoso
0: oh yes
1: ya ntate modimo jwale nna lapeng mana ka ba kereke ena ya molao
0: eh
1: ya enkhie
0: jwale ka o tshola e
1: jwale kana go engwe ha o le ka nqeu o ntso le matswedi pano le matswadi pakeng e jwale bo tla nthiba re gutla go ba yena o utlwisisa pholoso re
0: hantle ka motso
1: e ke re o phele ka bohlweki ke o phele ka tsela e tsepameng e senang hore o ka potela ka mona wa hlaka
0: nqane
1: o tsama e o tlulohile e o sabe o ska ba le lewele jwale fela influence ya hore ke be ke pholoso e tswa ho yena ka o tlologa influence ya hore ke be ke be motswalle le ntate modimo ke tsebe o bitsa Jesu ke sa kwenye mathe
0: ke sina
1: qia qio e tswa ka ho yena ke yena motho a susumeleditseng haholo mme le nna he ke motho a influence yang ha bobebe cha ke nthotse ntle ke
0: nthotse
1: lokileng ya ba wa ngona le nna ke gona ho wela ha bobebe ka hore le nna ke be le setswalle se o tlulohileng se transparent

0: se mang le mang a sa se sokoleng gore motho eno o na le tsebo ya ntate modimo o utlwana le ntate modimo ke ka yena ho bileng jwalo
1: a utlusa mane ho bang ho beng le tona la kanda se le neng le bala a se na kutli kore ke utlwa gantle taba o e hlalosa ngwa tse o ntate moduli tle ke thabetse gore be ntse re qoqa fela ha re tle tabeng tsa sengolwa ke sena gore qetellong ya dintho ka ofela ke a utlwa ke buka gao ya bobedi tshusumetso ya bongodi e tlaga ka ntle le taba ya gore tsotlhe tse o fetileng go tsona leetong la gago ka ofela la sengolwa sena sa gago re tlabe re bone the absence of God in local government pele re tla mo tshusumetso ya gore ntho tsena ga di e fatshe dingolwe re di bale e be ka nnete re kgona go di bona bjalo ka re di shebile e tswa kae taba ya bongodi
0: tshusumetso ya bongodi mme wa ka ga ke kgone go e supa gore e tswa kae nkebe ka jalo ka batho ba
1: bangwenkebe
0: ka re e tswa go motswadi
1: wakafela
0: ke motho ya neng a rata go bala gagolo ke motho e sale ke rata go bala gagolo mme ka ba le motswalle eo ke neng ke bala le ena gagolo eo e seng e le mofu e ne ebile e le mogolwane ntate saule rangolo ntate saule o ne a sebetsa ka ga laeborari jale a gampitsa ka nako nngwe laeborari e thotse ga o na letho le e tsagalang o motšha ga o sebetse o ya godimo le tlase ka romotse a re ko tlwele o tšhiswa ke letsatsi tsena ebile o ntse o le lefifi le ka mmala a re tlogo o tlo bala buka ke ena a re ke tshwere yaka ke ena le wena tshwara ya gago e be ke potapota laeborari ena yotlhe ke se ke kopana le tšhiniwa a tšhebe ke tla ipalela jalo ka letona la kandase mo ke sa utlwisiseng ke lo botsa yena gore mona tšhiniwa a tšhebe o reng ee ke kopana le dibuka tse ngatha o ne o na le neng ke rata golo re ke qoqela metswalle ya ka ka yona ya Thukile Mockingbird e ngwetswe ke Harper-Lee ke ne ke e rata gagolo buka eno le tse dintse mmalwanyana tseo motho o neng o kopana le tsona o di bala ka ka tsela yeo ntate rangolo a neng a tataisa motho ka yona so lerato lena le iketsagaletse ka tsela yeo ya gore a tsotelele gore a re tlogo o tlo bala mme ga e sale ke sa hetla morago ya ba ke shebile pele fela ke motho a nkang dibuka laeborari ke a ipalela bonngweng baka jale e neng yeng kgatlha gagolo ke na ke gutlele morago ganyane gang fela ga ke qeta o kena ka go mokgatlhona wa batšha wa African National Congress ke ne ke kopana le bo aubuti le bo ausi ba buang segoa se tshosang mme ka nako ye nngwe ebe jale kere e le gore motho o kae mona ya ntshusumeletsa golo gore le nna ke tle ke bue jalo
1: kaeke
0: nne ke re shen be ntse ke re stickale a ke re ke tsona tsa ka tlakoreng
1: leoee
0: ke re zm jale ya ba ga ke sa hetlile ka letlhakore leno ka fumana ka nako eno ke ne ke atamelana gagolo le mofu Tebosekisi e ne le batho ba neng ba nkgothatsa gagolo ba re go nna empa gore o tlo tsebe go ba boemong bo releng go bona o tshwanetse o bale ya ba ke se ke tloela le botšhiniwa a tšhebe ke nka dibuka tsa dipolotiki ke bala gagolo ka tsona gore motho o tlobe le lesedi o tlobe le kutlwisiso ga o dutswe ke batho ba bangwe ba batšha ba qoqa ka ditaba tseo
1: mamedi ke metsotso e mašomo a mabedi metso e mene pele go gora ya lesome le nang le motso o le mong ga ke tle re shebe chapter 1 ya gago e sentse e bua ka the absence of God lehoja ebile le title ya buka fela ebile o totobaditse gore the absence of God in local government ga ke ke re shebe o ne bo tlhokometseng gore ebe o ka reya lebitso lena ebile ga o tloa fela o wela ditabeng o santse o kena temeng ka tsona ditaba tseno che motho ke taba tse o ka nnangwa ditlhalosa fela bogolo ba batho ke nana sena se o tlo se bua ga se le ntho e ntšha o bona ga e bona ya etsala ya phela ebile ga re tlo sewa ga e ka qokwa ke ntate module ka jeno o ne o bona go etsagalang o tse bale re shebile puso ya hae ya se le hae mme fela o bontsha gore bosiwa ba modimo ka gara dibaka tse balo ke ntho e nngwe ke naganang o tlo tshetlaya mabaka a teng ke ya mofuta ofeng go etsaetse ba
0: mme wa ka gantle-gantle kore buka ena ke bophelo bo ke bophetseng ga ke na mosebetsi o mongwe ka ntle go mosebetsi wa masepala bophelo ba ka botlheng ke be ka o supentsha gore ke la ka ya mining ke ka o supa ntse ka ga ka ya tseleng ha ke na mosebetsi o mo ka dile hona mo ka ro maspala ke qala ke le personal assistant ya mofu mepoloko style ka ro kanto ya ha ya majoro ha e sale ile mosebetsi wa ka ke nentse ke tshintshuwa fela go thutsa tsilena wa tloa o ya kwana na go nyena wa tloa o ya kwana jwalo jwalo ke bophelo ba ka empa batho ba bang ha ba ngola dingolwa kapa dibuka tsa bona ba ngola ba susumeletswa ke mabaka a fapaneng lebaka la ka la hore yena e beteng ene e le hobane ke utlwile bohloko ena e tlisitswe ke utlwa bohloko dintho tseo motho o neng o feta ho tsona o di etsuwa o di bolellwa
1: o
0: di etsiswa e ba dintho tse bohloko kana kongwe ha o dutse le mong ke se ke sa moqoqele le mamdluli ka tlung ho ba bothata ba ka ba uqoqela mme mamdluli ka dintho tse nketsa halala mosebetsing e ba ba hore o tla ba a sa kwatetse batho ba o ke sebetsa le bona mme ke iqoba haholo tho yeno ya hore ke motsebisetse dintsa dintho mo ke le mong ke ipotsa kere ebe mara ho ba neng ha o etsala tje hantle ntle jolo ka ngwana wa ntate modimo ho ba neng ke tshwanetse ke phele bophelo bo tjena ba hore ho sane ko tswa u suspendetswe fela gore wena o ya hai gore ha o letho ntle le yeno o so kopana le bothata ba hore ha o sa etse tjena o karolo ya bane wa tsamaya so ke dintho tse nketsa halletseng empa ke be ke re se ipone ke le ntate modimo mohlomong le nna hona le mo ke sa tsamayang hantle ho baka hodimo ho nna ere ke gutlele lentswe la ntate modimo ho bane ka mehla e ba se ikokotlele ho nna hore ke utlwele lentswe te modimo le reng potso yeo e qadile moo hore na ntate modimo o teng ka ro maspala na o re yetella pele ho baka hodimo ba re tshwereng ho ba o re sebetsang le bona e ba sebetseng mmoho le rona na ntate modimo o reng ka maemo ana rona mme karabo ya ka ebile ya hore mare hai e ka re hle o re furaletse ka re mmuso wa selehae ho bane ha re furalla ka re mmuso wa selehae ho tla etsala ntho tsena tse ke bonang di etsahala empa ha le teng ho tla etsala tse bobebe mme kgotso phuthuloho e tla ba teng ka re mosebetsi tshebedisano mmoho e beteng lerato gore ho rene bo modimo ka hare ho rona re le ka re mosebetsi ka ka hao ke tlileng ka
1: mohopolo
0: ka title ena mohopolo wa
1: wa buka ena a go re fitise kgwebo hape ntate
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Siyakhala mosamfidi e gotlile e tshesa go feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepoosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau, Kisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motsia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala, Mosan City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala, Mosan City.
1: Ziyakhala mo San City mokgoba o teng mafelong a nabeke ke wona moqobelo ona o re yang ho wona wa di 27 mo ka nnete ho tlabe ho dubeile kamono ka San City Ziakhala ah vuele go se re bala matsatsi fela ke ipotsa he nna ke o la wa itsa bonnete ba go o na le tikiti go re ke botsa fela ka moyo motlo ba ne che ke hopotse fela ne re shebile batho ba beke ya ne e fitileng batho ba di 15 khatlo sheba batho ba di 20 matichere le hantle bo mogotsi ba mafelo a kgwedutse beke ya gwala ne ba tshepetse yona end of May hore be ba rekile tikete ha o sana nako nngwe ne se re qenehetse lona ba di 15 le matichere bo mmemisi ha re eng tsia khala o lo ba monate re natifelwe mamedi metsotso le tshimele metsorobedi pelo ho royal tshimele motsolomong re manolo ya dibuka ke ntse ke buisana le Dr. Mdluli be ke sizwe ka buka ena e ke tshwereng ya the absence of God in local government. Ntate Mdluli ke boetse ke na le wena hape
0: ke a lebona
1: re ne re le mona ntleng ena ya hore buka ena wa tsiba nako tse ding modimo na le o sebedisa motho ka tsela tse ding aka tlisa bohloko ho motho ebile ka yona ntho eo hona le ho bule ya ke re setso hona le setso go tsane se katlang se rututhe ha se khutsa o bo bona le wena o mona ne ke le ka ga gogo
0: ya
1: hona le motlo ba le ganya ke re maru ha se pula e kana ka mora mona re bone mokudi o tsebe le sele ke dumela dinthontse o tlusitse mbohlokotseo motho e mongwa ka nna wa tseba ntse di mwentse hantle Mdluli ne re tlotla tseba tse ding tsa di principle neng ho je be ha u kwa bohloko go wa bona ntho tse ding modimo sebetsa ka tsela tsae ho je ha wa u kwa bohloko ibile tse ding tsa ditho o nontso sa dikokole mamdluli o notlo bona bang hore ka nnete tshaba santate modimo se ya safara ka hara di masepala monana haibe ho baneng batho ba lokela ho safara ka lehlako go nleleng modimo ene re reng wa phela a le teng go tla bang go dipotso tso nke bo sena go ipotsa bang hore modimo o dumela bang batho ho be le safari nka gore tabatso ka ofe ke rata hore o qeteletse o utlwile bohloko hore tseding tsa dintho ne ntse di loketse gore ditlo lokiswa ke wena ka mora go utlwe bohloko ke a gwala o na le go bona modimo boemo bo bong re ka re iketlile a go le comfort zone a tlise ntho nngwe fela ka go bophelo ba rona e tle go bula mahlo bane a mang a mathata ke dumela ha ka ba a o bolaya kapa o distroya a bopile Dr. Mdluli ene re mmonang ka jene ha re ke re shebe boholo ba modimo lo tse ba modimo ka tsela e kgethileng taba tseo tse o no bona e le dintho tse o kukunelang tse o fitileng ho tsona tse o di entseng tse o di etsisitsweng tse o no di bona fela o sena le hore mona ke reng ebe o ntse o tseba ha o ka tloa wa bula molomo o tlotho le wena o hata ko sene ha re shebe ka botsona hore o hopole hore mane modimo o teng ha hona ke hlokometse kae kae hore hona le ntho tseo tsamaileng bile hona le mo ipotsang dipotso nke nngwe bile o be le kaga mantswe ka gare ho Bible ha re tle hona mono le tabeng ena ya nothing is impossible with God na do people in local government ebe ba understand that abe o kwa fela ke dumela o la qala go bale batse ba tshwantse batho ba be le mogopolo le kutlwisiso gore wa tseba keng modimo o teng ha ona letho le ka mohlola ha re ke re shebe ka mora go ipotsa taba tsena ka ofela utlwile bohloko ba bona gore ga se tshwantse ke ngwele dintho tse dintse ke fitileng go tsona e le thuto go sane bakeng sa di local government ha re ye pele seo ka ofela se bopile Dr. Mdluli vang re shebile matla modimo a tshwanela gore ebe a kenelela ka gara dimasepala obane ke dumela gona motho a sa tsebeng modimo tleng kore ge mmopo wa gae fela dintho tse re di etsang o ka ukwa o ipotsa gona ke mmopo wa modimo le ena eo a jee a etsang nngwe le pedi thago
0: ke a leboa gape mme ka potso tsena di ba teng ka metlha gagolo ha o ile wa feta bothateng mme o tlhalositse ka bobatsi gore bothata bo bong ga se botlo ho bolaya ha se botlo ho nka bophelo ba hao bothata bo bong ha se botlo ho qeta bo lahlele strateng ebe ho fedile empa bothata bo teng ka hare ho mosebetsi ke bothata bo betlang ho rutie o tsebe hore ho fuwa boikarabelo ka hare ho mosebetsi ho tla le diphepetso tse jwalo at some point you will be tested ke kopa o sebedisa mantswe yao o tla bewa tekong e le hore ntate modimo mo leng hore batla ho isa teng a tla tsebe hore o gona ho yemela boima bo fitang bo o seng o fitile ho bona mme di phepetso tsena ke tsona tsena tse re buang ka tsona ka hare ho mona mo ke qotsitseng teng kere e be ke ho baneng ho ba le ho utlwa bohloko batho ba sotleha batho ba impare re modimo o teng jwale ke maemo a tshwanang le yana ho bane kana ko yenngwe ha utlwiswe bohloko ke motho ya sa o tsebeng o utlwiswa bohloko ke motho ya o tse

0: pilara ke motho yo o reng empa enwa ke pilara ke se ikokotlelo sa ka ka hare o mosebetsi mme re tshwanetse re khutlele boemong bo jwalo re khutlele go bane masipala ke mmuso empa mmuso re o bona ntla se lefatshe mona ke mmuso e leng gore ntate modimo ka hodimo ho ona o temporary kwa na kwa na ona o lefatsheng hona le wa le hodimo ka hodimo ho ona mo e leng gore rona e tla re ha re fitla teng bana ba hae abatse ba gore le morning ke le ka teng ke le tester ke batla o bona go na le tla yemela ditaba tseo le gonne o di yemela empa tshotleo yena ka re mo sebetse ke tshotleo e re bopang jolo ka batho ke tshotleo yeo beyang boemong ba gore modimo a ka o tshepela boikarabelo bo ka godimo go boo o fitileng go bona mme ditshotleo tsena tseo le ga e sa e tsala wena ga e etsagetse mothong e mong o tla kgona gore ga o se fuwe boikarabelo boo o kgone go ilokisa
1: go na le mo ko o qotsang teng ga re testwe kapa ga re lekwe ke batho be ke sa ba tsebeng
0: ke nnete
1: ke gutlela gape jalo ka motho ya tsebang modimo ya tsebang baebele ga re sheba jo bona o la testwa ka motho a sa mo tsebeng ba mo testa ka mosadi a mo tshepang go fela batho ka go fela go sebediswa yena go na le ntho tse ngata tse mo tlhagetseng qetelelo ya dintho ka go fela ga re mo testa ka ene mosadi eno wa gae a nnatlha a tla ka dipolelo fela he jwa bo o na tseba ntho a e tshepileng ebile balo ka o tsho gore modimo o na le ma re fetisang teng nakong ga o fa le o tlo imela ga o kgonagale o tseba maatla le strength sa moduli ke tlo mo fetisa mona mara ga e le ntswaki a ke baloka mo koo modimo o tseba o re tsebile re santsane ebile re le dipopelong tsa bomma rona wa bona mane ntswa ke ya ke baloka e re ke beye module mme module o tlo phunyeleletsa mona ga re kebe re tlhwe lefika leo e bang re sitwa o letlha gohang o qetelele ga o hetla ke ka gona ke re batho ba bangwe ga ba fana ka boholo le bopaki ba modimo ga ba hetla o re na ebe ke motho eo ga o qokela go a bona dikgotlhong mo ne ntse ke theoela ebile ke tswa ka ba ka phunyeletsa motho e mo tlo ipotsa gore nna ne nkebe ka loka go na le batho ba kgonang motho ba le bophelong a eno ke re ke na le mathata magana gago ke kgona nkebe ke shwile utlwa bile motho a tsweng balo fela modimo wa tseba a ka ha mathata a rona ga a tshwane ebile o tseba gore ntswa ke a tla ga feta mona moduli mane yena o tlo feta go yona o feta dintho ka o fela ee mme tsena tsotlhe modimo o na ntse a o bontsha tsela a o tlisetsa lentswe la gae kapa ka gare go baebele e halalelang go ne ntse o na le mo o kgonang go bona gore mane ka gare dintho tsena ka o fela modimo o ntse e le modimo o ntse a phela re mmopo wa gae ka o fela fela gobane go etsala dintho tse ka gare dimasepala
0: mme wa ka ke kopa go qala mona
1: ntate
0: go yone ne re qetang go bua ka yone ya tshotlego ya bohloko ya mathata a re e tsagalang ka gare go mesebetsi go na le leqhapele ke le butseng mo la 32 kapa 33 go na le mantswe a nageng diphephetso tsotlhe di e tsagalela bakreste di e tsagalela bana ba modimo gagolo ga o qeta go nka qeto ya gore o tswetswe la bobedi diphephetso di tla di lengata ka morago go moo gobane o keke wa ikgethela go ba ngwana wa modimo e be le gore ga o tle diphephetso ke ne ke tlhola ke qoqa le batho ba bangata ke re mare ka nako nngwe ka reng kabe ke sa tsamaya tsela ena batho ba bangwe ba sa rate modimo batho ba bangwe ba sa pholoswang batho ba bangwe ba e leng gore motho o iphelela bophelo ba gae fela ebile o bone ka re le modimo ga mo tsebe a phela ga monate bona empa wena ga o qeta go nka qeto ena di tla di le ngata ka tsela e tshosang e kareng ebile o ka ba wa tlwela gona gono wa etsa gore empa modimo o dula le teng le boemong boo gobane o tshepagala le ditshepisong tsa gae once o qeta go nka qeto ena gore empa ke rata go sala morago le ena o dula le teng go tshetsa ke ke ya o latlha maemo a dumela a sa dumele o tla dula e le modimo so e ba se ipone buka ena le mantswe yana ka lebaka la gobane diphephetso le go sotlea le utlwa botlhoko ka gare o mosebetsi ga di qale gona jwale mme ga di tlo fela tsatsi lena di tlo dulang tse di le teng empa ga re di dumelele e betse re reng di re betle di re lokisetse bokamoso ee
1: mamedi wa tseba taba tsenana fela ke batlo ya hula ke batlo ya hula obane ntate mdluli o nghopotsa dintho ke di lebetse ha re ga o qala fela wa amogela modimo ka tsela e kgetheileng go na dintho tse tlo ba diteko go wena ke sa gutlela go yena jona e ne le motho ya tlhomphang a tshabang modimo ka tsela e kgetheileng ya ba satane ebile wa tshoge ke bone motlhanka wa gago jo bo lefatsheng ga ntse ke tšhalaka o la mokopa ntho e lengwe fela ga o ka mpolokela moya wa mme metswale mofetogetse ba lahlelwa ke bana ntho mo leng wanana le yone re ka re nya tshware e re nahanang jwa le ka bontsitse gore hona le metlo tlwane ka pa re ka ipukela ka dintho fela hona le mohaolo hodimo o sa etswa le ka matso ke re ka ipukela fa ana e ga siyang le ha se ke tsamaya bana ha ona mohlang re sa di tswa mo gao ka mafano e re ipukele ditseng ka pa ntho tse itseng tse bang re ithuisa ka tsona le ka tsela e sa nepala ka mogatse o ka ofela le ha sa a muwe metswalle a sotleile le mathopa le thuthubolong motho eno ntsa dutse tumelong ya ha jwa loka o bontsha gore modimo ha o qeta ho mo amohela o re modimo ke amohela ke ngwana hao o botho ke bana re bana ba hae ba gethehe bana ba hae ba teng bona ba o tla ba bona ba gethwa bana le letshwao la bona ba tse bana batho ba mofutoba o la nna dula ntlheng ya hae mme taba tsena ka ofela di tlisa taba ena o qeta ngwe hlalosa hore wa tseba keng hona di dintho tse tla o etsa halla empa ka mora go amohela modimo o bona gore le batho ba sa reng wa tseba modimo a me bona ke o bone ka ba phela mona tate ke hona he mohlang ba fetuhelang mo moleng ke hona le bona ntho tse ding di tlo ba sala mogao bana modimo ha bone o morumuwa go yena weng ha bone o le kwa ba mokgethwa wa ha e ka tsela ya gore wa tseba modulong a moetsi e re ke mofe task fela ha e tlo ba bonolo leetelone ke tlo ba le boima le diphepetso ha re shebe ka hara ke a tseba buka ena na mamedi ha se hangata ntate modulo ha re bua le ba mamedi kwa no ka buka e le gore re tebe ka thongwe ka buka re ba etsetsa kgangkgadi ke taba ya o ba fa setshwantsho fela ebile o ntse utlwena motho e mong wa ka ipotsa gore ka hara tsena kaofela jalo ka o bontshitse dintho ne di etsagala fela o ntse o dula o na le mo o bonang lentswe la modimo le re dikgolotso tse teng ka hara dimasepala ntate modulo le tsela eo ke ne e ke bonang ka hara buka o kgona go tlotsa lentswe la modimo lona le re godima nthwena kapa manyofonyofong a di-tendera tse itseng lentswe la modimo lona le kgalemela le re ntho tse o ka o fela bohlale bo bokana e ne le bo modimo a o senelelang bona fela kapa ko o tseba wa tsaya motho a tsebang baebele ona jeyang kare ka bua ntho e kana o santse a tseba gore o mpha temana efeng boemo bo ke bo o leng bona kapa tšhe tshenolo yo ya mangolo le tse bang ke dikgolotso diphepetso ka gara dimasepala o dimataganya ba le mantswe a modimo bane ke utlwa ga o thwe jena di-bribery tsa di-tender o tlhaga ka lentswe la modimo le re ka gare o ba ebele ho 2123
0: mme waka ha o thola o sheba bophelo ba motho ka kakaretso ke bophelo ba ntate modimo motho o yentswe ke modimo
1: yeah
0: me di nthontsena ka ofela ha tsona o le mosebetsing wa mofuta ofeng o dutsi mona ka ro le CDFM sa bohlokwa ke hore o ngwana wa modimo me thumo ya mosebetsi wa hao ke mpho e o modimo o adimileng yona ha re hopolela ntswe la hae hore o itse re phele ka mefufutso ka diphatla tsa rona empa ka lebaka la kana ko yengwe ke nahana go ke le ka ha re buka ka mona ke hlakisitse hore e ba meharo ya rona re le batho hore mentswa ke ufuwe boikarabelo ke moetapele ha re etse mohlala ke mo ke mo legotla ke councilora wa sebetsa o sebeletsa sechaba santa te modimo pitso nye o modimo a mo bitsitseng ho yona fela ho be le motho ya hlangkwana mdluli ke no watla o tlo fitla re empa ha etse dintho hantle hobaneng ke se ke ba le mohono ke se ke ba le lefufa la hore a tloswe e tle ibe nna hobaneng ke se ke na le tabatabelo ke se ke na le ntho ke batlang o ifihlella mo yena a fueng pitso teng mo yena a fueng boikarabelo teng ke tsebisa le ba bang hore ha etse dintho hantle ha re mobelleng kwana etse bo ba rona mme haro ya rona ke yona e etsang gore dintho tsena di bete mme ke re re ke tsa batho ba bangata mohlala le ka re buka iteng ke sempa ke sa qotse maqhepe bana ke tlo batla mo mamedi a tlo ipalla
1: yes
0: Nehemia ke tsa mohlala ka yena ha o ntse ho ahua marako a Jerusalema ho etswa dintho tsena tsohle ho aha ke mosebetsi wo re bona today rona ile tender
1: yes
0: ke mosebetsi mme ha mosebetsi ona ho tswa Jeremia wa ba bitsa ka ofela re tlo hon re tlo aha ka mantso mang o batla collective effort o batla ho sebetswe ka ofela ene once ya qala tloa ofisinya hae aya bathong ka mantso ya mang ntho yena e sele yana rona re bitsang public participation Jeremia wa consult.

0: e leng yona ntho e re e batlang jale re tshwantse re ithute ke ka ona qalong ke ne ke re bukana e tlo ba se ipone go ba e leng gore ba tla eng ka ka tsela eo e leng ka yona ntle le ha motho yo mongwe a tla e bona ka tsela ya itseng empa e ba se ipone gobane dintho tse ba di entseng ka ofela ga bona ke dintho tse le rona re tshwanetseng re di phele ke dintho tse le rona ka gare mesebetsi re tlameileng go di etsa go consulta batho ke ntho ya botlhokwa go ba jwetsa gore mosebetsi o teng mme o sae ka leeme empa o nka botlhe bao e leng gore ba tshwaneleha gore ba fubane mosebetsi ke yona ntho ya botlhokwa e leng gore le ka gosane sona setšhaba seo modimo a o beileng pusong ya sona a o kgethetseng sona gore se etelele pele ke sona se tla re empa ga re batle e mong re tlhoka yena
1: ena now motho yo mongwe ka re go na le solution ka pa tharollo ya moshwelela ka ga ntho tse ka ofela ke tiswa ke gore re se re tlokometse re shebile pusong ka kakaretso ke ka ba national ka pa local motho a etsang ntho e hantle hangata o tla thola a jwalo ka o bontshitse ke tlo bona gore a e ka ga ntswa ke a tlwe mo kene nna re shebile motho ya e bang o itshitleile nna ke kere re na le batho be re reng ke batho ba modimo re na le bana ba modimo e re re shebe Josepha ga ditogo o qetelletse bana babo ba momonela ke batla go tla gona tabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona tsa di-local government re shebile go na le gaelelo ya bomodimo ka gara dipelo tsa batho ba bang gona mono ka gare ka mono e ka ba ba etapeleng motho ya e bang motlho motla a totobetse a topaletse a sa e kwana le kwana e bang o fue go ka motlho mo o fue ntho tse ngata tse bang di tlo tswalela setšhaba molemo ke ene e gangata e bang o etsetswa mogalong yana o itse morwego wa gore a enwana tshwantse a ka shebe tlase kapa enwa tshwantse re kwale pompo yane bitsong la 1234 ke shebile Josepha bana ba gabo ba qeteletse ba morega ga o rerwa ke bana beno madi a gago jale motho a motseng ke mangle le le kopanang mo mosebetsing leena ko go ikwa o yena ebile ke ntho e bonolo ka o fetisisa ga ebe Josepha bana ba gabo bana babo ba ile ba mo rekisa fitlhela boemong bo jalo o se o ka naganagwe ke batho ba bakae be bang ba rekisitswe ke batho ba bakae ba e bang maphelo a bona motho o la felelwa ke bophelo bo fedile tuntate mdluli ka gara taba tsena ka o fela tsa dimasepala ka gara di-local government-e motho o sa thuntswe kae ke ntse ke shebile ditabe monana thelebišeneng ke shebile bo backlist mane go thwe wa bona o tlo ba dikgetho mang ba se ba thuntswe molo go tla wa eng sa thuntswe o santse wa bona e sentse le taba ya dikgetho fela mang o santse a bona gore nyeo ka re batlo mokgethe re re motlose ebe go dula nna sefatlhe o mono taba tse falo fela monawane o bontsha gore o mongwe wa gopuwa ebile o qetelela o tswetse lefu kapa dipolaano ka gara dimasepala ka gara puso kore ga ke tsebe wa tseba ke tsebe fela he mamedi buka ena e ka mokgwa e leng ngata ka teng jwale ka ntate modlulu go tsho gore ke se ipone boitekolo go tlhoka gore ke lo itekolang botšha re ikgopole gore na ge mmopo wa
0: mang
1: gobane go na le batho ba ba oikwa ipotsa motho yo o ka nnete e fela e le mmopo wa modimo motho a gotlha etseng ga kanakana gobane go na le batho ba itseng ba tlhokang bophelong fela o bone rona re ipokelela go feta gore re fe re nehelane ka dintho tse e tlhokwang ke batho ba itseng ke etse re etsa motlhala fela o tshwarang wa mophako di-food parcel ga tseba di qetelela di tholwa ke batho motho a ntse a na le tie le kofi le tswekere ka gaga e ka tlong a banka yona food parcel eno a ukwa e kare ke ena e tlhokang mara mane gankgono mamangmang ba itsosa ebile ba gobala ka tlala moya wa bokeresete moya wa bomodimo ebe re ka fumana tharolo ya moshwelela gore o be teng ka gara go di-local government
0: ke a leboa mme waka e ba teng ga motho o qadile o itekola bongweng ba gago o le mongwe me re ya gaolong ya botshelela chapter 6 ya rona mo ke mona mo re bapisang hantle chapter 6 ya rona gore ha ile go sheba boetapele ba Josepha boetapele ba Moshe le ba bang ba tleng ka re ka kenya le tafita
1: yes
0: ho bane ba ntse ba phitse maphelo a hore re ya phitse a hore ya phela ngwana jwale Josepha neteng e qeteletse bile mohale go tswa tshotleng go tswa bohlokong bane bo wana nga bo utlwiswa ke bana babo e qeteletse bile mohale ka haro le fatsela e gepeta di nthotse o tsemoetsa halletseng ka ofela di dina le thuto ho rona batho ba phela ngwana jwale hore ka ha re ho bohloko ba hao modimo teng wa utlwa e bile wa bona me ke hlalusitse pejana hore ka ha re ho bohloko ba hao re a tseba hore ha botle fela empa bo popa bo aha botlo uetsa moetapele ya tili ya na le nnete Josepha ka ha ro tsena tsohle ke e mong wa di managers tse modimo ne di motshepa ka seriti integrity ha re ka ba le yona le rona tsatsi lena le ha o ka etsiswa phoso ke rata bophelo bo re bophela ngwana jo le ba social media hona le mo MEC wa rona wa Freestata mona ntate Toto Makume are are unkelang instruction e wrong high foresight ka ha ro mosebetsi winkela jole ke rata ba itapele ba jwalo ho bane ke motho ya na le integrity ke mo etapele ya na le seriti ya tsebang hore se molaong ho tlameha ho etsuwe sona e seng se ratwang ke nna ha re bapisa di managers tse re nang le tsona nka o etsetsa mohlala ka sebete hona jwale ka e mongwa di managers tse ke nang le tsona ya ka o di mo hona le ntate Sellomore ke ntate ya na le seriti ka tsela etshosana mme ka mehla le nna ke bua lena o rata o mpitsa beki ha mpitsi doctor jolo ka batho ba bang a re beki ke kopa o etse ntho engwe lengwe e molaong a re ha ile molaong e etse ho bane ha se molaong ke tlo dula o di mahlo ya hao so re hloka banna ba jwalo bontate ba sebete ba reng molao ke wona o tlampile mme re kopa modimo wa re bolokele batho ba jwalo ho bane re ya ba hloka jolo ka bo Josepha ya tsebang hore le ha di ka ba tsa atamela nkebe ka ba ka kanka le hlakore le sele le sa tloratwa ke modimo ke kopa ho etsa mohlala wa ho qetela mme wa ka
1: ntate
0: Abraham a ne le e mongwa ba etapele ba o modimo a denga motshepetse hore a hlokomele setjhaba sa hae o no ke ke wa utlwa le ka mohlao le mong ho se kgotsofa le o tla dula ho le teng batho empa Abraham o na etsa tsohle tse matsong a hae tse matleng a hae ho bona hore setjhaba sa modimo se dula se kgotsofetse a lwana le lapala Abraham le ne le ka la hloka e le hore o batla ho sebeletsa
1: setjhaba
0: ke seo re se hlokang ho ba etapele ba hore na le bona hona jwale se ipone ke sona seo re se hlokang e le buka ena e teng ka jeno mme re hloka di servant leaders ba etapele ba tsebang ho sebeletsa ba etapele ba nan le nnete ba tsebang hore ha ke a itsheba nna le mamdluli le bana baka ha ke a itsheba nna le bana beso ke tlameha ke shebe setjhaba sena sa modimo ho bana ke setjhaba sena se tloetsa hore maemo a tsebe ho loka ha wena o ba tshietsa le bona ba tlo tshietsa ba tlo ema le wena ho kiki wa ba le motho e mong ya kenang ka hare ho lona ka hare ho setjhaba e le hore setjhaba se kiki sa ujwetsa ba tlo hlalosetsa mang o fihlile a fihla re tjena mme a re ya thaba mme a re ya kgotsofala re kopa o lukise ntho eo jwalo ka moetapele ha e hlaya jwalo fela mme wa ka hare ho setjhaba o tsebe hore o moetapele ya tileng ya na le nnete ya na le seriti
1: Dr. Mdluli taba dingata ka hara buka ena fela o so ile wa bontsha sepheo se seholo sa hore ibe o entse sengolwa ke taba ya hore mang le mang ya tla e bang buka ena e tla feta matsohong a e mahlong a hae ibe thuto ibe boitekolo ibe sipona ka itshebe ka mono mme ke tshoke ga o tsuwa o ema ka pila sipone motho yo o mmonang ka mong ke yena le bang ha etsa diphoso o na le tokelo e felletseng ho go mogalemela ke yena motho yo a ka bang wa modumedise motho eno ha ona motho a tseba motho yo wa mmona nka mo feta manga pa ba mme ibile o tseba le pelo ya hae motho a itshebileng ka sipono go pelo ya hae e ntle ha fitla kae e tibile ho kae bane ka nnete ge ke ka bona ntswa ke a semaetse fela ge tsebe pelo ya hae bima ho fitela kae bane e ba ona maru mo dipelo tsa rona molemo wa batho ba mametseng sealemoya sena motho a ipotsa buka ena ka boyona ha o no e ngola o no shebile di le modifying age group ife bana ha ke re ga shebe ke bone ka re kenya ka ofela ka pa ke a fotsa
0: kenya bo mme wa
1: bana tsena ka ofela di bile ntse di hloka le o qala le o tloa ba tshimba gona bana ke bona batlang ba tatile ka movuvuvu o ke sa o tsebeng motho sa ntsare ha nka kena fela ka ke ba ke tlo kgethwa ke be ntho mo le gotla ke tlo ja tshelete a ke ga ba tlo fa le bile ke batla utlwa hona metseng kwana na ke lo dula di disapapong kwana na mathata a ne ga nthwane o etla lositseng hore ba motho ena ntswa ke ha re motse ba ana khetse bang re holang ka ofela ka ga motse ka motse ba mathata le maima a sechama ke yena gape a sa ngkhomela ba le la ditsela di tsena o di tsiba hantle he eng itjena tlhoke ya mosebetsi ke ntho tso di tsiba ka ofela fela o so iphapanyetsa tsona o so kene ka ga nthwene e phelwang o so kunya metsi la ntswa bona na le segetse taba tsa botho ba tsa mofuto o ka ofela mme ke dumela bukena e ga kagetsa ka ofela e ka gene e qale di dikolong ba hole sentse ba tse ba hore tsa maiso pusong ke ya mofuto ofe
0: ke nete mme wa ka ke lebo ha holo ke resource book
1: yes
0: ke buka e kenyang ba dikolong ke buka e kenyang ba di university ke buka e kenyang ba ruti ba thotse mme wa ka ka rometse ya rona ha ba re letho ba ruti ba thotse ha ba tataisi mmuso wa rona ba kenye letsoho hore di nthodi tsebe o etsahala ka tsela yeo ntate modimo wa ba romileng ka yona mme e tlo ba tsoseletsa baruti rata o bua le bona haholo go bane baruti ke se ikokotlelo le bona ke dipilara tsa metse ya rona mme ba tshwanetse o yema ka maoto gona jwale hore mmuso wa rona o kiki wawa o kiki wa putla marentse re le teng tshebetso ka hare ho mmuso e tlamebe tshebetso ya nete e be tshebetso e bona haletsang ho motho ye molemo mme ho santsang ho le jwa le di managers tsa rona jolo ka ke hlalositse hore ke se ipone le councilor o managera o ofisiri wa rongwa kore le mosebetsi o monyane mme wa ka wa re o fiela ka ntle e tshwanetse be se ipone sa hao o ichebe le wena hore na mosebetsi ona o ko fueng o bane ha hona ke batla ho sebedisa mantswe reng ha hona o better off ta wa mong ho mpa o fapana boikarabelo o yetse ka lerato o yetse ka tsela o tsebang hore le nna ke rumilwe ho sebeletsa sechaba sa heso o bane batho re itibetse mme wa ka so this is a resource book e batho ba tshwanetseng ba sebedise ho tloa dilemong tsa ho kena sekolo ho ya di university mesebetsing baruti mekgatlo eo seng ya mmuso le eo e leng ya mmuso ka ofela ba sebedise mme ba tsebo etsa bonnete ba hore e ya ba tataisa
1: e re fela re fetise fela mona be re phethela mamedi re re hlae ka mona
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moi o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka je ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete, fani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mabedi ke metsotso e leshome le metsomedi ka borago ga leshome le motsholomong sentse ebile ke tla lokololang boitu wa rona ntate modlule. Ntate modlule, ga re phethele molaetse o ka o fa mo mamedi ka sengwelwa sena e le gona gore ka nnete motho e mose a ka ipotsa e be Dr Modlule e be buka ena ikgethile ga ka kang le dibuka tse motho a ka dinaganang ka o fela gobaneng re ka lokela o loge ka buka e botlhokwa go fitlhela ka e buka ena re shebile taba tsotlhe tse ka gare go yona.
1: Mme wa ka e botlhokwa gagolo lebitsong la gore re tadimane le ke kopa o sebedisa lentswe le reng di-character tse fapa-fapaneng. Nka o etsetsa motlhala ka bophelo ba Saule. Ka ga re o buka ka mona ke ngotse gore do not envy the success of others. Go na le batho ba utlwisang botlhoko and ga se utlwa botlhoko fela, go na le batho ba nang le mona ba bang le mogono o bang teng gobane motho yo mongwe a tswela pele ka ga re o mosebetsi. Mme dipolao tse ngata mesebetsing di qala gona moo ka
0: lebakaae
1: ne le motlhorisi, mme pelo ya gago ke yona e tla o jwetsa gore ke gaufi le go ba motlhorisi kapa ke gaufi le go bola motho ye mong mosebetsi mmogo le nna ka lebaka la gobane o gonogela katlego ya gae. Mme e a ruta yona gaufinyana le yona mono ke bua ka Tafita. Tafita ke e mongwe wa banna ba ne e leng gore bana ba le sebetere mo tseba botlhe, mme re tseba le dintle tse wa di entseng. Empa ke bua ka Tafita mona ke re do not ignore the injustices. Ka mantswe mang, ga o bona bobe bo etsagala o seke wa iphapanya bona gobane qetellong o tlo ba karolo ya bona. O na le dintho tse ngata tse re etsalelang mesebetsing tse botlhoko, ebe batho ba ka godimo rona ba koba leitlho motho wa iphapanya ga re letho. Dintho tse jalo di etsa gore ke bue mantswe ya reng re tshwanetse go itsheba, re tshwanetse go tadima mme re itukise.
0: Boitukiso o la fetola lebitso o Saule
1: ke nnete
0: a ka bona bophelo ka leitlho le leng a tseba Modimo
1: gantle,
0: mme ena ya tlhaka le gore gotlhe botlhe be banke ba etapele ba jere setšhaba setšhaba se ikarabelela go bona a ke le fetuweng le bobo Paulosika jeno
1: ke nnete mme waka rrahobo wa me ke e mongwe wa banna bao ke ba qotsitseng mona, mme ga ke bua ka yena ke re do not treat followers or your fellow colleagues harshly. Go na le bomme le bontate mme wa ka ba e leng gore ga a fue boikarabelo o tla o thuntetsa,
0: o tlo fila,
1: o tla o thuntetsa, o tla tseba gore na ke mang. Empa re tshwanetse re phedisane mmogo, re tshwanetse re sebedisane mmogo gobane tsatsi lena ke nna a fueng boikarabelo ke a o nka ko o latlhela kwana. Wena o latlhetsweng kwana go sane o fitlha mookamedi e mong wa o nka wa o phamisa le wena gobane ko o latlhetswe kwa o tlo nkuka o ntatlhela kwana ke ya fela e ba ntho e ke e bitsang ka metlha gore ke vicious circle. Re tlo dula go utlwisana botlhoko mme re kebe ra ba ra iphumana re nkile ditshebeletso ka lebaka la go lwantshana ka borona, re nkile ditshebeletso re di isa batho
0: mo ditshwanetseng.
1: Ke nnete
0: le ntate Modlule molemong wa momamedi a mametseng sengwelwa sena re se thola bang hle mongaka.
1: Mme wa ka sengwelwa sena se tlotswa ha kgwedi ya July e qala.
0: Okay.
1: Re ntse re buisana le mabenkele a dibuka.
0: Okay.
1: A publisher o santsa a sebetsa
0: o
1: sebetsana le taba ena ya hore mabenkele a dibuka a tsebo di amohela ba direkise. Empa ho yena di a fumane ya dibuka batho ba mo founela ba tsebo hore ba tla etsa order and then ba tsebo di fumana
0: mere ba ka di fumana o kae ha o tsebe mong ha tlo emela taba ya tumelano le mabenkele a dibuka ye mong o itatetse tla re boloka o bontsha go sentse fumana ha le ho publisher. Di nomoro ndi fing ntate Modlule?
1: Di nomoro tsa ka ke 084 359 8833 ke di nomoro tsa ka tseno ba ka ntshwara go tsona mme re tsebe go etsa ditlhophiso
0: 084 359 8833. Dr. Modlule ke lebohile haholo tlhe ka nako o bileng le rona ka yona kwano tshebeletsong ya lesedi. Ke re ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethatso ke ya Modimo, mme e ka re tsotlhe di ka o atla di be tsotlhe kore kekere tsotlhe tse go di tlhokang kekere a re fe tsona o feta tse kona re di batlang. Ke shebile le matlo a bamamedi mona WhatsApp-ong buka Dr. Modlule nka re nkae nka lo ema ka o reng ke batla bala ntho ena e ngotse motho enana o re buka ya Dr. Modlule nka re nka lo ema ka pela Madlanka Commission a e balle ba ntseng ba etsa bohlanya Suzy ba ipe.

0: manolla dibuka le ntswaki Roikat Motlou. Beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena nngwe la re mmoho ho le sedi FM ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke eng wa tsedikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke ka mo sobo tibetsweng bakeng sa motho ya na le ntokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae, re tlisa seriti ho bohle.

Tshebeletso ya lesedi le metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano ka morao ho hora ya leshome le nang le motso le mong. Ke mokgahlelo wa ho qetela wa lenaneo lena la re mmoho hobane re lo thijwa ke hora ya leshome le nang le metso e mmedi bakeng sa lena la re mmoho. Ntswaki hle, dumela hle, puo e monate ya hao le Dr. Mdluli mono. Re lebohile haholo hle, tsoseletso ka nnete ke makwaela malefetsane ka mane ka Thabong ka Welkom. Ke lebohile first man Nankitlomedi a re lebohela buka eno hle ntswa ke reetse gore re fumane gore o tshepagale mosebetsing gore batho ba tsebe go tshepa qala pele ka o tshepagalela mosebetsi o sebetsang. Masefantshi Nonyana ne Nonyana ka moka Protea Glen a re buka e monate e buang ka lentswe la ntate Modimo o gole ba nako ke ya utlwa ntate a ntsa bua mono o ntsa kenya lentswe la Modimo. Bana ba hae ba kgethege, thato ya hae e etswe lefatsheng jwalo ka Yesu a legodimo. Mampi Molatudi ke lebohile haholo, Matshiro wa Lekgosi ka moka le Gatswana ke lebohile, le wena ka mono Ntšhetšhe Malefane ke lebohile, ka mono ka Delmas le ka mane ka Petsana ka Reitse Boisiwe ke lebohile, le ngwanena weso ka moka Potchefstroom ke Mamahlatsi ka mono ka Ikageng Mokete Kumalo ke lebohile hle. O mametse seyalemoya disporo ka iwana a re ke dutse le wena Setshwana le ngwanena weso ka mane ka Melodi ka Virginia a re he Licious ntswa ke Licious Sithathi Sibahle o mametse ka tsela e kgetheileng ke lebohile hle. Sithathi Sibahle Mapalesa Hlaole bo Tshabelo hi hello hi hey mino monate ntswa ke ke Ndenzeni ke a utlwa go thwe keketso Maoke o na ke tega tsatsi la hae hle, ke a kgolwa o bile letsatsi le monate haholo. Ke lebohile hle Ndenzeni ka moka Brandfoto ka ona ka mono ka Brandfoto Mama Winnie Tshipi o re hei Tshelesedi FM ke Vasithi ke le jwetseng re a leboga Doctor. O nqeta o bua Setswana re a leboga Doctor. Mama Winnie a re ke o reditse moeketsi kwa lepe ke lebohile le ngwanena e sole kae Master a re le ena go na le nna o ka gara ntorontoro o hodima N3 ke motho wa ka mane ka Seneca le ka Matwabeng. Batho ba Matwabeng dumelang mapidipidi mono Sempe ka Katlehong Jabulani Sempe ke lebohile o mametse seyalemoya le Mafafa kana Mahadi ka Frankfurt mantswe ya monate haholo. Mamedi metsotso e mashome a mabedi metso e robedi ka mora hora ya leshome le nang le motso o le mong. E re ke bone na ntho tsa ka ke dithehlemetsa jwang bakeng sa tshebetso. Re fetile ho Dr. Mdluli Bekisizwe ya re Bekisizwe ntswa ke ke sheba ditšhaba jwale mmema Mdluli ke utlwile ke nosizwe masetšhaba monate hle. The absence of God in local government o na dutse hona mono gore ka nnete ntho tse ding di hloka Modimo ka botsona gobane ha o bonagala e kareng ga e go latela diketso tsa batho ke mang motho enana o re mme ntswa ke mohlolo. Okay, bitso ya ka bitso re bona re bone na re le ba le ba kae ha o le tjena ke re bone fela na re di theola bang jwa lentswaki di bone fela mona na ke tlo ya mona na kana go ifi. Okay, se ka ja phoso ke se be ka ja phoso ho hang ho du ke se ke ka ja phoso ya letho e re fela ke bone na ntho tsena ke di beya jwang mona Ntswaki man. Ke a kgola he ntho ntse di ya hantle. Mamedi re e bone e tlile go tla ba le maemo a legodimo a phodileng tšhe le go ja ba tlo kwala bana fela ke a lebetsa le tlo gutla mo e ke godimodimo ena e le lagetsege e re kgamo come to papa kona sekolo hlohloga bone magamana petswile e ka mmapa le ha ga mmapa ke wa South Africa
mmapa wa Afrika e seng o kentseng le South Africa ka wa bona mmapa wa rona Afrika na uba o tholegele ba ba hwa hlapua batho metsi metsi yena ya hore motho e kolobisa dipento mo ba selapa o sa a dithoko mo mahlong e ka o hlapa lo ka katse a le phale gata lo phamisa ho fa di haka haka motho a mukwa wa tsa motho a mukwa a hlapotse bo bula masole a mmile ka bule ye o hlape ka gane ke hlapa tla sa di ho the o thole o tlapa mekokotloe jwale ke eng hona tje le na di di shawa ga o thoa motho a thewe fela tumetsi nga wo mo metsi m fela o soka o tla bona la ho ka hla mmo ka phoso mo ah yena ke unbreakable ka nete

0: botjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo feela ka batjha ba 16 June 1976. Tsedi FM.
2: Lesedi ke mollelwa, mollelwa wa setjhaba, mollelwa wa bohle. Metsotso e 20 pele ho hora ya banna Judah o ile 10 le metsotso bo Ntswaki. Pele ho hora ya 10 le nang le metsotso e mmedi, ke la ka onkela pina tse pedi ka tatellano. Alicia Keys, Unbreakable, ka morao mona ka nyolwa le Monica, You Should Have Known Better Than This. Ka nnete ko go ne o tshwanetsebe ke go gaineba ga e seno banyaneng ga e seno ba tshwanetsebe o tsebile o feta ka mogo o ka naganang ka teng. You should have known better, Monica. Tsikitsela ke lebule ka mono ka fere ye nageng a re ke ntse ke na le wena Nneso a kere wa tsaya gore Nneso nko botsa gaitsedi yaka a re Nneso gaitsedi yaka lefu a re Nneso ke ntho ena Nneso e qala ka tlong ntse ke na le wena a kere Nneso eya Nneso. Tsikitsela Nneso ke lebile ka moka fere ye nageng a kere ke lebile haholo Simpi ke lebile le yena mametse tshebeletso lesedi ka mane ka katlegong. Jabulani Simpi, Jabulane tsitsitsiditi Jabulane. Wa hopola pine o Jabulane kapa o itsebe Mr. D. Mhlongo ka moka Loli Two. Hi. Thuso Masupa Lesotho le ribe a re ke a leboha Ntswaki ke ntate Motlodi ke rata buka eno ya ntate Motlodi hle eno hobane hohle e kenyeleditse le lentse la ntate Modimo. Ntate Motlodi Motlodi jwale o tsebe ga gore Motlodi ke a ukwa jwale o ishapa ka Sesotho sa eso Mdluli, uyakhuluma ndate ubaba Mdluli, umdluli. Ha ukitikila ka lena ka ofisa libitsolo, utsiba haibe kine pile Mdluli kile Mosotho wa moka. Bekisizwe, ubekisizwe Mdluli, uthwe ke sheba ditshaba. Ehe ka re tle bitsolo lena tla re hlola go re late ka Sesotho ka mona. Ke le buile haholo fela la o le ba le wena Thuso Masupa ke le buile haholo le ngwana enwa bo se o gongile ka SABC Plus app ya rona ke dia o mogebana app ya ne bohloka haholo bana hona tjena la e bo utswa fa o ya ka mane ka o lo sheba TV hebe ka phapusinye montso lo ka dikubo ke na app nye nwa bona o bone di khatso tsena tsa papadi ha o sa ema mail fondovela mamedi ere ke ke fitise kgwebo mona ona mo ke lokelang go fetela teng ga nako e dutse mona mo e dutseng teng ke tlhoka go ya mona.
3: Lenaneo lena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlour. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlour, ha se phala fela. Ke lelapa.
2: Ga se mohe. Metsotso e dula hantle le 14. 16 Ntswaki pele ho hora ya 12. Horeng ya 12 ke tlabe ke tswa ka kwano. Bakeng sa lenano la re qhoba bosibo gaitsedi ya ka ponto ba seleb o tla ba teng a tloreneletsa leno la RQB go tloga goreng ya 12 o fitela goreng yane ya bobedi ebe he ka mokgwa ke tlhokometseng ke bone Motswaki Khatshela o tlabe a ba teng ka lena la la dikalane ibile gaitsedi ya kahle setlolo sa nkhono meiki o tla bantsa ge ke setlolo sa nkhono meiki o go siile hle phepi gaitsedi ya ka Motswaki Khatshela ke tseba nkhono meiki ke a motseba mahlong ke opolagile ka mono ka fastane ge tsa mali wena o go bontsha no meiki a o batho moya wa nkhono meiki o iphumolela gaitsedi ya ka ha o phumole le wa bohle ba faletseng le fatsinena phepi ke a tseba na o rena nkgono meiki ke mang wena ke eng wena ke tseba lerato lo lo rata nkgono meiki ka lona ke le hlolletseng ke le hlollang motswa ke khatshela phephi e motho mogatuwa ka nkgono meiki wa tshomona la bua ke setlolo sa nkgono meiki ha sa phela ha iphumolele e nkgono meiki le khathatso mphuthi e ke motswalle wa ntswa ke ka mane ka ka Frankfurto o hlokaletswe ke ngwana hle batho mogadi ae wa dilemo tse supileng o tšhaisitswe ke tiraka mone se tiraka tsena tse golo fa ke logi ga ke be ke gote o thutswe ke logi kgathatso phephi mmeke wa tseba nako tse ding modimo etsa dintho ka tsela tse re siang ka maqeba a ke keng a fola bohloko ba lefu kore ke leqeba le kagare le o sa tsebong go le thoba bang o le tlotsa bang o le tlamelela bang ga le tshwane le ntho e ka ntle batho ba ka re bona se re le he ha ba nona go tsho o so fodile ga ba tsebe ntswa ke ya kagare na o ntsa bolida o fitlhela kae re tlo bona go tloloka ke nako fela e fodisa motho ka ntle ke be balo re tlo bona ka ntle e kang o lekile go amogela ebile le ga ebe o ne o se o thebele gobane ka nnete botlhoko ba lefu bo ja mothong o dula o balabala ke ntho e kang o ka e gotlisa fela modimo ga ke ba re botse maikutlo pele ga o kgonagale phephi kgathatso phephi di botlhe ba mphuthi phephi oupa ke ntate wa ngwana gago phephing bana besong hey ntho tse dingwe ko jetse ko go le gale ebile ke tlhokometse le bekeng mafelong a na beke go na le ngwana a napatwa ka mane ka kwakwa le ena o dilemo tse itubane o etsa grade 3 ke utlwile go tho ke taba ya logi o thutswe ke logi ya metsi kwakwa e be bekeng ena nao ke ngwana ka mane ka Frankfurto logi o thutswe ke logi le ena kore go tsamaya me eno e innocent e minyane ge na lo re re bana ba gona ba tlo pata gona le batswadi ba gona ba rata gore gona re pate bona fela ha o bohloko bo feteletseng go bona motswadi be ena pata ngwana hae ei wa tseba ha o soka ba o motseba o thwe ka nnete o thotse bo miscarriage ke sa ikwa tshe o la jarella o ntse o le botlhoko fela ha o so motseba nna ke o motseba o ne o ntse o mogotsa mo o bile matlho a mmone ka mora dihoka tse itseng kapa nakong yana itseng fela o so bitswa ngwana gago wa japaletse mola botlhoko bo bokalo ga ke re naane bo lokela go tlaela mang

ha hona motho ke molaka letsa gore ebe nkebe bohlaetse yena e seng khathatso fela se ri ipe ile hantle ge lokela boemo bo mo ri ipe hantle tsela tse o re tsamang ka tsona ke tsona tse utlwisa mbohloko go ditsela tse re tsamang ka tsona tsona tse bohloko fela leeto lena lona ke la gona mpfu ka o fela ha go o le mo go ile mo futsana o le ngwana o le motho a moholo fela tsela yeo ke yona e bile re sala ge re le dina ya leng ge ge gana e bile ge ri ipe a phoso ho ja se ka tsamaya ho ja se ka ho ja e ka se ke ka go ntshosene ka o fela ga ditse ba dietsa ha le fuse le hlaile ho ho ja bile ha tsamaya ho ya tsile mmono nkebe wa bona fela re be re sa tsebe ka tsela e modimo a etsang dintho tsa ga e ka teng ke yone e re siang re lemetse maikutlong ka tsela e kgetheileng go tlaloka ratolaka bohloko ba lefu ke a botseba le a ke sa tsebe ba ngwana fela ke a tsebana go na jwale go wena nang go jwang maikutlong a gago ebile ga o keke wa tseba boroko o fitlheletse o beya lesapo leno borokong ba o qetela phephi phephi phephi phephi mamedi e re ke bone na ntho tsa ka ke di beya kae motsamaithokwane ke lebile ka moo ka Heilbron ke a bona ngoletse wena ngwaneso mamedi e re ke bone ke fetise ntho mona ebane metsotsong e supileng ke lokela be ke kenya taba mono jwalo ka o tse o ntse ba dipapadi tsa mogope ona wa lefatshe ntse di tswela pele mme se re shebile ka labone Bafana Bafana Korea a ke le batsukutle mono la ntse ba le trainela ka bonatla bono bo ke bo bonang ke la ka tshwa ke bona boikotlise ba batho bano ke re batho ba ikotlisetsa bolo kapa ba ya ntweng e mahlo a mafubedu ya e kang ke ntwa lefatshe fela he tsa tshulo sibidu go beile ntle go sekebe ga tlotshoswa mona ha re tlotshoswa mona a ke le ba hlohloreng bana ba Korea Bafana Bafana re na le lona ka tsohle hleng bana beswa ke le ke thabiseng tsohle di diretsa le ka mogo e ka mang le mangwe ka dilabalabela ka teng hle thank you MT.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi FM ke mollelo. Ndiabulela mama, ndiabulela tata. Motho ke motho ka batho. La o ka ba o di mmano o hopole o mo ke motho. Boye momba bophelo ntse le gore ha o fitla o di mmane o shaba batho ba tla se mona ka tsela efe ba ne bona bona bana ke bona ha o ka e ha isa la phoso o di mmo ka wena ba tloetsa go ba o gakeletse ba etse go seke wa le mala ho fitla fatshe mona fela tsela o be yang ola batshwara ka ona ke yona e tla qeta qeto ha o thewa mane o tla ba ntla se mona wa ratlana ka pa o tla wela diatleng tsa bona na. MT, thank you. Ke dibitso la pina. Mamedi metsotso e mehlano pele o ga lesomele motsemedi. Ke lebohile ha olotlhe mama Winnie Tipe a re ei ntswa ke utlwile ka taba tsa nkgono meikitle o letse motswakhe nkgono meiki o titimile o qetile sebaka o saletswe ke moqhaka wa tlholo. Tsamaya mokgethwa. Tsamaya mokgethwa. Re tla kopana ganyeng le botlhe ba tlotseng re bina pela konyana. Ba tlotseng. Hona le batla hlolwa hona le batla hlola ba hlotseng ke bahludi phephi gaitse dia ka mamediwe ke lebile ha holo ke fitla pheletsong ya lenane o lena si umbona ka tsela ina ha re boele re tiane ho sasa e bile hona le kgaso ya papadi ya bolo ho sane lenane o lena la re mmoho Mr. Cool Thaboko fo tla re fa a si Mr. Cool ke di kae na hosane o e ke di 23 o se Mr. Cool a tlompha papadi ena ke ke ntho ke lieu ke pule lieu hosane o tsamaya le bra Ernest England le Ghana hosane hore nya le shume hona le kgaso ya papadi ya bore ba le he o sontso tse ba diphetho wa bakeng sa sama e mwana ntseng a rena a mohope gona wa lefatshe go sane England le Ghana pulelie o tla ganeletsa papadi eno ya tsama le bra Ernest hore nyane ya le shume jwale he hona di diphetho a holo tsa manano e kang educator development le tlahlele le emane ka mora hore a borobong le naka le sisiu ga di bona kwana bo ka mora di 15 ko re eno re ipe hantle boemong bono ba mofuta over jwale he hona di diphetho ba ne ke tabe ke lokela ho ya ho pule leo ka mane ka nakong ya korato 10 jwale he le lebele diphetho tseo tsa mofuta over ho di tla ba teng ho sane ho lena la re mmo jwalo ka kgaitsedi ya ka ke utlwe fela gone o re fopageletse difeng bakeng sa RQB ngwana mmedumela
2: re teng le kae
1: gamonate
2: le rona ga re na ba le motlhoka lebitso metsotsong ye lesome le metse metlhano pele gore ra bobedi go na le papadi ya Ghana e qala gantle goreng ya bobedi empakeame ke ye o bona pejana jale momamedi go na le o tla tshitiseo e tla ba teng le maobane ka 12 ne re na le papadi o fitlheletse ka 2 itlhile a re a ba lenane go ga mesong a re a ba lenane go ga e tlile nna le wena mona e tlile ke mathata o fitlheletse ka bo di 17 kwana tsa July he
1: fela o tsebe ntho tse di ya mme batho ba rata moya o
2: ebe ke bo bona ba
1: yena yena a tsheya
2: ene ke nyogue maobane
1: o no nyogue
2: o tsebe mosake
1: Hey.
2: We ile ka 15 minutes before 12.
1: Yeah.
2: Ke fika e sentse tswela pele papadi.
1: Utlwa hantle.
2: Ka half time tla me ke bapala dipapatso ka ofela tsa le CD FM le SABC Sport. Ha ke re hips le go dia go tlala ka lebale.
1: Ha mona diba.
2: Ka 2. 2 antle papadi ya Sofeli. E tla ka 2 wa tla tla be re kenywa bo metso ditjeng.
1: Hey man mo.
2: Ha e fela ka bo 8 past 2. Selena no
1: le le nane
2: wa analyze wa 15 minutes wa analyze lo wa
1: ha ba o ti mesa no lo ba
2: o tla lo ka ka ka dzi ke phumotsi ke le bokwa
1: ka itse ya ka ha o sebetse
2: ha ma bela pod
1: ha se mo he ma bidi ke le buile ha horo nda te fela ke manano o tle bela ka o bontsitse di papa di tsena ka nnete hona di phetho tsela tsena tso tshwantse le wena o le balo o imata hanye le tsona ha rena le buigethelo mamedi ke lebohile ga gologe re ketswe ka pine monateno lerato mpopo re lebohile berita ditlelikise

0: Na o bone se sulu sa phone e ntsha ape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se sulu sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya ha phep set.
1: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila phep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha phep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Mamedi pinena ke ya nathi ha mo monotsa mare motho ya bitswang ka gore ke Voice Nova e bitswa ka gore ke Noma Kanjani ha re bea ntle metsotsong ya mashome a mabedi le mese supileng pele re fitlha goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate le naneo le bitswang ka gore ke RQB ho 87.7 go le bajala 106.6 www.lesedfm.co.za re boetse re teng le mane televisioneng DSTV channel 806 o ka mamela jalo tshebeletso ya lesedi ABC plus re teng ka hohle ka mona he re otlobele rona ha eba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you keteka hle o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng o bona o thabile go a bata ke a bona batho ba lla ka segame ba re ponto ge be re thuse ke dikupu tsena tse gore di tshela metsi a chesang ke legato mosi wa njwetsa kwana ba re ba lla ka mohatsela ebe o hatsetse o le o kae babedi ke utlwa batho bogolo ba lla ka matsela la ke utlwe ka Robert Remane Bloemfontein no sa bate gagolo no sa bate gagolo ke tsebena o seng a o tswa tla tswalo jwang mamedi gopolatlhe goreng ya bobedi go na le papadi e tlang go bapala moo na le papadi e tlang go bapala e monate gagolo e teng naga ya Aforika e bapalang ka fumana kgaso ya papadi eo kwano tshebeletsong ya lesedi o itlisetswa jalo ke Mr Cool Thabokofa ke ena a tlotla o neletsa papadi e tla ba dipakeng tsa Ghana le Norway papadi e nngwe e leng gore o tla e fumana kwano tshebeletsong ya lesedi ke papadi e tla bapala ka la 27 ge tlo shebele tsona kwano tle kofe o tsebe gore na di tla bapala jwang ya ke dipapadi o tsa batho ba ratang papadi ya balwa maoto a ba kgalei a ba kgalei bane o tlo fumana tse di bapala ka bohora bohlano le nna ke robetse ka morago ra bosupa sa le ke shebeleletse dipapadi fela go monate ke a tseba o fitlheletse ka la 17 godinyane e tlang ya phupu jalo momamedi Norway e tla bapala jalo le Senegal papadi eo e tla gaswa kwano tshebeletsong ya lesedi ke Mr Cool ka hora ya bobedi ke tla o yena metsotsong ya 15 pele go hora ya bobedi tla basading ka Mzwakhe wa Kachela e motsho moratiwa o tla onka o tloa goreng ya bobedi ho ya jalo goreng ya bohlano tlile ntho tsa dina tsamaya jalo ka tlwaelo le o sa no tla bantsa le teng bele se ka ba fetwa ga ke dipapadi tsena tse o tla bo ditlisetswa gape ke legotla la gaso la Aforika Borwa le thelebišene mona diteng SABC 3 SABC 1 bele go na le papadi e tla bapala mo e leng gore Ghana gape boela e bapale ka jeno o tla bapala Senegal le Norway e seng Ghana ka jeno o tla bapala Senegal le Norway mamiri ya tshebeletso ya lesedi tle ke otle mona se ka tsamphegepanyetsa wa tseba e motho sa gora ba le se le mathata ona ba le jena ela bona motho o gola ka pelengyana na la bona e sa le ka boga bo 2022 dintho ge e golang mamedi jalo ke Senegal he o ntshwarele mo e leng gore ke ile ka fanya Senegal e tla bapala jalo le Norway papadi yo e tla bapala jalo ka gora ya bobedi ka jeno jale ntle le moo gape he ke ne ke re ke o fe gore Ghana ena tla bapala le Croatia papadi yo e tla bapala jalo metsosong goreng ya leshome le motsomong tla qala goreng ya leshome le motsomong o fitlhela ka gora ya pele ka la 20 le metso e supileng sa ntse re shebile gore na Aforika Borwa e tla sebetsa jwang ga ba tlabe ba bapala le South Korea ke tuka malakape gore Aforika Borwa e tle tswelele pele e lokela go gapa papadi eo 086-3003-084 ntetsetse ke utlwa gore na o qhoba bosiro bo mang ba sa feteng ba bararo
1: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhoba bosiu go lesedi FM
0: 086-3003-084 tshebeletsong ya lesedi ke bana bathwana ba teng ba letsa ba re ponto re mametse sealemoya re le dibakeng tse fapaneng Aforika Borwa tlhe sentse ke tshwa ke re go wena qala letsatsi la ga monate e ba le letsatsi le monate o senyagame bophelong ke ngotse mantswe a mang maobane go mareng a dipuisano a Facebook mona batho ba re ba kopa ke tle ke a phete sealemoyeng a tlatse ba go utlwa ke dikete tsa batho tse mametseng sealemoya mamedi mantswe a o kileng ka ngola letsatsing la maobane ga ke tsebe ga e batla o beya gantle kapa go tla etsagala jwang ke itse metswalle ya gago e gaufinyane le diga tsa gago ba kotsi na le batho ba ileng ba kopa ba re mantswe ane a re tlo kopa wa bue sealemoyeng ke re go wena metswalle ya gago e gaufi le diga tsa gago e kotsi kotsi kotsi kotsi kotsi bala ke qetella kare papa o ntsolla hore na o tlo e ja ka eng motho e mong o tswa a sina yona o se o tswa a sina yona ho hang a mohela bonyenyane bo ile hore o na le bona mashume a mabedi le mesemo re metsotso pele ho rapa pele 086 3003084 motho teng kwa di dume
2: tumela ponto
0: re teng le kae
2: re teng le kae
0: ha monate ke mme mang kae
2: mo le bo hentumeng ka tumela pagaiso
0: mo le bo hentumeng e
2: ponto ke ka tlo go se ke te ma sa tsa kwa tata le mama ga na maloka se ka tsung sa tsarang sho a se kana mo se ka ruwe le poti ke le ba ponto se re sa monate
0: letsa tsile monate wa utlwa he
2: ke
0: le bo ha. A me se solo tsebile se rato a nke le se di FM dume.
3: Dimela bonto se le bona kai.
0: Ke bua le manka.
3: O wele khale mle feka go de pot.
0: Eh.
3: Eh ke go pa tlhoba bosile a se se thatis ba hle mafeta ka melody ngizimia. A se mamte mla Judy and then ke qetela ka ntate bishop ka tsotlo Amelia. Thank you. Bonto wa selebo.
0: Go njwetse mo mo ruo report mo u dula teng ka pa mo ka mosebetsi.
3: Eh ke mona ga mosebetsi ha ke mokwallo fgare foto.
0: A tsile mona tautwa.
3: Thank you Ponto.
0: Ma me se sholo se belo tswale se di thume.
4: Hai Ponto Jean.
0: Le teng le kae mme?
4: Jo ke mona di kubong ke mme tso wena fela.
0: Ye la mona ke se tswang se ga me ona mo lenteng.
4: Ah nna ke sutlo ya ke na le radio ya ka ba tsepa.
0: Ke ga utlwa ke thaba ga utlwa mona.
4: Ke hlaisitse hloho fela o kutlwe next wena Ponto wa.
0: Ke a le bua hle kana nye mangkae.
4: Bona ponto tsere mafafa kana ma di Frankfurt go re ke tshube bosibule gaitse di tsaka se ke diratang ke khiba ka mole ka ona Villiers le Musue le ngwane se leng o ma mtshoneng ke tshuba bosibona nna ke a go bala se
0: o no se ka ba go bala ho ha ngwa utlwa
4: a nna go bala ka gata le fedi hante le mona tseteng sa ka
0: ke uta ba le tsatsi le mona
4: le wena she ke na lo wena
0: ma metse jolo tsebele se ratwa ke le se di tume
5: Ai thara ta ponto.
0: Ai thara hojwa.
5: Aluka hojwa.
0: Amunati ke mangai.
5: Ke na siva.
0: Oh, aus Eva.
5: Ke.
0: Ke.
5: Eh, busibona ke bukhuba le nena mo jalifa. Ke khutla pe ke bu khubele abutwa ka kamani ka Virginia. Re a hlahlamana le yena ke mo hlahla. Ke katela ka moshanya na ka ya mani a pinte. O sebetsa go
0: ya le boa.
5: E dada.
0: Muso so le file date le gola neng gono efa.
5: Na ke tsere ntho tsa mogolwa tiwa.
0: O gola chele ja ujwa.
5: O tla fumana ntse ke botsa batho mona. Ke gola. Ke gola ke moradi wa ofela nya.
0: O go ma moradi.
5: Eh ke go ma yena ne be ke mulela ke tsheltemo. O ska batla ru re ke le di indi eng.
0: Ska batla e tshwatli.
5: A ke ke tshe di ntwa bantsari. Ke tla e gutli tsa ke na le jelet.
0: O baba ba e ba e ja tsheltena lona eh.
5: Eh ga ba ba e ja ma go go no ha jwa lo ba.
0: O ha jwa. Bo tla tsi le mona ja
5: utlwa. Mpolele pele. Pinane no ka mo hela ka ena ke ifing.
0: Ne mawa.
5: Ke na bophelo bo monate.
0: Bophelo bo matshalo.
5: O ke yona.
0: Eke.
5: Au, ke ntlo mo la pele ka ponto ma.
0: Ba se ke tsatsile mona ta utlwa.
5: Ei dada hola.
0: Ma me se jona sebele swa le sedi. Dume.
6: Mogotsi.
0: Hela mogotsi.
6: Hela mogotsi.
0: Hela mogotsi.
6: Hela mogotsi.
0: Bana mogotsi bana ke moetse tjene.
6: Hei.

0: mogosi wa ka mane ntse ke o tswa ke ngkhogothwane mogosi ya o bona ke ntse ke nyana nyamela tena
1: o phephile tsa sile monate ngwane
0: mogosi o kgeng ke ke mogela ga nthe bahle we ka chimpanzi ka be ke re ntse ke tshepo kana le ke ketela ka skuika matatiele hela mogosi
1: hela mogosi tsa sile monate o tlo
0: ke le go ile mogosi ya
1: mabetsele sedi FM dumela ke tlo e kwala me
2: bondo
1: hela ho jo
2: Anto wa ngwana mme.
1: Mona di bua le mang kae?
2: Wa Lucas Chou de Bellefontein. A go ke bu tshobele le ndima sumpa. Be ke bu tshobale le Francis Khonyana ona Bellefontein ma. Be ke tsotella ka makhali ba le khosi ona Bellefontein ba tshobale Lucas Chou de.
1: Ya le bua le tsa sile mona ta utlwa.
2: Thank you.
1: Ele shemele meso e selese meso so mama dikeng ka ba ba bedi ba o qetela ke kopa le ntshwagela nako e senta botse ba ba bedi fela ba o qetela le seri
3: hola ponto
1: ro tla ka pelenyana ke manga
3: ya go re dire sitha di se ba se ba kgeta Virginia mola ke re mapatata tshobokwane ka mola ka crossstata ke qetelle ka aleta fishimiso le di ka mola ka Peter Maritzburg ba tshwa le kotsi le batswa
1: gala ta o qetela ke le seri dume a ro tla ka pelenyana mme wa ka ke mme mang kae
4: ke na ka tsake ka itse ke bona he ke ra ka go ba botsile bana ba latela ke go mma teng go lo le e le di tsela ke ke ke le ka tsaka ha se ka mo solo ke mama ka tsia go mo bona ba ka le be ke bona ha mna ke tsang go
1: le tsa sile monate
4: ke le
1: shemele mesu mehlano metsotso pele re fitla go reng ya pele o mametsele se di FM le se di FM ke mollelwa wa rato wa lelwa ka e kapaka e hohle mo ileng hore o mametse ena tshebeletso o le hona teng re #66 ke mo lelwa ke tshotsena bane monongwa ha se ya le moya sena sene se tshwara di le motse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng bela re ketika go diena ka ofela bela ha ba o ketika letsa sila tsolo go dingena o ketika le tshebeletso ya lesedi botle bo bokalo wa rato wa lelwa Mamedi re tlo shaba tsedintsa ditaba tseo ke nang le tsona kwano ditaba tsentseng diqoqega ditaba tse hlahelletseng go ba dingata ntho tse tsa la mona marangrang a dipuisano ke bone hore batho le sentse le ngangisana ka Roma keishine ka ofapana mabatu wa ka ofapana mo mamedi ba tena ho ba le dingangisano tsena ho ba ne hona le dikgetho tse tla tshwarwa ka la nne pudungwana tsa magotlametsi jwale na le dikgetho tse tota ditshwarwa haufinyana ka November jwale ha o wa kena marandana bana batho ba sentse bangangisana ba bang ba re he he mo le khotla ofeng ofeng ha ba tlo thewa studio we ntse mosebetswe we ka o permanent ko ha e thonyata tsena tse ya isa ke ipotsa hore na na moteng o khotsofetse ka mo le khotla wa hao ka pala batla iphetuo mo dulang teng ebe le sebeditse jwang le yena mo le gotla le councilora le la hao ka rolo batuwa le o phelang ho lona ei ona le ba le gotla ba bang ba o ileng hore ha ba qeta dula ditulong mona ba le bala tu ka sechaba se o ileng hore ba ne ba sekokotela ba kopa hore ba longwe di sa ba ba vuteng re ha ba qeta be ba le bana bona batho bana ba ba be ileng ditulong mana go motho tlalla o lla dilemo tse 5 ntse lla ka sogeshi o lla dilemo tse 5 ka ofela ntse lla ka gore go ire qhalana nka ja re tenya hae kapa gate mo ke bohloko ke ho bohloko bana go utlwa ke re ke batho ba kae ba founela ntate motaung ba kopa thuso fela ka e menya ne sebetse e lokelang go etswa ke di masipala kapa ke makhanselara a o ba kgethileng jwale le sedi ya FM jwale le tlameha le tle le jare ga ke tsebe na wena o dula kae na le kgotsofetse o le o kae ke mole gotla wa lona eno ya ntseng a dutse eo nako ya ha e felang selemong sena empa ha e ba le sebeditse hantle cheke botle hona ba le ba o ke ba tsebang ka nnete ba ileng ba ema ka maoto a chatele di ba kentse ding la hla ba bothata wa tsa bo hloko jwang tsela ha e sa tsamae strata se sa tsamae ho ba ne fela o fumane hore la kulelwa nene strateng seno ambulance ya khono kena le tlamea le nke mokudile mo le mo laitse ka ra ke ribe ka mona le mo ise bo hole mo eleng hore kolo yi khona hore yemeteng di mo ise bo hole dingata ka roma ke sheni di bakatse jwalo mo tlo fumana hore batho ba tlamea ba jage batho ba kulang ba latwang ke dikolo itse ba isang sepetlele ba be ba llele bona ba khubi ba dikolo itse ba kudi ba ga kolo yi haikene o kwana ke bothata bo jwa ba ba tla ho tla ba tlo pholosa mokudi eno a kapa ba tlo molata o fumana hore ambulance haikene strateng seno haikene mo le khotla o lebetse tu strateng sa le se ba jwalo se sa kene le pele a rula bale dipotso di bohlokwa tseo lokelang ho di botsa ha holo ha uwa dikgethong tjena hore re lebele kutlwisiso ya hore na batho ba le ba kgethang bana le bokgoni na motho a re e re tlotla re tlosa batjha diterateng motsena o tlo motlosa ka tsela jwang motjha seterateng le tlotla le tlosa batjha diterateng ka tsela jwang ha ba le tlo ba thela mosebetsi le tlo ba thela mosebetsi ka tsela e jwang re ska ga buang dintho ne neng fela bana re batla di vote o tlo tlosa batjha seterateng ka tsela jwang o tlo thela mosebetsi ka tsela e jwang o tlo thusa ba bang jwang ba saletseng morao ka boemo ba thuto ke ya le bona la ba kileng ka bona ba ema ka maoto ka nnete ba le gotla ba e lwana gore batjha ba bang ba be le mangolo ao ba neng ba sena ona ba le o qatela dikolong le mo ba ileng ba sitwa o qatela ba ba thusa le ka di-learners license fela ba ba thusa le ka gore ba etse dikopo tsa mosebetsi bo sosoleng bo sepoleseng monang mamere ke tlo rekisa ke tlo o fa gape he gore na ntle le ena dikgetho ya bo molegotla na hantlentle ke eng ene e leng gore e ntse tlotlego marangrang a dipuisano re ke rekise ke atla
5: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
6: o etsagalang
5: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
6: ka nnete
5: ee
6: ke bokae
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
6: ao tswale ke e fumana jwantle
5: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane boikgethelo ke ba gago
6: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 e fumane ya ha pep fela go na le dipehelo Further together, Vodacom.
8: Bafana, bafana.
9: Munua. Bafana, bafana. Ba ilo kena tirisa no yeri papali za bolo ya maoto za mohope wa fatshe. Mose mafatshe na America, Canada le Mexico.
10: Bafana, bafana is back.
11: Re mototo ka sena re le tshaba. Hari eme mo hore ba tsihetse. Re kote di fuba re re. Le rona re teng ka haraba ha hletseng ka mahetla Afrika borwa le fatshe le ao anane
12: go bafana bafana
13: tata
9: la tala diketsa halo ka botlalo le kgase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM ke molelo
1: ke molelo tsebeletsong ya lesedi re ketse tsena ke tsa mansetsa
9: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong le RQB go lesedi FM fela
1: mamere ke a e bona gore re apanyapanya megala che ke ne ke re etse setlhogo ke ne ke mpa ke ipotsa ke re na e be na o kgotsofetse go le go kae ka gare o le batoa le o leng gore o phela o lona re ya dikgethong ke bua ka taba eno a bane ke bona batho ba sentse ba tswela pele ba ngangisana ba bangwe otho di-voutu di utsiwe ga o e tswa kgetho ya bonkgetheng mona ba tla emela lebatowa otho a tlamea o dule mang ke ntho tsena tse ngata jale go ntho tse ngata o tseba re ya dikgethong tsena tseo e leng gore di e tsala mamero tshebeletso ya lesedi ga o kena gape go marangrang a dipuisano mona o bala dikuranta o shebelela thelebišene taba e nngwe e ntseng e le ka setlhotlholong ke ya ena ya lala masome a mararo kgoding ya Phupjane mo ba bang ba ba ahi kapa ba ditho tsa March and March ba reng ga ba sa tlhoka melata e senang ditokomane Afrika Borwa taba ena e bakile morusu e bakile ditaba tse ganang go fela ga o tla go marangrang mona o tla tlo o bone gore ka nne batho ba bua ka yona gagolo go feta ganyane ke bone ba bang ba baagi ba kamane ka Malawi ba tsamaileng empa ba sa kgotsofala le ba bang ba sa batleng go tsamaya ba reng bampa ba tsamaya ba ne ba tshwile bakeng polokego ya bona re ile ra bona he le ba bang ba dinaga tse ding ka nnete ba tsamaya mmuso ema ka maoto tswanageng tsa bona go ba thusa gore ba gutlele dinageng tsa bona gobane bogolo ba batho ba ntseng ba re ba tsamaya ba re ba tshwile taba ya polokego ya bona mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le monne mong ke ne ke shebile mane go marangrang a dipuisano wa kamane ka Nigeria a rona le beke a le Nigeria mane a re he bophelo ba Nigeria bothata bo atuga a re se ka bana beso ba tswang bo Nigeria ga ba le Afrika Borwa ba ka ikobela melao ya naga eo a bontsha ka mo Afrika Borwa e leng kanana ka teng ka mogogo leng monate ka teng papisong le bophelo ba bo mane Nigeria mane a re bona ba etse dintho tse e tswang ke ba bang ba bona ba bona mona Nigeria empa bakeng sa tshenywa le bitso jwale ba qetella di ba jelella ka ofela jwale ke tlhokometse he ke yona tabentse qoqea haholo ka hopola hore mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi kgwedi e fela ka labobedi bekeng e tlang tlabe le labobedi mamedi wa tshebeletso ya lesedi ebile wa ga ditekesi re shebile haholo bana ba Santhako ba se ba kopile hore rona re kopa le se ka ba la sitisa mosebetsi gore o tlo tswele pele re tlhoka tšhelete ga ona di-taxi tse tlo tla di ema ka lebaka la Mansion March ke bana ba Santhako ba se ba ile ba ntsha puo le bona jwale baahi ba bang ba tshwenyeileng ba ntseng ba le teng ka mane ka Durban mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ba reng ba bona mmuso wa bona o dia go romelela dibese bese tse ba latang dinyane haholo bona ba sa ipatla gobane ba robala ka ntle le bana ba robala ka ntle le bana bele taba ena ba kile dipolelo ke ne ke tse monna e mong ke wa Afrika Borwa mo e leng gore go ne go na le puisano pakeng tsa baagi ba tswang Afrika le ba Afrika Borwa ba continente Afrika ke tla re ba tswang Afrika gobane jwale a ke re Afrika Borwa e amogetse jwalo melata go tswa dinageng ka go fapana jwale o ne a botsa gore ba bang ba batho ba ga ba qeta go tsamaya na rona re le ma Afrika Borwa bana ba rona ke mefuta ya go tsamaya ka dibate strateng na ke mefuta ya go nka mafielo e jage e nke dikgampoto e tsamaya e loetsa mesebetsi e ba bang ba melata ena golo re shebile ba tswang Malawi le ba tswang mane bo Zimbabwe le ba tswang mola bo Mozambique ba neng ba etsa ka ramakešene ka mona ba resang di-steel wool ditafole ba tlabe ba rekisa dibate le dikgampoto le mafielo ba re batho ba bang ba bona ba qeta go tsamaya na re na le madi a jwalo nageng ya Afrika Borwa na re na le mofuta o jwalo wa bana kapa wa batho ba ka tsamayang ba etsa mosebetsi o no etswa ke batho bao ga ke tsebe empa he ke ba bang ba batho ba ne ba re ba bona dintle tsa batho ba na empa fela se ba tlhoka gore ba tla ba imataganya le molao wa Afrika Borwa ka mo sebetsang ka teng ke tseya mang setšhaba mamedine ke re ko fe o tla utlwa gore na ke di feng tsentseng di tlotlega ke tsa dikgetho le tsena tsa March and March
11: ditaba tse amang setšhaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi ditaba tse amang setšhaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela ponto wa selepo go tloa ka gika in the middle of the night hashtag ha mamelwe
1: ha mamelo ponto wa selebo sealemoyeng se segolo sa lesedi se mamelwang ke dimilione tse tharo le makgolo a matlhano ke a leboa mamelo wa tshebeletso ya lesedi ka boteng ba gago o bohlokwa wena ya mosebetsing sebetsa ga monate ke a tseba gore ba bangata balebedi ba mametseng tshebeletso ya lesedi gona jwale ba bangata baqhobi ba dinthorontoro ba mametseng tshebeletso ya lesedi gona bale dingaka le baoki ba mametseng tshebeletso ya lesedi le batho botlhe ba sebetsang ka nako ena tlhe ke lerata le lerato ke sa lebala batho ba malapeng ga emane ba mametseng sealemoya ke a leboa ka batho botlhe ka nnete ba itetseng ba mametseng jwalo sealemoya sa lesedi gona jale le bohlokwa gagolo ba diphateng tse e chesang dipetlele le ba malapeng ba diphateng tse e chesang e se ka modimo a ka leetsa gantle ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ke tlo fa pina kwano pina ena e bisa ka gore ke kakati kipina ya kipina ya ya ya ya ke ma mutina ya karabo empa he pele re ya ho yona na ntho mo na dikena he le ga le be mane mo sema wa atle Dolly Parton Kenny Rogers Silent in the Street.

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e monate pina ha re tsamaye e mmedi metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhele wa o qetela o e leng gore le ona re tlotla re o qeta gobane go na le kgaso ya papadi ya bolo ya maoto Mr Cool sa ntse e memeamo ke a tseba kwana mo ntho di e tsalang teng FIFA World Cup 2026 monate monate ne ke kgadile banna ke re ka ge motho a ka ba le kwana Mexico kwana le ena bele mosebetsi ke mosebetsi se ka ba kwatela mosebetsi le kgale gobane mosebetsi ona o ka o kwatelang kapa wa o lofa kapa wa bapala ka ona o na le dimilione tse batlang mosebetsi oo o na le dimilione tse batlang mosebetsi oo wa gago se ka ba bapala ka mosebetsi na o kile a bona go botlhoko jwang o tlhoka mosebetsi batho ba ntse ba lengwalela ba re ba ka letlhatswetsa la o ka mo 550 nagana nagana wena o kgola over 3000 o thola 2500 o batla bapala se ka ba mosebetsi o o etsang ba bangata mpe batho ba batlang mosebetsi oo ba bangata ke mokgwa batho ba bang ba kgonang go sebetsa le makitšhini mona ba sebeletsa di 1500 ba cheatwa ba fuwa tšhelete tsenyane ba sa ngodiswe le mane bolei ba mane ga ba sa nataba le gore ba ngodisitswe kapa ba ngodiswa ga fela ba kgola ka baka la tlhokego ya mosebetsi jale se ka ba bapala ka mosebetsi o tlalemala se ka ba bapala ka mosebetsi se ka ba kgatlwa ke ntho ena gore o seng manta o tla dula ntse o ikodisa manta wena o ikodisa manta o ikodisa gobane o ne o ile jwaleng sonta he o tlalla o tlalla se ka bapala ka mosebetsi oa ga bana ebile nna kea ke gate motho a bapalang ka mosebetsi le motho a tla ba go nna ke bapala ka mosebetsi ke ya kwata ke batle motho a reng ke bapala ka mosebetsi bane ga ke gate motho a bapalang ka mosebetsi a ke ge ke lela motho a sa gate motho a bapala ka mosebetsi jale motho a sa ge ke nna ke bapala ka mosebetsi ke gata mosebetsi wa ka tseeletswa ke yana tsa tshware ei ke a kgola ga o a kwata sa le moya wa gao tsamagolo tsena aitsedi aka ke gantle nna mone mo ke leng teng ebile ke sa phobotse e mena metsotso ka morago ra ya pele mametse ponto wa selo ke mokgatlhele wa o qetela ga re o qale semmuso.

0: e me hlano metsoso ka morao rapele mamadi metsoso nye le shume ka morao rapele o tlotla o fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele e leng 5 play at 1 ya le CDFM re ba palla dipina tse hlano ka ofela o gotsofale wena motho ya rata mmino ba re gotsofatsa batho ba ratang ditaba le ba rata mmino empalela bobedi tsena re ntse re hashtag moithuti pele go bana re utlwisisa hore moithuti ha ho bana ba kenang ditsintsa thuto e phaming kwa ne lonano la RQB le bona ba bohlokwa jolo ka momamedi e mong le e mong ya mametseng sea le moya ke ka ho le bona re buang le bona ha ile la bobedi tsena empa ditaba boholo ha dingata nakong ena ya matsatsi a phomolo Maria ke Maria ke rona ba letse ba ile hae ba tsetile ngwala ba ngotse ba tsamaile ba ke gona ba banga ba hopola bojube ke le gae aba hopotse bojube ke ba hopotse bo vlogo ba hopotse kwala bo poshe kwala e ba para ha ta me ho tswae jwa leng ha kwana ho thata ntate thata bile ba tsaba bo ntate wa bo ga tsaba ba bo ntate ho thata la botla tla bya motho a bua le shano go loga bana bo sibongile a ke ga bua la ha tswile a le ka ntle ka mo ntate ke ha ha o tswa fela e bile o etsa party ba etsa di party ke le tlokela batho ba etsa di party bana ba ga fata ba ga fontwe tsa ga bua
1: Hashtag moithuti pele lenaneo la re qhoba bosiu le ponto wa selepo go lesedi FM
0: fa a ntate ha e kwanana ho tsuwa ka nako hae ho tsuwa ka nako e ya monate ya dirumunya difleteng e ha ya fela ho fihla ha e kwana gutlala bethenyane ha o letegaselang la gago pele ba hlatswe dijana ba tsuwe ka nako na nako ya gore bana ba le teng ga ebe ba tlo fina mankoko go fitlheletse ka 12 ya motse ba tswe ka nako age and-e ba utlwisitse go ga rena di-wifi nako e fetileng re laka ga etsa diphuputso gore na ke gobaneng baithuti ba bang ba sa ye hae ka nako e ya matsatsi a phomolo a mangwe a maikutlo a bona ke gore ga bo bona ga ona di-wifi ena ba etsa ntho e ngata haholo ka data jwale a re ha ba le hae kwana ba sekola e mong a re hae batswa ka nako e ba sa e tlwaelang bona tla e ba tsoswa boseng ba bang ba lela ka mesebetsi gore e hae o tla sebetsa utlwa ba thabela tse ba le mone che ba bang ba bua taba tsa botlhokwa na le mong a la re ei lapa leso le toxic ponto e dula e le dikgotlano e le dintwa e le ntho tsena kao fela jwale ke ke utlwe kelelelwa ka e phomotse ga ke dutse mona mo ke phelang teng mamero ya tshebeletso ya lesedi re nakong ya matsatsi a phomolo mme ka nako ena ya matsatsi a phomolo gape taba tse bohlokwa ke gore baithuti ba tle ba tswele pele gagolo bana ba etsang grade 12 gore ba seka ba dotcha ditlelase tsa bona tsa bommetse tsa bo eng e bentse ba latwa malapeng ba sa ya sekolong di-winter classeseng tlameya le ya ditlelaseng tsa maria baithuti barutwana ba grade 12 le lokela gore le ye ditlelaseng tsa lona gobane ntho e le e etsang e kotsi gagolo e senganyane mme le lona le le batswadi ka nako enana re ya tseba gore re o tla bo sentse o itukisetswa bakeng sa body metric dance le body eng ngwana ha lokela ho ikamohela a sa kgone ho ya metric dancing o lokela ho ipea ntle nenneng gobane lona le competitioneng lenao le o beya bana e be ba tlasa gatello ba batla ho etsa seo ha o ratile se entsweng se le hirile dikoloi le rekile mesetugang le le ka ga dikoloto gobane le lona le batla ho bona jwale ke batla o tlo mmamele hona jwale tjena o tlo seka wa lwana dintwa tsa gago ka ngwana kapa wa etsa competition ka ngwana re lokela ho thusa bana ho ikamohela le rona re ithute ho ikamohela re ke re ho wena ke kopa ngwana ya sa tlo kgona ho ya moketeng ola wa Madrid dance a tla ikgothatse ka ntho ene ke tlo e bua gona jwale tje tla ba ikgothatse le wena motswadi tlo ikgothatse he batho bana lo ikenya tsa gatello thole social media eng o tla letsherekao fela a etsa kopo ya ngwana ha ya ka thutswang ka ka mosi o shota ka 1500 o shota ka 2000 eh maemo a mambophelong a hloka ho ruika mohele ke ka ho ke neng ke bua ka papa o se ke re ha o lla ka hore na o tlo ja papa kang hona le mo mamedi e mo a senang le yona papa e jwale ntho ke ne ke tlotla ke bua go kgothale hashtag moithuti pele la bobedi ke hore wa utlwa ke bua hore jwang wa utlwa ke bua hore jwang metric dance ha go tsebe le mo shebileng ha go tsebe a ke wa bua mang next ha ke o tsebe a bo go jwa yana ha ke a ya empa le boemong bo ha ke a kwata ke ne ke sa kgone maengwana a sa ntumelele hae gore nka ya di-metric danceng mme le gona jale ga ke a kwata go gang ke a kwatela ntho e sa kgonang go e tsala e sa kgona go e tsala e ya kgona go e tsala jale he ba kgothaleletsa gore ba tswele pele ka dithuto tsa bona la bantse ba le malapeng a golo bana ba etsang grade 12 nakong ena ya matsatsi a phomolo la bantse ba ya ditlelaseng tsa maria ba ntshetse dithuto tsa bona pele ba nne ba bale ba nne ba practice molemong wa gore ga go sana nako go tla bosongolwa di-trial gaufinyane ka bogodiane ya lwetse pele gongolwa ditlhatlhobo tsa makgaolagang ga o sana le thobane o na le ntho tse ngata tse e tsalang ke tsona di-metric dance tseno ke di-metric farewell nako e na e nyane go tloa fela ka mora gore dilo tle di bulwe ka moralala lesome le metserobedi kgodinyane e tlang jela ga o sheba nako eo go ya september mola go itlhophisetsa bakeng sa di-trial ga o sheba o tloa september mola ke october tla be ba ngola motlhomong mafelo a yona pampiri tsa bona tsa boraro jale ke nako ya gore ba tsepamise maikutlo a golo dithutong tsa bona tloelang go fa bana bao e leng barutwana kapa baithuti tšhelete gore ba ye dibakeng tsa boithabiso mamediki a lebotlhe e lesomele metsemedi metsotso ka mora gora ya pele ke mokgatlhele wa go qatela mametse a rqb go lesedi fm lesedi fm ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse e na tshebeletso o le gona teng go tlo o ka sebedisa le dipampiri tsa gale bakeng sa oipa re tlotla re o fa ditlabolane tse e tlhano tsa gora ya pele e leng five a play at one re tlo bapalela pina ya sannere e bitswang ka gore ke godisitswe ka madingwana o tla ba le teng zia cala sun city ka mane ka northwest o tla ba le teng lesedi fm le gakile ka ena monongwaga jwale he e be re tlotla re o fa pina ya brandon ntambo e bitswang ka gore ke ikashalami robe ro ba palla pina ya grade V Daniel se bitswang ka gore ke sedilaka hona le pina mona ya Janet Jackson e bitswang ka gore ke That's the way love goes o tla yutlwa kwa le tlolla go le sedi FM khakati karabo ana ko le teng bonus play o tla ifumana ka pina ya Langa Mavuso 5 play at 1 go le sedi FM
1: ke seo di tlhabolane tse hlano sa hora ya pele le nanong la RQB le Ponto wa Selepo Holy City FM Fela.

0: utlwa ke kopo sa me ke kopo sa ma se ka ba le rato ke batla
1: o di batla ho nna nne o di batla motrong ke ntsebela hore ha ke tsebe next hore na ho etsa hala eng next o itseng ho mang andle mang ha ke tsebe ditheme ba mkoena
0: o o ke ile rato fa tsebo hore tana ya fela mo wena le mona le hloka o khlwa ka thata
1: ene mo mkoena se ke re na ha ile ka
0: posi le senya motho ona ona ka ntlo tsena tsena di dietsa
1: bona wa bona ke ha ona le shule ka hore ke le buelwe mo mkoena ho hang ke hantle ke a tsama
0: samaya ihle samaya man tsaba le batho ba mmakeletse gore na e ka ba ke bua eng ye kana kana wena wena le arabasi ha o mosadi mpe stili
2: hela ngaka what's up nanne o re itse o tlo khutlela mosebetsing ha ha so lokitse taba tsa ho ka o petile o alles
3: nga se dule fela ke bile letse ke ba bona re business ka kena hela ya fela pe ba hlwaka
2: ah boss ha wa anthate sena ha o be a ka lo ntate ke lite go ke lokise mohla na na na tsa ke elelwa mo wa bona ke nana no tsena so tlameng go go foko hlatswa sesi
3: mo eme ka sintla man
2: o ba yak
3: ha no tlo le pesa ka se ye mo ho go fela sesi sesi sesi
2: ntshare ntshare
3: ke nana mo se mo ngata ha tlameng ho yetsa
2: go tlo ba tshware bo ga yak hle ke mpa ke o fa ile yetso fela tsena na jalo
3: ka kumblele mo na o no te ba hore thabi hona le motho ya sebetsana le yena go ja chelete ya
2: I'm going to go to the house.
3: Mm. A bona ke le tsitse.
2: A bile e.
3: A bona ke le watse go tsena ho kena. Ntheta sefatla ma. Sa tsa go tala go le ati. Ke re o tla patala madi a hae ha tloke. O tswetsa nna mo hae. Nna hale.
2: A bo
3: o tswetsa mo hale. E tla tla hale.
2: E ka bona ke go a tsaba ke batla go kwatisa ka mo kwatileng ka nngwa bona ba ya. Empa hona le ntwe go tsa nyona. A ka bua ka tsitse tsena. Ke ke botsa tswe wane basa. O batla ho tseba tswe wane basa.
3: Botsa le wena lo hane man. Ka batla hore ke o botsa ka keng? O ka ho e botsa. O dule tso hore ke botsa. Botsa man.
2: Botsa ba bagazana o botsa e sa le thabiso a qetela hore mo sebetsi mo tsatsing lele le wena o ne hlokomela hore ke yena a ntswetsa mag. Wa we go thabiso metse ka mo go.
3: O batla hore ke lo a ke nya meditse thabiso.
2: A ke re nix a ke batla ho tshwara ya ka tlhale. Ke maketse hore so mo o tlo out tsileng o no mona mo sebetsi mo. E no tsebe thabiso se mo nyamengela mfela jena namoza
4: ngela
2: ah my leader my leader
4: ha tsebe ke utlwa mo tsan thabiso mo rabile ka thaba ka nna go teng ka mo
3: bona go di kagela fela fisi nyaka hlompho e kae fa
4: he ba hlompho hai hai go mo tswa go teng ha ke tsebe ke ka ta wa thasi jena ali we go ka hlompho tsena
3: e di bien hle bana ne
4: o ga hlompho o ta hlompho
3: mo ke ba ho tsebe ntletse mo ke go ba ho tsama ha ta go se kwa le matidi ga mo
4: ke go o kwa taba ya hore ha ke o hlompe wena o sa ihlompe wena mohale o ntse o tsamaya o ntse tsa bana le basadi batho ba bang ka ntle
2: banna o e kgotha ka maetapele
3: fane ya ko o tswe bona mane o tlo batla e
4: ha o no tsea monna bona nka be ke sa thusing ena ya gao e bang o ne o tsetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke le ofising ya gago
2: go tsena nanana e ba eta pele ka ke bona hantle re a di mpatle wa tseba ba mo halle ke nana ho mpatle mfumana ka office ya ka ka mana ho na mangaka
4: ye butle butle butle butle butle ka o tseba rona ho etsa lang ka project ya ne ma spala le finyona and we ke o tla ka mo ke tsebe o fana dikarabo le tiso e banga le ding a hlaella to ikabella go bane ba le nna ke sa tse gore ke reng ha raba ho media
2: ma ya thabiso ha yo mona ntate o sana le matsi a satle mo sebetsing ke bona o ke chalete le loyi
4: o bona thabiso go luyena ke bona hlantsa ha ba neto ba pala ka mo
2: sebetsing
4: o ro tloeta la kang ha pala ka mo sebetsing le tlong ke gala sa simo
2: o go mpela na my leader wena o tla se taba e matsang ho ngwana ha o nya metse fela jwalo he my leader
4: run ke go pita bentsa malapa ba thoko mona re mtsing please
2: hey my leader
4: thabiso o mpa batla attention hela o tla bona le wena ro tla hlaela ha mfa bona o ra ke mathe kae o tla be a sa hlaela
2: go hopo ke bang ke
4: bye

0: o benissimo.
1: No. Ok, re ke ditalele. Ke tse le tsatsi la rola lenyalo. Ke batle diphoo motho waka. Kore ke batla ntho e lengwe e be perfect. Kore wa seba keng.
0: Butle pele le o tsamaya. Ke nana re qalelle go lokisetsa bokamoso ba puo.
1: O reng mate jang video diamonds.
0: Only the best for you.
1: Tshaka.
0: Ke batla re mphetho di ya puo party. Ke tlebe go modisa gore ntse o hletsaka gore ba le sokodiso ke la bona. Ke bang mohlomong modimo wa ka ngola. O tsebe jwa lotlo ba mosadi wa ka kere. Jwale ha ke dira ha o ka etsala eng ebe ba ka nne thabiso ba tola ba le sokodiso ona e thunyana tse jwalo.
1: Yeah.
0: Ke modisa ntho le nngwe ka polo.
1: Hey, motho. O sa ha ke le botata o re tlo nyana se ga ene. O fitla be re dula le babedi. Yo. Ntle no.
0: Alright, no, mme ke tla di pampiri gore o tsebo di sna o tlwe.
1: Okay.
0: E go rata me manti.
1: Yo rata nte tanti. No, no. Fanyo. Hela tshumedi manye tumela hle mtebale e le go lwena o tle o but ya mosadi o nletseditse mohala a ke tle ka pele ho tate he ba se ba nna go jwetse o nletseditse mohala ampela gore o ntshware taba ya selimo ke ipotsa bona go ntshwaretse dife ke shona tlo njwetsa yona
2: pela he re kubele go ke utlweng ka o yena le ga ntbanya lana
1: eng
2: e ya tle ba tloetsa lenyalo la sentle tsa ha di tlong ka matsatsi jwale nna o bona ke lemo ke tlo nka di-measurement tsa gae ke nna ke tlomogela diphatlho tse tlo di aparang ka letsatsi la setsokele
1: ntebele wa tlompelela gore nte ga bofane nyela seipati ona ka pete ke eng ba tseng
2: putle pepele modie kore ka pele o bare ka boso
1: ite ae mmeleng ko fela ga tse gore ga sa le mone ga ne ntate bofane a ntsa ma sofi gone so letse o nyela seipati
2: gao modie nna ke bone phomone go gang o go seipati ke ngwana wa bofano a kere batho bano gale ba se ba tlwa maipato a tshela tlhomo wa bone molemo gore bakane ba le o senyanang
1: seba mmente bale ena o buisa gobane ga o tse ntate ya bofano gane he moto ga etse dinfela ka ntle o lebaka o bone ga e le sedi ka nne ke utlwa ke mogaogela aona sepotheela ntse tseng ke sa kae mare
2: modie jwale mone ka go buisa ke mogono difufa le mona gobane fela o lenyalo le moša jwang a kotloe ga ona ntho e sa batho ba bedi ratana manyalana
1: kwa o tsang jwang ba ratana e mente ntatane o kile a rata gobane le mosadi o a tseba go galantsa
2: ga gona motho a sa tseng surprise vi gore a bofona a rata mosadi wa
1: ao
2: ee
1: ga e le go rata mosadi wa gae e ntse ngwana jwang dipati
2: dipho di etsagala tlhe ebisa bofanele o e tsena ka ntle ko tlo le lefatlhe modi ntse o kgalemela re thabele bana ba bang ga nyalana
1: lona ga motho a bua tetla bentse le re he lefufa lefufa he ona jale tsena nna itsile ofi yena o na a nkese ipati a re ketle tabena e potlakile ka thompise manyala ga e
2: leaona
1: o kaseletseba e sale re gateng mo
2: o mpoleleletse ke mona molaetsa go jala go santsa tswile o nakisa dinthonyana le dintsa lenyalo empo o sa tseleng
1: nna ke tlo emela masabanana gae o bona nnae ka nnete ke tsamaya e ba ngampatla ofising
2: yakaolokile
1: mosenyetsa batho na ke tsalo ikwatela
2: ke tla mo bolela tlhogono le teng ke a ko mosebetsi ono lo o etsang o dula o etsa go lebelaeleng go ye ngwelong le ntshe feta o se o naana gona motho wa ntshetse ya ka mosene one lo o etsang
1: le ka mphono ntse o le tena
3: ela de ke ntaba tse ke dulontle ka mona go tho fane wanya
4: eng fane wanyaa
3: ee ya tlhekene
4: e qala utlwa ka wena tsenna
3: ae o qala utlwa jwang ka nna gobane o na le teng moobane e ke nagana o boleletse na ompa o lebetse fela gompole
4: ga na le mona gobane pontshitse reng a re ena o banyala ale ne ke sa nagane o re o tlela pele ka tamo ke be fane o rile go tsaeng ka nnete ka o batla go ya seipatwa moleko
3: aden

Na mahaike Thomas Aponko fela. Kamso? Ntlilisa.

0: dira lenyalo ka
1: helang watse ke bona go tsiye go wena o ietsa le how han o hantle gore ngwana yeno ke wa wa fani wa ka o ntlana kiri
0: mona na se ka ha
1: go tla go tla
0: go tla
1: bona mo to dumela go bona o kenye ngwana yo wa ka
0: tsiye go tla go tla
1: wa ka
0: he ba tong tla ka bo jeno ke wa eng
1: o re ngwana ka wa
0: he ba tong na re go betse hangwe ke na o ka tla sa mabati o tla jwang eng ngwana go gabana nna ntate dad he ba tong o le ke mantsa o se go ngwana kwa tsong thabe ya nyalwa ene ke re ke na le monna a ngatang e ke motak o lwetse o mona o tlo bua didimo tsena tso ntse bua
1: si party ke hai ba le nyalwa ke ntho yo we a tla ngwena nka bua e mapaleng sa gore ke o etse sa diwa ka wa pe
0: tsena o tlo tenwa o tlo e kulena hlopu e ka re so fapane hlogo ke ba ba tlo nyalwa ke na nna o gathetse o gathetse tse o fetse tse ntse tuna wa ntlolla wa tse ba khwane le ke tshe ka ba o tsene ntle ba tlo go tsama e hledene ntle go tsama e
1: serien phoso e re tlamea go ruwe nnete fela
0: tsonnete eng
1: bona ke kopa re lo o bole le fa nnete
0: hey
1: eh o tlo se ba ikumana o kene mathemo sa di ka o bole
0: tsonna to yo tene tlo go ntse ka hane
1: hantle
0: hane se ka go jo go bona ntwe e tsa hetse mpaka ntsa le wena e fedi le e fit la ho hloka ha le go batho ba etse ide
1: he
0: ke o ba botsa jo tsa fane bona ho etsa etse abe o botsa o tloba fane o rona ho etseng ke mang ena
2: batho batho
0: me ba
2: le seng he dede a tlo mo hasipa
1: ngwe na mo ma ba o tlo ntse se se se rago o ba
2: a a dene ke sala morao nene ke tlo ipati tlo bua le ene batho o mo
1: o le shalo ma palisa o ntse se morao go wa tsetse go rena ke na yo e batlang o batla o bang hantle tso utla o tla e botho o batlang o e bona jwetse
2: ha ke dile
1: ya o bulel
2: ke we o komple ha ntle ho bana o rata o bohlokotse
1: a go se
2: le le ka pele se ha o sa bi le so o bua fela nna ka tsela e o e bohlokotse a ke ya bulela go ne ke sa o sala morao
0: hey
2: wena abantse e salo dene a rona wena e sale e sale fela amfoto o tsetse sipadi
0: ha ke tsa
2: ba la le dene wena o tsetse le dene la fetu wena la lo go ba la le dene ke ha fela sipadi
0: ei nna ke go ba le dene nna ke go metse
1: le dene go ke lo butle a se nna go ya go bua le go tlaka pa go tsa le rata ba se
2: ke e bo butle pe
1: butle
2: ya sipadi o nna go ha ke tsebe go gobetse le dene ke la ka tsheka fane ka tsiba hlala ho bana hey ke se ho senya ba ba ke ka di ka la pala mai potjo
0: hey
2: ke le ho
0: le butle butle
2: sipadi o tlo bela
0: ka
2: nna ba ba
0: o ska ba tlo ita skon pampi ka mona ke go e o tsena hantle go kwa no mpolele go tshwele le deno ba ne le mwana
2: nna
0: ga go tya tsena
2: ke ba le le deno
0: ka tsena no kwi le tiri ka
2: nna o ska to nyetse le ha se go ba le le deno go be le deno ka le gato lao e le iku
0: se se mo le le ke ya ba le ne o ba tla mwana
1: he jo a go tswa a go phete hape o re mapalisa o tseng
2: se patulano
1: o le shalo he dipat
3: la shamo mami e ba ngutile ke go ya di gaolo tsa nyakaka ba o batla go ita o ka la www.lcdfm.co.za wa imamela yona hona mo

0: hantle wena ka nkemela ho fikela moo jale ke nkaea o lokile re tla sebe tšhelete ena e nka o fele ka ge ba etwedinya fela bokati o nana ke wajan fela o se ka gana o kannete ke tlo ba popnyana a gao moo e ke ntse tsa ditepesa
1: mamela ge ke a o tshepisana monnaka ditepe tseo ke tla bona batho ba tsa wena o tla bo dutse sa mae jalo ka morene o leng
0: yenaele se re ta diona motlhatsatsi ya dinyalo
2: fela ga ke utlwetsholwane ka o gopola gore e re ntse re tsholwane ga oka
3: ke tlekoitse nna go na le ntho e leng fetwang ke itaetse ke ya gore ga a bolaelwa motho
2: ka sogape
3: nna wa ele gore tsholwane o ne ntse a bolaya puleng o ya puleng batho a se ka phonwa
2: yaano ge ke re iphe nako go le mo puleng wa batho ba tsena me wa mokona wa seba sone ka pule
3: ee sonete re tlamea re fetshegetse wa tsebana ke na re ke re ikopanya re le basadi re bomme e tlere ga ngwanene wa motho a ye kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa gwantwa gore tshone ena baile a se ka ba e bone
2: mme mamoko ena wa o bua nnete o ke monaano o tle gagolomka re tlaleo re bone go lwane ga fe baile wa utlwa goba ga a thola baile a tlo a tlokalela poleng
3: a ke yone nna ntho e ntseng naganne fela a kompise e le gore tshono eo o ne a nanne go bolaya puleng fela ke gobane tsholwane a sa rate ngwane wa gotho a sa motlhae e a batla go fela molae e bobasadi
2: hai mme makwena ga ke melane le ntho leng a e entseng fela re ka se eme fela ga shebela ya e entseng wa seba ke go wena jacobs violence e jele seagolo mo naeng ya gotlhe ke bona ba tshwana go tsholwane a nagana gore sadi o lerwa ke lefontse phoso aa tlameya go ema motho mamokwena re le basadi tsa presville
3: ke nnete ke nae kere re tlameya gore re le basadi ba sa presville jalo ka gao lwane beile se ka ba e bona legale a o bolola thokong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potele thong ka letlhaka yes
2: ba tlame go ba tsebe rona basadi ba sa presville gege no to gender-based violence
3: yes
4: bathong moga o nkisa ae nna ke na le mabaka ka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
5: se ka batho bua tsie batho
4: o
5: tseba gantle gore wa nkota sepase
4: e bathong
5: e banna ke ga batla ke tla o bitsa
4: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utuaka o nketsise ntho se ngata gagolo phelong ka sampolela go ntse ke kolotale gana jale
5: mosadi o tlatelela go nkolota motlha nna kreng ga o sa nkolota
4: e batho
5: e le gona jale ga batla o tlameya gore oa
4: o botue bone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko o jetse e fetotse bophelo baka
5: wenaa ntho ya gore ka fetola bophelo bago korela go notho batalo wa gothe nka dimillion ke tse da fetola bao ntho ao
4: fetoke matha ka moraoa
5: tloelela go ngangsana le nna wena ga ke o batla go batara oabetseng ke re narananaa
4: eng utlwana eng ke mametse bu e nna ke batla go tsa pele batho ba mponna le wena mone
5: boa itse ke tlo congratuta ngwana ke re alelelelele spado male e khutlwa go tlowa nyalo nana e ke itse hema ke tlo ikutlwa from the horses south gore e taba e ke nne
4: wa tseba go ketemogale ga ke go bone eno e tlesetse di sekorantong wa bua
5: ke ka tshaba gonkaraba kapa go sholwe gore ke nne ka goreaga
4: ke shoe eng
5: a baputso ke nne wa nyalwa kapa chee
4: hei a nyalwa tsamaye obane ko kabila ke go
5: ntoaanotsostela nna le wena o kana le ntho tse ngata e tlameyang go di bua le wena pele o kaama ga o le jwang ga e le mona o nya ke botswale wa ka ga bofane re ting last man steding last man steding
4: go tlwa

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Jo, motho se ka tsa mo. Jo,
1: o e hle mathong. Ke go la motho go betse o batla o phoko seng ha kana kana sa ntsokotelwa. Kena.
0: La, kang manana. Ke go mo kwa utsi. Se mo mpatetse kitle kana. O bona gore re tla go ba. He o swak. Ntse ke ipotsa tsa go
1: se. O bua ka eng?
0: Se ke utlwa ka bomme re ba re gore wena wa nyalo.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o bua seipati.
1: Batho ke ntse ya batla ke.
0: Ha o le pateng, ha o se o mmatshela jalo ka nwa pheko o nna mane. Ka jeno ka o ba ho monate. O sorela o bua ka ntho eo.
1: No, a se, hei, sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke bikilo ke sesa ditaba sa ka lenyalo.
0: Ngwana.
1: Ke tse dingke di lebala.
0: Hatshe, o thubo jalo. Ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le
1: mathata. A se ka bua jalo mokgosi, ha o jalo le wena wa tseba. Ne ntse ke batla go wena ke tlo kopa ebe wena nketsa moriri for lenyalo ka tle.
0: O se ga se sebate o batla nna ketsa moriri. E se kampa ba o bapala nna kapa o se o bua gobane ke itlisitse o.
1: A mokgosi wa kotlo le o swaswa tena o bapale ao. Ha o sheba kore la ena surprise video e ka o fela ka ke mang a ka nketsa bo o feta wena.
0: Ke tsa mofuta mang eo mpotsa.
1: He batho mpini.
0: Ke le ka hlodiswa kang wena ha o shebile. Ha hona motho ya ka hlodisang ka moriri. Hela le wena ba hantle.
1: A ke re ka hona ke reng ke batla ho
0: kena. O nahana ho ba ne salon ya Simphila e tletse.
1: Ke dumellana le wena hle mkhotsi. A ke re ke ka ho ke wena a tlo nketsa ho motle ka lenyalo la ka.
0: Eno nka yetsa ke tutubetse. Ha fela nyana le lo la ha o le tswela pele.
1: Tshong Cynthia. Ba jwang jwa la ho jwa. O sanse ke nana ho o thabetse. Kanti o lakaletsa ho lo lakale se ka latswa le.
0: Nna a ke o lakaletse le tsi pat.
1: He ha ba o tshabe mo.
0: O tsa hore na ha bani a ka tseba hore o robetse le den. Na konyo go tshwanyane pele. Ho ya hae. O tlo re ho tloetse. O nahana ho nna ba tlo ho nyala.
1: Ke bo ska maka le ke bohloko wa.
0: Ao.
1: Ke bo bohloko.
0: He o hlofatswa ke mesebetsi ya.
1: Wena ko ena le mboko go ke bohloko go bohloko go ke anya. Kennedy, ho le o tlebella kae fani o le dene re robetse. He? Ka pa o so re dilo mo jwetse na o bane o na mo jwetse.
0: Go tlo le nyalo le sentse le a ka fa o tshina le shano. Nte e dilo e hlahela le ha o ka ba gwa eta ka pa o rala ga tuku eno ya ho etse. He. Ka puleng ya.
1: Eh. Ska ba tlomba pisa le bena o bane taba ka puleng ha itswane ho hang. He.
0: Ba nge. Ba ke mafatla yena na o si.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana